0: lo que sea, que se está resolviendo el conflicto de la pobreza.
1: Ok.
2: Sabi ni Katropang Joe Seal, nagpamangkot si Vice President Sara Duterte kay Attorney Michael Poa kung sa diin siya maagi, kay hindi siya mag-agi kung sa elevator. So, amo to siya, Katropang Joe Seal, nga ang ilan lang nga nangin, ano, nga nangin solusyon is ang pag-agi sa hagdan. So, si Duterte, o si Vice President Sara Duterte, nag-hagdan siya from first floor to fifth floor. Mm. Upod ang mga
1: members
2: media,
1: of media.
2: Yes. Iya council kag ang iyang security group Katropang Joe Seal. After sa to, si Duterte na lang ang nagsulod sa courtroom kung saan siya ang nag-post sang bail Katropang Joe Seal. Sa iya pagpanaog, wala man ini sa gihapon nagsakay sa elevator. Instead, naghagdan man siya Katropang Joe Seal until nga makasulod siya sa iya salakyan.
1: Isa ini sa mga pregnant topic for discussion. Kay ini nga mga pangalang-alang sa Vice Presidente, we don't know kung din ini naghalin eh. Anong pinanggagalingan? Because, as always, may mga rason behind sini. It was not discussed maybe during that scenario, during that time, Saturday. Mm-mm. Pero most likely, it is a pregnant topic for discussion, especially if Vice President Sara Duterte could give further and more explanations, why is it amo na lang gid ina ang iya sininga pagpang-alang-alang di sa magsakay sa elevator, why sa salig sa police, even ang iya sininga security personnel, why sa salig kay hanpik ko no sa Malacanang. And right now, ang deployment sa Vice President Security Protection Group is under the Presidential Security Command, the one who also secured the President Katropang Ira.
2: Yes. Sa pagwa ni Duterte sa courtroom, may ginauyatan na siya Katropang Joe Seal nga order nga lifted na ang arrest warrant batok sa iya kay tinakabayad na siya sang bail para sa tatlo ka counts sang grave threats. Ginkumpirmar ni Attorney Lim, abogado ni Duterte, nga wala na ginkuhaan sang mugshot ang Vice Presidente sa bylaw. Sila ang may gina-submit nga picture nga naga-side view ang Vice Presidente, left and right, and may frontal man nga picture. Sigurado ni Lim nga wala sa special treatment nga natabo kay Duterte. Ini ang nagpaidalom sa regular nga booking procedures kaangay sang iban nga akusado. According kay Lim, nga ang term nga mugshot ginagamit na siya if may police nga kun police ang nagtake Katropang Joe Seal, pero sa sulod sang courtroom is wala sang police. So si Duterte lang kag ang iyang counsel.
3: Ano yung nature ng pictures eh? Parang mugshot? Yung nature ng photo ay parang mugshot?
4: Kasi ano yun, front sa left and right. Right. Requirement kasi sa bail, no? Wala naman special treatment na binigay sa ating Vice Presidente. So you have to go through the same process.
3: Which is mugshot?
4: Well, mugshot kasi, that ang understanding ko din, yung tulis ang kumukuha nun. Pero yung pictures, pictures were taken and submitted, nandun din yung mga certification, mga certificates na required, no? To be submitted, kasama doon, tapos yung fingerprints.
3: Against what backdrop po, sir, yung taking of the picture? Against what backdrop?
4: A white background lang naman yan, kasi pwede naman siya mag-submit ako din sa mga pictures.
3: Ang kumuha po ay tauhan ng korte?
4: Hindi pa.
3: Sino
4: po? These are pictures na supplied na by special interest.
2: So, nabatian ang kabahin sang pagpahayag ni Attorney Lim. 360,000 pesos ang kabugusan nga ginpiyansa ni Duterte sa ginakabig man sang korte nga voluntaryo nga nag-surrender si Duterte. Bisan pa nga nag-post ang bail si Duterte, ila sa gihapon gina-question ang jurisdiction sang korte nga nagpagwa sang warrant of arrest. Antes magaling Katropang Joe Seal si Vice President Sara Duterte sa Quezon City RTC na ginkaduan niya na ang iyang mga supporters istorya kaginhakos. Na-capture sa video ang paglibion sang mga taga-suporta sang Vice Presidente sarin, naghambal ang mga ini nga si Duterte lang ang ila pag-asa kag wala na sang iban.
5: Ano ang pangulo? Ganito na ginagawa nila. Tulungan niyo kami! Tulungan niyo! Kami ang Pilipino!
6: Inig lang kami para ko.
5: Tulungan niyo kami! Iwawal yung mga anak namin! Anong mapapala? Anong makikita sa future ng mga anak namin? Sa pagkain po, masumansan na ang GDP! Wala na mangyayari! Wala na! Wala na! Wala na!
2: So nabatian ang kabahin sa paghilibion kag pagpangamuyo sa mga supporters ni Vice President Sara Duterte sa guwa sang Quezon City Regional Trial Court antes nga magsakay si Duterte sa salakyan katropang Josiel.
1: Oh. So in short, pagkadto sa Quezon City RTC, naka-post na siya sang bail.
2: Yes.
1: In short, sinimay papel na siya. Nga naka-post na siya sang bail and arrest could no longer be made because na-quash na ang iya sininga warrant of arrest. The only thing a problema at the time kay hindi pagbatunon sa korte except kon may personal appearance siya before the court.
2: Yes.
1: Uh-huh. Okay.
2: So amo na siya ang mga nagkalatabo sang Sabado sa pag post sang bail o kon pagpiansa ni Vice President Sara Duterte sa may Quezon City Regional Trial Court.
1: Mm.
2: Ang ini nga balita ginadulong sa inyo sa Southern Plus Gold, Southern Vitamin C, Southern Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Gikan sa News Center ako ng katropa katropa ni Rice Menosa, XFM News.
1: Live report. There you are ang report with katropang Ira Espinosa. Now, pertaining to our discussion, if we go to our constitution under Article 11 Section 2 nabutang the president, the vice president, members of the Supreme Court, members of the constitutional commissions, and the ombudsman may be removed from office on impeachment for and conviction of culpable violation of the constitution, treason, bribery, graft and corruption, other high crimes or betrayal of public trust. All other public officer and employees may be removed from office as provided by law but not by impeachment. So amo ning mga impeachable public officials, ha? Actually, ini mga impeachable public officials hindi lang ini nagdulog sa presidente, vice presidente, ombudsman, Supreme Court justices, but this also includes ang mga taga commission on elections, taga commission on audit, and also commission on elections, commission on audit, and the ombudsman, the Supreme Court justices. So they can only be removed from office. In short, kung kasuhan mo, depende sa appreciation sang korte, pero hindi mo sila mapahalin even though they will be convicted by a regular court because the only way for them to be removed from office is by virtue of an impeachment. So that's the question right now, ladies and gentlemen. Kung bala, ining partiya sa kaso ni Vice President Sara Duterte, naghulag dapat ini o kon wala? Now, ang pamangkot iya, ladies and gentlemen, nga away ginpusasan ang Vice Presidente. Is it a mandatory duty of the police nga dapat pusasan ang tao nga may warrant of arrest? Ara dira mga biyan nabutang man ang order that the police to take the accused into their custody, diba? And ina mga biyan, kung may effect ang arrest, anong mga exemptions nga ang isa ka may warrant of arrest hindi mapusasan kag hindi makuhaan magshot? Personally, inang mabitbit kagid bala sang pangalan mo bala Sara Duterte, Sara Carpio E. Duterte, edad, violation of amoni for grave threats. So nabutang diri ang exceptions and resolutions number one, ini pertaining to pagpusas kag pag-arrest. Ang pagpost sang bail, kung ang offense is bailable, ang accused pwede makapost sang required nga bond o con bail. I-submit as a matter of compliance sa mga documents to the court. Once you process, the court may lift or prevent the physical detention of the subject person nga may warrant of arrest. So, hindi muna physically ma-detain ang tao nga nakapost sang bail sa mga kaso niya nga wala na sang pending pa nga arrest warrant. And then, paano ma-quash ang warrant? So, ini mga abyan, kung wala sang probable cause, kagkon ma-dismiss, pwede ma-recall ang warrant. So, ang pamangkot sini, ladies and gentlemen, sa mugshot. Mugshot is required sa mandatory duty of the police if ang arestado nga tao is under the police custody. Ang police dapat na, or ang subject person dapat na custody nila, ha? Following some physical arrest or maybe warrantless arrest. In this case, a physical arrest, kay may ara sang arrest warrant. And then pag-arrest nila, dapat dalon sa nearest police station or sa police station, sang police nga nag-arrest sa iya, nag-effect sa arrest, pagkatapos i-process ang booking that includes fingerprinting, police mugshots, front side nga profiles niya as part of police record keeping. Sang kasan-o lang nga hindi required ang mugshot? Ina nakasuksok kabalasang orange nga may ara, orange na t-shirt nga may ara ngalan sa likod nga detainee. Ha? So kun ang subject person nga may arrest warrant or warrant of arrest voluntarily mag-surrender sa court. Ha? So, ang arrest warrant goes directly to the court or judge para mag-post some bail without being intercepted or detained by the police. So, wala sang polisya nadakpan. Si Vice President Sara Duterte directly went to the judge who issued the warrant of arrest. Wala sa makustody sang police. Ha? So, diretso sa samay, judge ka nag-issue sang warrant of arrest to post sang bail. So, under sa rules of court, rule for 114 section 2, kag sa circular number 48-2026, ang tao nga nag-post sang bail directly sa court submit their own set of photographs, front, left, and right profiles instead of a police-administered booking mugshot. So in short, pwede gali. Kung hindi ikaw makustody sa police, kaya ang police wala maka-effect sang arrest sa imo, ikaw pwede sa korte ka na lang mag-submit sang imo sininga mugshot, ara ang imo sininga left profile, left side of the body, right side of the body nga profile, and frontal ni mo sininga profile, pwede ikaw makasubmit without really going to the police station kag maguyat sang tawag na to sina papel or kartolina or bond paper may nasulat dira nga pangalan mo pagkatapos the crime you are being accused wherein ikaw ginisyuhan sang warrant of arrest. So that explains, ladies and gentlemen, kung wala sang mugshot taken ang Vice Presidente because ang police was not able to effect physical arrest sa kay Vice President Sara Duterte kay nag-surrender sa directly to the court nga nag-issue sang warrant of arrest kag nag-post sang bail. So ang pamangkot sini, during the time nga ara sa idalom sang Quezon City RTC, may ara sa warrant of arrest nga wala man siya ginpusasan because it is necessary sa makatulad sina ngang subject person with a warrant of arrest, you know, may mga bodyguards siya. Madamo sa sama suporta sa that time. In order to i-manage siya, possibly, ma-mob and so on and so forth, so the police could easily take to their custody ang subject person, dapat nga i-pusasan. Nga wala sa ginpusasan. Because at the time, ara pa lang si Duterte, sa idalom, may ginauyata na gali sa nga papel nga nakapost sa sang bail. Kay pwede gali ikaw makapost sang bail anywhere. Sa isa ka proper court. So dalaya na ang iya sininga papeles, documents, stating nga nakapost sa sang bail. All she has to do is to personally deliver some documents to the court who issued the warrant of arrest para ma-record sa korte nga ini nga tawo nga ginisyuhan niya sang warrant of arrest nakapost na sang bail. So kung ginpusasa nila si Duterte at the time nga manugsaka pa lang siya sa Quezon City RTC, that could be a subject sa ginatawag nato sa ring violation of a right. Kaya nga, nakapost na sa sang bail. Wala lang mabaton pa sang korte ang mga documents niya nga nagasiling that she was able to post sang bail. So that's it, ladies and gentlemen. So may mga unresolved legal questions kag may ara sa mga legal remedies nga pwede mahimo yung Vice Presidente tugyanta na sa iyaya. Ha? Kung ano na mga legal remedies siya, because she can question the arrest warrant before the Supreme Court. She can question members of the Philippine National Police there, and so on and so forth. Ang aton is, we're able to explain, kung nga, wala sa ginkuhaan sa mugshot. Number two, kung nga, wala siya ginpusasan. Alas 8:19, oras dari sa XFM 100.7 Iloilo, sa Palatuntunan, Bullseye. Good morning, anay, kay Mr. Rinaldo Abeto. Good morning, sir. Happy Monday. Keep safe always. God bless you. Salamat. Sa kay Ma'am Lourdes Dixon Gayos also, good morning. Sa kay Ma'am Aloha Boyko, good morning. Good and saying good morning. Sila kay Miga Eunice Gumban, kag kay Ma'am Kizona Ramen. Sa kay Tristan Wayat Gulay, good morning. Good. Sa kay Ma'am Lucille Capio, kamusta ka dara, Ma'am? Good morning. Sa kay Ma'am Hermite, bawa isa lang sila ni Ma'am Lucille ni isang lugar sa Hong Kong. Kay Apple di Aptaba Taasan, good morning. Kay Sherwin Marco Wei, good morning. Ka good morning dira sa kay Grace Ledesma, kay Aisa Ledesma, kay Angelis Taasan Ledesma, sang Zon, Tutubungan. Kag kay Virginia Pareño, kay Rudy, kay Benji Pareño, kay Marivic Pareño Taasan, sang San Pedro Mulo, ga monitor diri sa aton. Kag sa Sipida family sa Tubungan Iloilo. Sa kay Jimmy Nay, good morning, Jimmy Nay. Thank you for listening. Sa kay Ma'am Edna Puray, good morning, Gid. Sa good morning, man kay Jigo, Mr. Jigo Puray, kay Florita Fontonalgo Alien, sang Freedom Highway, Alimudyan. And also, good morning, sa kay Ria Lial. Ray, good morning. God bless Philippines. Thank you, Gid, ha. Kag sa pamilya Lial, darasaniway. Kag sa Fuerza Azul Team, good morning. Kay Paterno si Tarpak Libar III, good morning, Gid. Kay Ma'am Wuyatsi, Ma'am, good morning. How are you? How's life? Oras tayo, it's already 8:21 in the morning. Time check, ginadulong sa inyo sang Playtime Entertainment, Born for Happiness. Bullseye! Mabalik kita sa dugang sining mabalita kag informasyon. Sa ato sining pagparagat. Ang impeachment trial against the Vice President, at 10 o'clock this morning, standby kamo sa ato sining coverage. May malam nga ginsaka, ginsulod sa balay niya, ginlaslasan puwak, ginsunog pa daw si Garilio, ginsunog sa iya sini magtimbang sini nga baga sa dughan la, ginpatay ang malam laon nga isahan nun, check na karon ang dugang investigasyon. Kaya isa sa ginatanaw sa polis dari, hold up, kaya malam may kampo eh, may katubuan la. Ang nakuha sa iya mga 5,000 pero 300,000 kunuunod sang bank book niya. Mayo pang malam, katro pang Alex, may 300,000 bank book, no? So, i-check na ito na karoon ng dugang update sa ito sa ringa pagparagad. Kagiban pa yung sinikaroon niya balita dari sa Palatuntunan Bullseye sa XFM 100.7 Iloilo. Sa city naman, and this applies to all LGUs. Sa tanan niya mga sanggunian, ang vice mayor hindi gidman pwede maka-sponsor sang ordinansa. Ha? Can a vice mayor maka-sponsor sang ordinansa o kung hindi? Kay under our law

0: dinansa or iresolusyon. She or he is required nga mag-preside, maghamal ka presiding officer. You are the one trying to preside. You are just like sa ginatawag nato sininga traffic police sa crossing. Nga ikaw nag-direct, imo ni subong way, stop, iya naman na. Ha? Parehos lang ikaw sang traffic police. Nga nag-traffic sa mga kaupdanan mo, nga miyembro sang konseho, sa deliberation. Kung sino ang mahambal, sino ang masunod, sino pagid ang masunod. Ha? Kag kun may question as to the ruling or question pertaining to the rules, it should be the presiding officer who will ultimately decide kung ano ang iya sini nga decision, ano ang iya sini nga panindugan pertaining to questions, pertaining to the policies observed, the guidelines being observed, and ang sistema sang ila sini nga sesyon. Now, ato ni karon nga ang balance ato sini nga pagparag, that's why we posted this question. Ang vice mayor hindi gidman pwede maka-sponsor sa resolusyon. Ang vice mayor hindi gidman pwede maka-sponsor sang ordinansa. Balikan tani sa ato sa ringa pagparagad sa panatuntunan Bullseye. Oras sa XFM 100.7 Iloilo. It's already 8:24 in the morning. Inadulong sa inyo sang Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga wala caffeine. Kay mangustin moringa powder kag suya powder ang iyang unod. Pati bata pwede makainom. Manami ini kay may soft lavon na kubulig is babayi. Labi na gid ang nagabatsyag na menopausal symptoms bala. Parang hindi kamo mag-alabuton, hindi magtama ang mabatsyagan nyo mga hot flashes. Ang isoflavon makabulig dira. Kasi makalalaki na para ini magubag ang prostate. Kasi sa mga kabataan, may lecithin nga nagapa-activate sa brain function. Protikon, ikaw mga pi, gusto may sipa ng kape. Diabetic ka man kung hindi, pero gusto mo ang sipa sa kape. Black coffee with a taste of real coffee, pero Steve Young Sweetener Premium D3 Coffee Mix. Ining Premium D3 Coffee Mix, ang ginhimo gid ni to cater the needs sang mga may insulin resistance kag may diabetes. Ang Premium D3 Coffee Mix may vitamin D3 nga nagabulig pabalik sang insulin sensitivity. Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 8:26.
1: XFM. XFM.
2: Yes, to help!
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw kaibigan at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy at Doctor of Naturopathy. Ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
5: The Secret of Health.
4: Kayo ba ay madalas na tinatamaan ng ubo, sipon, lagnat at iba pang mga simptomas ng impeksyon? Palakasin ang resistensya ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
5: Santon Gold Live Testimony.
6: Ako po si Rodirin Takuya. Ito po ako sa Singapore. 25 years old from Iloilo. Nung una, pamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numoy ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suging butika. The Secret of Health.
4: Isa sa sekreto ni nanay ay ang araw-araw na pag-take ng Santon Plus Gold. At sa 2 buwan na pag-inom niya ng Santon Plus Gold, nawala na ang pabalik-balik na ubo at makapit na plima. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na saponins. Ang saponin ay nagtataglay nagtataglay ng antimicrobial properties na nagbabantay sa inyong katawan laban sa mga fungi, bakterya at mga viruses. Kasabay dito, mas pinapahusay nito ang immune function sa pamagitan ng pagpapasigla sa paggawa ng mga T-cell. Bukod pa rito, kumikilos sila bilang mga antioxidant at nag-aalis ng

0: oxidative stress. Bukod sa saponins, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng powerful bioactive compound na triterpenoids na nakitaan din na mayroong antiviral, antibacterial at antimicrobial effect. Resistensya ng katawan ay patatagin. Ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na? May gamot ka pa? Mabibis sa mga butika. The secret of health. Santon Plus Gold.
0: Alam nyo ba na ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapag-stimulate ng ating happy hormones? Ayon sa mga pag-aaral, ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapagpataas ng antas ng ilang brain chemicals gaya ng dopamine at norepinephrine na nagdudulot ng masaya at nakakatuwa na pakiramdam. Kaya hindi maitatago na tayong mga Pilipino dahil sa hilig natin sa pagkape ay nagiging likas na natin ang pagiging masiyahin. O galing maging masaya, o galing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. At kung pangdagdag energy naman ang hanap mo na kape, nandito ang Premium D3 Coffee Mix. May vitamin D3 ka na at may mangosteen extract ka pa. At siyempre, pinatamis din ito ng stevia. Kaya saan ka pa? Mag-Premium D3 Coffee Mix ka na.
3: Pangangati, panalakit ng mata at panglalabo ng paningin?
4: Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na may taglay na luti, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
0: Sa makabagong panahon ngayon, marami na ang mga bagay na makakapagpalabo ng ating mga mata. Tulad ng blue light mula sa mga screens and monitors, sobrang exposure sa UV rays dahil na rin sa tinatawag na climate change. At ganun na rin ang sobrang lakas na liwanag ng mga artificial lights mula sa mga bumbilya ng mga ilaw. Lahat ng ito ay maaaring makapagdulot ng masamang epekto sa ating mga mata, lalo na kung tayo ay hindi umiinom ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong lotin at zeaxanthin na nagpapanatili ng healthy na macula at retina na siyang responsable sa maayos na paningin. Huwag hayaang masira ang ating mga mata. Ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. O ulitin ko po para makaiwas sa mga impeksyon. Araw-araw din ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. At para mas masaya at kumpletong araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix. And of course, mas buo ang maghapon mo pag healthy ang paningin mo. Kaya huwag kalimutan mag-Visionix Plus Soft Gel araw-araw. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, nagsasabing you can never say yes to everything, but you can say yes to health.
1: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Yes to Health.
3: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansad Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Pasi ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansad Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 02938 series of 2026. Drink responsibly.
7: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa.
9: Bili na.
7: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: Wednesday!

0: 6-8 Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.

0: 1-800-998-6868. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? Eh di simple lang. Inom ka araw-araw ng Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
2: Sister Pain.
3: Ako si Sara, sa akong tutupan ni Lilo. Sa akong call center agent.
4: Permigin ako ng gawa ka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
3: Ibang ganyan pa ito sa akong sang Sister Pain.
4: Pero si Da, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist.
2: Consult your doctor. Sa mga butika.
6: Pa-diet na kubuwasa.

0: Pagod ka na ba kahit hindi pa tapos ang araw? Ang kombinasyon ng malunggay at spirulina sa Santone Gold Herbal Capsule ay nagbibigay ng natural na sustansya para sa dagdag sigla at lakas. Hindi energy drink, kundi natural na suporta ng katawan. Santone Gold Herbal Capsule.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag-glota. Bangod yara na sa Santone Gold Coffee
1: Mix. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Santone Plus.

0: Coffee Mix. Kape na. Gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene, at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng cataract, glaucoma, pterygio, at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus. Soft gel capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte ngayon nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya. Sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o kundiktado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
8: XFM.
9: Patropa mo!
10: Anxiety!

0: ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Sunthrone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sunthrone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Softgel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric acid mula sa VCO para sa antimicrobial support, at oleic acid at antioxidants mula sa moringa seed oil para sa puso at cells. Isang softgel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Softgel. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang hapon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Tila ba may hangin sa tiyan
5: at masakit sa pakiramdam?
4: Kabag yan!
5: Mag Santon Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang,
5: tanggal agad ang kabag.
4: Santon Plus Herbal Oil,
5: ang pamahid
4: na all-in-one
5: sa presyong
4: magaan.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat,

0: Ni isa ka bus driver o pagdugid sa lawad lang o pagbiyahe ang sense the pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita nga mga driver, mag-inom isang sense the pain.
1: Sense the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sense the pain. If symptoms persist, consult a doctor. Ibigay sa mga buki ka.
2: Sa college na ko!
1: XFM.
3: Katropa mo!
2: Exciting!
4: Mga katropa, excited!

0: Oras a XFM 100.7 Iloilo, alas 8.51. Padayon sa ato sa rin pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Well, sinimatino, nag-gumguom naman na rin sa syudad ho. Nag-itom ang palibot, nag-atupa ang manipisin nga pagpulupanalithi. Sinimatino, will be checking sa ato sa rin patrol with Katropa Romel Paklibaran, Katropang Jansen Crisostomo. Kay may negosyante nga missing babae, tali negosyante ni sa bugas. Naghalin ko sa balay nila early morning kay mamukas ang ila sininga tsendahan dara sa Mandurriao Public Market. Pero why sa makapamukas sa ila sininga tsendahan may dala nga dako sininga kantidad. We'll be checking sang istorya sini kag kun ano na ang status na locate na bala siya. Check tabi si Mantanon si Katropang Jansen kag Katropa Romel sa dugang sininga report. Katropang Jansen, Katropa Romel sa report, please proceed.
1: Katropang Josel, live kita nga nag-report rin sa balay ni Jerry Ivanez ang bana nga nagreklamo nga ang iya sininga asawa nga si Joan Ivanez ang missing subong Katropang Josel. Naglakat si Ma'am Joan, ang asawa ni Sir Jerry, sang pizza 5 sang kagahon. Mga 4 to 5 sang kagahon nga makadtokontani sa ila pwesto dira sa sulod sang Mandurriao Public Market para nga magbukas ang ila sini nga tinda. Ang ilang pwesto katropang Yusel duwa, may pwesto sila sang karne o kon baboy sa sulod gid sang new nga public market sa Mandurriao, tapos may pwesto sila sa Gabaligya Bugas sa Old Market sa may gym sa Mandurriao Katropang Josel. So natingala ni si Sir Jerry nga may nagkadto sa ila nga nagkadto sa iya, I mean sa babuyan nga mga suki nila nga ang sirado pa ang ila pwesto nga bugasan nga mo nang ginabantayan ni Mrs. niya. So dito natukiban niya mga alas 8 na sa nga aga nga sirado pa. So
2: bertong bugasan.
1: Para sa kasayuran sang tanan katropang Josel, opo naton si Sir Jerry Ivanez ang bana ni Ma'am Joan katropang Josel. Si katropang Josel ba niya?
0: Hello sir, good morning. Oo, si katropang Josel Banias. Sir, anong plastada nakapauli na si Mrs. mo?
3: Sir?
0: Oo, nakapauli na si Mrs. mo.
3: Puhay pa, sir.
0: Mm-hmm. Ano gidang plastada sang singko to, sang kagahon sa paghalin niya sa balay niyo, hao?
3: Ni sir, wajay ko ka bayot sir, wajay ko sa balay niya, kay aga pong ligalik ni balay sir mo mga alas tres.
0: Mm-hmm.
3: Na pakinda ko ka hili ko ka baboy ko nga po sa roon lang.
0: Oo.
3: Kag kilon, kag kasaon, nag-display sa ako niya na misa. Kaya karoon, may naman ko, kinapon niya, kuna si Joan, pero ay pa, kung kumbut ah, kung ba siya nag-gili lang, nasang siyang uri, may kapangagkabala naman niya naman ko, kinapon, mga alisiti, midya, guruway.
0: Oo.
3: Iko mo gay ang nananay lang gay basta kung nadili lang sabla.
0: Mhm.
3: Kita so pagka uli mga alas 7 media or quarter to 9. Ang kinawo ni Palintido Doy. Nagano sa ako sa bugas na makuha.
0: Mhm.
3: Tingin ko all wala si Juana. Uno may patigil. May tayo balik mga sa ako nga bugas kay si Palintido, doon ako mabayan ng balik. Kaya ang balik kay Raul, kung kul karoon lang uli, basta kung tawaan na ka, kaya ko ni Joan, uli ang utaras ni Balay, baikan ko. Kaya na muna sir nga, pag uli ko si Balay, di, natingala ko nga, sirado ang kwarto, pag luba ko ka doon na, bukas. Daso nang, ang yabi, ara sini gamay nga lamisa. Eh, na, din sila kong kwarto kung nanawag luwat eh, kag naman ko, kung dahil may limande nga upo namin gubar sa balay ni Manong ka.
0: Oh.
3: Una kag inawag ka ng lakas din, mga kwarto to 5. Tapi aku nak kenal nak push tindak tu aw. Ya, makanya nak balik ke tindak. Tapi ya, dia aku masih tuan abla.
0: Ha.
3: Tapi balik aku orang Jepun. Tapi am aku ingin kita buang kau yang okey kita dong. Kau nak kantor tu si Johan. Kau nak wala jono. Dia kontak nilai, dia mana nilai mengkontak kami ambil ni dua ni suawon. Ti, wanya aku mager, anu aku kau baca kau ni cukup si manung siap lah. Ti ambal ni, dia ni nangat tempat cuma berbulan. Najir masih bungkuk sini, anu anga masih cukup si manung siap. Ti, mesti tu aku nak kau negara lain ni. Ni gak belajar aku ke babui. Ya, ano pinsal ko juga dalito-lito pala.
0: Oo.
3: Mabalja ko, bilhin ko sa mga grupo nga, hindi ko nilang tanong ako baboy, kay matabo ko sa bukasan ko pinak, basi ko yung natin si Manang mo juwan. Ipagabot ko ay mong Japon.
0: Pila ka bilog pwesto nyo sa Mandoriao Public Market, Manong?
3: Ang konsepto ka bilog, yung babuyan lang kagabukasan.
0: Oh. So bali ikaw gabantay sa babuyan.
3: Oo.
0: Dindampidra sa tingob ka mo nong babuyan no sa sulod sang bagong public market.
3: Ang babuyan isdaan kag manukan mga wit tingob from bugasan kag mga utanan kag mga panakot ara sa may gym.
0: Siya gid man yang nagabantay sang bugasan ninyo?
3: Oh, sir, dinabuksan ko lang ng bugasan. Pag-abot niya, ginabuksan ng bukas ka, ginadistribla.
0: Oo.
3: Ginaplastarya.
0: Pero at the time, anong oras ti mo naghalin sa balay niyo sang September 5 aw?
3: Alas, tisa siya kagaw, namunitin niya panaw ko mo.
0: Oo. Pero kistoryahan na ipaka mo paghalin niya, paghalin ni mo, abi, sa balay niyo?
3: Wala na siya, kabatang siya, hanggang pinsa mo ko na nga... Kung ka mapanaw na ko, that's yung gagkis mo ko pa siya na.
0: So kung na mo gigda pa siya paghalin mo?
3: Oo.
0: Tapos, anong hambal niya sa imo?
3: Well, mas hambal ah. Basta ugahin siya lang ako sa atin na okay ma.
0: So, why sino upod niyo pila ka mo ga stars balay how?
3: Bali pito kami. Pito.
0: Oo. So bali anom sila nabilin sa balay at the time.
3: Oo.
0: So paghalin niya nakalisensya man siya sa mga upod niyo das balay.
3: Wala sa kalisinsya, sir, kay yung tamanggol ko sa inyong kung nakita na si Diwa nga nagawa, wala. Pero ang sadlan ko parta nga ng pangsipilyo sa lundiyan, nga kami tubigan, naaral sa kami sa guwas ng kwarto. Kaya muna ginakuha nila na lang na.
0: Bali pa ang sinsilyo sa Tiangge?
3: No, sa nijiri kami balay ni Manong sa tubigan at sa lundiyan.
0: Oho. So bali ang negosyo nyo ginabantayan na imo babuyan karne ang iya bugasan ang tubigan oo. Ninyo sa balay ninyo lang.
3: Oo, dili lang sa may balay.
0: Oo. Tapos paghalin niya may nagdulong pa sa iya, may nagpasakay pa sa iya. Anong sakyan niya?
3: Tricycle.
0: So nagsakay sa tricycle. Kilala nyo ang tricycle nga ginsakyan niya?
3: Oh, do sige, ari mo sa go sa gitna no, sa babaw lang.
0: Tapos anong hambal sang tricycle driver di niya gindulong si Mrs. mo?
3: Na ang hambal ni pangpangjong na kami kwan. Kami south dog na kwan ka nga parmasi, tigaring sarado pa. Yung dito sa may babaw sa tubang sa entrance na market niya mag-obla.
0: Oo.
3: Kami niya din naman sa TV, doon ay makalaban ang tricycle sa may tubang sa South Drug.
0: Sa South Star Drug Store, dira sa nagpanaog.
3: Sa tubang ka, dakbay, dakla.
0: Mm-hmm. Pero ano dala ni Mrs. mo at the time paghalin niya sa balay niyo?
3: Ang pilmi naman nga ginagawa nga bagay, kagang nauriba lang ng mga pangkinsilyo, kagang mga kwarta, dakla.
0: Dako kwarta ito nga dala?
3: Mga 150, siguro.
0: 150,000?
3: Oo.
0: Ano to, binta nyo pa? Inog-remit? Inog-deposito?
3: Binta pa naman, sir.
0: Mm-hmm. Ginadala-dala yagin man ini?
3: Oo, sir. Oo.
0: Hmm. So, bali, amo ng routine yan, no? Dala yung binta ninyo. Kung maghalin sa balay nyo da, magkadto sa bugasan.
3: Oo.
0: Okay. So, na-review ninyo ang mga CCTV sa lapit na sa South Star Drugstore?
3: Na lantaw na mo sa iya ka barangay. Hindi makita ng physical na naglabay.
0: Mm-hmm. Din sa nanaugbay?
3: Sino ito bang kamo ka ng market niya bago ubla?
0: Hambal ka tricycle driver ang iging sakyan niya.
3: Oo.
0: Pero ano suki yan yung tricycle driver ang iging sakyan niya hao?
3: Oo, oh, sino kaya nang gadoong ka pamahaw namun, panyaga. Basong tagad diri man sir.
0: Mm-hmm. Tikon why sa dara makaagi, why sa dara makakadto, butang balon nga why gasugi din sakto ang tricycle driver nga ginsakyan niya.
3: Eh, amo na gani sa kani ano na ang CCTV dis ni kay kagawad ka, dogari nang iyang apit sa sinko, hindi ma-open.
0: Mm-hmm.
3: Eh, diba kaya mo nang kanila nang ano, gataya dis ni pertingan mo.
0: Mm-hmm. So, pero ang tanan nga ang gulo sang CCTV na review ninyo, why gid nakalabay? Why ti may nakakita man sa iya?
3: May nakakita man siya kay si Mrs. sa may tisikol, si Nung Gandan.
0: Mm-hmm.
3: Kaya nga, ako lang ang ginawuri, nga kung nakasakay siya sa tisikol, ang kitang yung Gandan, tanin din sa maagin sa minirada mo. Kaya ang mga pusto, arakadjin mo.
0: Oh.
3: Kaya siya natubang sa kasimpahan, maagi.
0: Mm-hmm. Nag-star ka mo, diin dampi ka mo ga-star hao?
3: Dinigin siya may balay ni Manong, eh, dinigin siya mong tiginana namo.
0: Oho. So, niyati, di Leon. Ati, kung magamuna, dari sa simbahan, gida supposed to be maagi, kay ara na nagahilira kamo sa kilid lang ginsang plaza, no? Tabok sang plaza, sang Mandurriao?
3: Hindi, sir, sa gym kami na to. Hindi, sir, ang iba na, lain mo na yung kanila. Na,
0: So sa gym gid ya nakaplastar sa kilid sang gym.
3: Sa sulod.
0: Ah, sa sulod sang gym temporarily. Mm. So ay sa makasulod sa gym si Mrs. mo sa information mo.
3: Wala kay gin review na mo nang sikili ka PlayStation, why gid naglabay?
0: Kay supposed to be diin sa maagi gid how alin sa inyo balay din sa ruta maagi. Normally ha.
3: Sini rada gid.
0: Mhm.
3: Bangga mi rada.
0: Lapos sa gym.
3: O, lapos ni Kirin Kisimbahan, kadto sa gym.
0: Oo. Pero ti, nakapanaugid man siya sa may South Star Drugstore?
3: Wala, ang bali tatay, wala kay sarado. Kung kay aga pa, tindit siya sa tubang kang market niya bago. Ngayon, chance lang, itran.
0: Mm-hmm. So ti, South Star Drugstore, lapit man lang sa, ano, sa bago sining market.
3: Ong gani, sir, ong gani.
0: Mm-hmm. So pag bilin sa iya, ara sa samay entrance, pasulod sa bagong public market?
3: Oo, ang baling tatay.
0: Kay ara ka man da sa sulod, nagabantay sang babuyan?
3: Oo nga, nang tingala, gano'n ko kayo kung magsulod siya, kita ang higay ko, itanong tagbo niya ko.
0: Mm-hmm. Lapit lang imo plastar dira sa main entrance, ha?
3: Lapit siya rin, kita ano, no?
0: Mm-hmm. So in short, pag sulod mo, kita o na ikaw iya? Ang inyo ya karnihan.
3: Oo.
0: Mhm. Okay. So magluwas abi sa bag niya nga dala kag may kwarta mga 150,000 pesos. May iban pa sa nga gamit niya dala?
3: Ang iya nga duster bag nga ni mga charger ng cellphone, mga ATM bag mga passbook ya muna kag mga check.
0: Mhm. Personal nga gamit abi bayo. Why?
3: Duway man siya, kaya nga bayos ni Babaw di, duway man inin, duway man buwin.
0: Hmm. So, initially, ano ang information nga nakuha ni mo sa police? diin nagkadto si Mrs. mo, diin sa Subong.
3: Sige, yung lahat. Wala pa matapos kanya yung lahat. Sige, yung ban nila. Ang CD, ano na, ang bibliobra, para nga ma, ano, masundan ko din na ang kanto si Mrs. Kaya rin ang CD, sabi ko ba? Kaya mo nga, karo magtapos eh, balik na ito sabi, stay ko, nag-ibablato na lang ni Mrs. Kaya mo lang na.
0: Oo. Pero ano may ginawayan ka mo ni Mrs. mo, Ayman?
3: Why, sira?
0: Anong imo nga tsuriya, anong imo suspitso nga away sa makapauli?
3: Ano nga ni siya ko mabuti sa akin sa kailangan ko nga wala siya kapuli, nga nga maglaka siya, sa kailangan siya, silang yung cellphone patay.
0: Pila kabilog cellphone niya sa itong adala?
3: Dua kabilog siya?
0: Oo. Tricycle driver ay ginsakyan niya sang pizza 5 nga to na istorya mo pa. Istorya mo dayon ang tricycle driver ay ginsakyan niya.
3: Oo, siya sa lugto pagpulit ko nga nakapangimbos na ko.
0: Why ka ga duda abing ang sawa mo basikon ato na ni manong unahan ta ka ha tsuriya lang ni ha basikon na hold up pansa no.
3: Wag ito si Tatang, malam naman nga. Dating premium man ka para hindi. Ito yung kumisala na siya, kami malagyo na siya eh. Ito yung kilala mo si Bino.
0: Ano ang imo pagtanaw? Nga, wag ka puli si Mrs. mo?
3: Ambot lang siya. Alam ka, kwan, basta kung may problema lang sa gulo nga, di ang pago, natong gulo ka na, ano? Hindi ang sugit siya mo.
0: May utang siya, Wayman?
3: Ambot lang siya, walang lukwalo siya. Kaya simple, wala man kami gusto ba, libre ng pagkao namin, may pildo man kami.
0: Ang kabataan ninyo, may kabataan ka mo?
3: Wala pata siya, isang 23 pa.
0: Ah, why na? Why ka mo bata?
3: Wala, wala.
0: Oo, bugtong bata nyo na patay sa 2023.
3: Oo.
0: Hindi to siya ay hana-depressed?
3: Amo pagigyan na siya ng kanto, sir, kay gulti na siya ng biwang, sir mo. Dasyong trainam ka, tapi ka soup drinks, dasyong do, agawag taon.
0: Oo, do mga pila na ka, do ano nakalawig ini nga daw ay sa gana, pero may magkaon ka daw hindi nami ang iya sa ning paningkay-singkay.
3: Do parang daya man, kasi balang mo, ang ako, hindi na kami daya nga duwa mo, at wapang yung kisto sa nagtiyak mo, so, kapamangkot-mangkot sa mga tupadya, mga ligaya, bla. Kung sa gabatan sa bangko, nag-aibig siya, tig siya ginapamangkot, ang dada kung ano, nasin bla. Eh, ang balya, ano, dumdaman yung bata namin napatay. Kasi no, siya, di po siya magpatinda, ang mga bayo ko bata uli, ginapang kanya bla, ginapang ikap, yagat magbibigyan ko, no.
0: Doon mga pila nakabulan, ina nga daw, amo na ang masaming na notice sa mga migaya sa iya.
3: Doon ka lang daya, sir. Doon daya, may nga notice.
0: Why ka mo ka istoryahan na ipartidera?
3: Why, sir, aki. Okay, mawain lang kami na kung magpulit kami sa kahit kami sa sikol. Doon kung mga halimbawa, kung magkapangimbot na kutok na babuyag, kung magkapulit din naman nila, amo na nga.
0: Why man nabisa mag-istorya si imo nga daw depressed siya, permi lang napanumdom niya bata ninyo, nga napatay?
3: Why, sir, kay si Nilsi siya lang, ipusin mo do, di mo manup lang, di mo makuha.
0: Okay. Pero why gid traces kung din sa nagkadto?
3: Why pa, sir, why pa?
0: Oh. As of now, why ka gid tsuriyaya? Kon anon tabo sa iya?
3: Why did?
0: Basi kon naglinakat bala to bangod sa depression?
3: Amo na gani sing ano ginakaw mo gani mga kilala ko pagkadto sa Nuwatin kalingog kagka mga dimanggas ba din na ipon ko nga nang tanong tao na basi kung hindi ka pala paano sa bla.
0: Taga diin gid ni si Mrs. mo haw.
3: Taga dungon si Mandurio sir.
0: Oh, why man siya kapuli sa pamilya is dungon si?
3: Why sila? Kaya ko parang galing hindi sa aga.
0: Why gid siya may na-contact sa pamilya niya?
3: Why gid siya kay sa mismo, hindi naman contact mga pamilya mo.
0: Pero daw siyang sini naman lang, ini na talupang damo daw naglain ang panimuot siya, no?
3: Na, no, no, na, namuri ko lang nung buti na siya nagliwang siya lang.
0: Oh. Ano, permi ka mo waiga updanay sini?
3: Kapit. Gubdanay kami siya po pagkabot sa mitinda. Gabulagay kami ka, di ba?
0: Oo. Oh, oh.
3: Eh, dahil natin ang gusto mo.
0: E ti aga ka pa man gahalin mo, no?
3: Oo, oh, aga pong galin.
0: Pagkatapos siya, may gina-tender man niya tiyenda ninyo?
3: Oo.
0: Oh. Okay. Ang pamangkot sini karon kon ano diin siya kag anong kaimtangan niya subong.
3: Ang mga sila ko pa nga mo yo lang ang kabay nga buhi ang sa nga ano nga wa tiyan tabok na bla.
0: Mhm. Ang masakit kad kiti may dako to sa nga kantidad niya dala.
3: Kaya amo pagi kay ni sir.
0: Mhm. So may panawagan ka bisa mga posible kakilala sa iya. Kiti daw popular sa diha sa Nobugasan sa Mandurriao?
3: Kilala sa iya kita mo yung Mandurriao, sir.
0: Mm-hmm. Anong panawagan ni mo, Manong, sa basi kung may makakita man sa iya?
3: Panawagan, ganito nga kung sino man nakakilala kay Juan ng mga amigaya, mga kapatiduan niya. Pag-iba niya tao, liwag ang ambal niya mapuli siya. Kahit kung may problema, istorya lang namang duwa para matubal.
0: Mm-hmm. Hindi ni siya pala istorya?
3: Hindi siya. Ipuso na siya.
0: Mm-hmm. Okay. Sige, sige, sige, Manong. Kabay pa nga tiara lang sa mayad niya kayong tangan si Mrs. mo. Ha? Mga pila ng edad ni Mrs. mo?
3: 50, sir.
0: 50. Basi gamin o pusal pa to, ay man?
3: Sa mong pagigana siya, nalapagin na guro.
0: Oo. Sa minupusal niya?
3: Oo.
0: Jesus. Okay. Kay balan mo, budlay, intindihon ang babae basta sa minupusal yan ay. Sige, sige, sige. Ti, subong sino ga bantay ka tsyenda ninyo?
3: Uy, sarado. Ito siya, duwag ito sarado.
0: Uy, si. Ate, sige, sige. Salamat, kid, ha? Ano gagani first name mo?
3: Jerry Ibanez.
0: Taga dira gid ikaw sa Mandurriao?
3: Eh, sorry sir, taga Palino ko. Kaya nga ako nga rispe de Mandurriao na, dira nga guboto.
0: Sa pamilya mo, Skalino, guway man to siya kakadto?
3: Wala, wala. Kay Davo, gisan na ka miskos ako, hindi ka gatik.
0: Mm-hmm. Dugay na ka mo ganigusyo, dira?
3: Dugay na sir, eh. Mga
0: 20 ano? Siguro, 21. Oh. Mga ano, gigali ka mo? Almost nag-pioneer na ka mong negosyo, Glidas Mandurriao?
3: Oo.
0: Tiko na mo, untat negosyo niyo magamo sinay? Kita hindi ka makafocus magamo na sa negosyo mo tuod?
3: Eh, tapusong nga, gano'n naman nga ako, mag-ibligya akong natansya.
0: Mm-hmm. Sige. Manong, salamat, gid, ha, sa information, ha? Kabay pa, panawagan ta lang. Pwede naman mag-post sa Facebook ang itsura ni Mrs. Nimo para panawagan ta ba si Sinoma nakakita bala sa iya.
3: Okay sila, may problema si Frank. Dali ito mga lupit din siya.
0: Ate, sige, sige. Manong salamat, gida. Hopefully, mayad lang si Manang Joanne to.
3: Okay, okay, okay. Sa ating dating siya, Manang.
0: Sige, sige.
1: Josel, subong gina-contact siya sa Mandurriao PNP para ma-backtrack ang mga CCTV nga basi pwede labihan niya Blackatrap ng Jusel dari sa parts ng Mandurriao kung din gitman siya binagad to after
0: ang na unyati dilyon katropa Romel de Blanca kung magpahibawaan kagi kada sa kilid sa Mandurriao Plaza right side
1: kung magpahibawaan ka maparay dire kun halin ka molo paglabot mo sa plaza 7-Eleven right side ka.
0: Mm-hmm.
1: Ang right side going to kuha na siya ang Kalahunan.
0: Mm-hmm.
1: Tapos paglabot sa paglapaw mo sa tinda may crossing da siya pawala.
0: Mm-hmm.
1: Ang lapos niya nisang dalan is Imperial 4.
0: Imperial 4. Okay.
1: Oo. Tapos, kahit sa ulunahan, lapit lang sila din sa Imperial 4, kung nagsakay siya sang tricycle, dirigit siya maagi, ma-right turn siya, halin diri sa balay nila, ma-right turn siya, guwa siya sa crossing sa atubang sa simbahan, Katropang Diyosel, sa may Aros Kalduhan,
0: la? Oo, one way na dan, di ba?
1: Oo, one way, yes, one way. So, liko siya to, tapos sa health center, tapos amunada ang crossing, pasulod sa tinda, sa gym. So, dragit siya manaog sa post TV. Kilid ka bubero. Oo, kag barangay hall. So, supposed to be dira siya manaog. Galing kay Sirado, dito siya nanaog sa atubang sang New Market. Pero ang tingalahan lang din ni Sir Jerry, nga wala siya nakahapit sa bana niya. Kung dito siya nanaog, kung nagsulod siya.
0: Oho. Ang tricycle driver, tiro ay man pagduda da si Mr. Ibanez, no? At Ropa Romel, kaya titikulang, kagsuki na.
1: Ay, kagsuki na. Amuning ginasakyan niya si Manong Gidya. Do halos sa adlaw-adlaw, Katropang Diyosel. Alin sang una. Galing kay Ministorya, kita to kay Inang, isa bala sa mga do nakakilala gid sa ila, Katropang Diyosel.
0: Oo.
1: Nga may time kung kaysa nanotisyahan niya, nga do naga may ginaistorya si Mrs. si Ma'am Joan.
0: May naistorya?
1: O, doon may ginaistorya bala. So, natingala sila nga doon wala man tao. Doon may ginaistorya siya, no?
0: Sa cellphone o kung sikaw galingon niya lang? Sa
1: gapong ko.
0: So,
1: nagawari man ang mga kilala niya dito. Kaya dito kami salin sa public market dito, Trapang Diyosel. E tinabalahuba, naning balita. Natingala man sila kung nga mo nito po. Ang ilang nga duda, ba si gindakop sa nervyos.
0: Tungod
1: sa pagkapatay sang iyang bata, Katropang Diyosel.
0: Bali, depresyon, dinakop depresyon.
1: Oo. So, amunang ila pagduda, do halos kalabanan, amunang pagduda. Sige, ti, yun pamangkot, kapag nila akong lango. Sige ko ba si may third party, si Ma'am Joan? Sige, do hindi, sir, do hindi kina matabo. Kaya kay, do wala agad sila yung problema na ni Jerry. Kag, amulang na abi, do, hipuson na abi. Kag, tapos do, ning, ang aktuasyon bilang asawa, bilang Katropang Diyosel, na nadulungan niya si Sir Jerry sa pagkaon. Mga nga muna ginobraya. Galing kitang tingala lang sila, nga doon nagalain, bala ang term ito, gina nga doon may ginaistorya eh. Sing niya, basi niya gindakop sang nervyos, Katropang Diyosel.
0: Oh, why may sila problema sa kwarta, Katropa Romel?
1: Why? Although nga kay docker taker lang mo, sir, no? Kung sa inyo, giniya ang negosyo niyo. Binsaligan lang sila sang tag-iyagid niya. Pero halin sang mga 20 years nang ginasalig sa ila. Magluwas sa bugasan, ba ang karnihan, may ara sila nga water refilling station.
0: Ah, hindi ilagid na negosyo, bali sinaligan hindi lang sila.
1: Binsaligan. Sila nang ga-star sa balay sang tag-iya. Sila ginang saligan, halin sang una. Kay do sa iba niyo pong so din, sis, sa Amerika ang tag-iya. So tanan nga negosyo sang tag-iya, sila ang nagadumala, Katropang Diyosel.
0: Mm-hmm. Ati, why gali problema magamuna? Kaya libre man ang balay. Why,
1: libre balay, pagkaon, may sweldo sila.
0: Oo.
1: Sila lang ang nagadumala sa mga negosyo, ang ginbilin sa tag-iya.
0: Why man sila iba na glastuhan magamuna?
1: Why na? Why na? So, amuna nating alahan. So, samtang nag-interview kita di sa kay Sir Jerry, do, medyo nag-emotional siya. Kaya madumduman niya bala nga ang hambal niya kiti pagkapunta mo na dula nang adan ng bata niya tapos madula pa si Mrs. niya amo nang iya ginasubuan kay Katropang Diyosel.
0: Mhm.
1: Sa munang ginaparik-parik niya.
0: So sang sinilang ni niya si Mrs. Joanne Ibanez nga daw ginistorya ko galingon niya. Ang atol sini daw dinakop nervyos o kon depresyon.
1: Oo, amo tong istorya naton kay ina isa sa mga may pwesto dito Katropang Diyosel. Nga do amo na notisyahan nila. Singkuti way nyo abi gin hambal. Tingnan daw ko, hipuson nga daan ko no, kay Ma'am Joan. Sige, pruti, kay imposible man ko, no, nga hindi mabalaan ni Sir Jerry ang problema ni Mrs. niya, kaya gaupod sila di Katropang Diyosel. Kaya manuntisyahan man ko no, ni Sir Jerry if in case nga may problema kay Mrs. niya. Ang munang hambal sang mga nakakilala sa ila dito sa sulod sang Mandurriao Public Market, Katropang Diyosel.
0: Oo. So ang pamangkot lang subong kundi in siya nagkadto kay most likely yes. Because ang amo nang istorya Katropa Romel basibla kun sige kalakat nga lakato bla Katropa Romel how
1: yes amo pa na ti Sabado Domingo Lunes
0: ikatatlo nang adlaw subong
1: oh So ang ginaano lang ni kanin ginapangabay ka ginapangamuyo man sang ibang to niya nga mga kilala nga tani makita lang bala katropang Yusel. May makasapupo sa iya.
0: Ang aton lang sining panawagan ara ang picture sa screen will be posting that ha. May clearance naman sa kay Mr. niya kay Mr. Jerry Ibanez. Base ko nakita bala nila katropa Romel, report lang sila sa pinakamalapit ka police station or hindi gani pwede sila ka contact diri sa aton ha. Message lang diri sa aton sa ni Facebook page katropa Romel.
1: Yes.
0: Mm.
1: O para nga mabuligan aton ang ni Sir Jerry kag makita gilayon si Juan katropang Joseph ang missis niya.
0: Ah, kay Pariosa na tabos San Rafael interesahan ganitong 5 million ayan pa kon balaan nila to nga may pila to unod 150,000.
1: 150 plus wow. Mga sensilyo.
0: Wow. Kadako nga kwartang dalay sad to.
1: So mga 20 years na sir nga mo na gadala-dala sa kwarta. Oh, alin pa sa una?
0: Mm-hmm.
1: So muna katropang Joseph. So ginkadtuan niya na kaina sa aga-aga niya pagigkadtuan ang pamilya ni Ma'am Joanne sa Hibawaan asa Dungon si.
0: Mm-hmm.
1: Kag ginkonsulta dito kung may naka-feedback na abi nga pamilya nga basi sa pamilya man lang bala ng kadto katropang Joseph.
0: Oh.
1: Nagpotuwa sa bisang problema pero wala gid si may naka-feedback nga nagpalapit siya sa pamilya niya katropang Joseph.
0: Pero sa pamilya katropa Romel,

0: So nagabulig man ko ng pamilya sang iya sining asawa sa kay surgery
1: para po.
0: Ma ano sila makatusado manukpako to pa Joseph.
2: Oo. Ati tanan na lang tuod.
0: Tanan oo. At tanan himuon niya para nga makita lang ang iya sining asawa katropang Joseph.
2: Kaway man sila may ginawayan.
0: Wala man.
2: Ang aton sini kung kay sabla basi ko nagaragara sa because of social media why man niya may nagaragara bisa sa grupo mambal nga sa yabla Facebook Messenger katropa Romel.
0: Oo. Tingnan natin nga alaga ni si ang iyang Facebook nakalak na. Subsubi mo ay na siya nakalak.
1: Matagwan ang ide mo ano na. Isa niyang iyang number na.
0: Ang number na matawagan gina. So muna nakalak na ang iya sini nga profile katropang Josel. But silingon niya ginlock gid jaw ngode.
2: Oo.
0: Tapos ang number naka out of coverage. Ang iya number or basing impatay. Kaya gina-try namo niya kontakon ang number pero hindi makontak katropang Josel. Tapos ang iya nga sa Facebook account nakalak ang profile so hindi namon ma-search ang iyang profile katropang Josel.
2: Ano nga unit sa cellphone to kay may mga unit sa cellphone?
0: Ano unit sa cellphone iyang ginagamit?
1: Ang Vivo to kuno Oppo. Balo basta baka bilog mo to Vivo sama sa do Vivo Oppo ko to. Vivo ka Oppo.
0: O Vivo or Oppo katropang Josel.
2: Kay base bla sa settings pwede bala ma trace kon diin ang location bla.
1: Kay kung ganda sa matisiman tayo ang matisita yung ganda cellphone mo ipatay mo hindi matis.
0: Hindi siya matres. Kay may araw kung isang cellphone yung maski patay siya, pwede mo siya malapit.
1: Kaya yung butong maski ko nung, hindi mo kukbalo ko na siya mo, mag-test mo rin. Ano yung cellphone eh? Wala niya, tawag lang niya kag-text. Hindi mo kukbalo mo gano'n si Liba na. Ang Facebook niya, ang bata ko nag-inong Facebook niya.
0: Oo.
2: Pero sa tong kagahon, why ka message siya sa Mrs. Ya? Paghalin niya sa balay?
0: Sa kagahon, why ka message si Mrs. Mo? O nakapanawag ka rin?
1: Why ah? Basta pagaling mo di ka batang sa isang nagwa ko ka pang si Kilyo sa ni Lamisa nga Bastiang din nga sa akong nga babuyan la. Pag magambal nga, ka, yung sakit ni Papira na, at kay Bandido na. Puna, sige lang, una. Isang nagkiso ka na, kaya ko kumalakat ko. Isang nagkiso ka na eh. Da kadalo pa ka kwa mo gani antes mo panaw.
2: Mhm. Why gid sang ano no why gid duda si Mister no?
0: Oh, why si Mister why gid ya pag duda abi ano?
1: Why ko diya nga kung ano nga girlfriend na nagpanaw nga na wa sa kalisinsya. Eh rapit ang ba ng tinda, kirta, rakula tani. Gintawag yun ako pero ano kung ginsikita ng ako kung ano?
0: Sir, basi ka pamati ah. Wait ako balo, basi ka pamati si Mrs. mo. May mensahe ito no, para sa iya.
1: Ga, kung hindi ka man karoon ga, ulit ka dismay bala ni Manong Gabla para kung ano gitman niya problema mo ginuptan, maistoryahan ta, mabuligan ta ka, maluwag magkakot ga. Huwag ko kakaan mula. Huwag ka napinimin na paminsan ko. Uli na blagay para kung may problema kang nagyatago o ano pa da, mistruyahan ta nga doa, may apitahan ta solusyon, hindi nga taguon mo. Uli lang ga. Hindi ka magkabalaka, hindi ko rigulat di mo. Amo na sila.
0: Mga katropang Josel, emotional si no Jerry. Amo ning sa istorya kay ina sa mga taga tinda to nga why siya na why na siya kakaon-kaon. Do hindi na pala maduduman ang iya pagkaon bangod sa sinitabo katropang Josel.
2: Sakit niya so, bala ko sa bana na katropa Romel. Especially yes. Nga ti why na sila bata mo patay bata nila eh.
0: Yung mo itong ngambal niya kayo na pag-abot naman isang istorya kami na nadula ng daan ng bata niya, di pa ito madula pagit si misis niya. Ang mga ginabakuan niya kayo pa Diyos.
2: Kay balo na sa itong ilang amo?
0: O, kabalo na kay pagsulod namon, naglisin siya pagani nga ma-interview, nag-video call, nga makasulod kami direkta pang Diyosel. So, nakabalo na ang iyang amo.
2: At ikaw namang balay, galing na iyan, nasang tagiya sa...

0: yes. Negosyo.
1: Oo. Tapos sa kilid, isang balay, sa sagwa, sa front niya, may laundry shop. Tapos may refilling station.
0: Mm-hmm.
1: Tapos sa punta, may boarding house. Ang may no parking na, boarding house na. Tapos boarding house. Ang muna yung negosyo. So, tanan niya mga negosyo sa amo niya. Ginsalig ni sa ila. Sang yasining asawa for 20 years katropang Joseph.
0: Kung hindi nami panimot ng mag-asawa na hindi napagsaligan na mo na kalawi yes. Katropa Romel sa kadako ka negosyo na babuyan kag ano ganina babuyan, bugasan
1: bugasan libo laundry shop boarding house refilling station may suok refilling station man
0: sila man nag-attenders na
1: kamo man naga ano kamo man nag-attender sila man gasolinahan.
0: Oh.
1: Ano nga gasoline station?
2: Ang si Owell.
1: Si Owell Garkila. Balik Garkila ang tagiya or Iyagin? Iyagin dyan ni boss niya.
0: Sus, grabe. Grabe nga pagsalig ka, Tropa Romel.
1: Oo. Oh. Tanan nga ni Kusyo kung ano ka, Tropang Josel.
0: Mm-hmm. So hindi basta-basta sa laligan. Yes. Kagaway kagit sa way magamuna.
1: Yes, wala. Di, ari si way lang. Do wala patay bala kontak sang iyang amo.
0: Mm-hmm.
1: Sa iya. Kag sa kaasawa niya. Kasi si isang istorya sila kay ina, kating nga mag ginakontak man ni boss niya ni si Juan. Pero no. Do hindi ko na ma-access katropang Joseph.
0: Ahay. Di concern man tong amo ya, kung siya imagine that niya sa laligan mo.
1: Yes. Di, so, katropang Joseph.
0: Di ka focus na karon si Manong Jiri, des trabaho ya because of that?
1: Di, subong pila na kadlaw sirado inyo, pisto?
2: Domingo.
1: Kasi ang bugasan kag ang babuyan, sila gid nga duwa ang nagatipan. Kay ang ila yang laundry shop kag ilang refill station may mga tawo man sila katropang Joseph mo.
0: Oo.
1: Pero sila magyapon gid attender ang dito yang babuyan kag ang bugasan sila gid nga bantay. So sirado subong duwa na kadlaw.
0: Si Mrs. siya bali mabantay lang gid na siya ya. Si Manong Jiri ga pamukas.
2: Siya ga sukob. Siya ga tanang pangambi.
0: Why sa timbang?
1: Why siya itong timbang dito?
2: Why? Ako ay mong timbang?
1: Sa ila babuyan, why man si Mano? Si Jerry wala man timbang. Ang may tawo nyo lang is laundry shop at ang refilling station. Kiti may mga halakwaton, katropang Jusel.
0: Ti pariyo sinikon na chimpo tigalaon, bi panyaga, dito na lang si Mrs. Yaga panyaga man?
1: Bi magkaon, dito na lang.
2: Huwag yun na nandulungan, ako karang kasi ka driver, yung sakya niya na.
1: Ang ginadulungan to, halin diri.
2: Ako yung kapul, ito diya.
1: Ah, okay. Sino bayaan mo lang dito?
2: Sino dangot ng babuyan? So, mahagi ko sa'yo sa bukasan. Ang sinsa na
1: makulit ka.
2: Makuha ko kaya, may jank ito sa parto
1: mo. I see. Tapos ang pamaginan, bukas ang parto nyo, paglakat niya?
2: Oo, wala masyadal na ang mga tingnan. Hindi na kagkaroon sa ito. Wala kayo kung balong na bukas ang parto, kapag nagbukas ang lakat siya na doon nagbukas, kung kumutin ay kailangan yung mga nasa bugas lang na mabakal sa bugas na kuha sa ako, kaya kung po yung pagka tatsing mo, o kaya balan mo, si Manang Ranga Lugatinde, kung kukuntaan na kakalong sa ikigang ko ni mo, at kung manyalay, hindi kung kulat lang, kaya uliang ko si may balay, balikan ko, kaya basa kung
1: napangkapal. Pero dili sir sa balay nga ni, sino ang nag-i-start dili, tuwa lang ito mo?
2: Ang balik ng diyan ba?
1: Wala, pagkanto niya ito, pag sakay sa tricycle, wala siya ay anak kabalik dili muli, iwat?
2: Ambot lang siya, no, ngayon lang
1: kakamal. Kaya iti, hambal sang taga dito ginasabaw yan, ginalak niya ginang kwarto niyo, magalin siya. Imposible nga hindi niya napag-ilak, ginalak niya gina, maglakat. So natingala ikaw, nga, nga pagbukas mo, bukas siya, huwag niya malak. Ang yabi, bilin. Ang yabi na bilin. So, may basi nagbalik siya, or...
2: Ambot lang, ngayon ko kapag...
1: Kalikti ang CCTV, abi direk sa guwa, wala di pa ma-review mo, no?
2: Kung nagbalik siya,
1: kitaan sa mga tao niya. Kung sa bagay, oo. Kasi may mga tao siya di sa gwa eh.
0: Mm-hmm. Pero sa balay, sa sulod sa balay, sila lang ginya mag-asawa, ya?
1: Oo, sila lang mag-asawa.
0: Oo.
1: Oo, so muna, isa pa din sa mga nating alahan niya, katropang Jusel, kay ginbilin ang liabi. Sa kwarto. Nga supposed to be ginadala niya na.
0: Hindi niya normal, ha? Kaysa masami ginadala, ya?
1: Ginadala niya, pati liabi sa CR.
2: Hindi, sa kwarto.
1: Sa kwarto. Oo.
2: Yan siya ano, kumindi nga gitong siya niya.
1: Oo.
0: Sila lang git kasi nalayo sa sulod balay, why na iban ha?
1: Sa sulod balay, sino pagitan ni standard eh? Mga tao.
2: Kami...
1: Duwa lang ikaw mo?
2: Si Nining, si Margie, kaking bata ni Nining, kaya ako kag siya, may lima na rin.
1: Lima, oo.
2: Oh. Ah, sino bali, na siya? Apat ka bagay, ako lang sa lati. Hmm.
1: Sino niya na ang iban nga nag-star? Ano na ni boss mo?
2: Ang mga kilala man ni Manong, bali yan sa Milumbian, ang bahay na taga-dumaram sila mo. Magpamilyan sila.
1: Ah, okay.
2: Bali, so, may nagkutigayang kay Manong na. Oh, guga naman sila din. Guga naman sila din.
1: So, Dria, sa palagi nga nilima ka mo?
2: Hmm. Kung pinag-ugay kami, hindi niya siwaan ni Buwala. Mas lugay, dahil yung siwaan ni Buwala, una ko ba yung
1: siwaan ni mo, isang tiro pa
2: kong. Dari niya siya ang kobra? Kagawa mo kobra, kobra. Hindi kay tiro pa kila.
1: Dari ka na yung kobra?
2: Mm.
1: So mas lugay ka pa kay Mrs. mo,
2: Galia? Lugay, lugay ka kay Mrs. Kasi Mrs. ko daw, bansa isubong, mas mga 23.
1: Mga 23 anyos na?
2: Kasi Mrs. ako ya.
1: May size niya. May size
0: niya. Mm. Bo, grabe ka dugay ng ubrali.
1: Grabe ka dugay ka ng pangyos.
0: Oo. So, talagsa ka kakita sa tinawong amo na masaligan mo, Tropa Romel, for that long mo?
1: Iban ka na yan, lima pa lang katuig, retired na.
0: Na, apply sa trabaho, subong pagbaton mo, pagkagaway dun.
1: Gani. So, amo ni nga, grabe kita ang pagsaling sang tag-iya sa ila, Katropang Josel.
0: Mm-hmm.
1: So tigabay pa ang may makasapupo kung sino man nakakita kasi may nakasapupo makatalipangod open ang linya sang XFM para kontakon kami kung nakita nyo kag na locate nyo si Joan Ibanez kay nagapangabay ang sini nga bana Katropang Josel.
0: Okay, okay.
1: Opo diri kay Katropang Johnson Crisostomo ini nga balita ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C, Vision X Plus Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Romel Paklibar, XFM News.
3: Bullseye! Bullseye!
0: There you are, si Katropang Romel Paklibar with Katropang Johnson Crisostomo live sa Mandurriao. Ang panawagan ni Mr. Jerry Ibanez sa mga nakakilala bla sa kay Mrs. niya, Joan Ibanez. Pagpati ni Mr. Ya, basikon ano bala, dinakop sang nervyos. O kon nervous breakdown o kon depression kaysang 2022-23 napatay bugtong nila nga bata T4 sinila nga mga binulan or mga sinimana may naka-notice sa iya kay nagabantay sa sang bugasan actually binaton ila gali kay nagabantay lang sila bugasan for more than 20 years na sinaligan sila sang tagiya nga aras abroad bugasan sila gamani si tanan pero si Mrs. gabantay sang bugasan dara sa may gym si Mr. gabantay sang karnihan sa Mandurriao Public Market tapos may ginamanis pang atubian may ginamanis pang boarding house may ginamanis pag sining gasoline station sila bali ang gintugyanan gid so lately daw na notice nila nga ginaistorya ko no ni Mrs. Joan Ibanez ang kogalingon niya. Ay nang typical bala nga manotice nimo kon daw ginatubuan na depression ang tao. Ay istorya ay nako galingon niya. So amo tong nanotice sa iya. So amo na nga may suspicion nga base kon dinakop sang nervous breakdown kay lately daw ay sa kunugana permi magkaon daw nagapaluya lang bala. So isa ni kapagduda ni Mr. Jerry Ibanez. That's why gapanawagan siya. Sa mga nakakilala bala, sa kay Mrs. Joan Ibanez, pwede nyo ma-report sa pinakamalapit nga police station or ni gani pakigangot ka mo dari sa XFM, i-PM lang samon, just message sa amon Facebook page ni gani, just call us sa amon sining text hotline or the call hotline 0950975-6970. Pwede nyo manda ma-text, pwede nyo na matawagan. Parang naluoy kita kay Mr. Jerry Ibanez sa amon tong panawagan niya, gapilis ngoon ng bana. Kiti duha naman lang sila mag-updan. Ay kaga, why ka man balati may masaway sandig sa narration ni Mr. Jerry Ibanez. Kay paghalin niya pagani sang September 5 sang aga, nag-kiss pa sa sasawa, yan naglisensya pa siya mo. And then, temprano pa siya, alas 3, alas 4 sa aga, kiti karni na baligya, ipreparan mo pa, way sa timbang, siya man gamano-mano mo sang karnihan. Di si Mrs. siya naglakat, mga quarter to 5. Talin sila dara sa may Onyati Mandurriao. Actually, ano na eh, pasulod sa Imperial 4, Onyati, Dilion, Panada. supposed to be maagi gid siya kay one way malibot gid siya sa may plaza pagkatapos mapa-gym tiwaay siya at the time nagdiretso sa may gym kundi nagdiretso sa South Star Drugstore. Guro may baklon galing kay Sirado at the time ang hambal sa nagdulong sa iya tricycle driver nga muning nagabulig-bulig sila blay nasugo nila ay quiet anay pagkaons balay lihog ko anay ang salaligan nila gulang naman I don't know basikon malabot man karon sa ato sa mga katropa reporters ginbilin niya dito nagtabok siya pagkadto sa entrance ang Mandurriao Public Market ugaling dito sa sulod ang bana niya why man siya kasulod. So amo na natingala si Mister nga way sa kasulod dito kiti nagpamandurriao public market naman lang gid way pa siya magsulod niya toto si Mister ya sa sulod. So gin-review nilang CCTV dere sa tubang sang South Star Drugstore wala sila kakita sa iya. In short way sa mahagip sang CCTV nung pamangkot diin sa karon. Amo nang dako nga pala mangkutanon kiti way sa mahagip sa CCTV. So ang suspicion basi ko naglakat o nagsakay man pagado somewhere else bangod kay inabot na sang depression or hindi ganit tawag nato sini tinubuan na nervous breakdown. So paki ano lang paki advice lang dari sa aton basi kon may ara kamo dabala nakitan amo ning itsura niya sa ato sini nga Facebook streaming amo ning itsura ni Mrs. Joanne Ibanez. 50 years old, taga Dungon si Mandurriao. Si Mr. Jerry Ibanez, taga Kalinog niya. Gin-check niya man to sa Kalinog, why man to kakadto si Mrs. niya. Sa mga kapartidusan ni Mrs. niya dira sa Dungon si Mandurriao, nagkadto man si Mr. Ibanez. Wala man kakadto dira si Mrs. niya, why man bi makapakigangot sa pamilya niya. So ang pagpati dira niya, naglakat sa baw kabay pang wala lang mahold upan. Kaya ang dalaya sa to, daw mga 150,000 pesos, inaya cash gid na ya, magluwas abi sa, magluwas sa sinsiliyo, nga ginagamit sa tsindahan pang sinsiliyo, bla, natural gid na, lagko man ang sinsiliyo, kati bugasan, bay. So, ang masamiya ginahimo, ang koleksyon nila, ginadalaya na sa Bagya. At that time, ang koleksyon niya, mga 150,000. So, atuto sa sulod sa iya sininga bag. Kabay bilang makitaan si Mrs. Joanne Ibanez. Sama nakakilala sa iya, sama nakakita sa iya. Basi kung may makitaan ka mo dara babaya, around 50 years old, palihog lang gin pakigangot dari sa XFM, parang ma-check na ton, kagmakantuan ni Mr. Jerry Ibanez. Ha? Lihog lang gin, ha? Good morning anay kay Pastor Sendo Dolendo Mihi sang Baptist Student Center La Paz. Thank you for listening Pastor ha. Sa kay Pastor Balls niya good morning sir. Blessings to you and your family. Sharing this verse of the day from John chapter 8 verse 32. Then you will know the truth and the truth will set you free. God bless everyone. Thank you Pastor Balls ha. Kag sa mga Baptist boys da good morning gid. Sa kay Sherwin Marcuwi good morning kay Mr. Roberto Laruan. Kay Nick Espinosa, good morning also. Thank you for listening to Rizx FM. Mabalik kita sa dugang sining mga balita kag informasyon sa ato sining pagparagad. It's already 9:42 in the morning. There is Rizx FM 100.7 Iloilo. Ginadulong sa inyo sa Santon Gold, Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santon Vitamin C. Ultimate tryo ini nga makabulig depensa para sa mga nag-atake nga mga viruses, bakteriya sa lawas ta para makalikaw kita sa malala nga infeksyon kag makahatag sa aton sandugang nutrients arada sa Santon Plus Gold Capsule and the Santon Vitamin C. Mabakali ni sa mga butika nga suki ninyo kag sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building sa Yulo Street atubang ina sang Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon. Digani, pwede man kamo kabakal sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy sa TGP, South Star Drugstore sa All Green Pharmacy kag sa Generica, sa Watson's Pharmacy, even sa TikTok Shop kag sa Shopee. Inequality products ang Yes to Health Incorporated and duly approved sang Food and Drug Administration. Oras, alas 9:44.
4: Ako si Jovencio. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad. Masakit at nanginginig ang mga binti, pero kailangan kumayod. Kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako, sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
5: Santon Plus Gold, mabibilis sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Santon Gold Coffee Mix.
10: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero laingi dyan sa borsang Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santon Gold Coffee Mix lang gid ang marecommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santone Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili.

0: 6-8 Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kabala si Sheena Andres.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabigli sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya, kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
3: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
9: Santan Plus Herbal Soap.
10: Ito si Aida Cordero. Nagapuntik eh. Itong-itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santan Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
9: Santan Plus Herbal Soap.
11: Yan namigit.
9: Santan Plus Herbal Soap.
12: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
13: Oh.
12: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa

0: sa XFM 100.7 Iloilo, alas 9:49. At 10 o'clock this morning, mamati kita sa impeachment trial against the Vice President. Good morning, Anay Sakay, Jenny Halyurina. Thank you for listening. There is XFM 100.7 Iloilo. We'll be checking Cinema Tineon si Katropang Mario Hilongo. May vehicular accident yan natabo dito sa tubungan daw siyam kuno nagkalapilasan to. Check tabi si Katropang Mario ato sa nga pagparagad. Builoy na dulong sa inyo sang Vision X Plus nga may lutein, beta-carotene, vitamin E, kagsiasanthin. Supplement to maintain good eyesight. Quality product sang Yes to Health Incorporated. It's already 9:15 in the morning. Aras Katropang Mario, Katropang Alex. We'll be checking Katropang Mario Hilongo sa Cinema Tineon sa dugang sining update before kita mag-shift sa ato sining coverage sa impeachment trial against the Vice President. Iti could you imagine that siyam ang managkalabiktima? Wow, ang disgrasya to. Damo nang hambal nila nga. Gaunay kagidya permisa disgrasya mo. Amo nang dapat na to sining halungan. Ha? Kaysa mga cases like this, kung kaysa mayad lang kon suwertihon ka, ang hambal nila kon kaysa niya, mayad lang kon ta laba pa kon kaysa ang imo sining nga kandila. Sila nga kay makasalbar ka, pero kon upod na kandila mo, tilaban-laban siya yung taibol mo. E-check tabi sa update sini si Katropang Mario Hilongo. Live report. Live report. Katropang Mario, Dol, sa report, please proceed.
1: Yara na sa estable nga kondisyon ang siyam ka mga biktima nga na-aksidente sakay sa dipasayro nga jeep kahapon sa hapon sa barangay Igtuble sa atubungan na Iloilo.
0: Bukid ni Dol?
1: Bukid, yes. Oh. Pero nami ang dalan, Katropang Josel.
0: Mm-hmm.
1: According sa kay Police Captain Lonilin Talanilio, ang hepe sa Tubungan Municipal Police Station, naka-istoryahanay na ang tag-iya sa jeep kag ang mga biktima and nagpasalig ang tag-iya, Katropang Josel, nga sabton ang tanan-tanan ng kagastuhanan sa ospital. And according sa investigasyon, nag-execute na magani isang affidavit of non-interest ang mga biktima kag ginahulat na lang ang paglapsang reglementary period of detention sang driver para makagwa sa detention cell, Katropang Josel.
0: Uh-huh.
1: Pero base sa investigasyon, ang jeep halini kahapon sa Banwas ng San Joaquin, kay taga San Joaquin ang tag-iya sang dipasayro nga jeep. Halin sa San Joaquin, makadtonis lakuntani sa barangay Igpaho sa viewing deck kay mapaliwaliwa.
0: Kiti Domingo kapon, yes. Family day.
1: Family day. Ang karga sang jeep, akupado ni siya, Katropang Josel, mga more or less mga 20 ka mga pasayro.
0: Pamilya ni?
1: Almost pinamilya, Katropang Josel. Nagapatukad sa Tanaklaron nga porsyon sang dalan sa barangay Igtuble ang jeep sang nadulaan sang control. May mechanical trouble siguro, Katropang Josel, ang iyang makina. Pero according sa driver, kondisyon man kuno, Katropang Josel, ang makina sang di pasayro nga jeep kani. Ugaling kay sang nagapatukad na o kung nagapasaka na sa Talaklaron nga porsyon sang dalan sa barangay Igtuble, nagmalfunction ang iyang manibela. Wala makontrol sang driver, rason nga naglapaw siya, nagdalos-os sa banglid nga porsyon sang dalan. Pero why man matumba, why man gid siling, Katropang Josel, nga na pilasan gid sang madamo.
0: Bali nagdalus-os lang,
1: Dalus-os, Dol. Yes, nagdalus-os lang ang among dipasayro nga jeep. Kag kun makita naton sa picture, hindi maging tama gid ka taas gid ang iyang nadalus-osan, Katropang Josel.
0: Bali sa no tanaw naton diri mga susubray sa kamitro lang,
1: yes.
0: Dol, ang nadalus-osan niya.
1: Naglapaw sa dalan ng ang jeep. According sa kay Police Captain Talanilio, nga mayo naman ang kondisyon sa mga biktima. Pamatian naton ang interview ta kay Police Captain Lonilin Talanilio, ang hepe sang Tubungan Municipal Police Station.
2: As the latest update, bali naka-istorya ng both parties, bali shoulder sa driver, sa tag-iya, sa talakyan, ang mga expenses sa mga nasamadan. And then, kagapon, nag-execute naman affidavit of non-interest sa mga victim, non-interest to file a case, subong, ginahulat na lang matapos ang reglementary period. Pero for the meantime, temporaryo nga ara sa kustodiya sa Subungan Municipal Police Station ang driver sa salakyan.
3: Kamusta ma'am ang siyam ka mga biktima nga nasilasan?
2: Okay naman sila sa kayo. Ang nagom nila mga pilas, puro malang minor injuries, minor sa mga gasgas, mga pananakit ng lawas, kagado naglayan ng pamatsyag, tugas ng kakulbasa.
3: Yung pasada, ma'am, pagkatapos sa aksidente, ma'am? Basing
2: investigation? Ang jeep na ini, nagapatukad siya. Pag abot niya sa Sitio Bayog, Barangay Tubli, ang lugar, ang kalsada ngayon, sir, medyo mataas. Napatay ang makina sa salakyan, resulta nga hindi na makontrol sa driver, kag hindi na yan, hindi na magpangsyon ang brake. That's why nag-uso siya, hinahinay lang, sir, pag nag-landing dito. May lang yung landingan niya, sir, nga, ano, sir, is nubo lang man, sir. Kag wala man natumba or ano. Amo lang na nagkala ano lang ano sa kolba man guro ka ano wala sila ka uyat. That's why yan nagtipon sila sa isa ka lugar kag daw ang impact bala sir sang ano mo na nagtuga nga nasamaran sila sir.
0: Okay. Sa so, morning statement investigation kadto pa Mario ha.
1: Oo. Na kwad lang ah napatay ang makina na hindi na makontrol sang driver ang manibela
0: ang maning kalabanan sang madalagko makina subong ka tropa Mario mapatay ganing makina sang salakyan ang engine matigana na tanan niya pedal
1: basta manibela yay
0: pati manibela yay malak
1: Why man matumba kaganubo man ang iya nga gindalos usan amo na nga ang iban gas man lang kagang iban katropa Dios sa laglain ng pamatyag kay kinulbaan siguro bla
0: at sino ko man imo hindi kulbaan sini katropa Mario mayad lang gani kay pulupil ason lang
1: yes.
0: Bali elevated do tinampukan nga party sang karsada kada sobra 1 meter daw nagtakilid lang dang salakyan.
1: Oo. Why siya magpanaog nga siling sa dalom gito why siya matumba? Kay ti ko natumba siguro ti basi dako ang damage. Pero sa makita ta based man sa picture ang gin provide sa aton hindi man gid tama gid ka dako sang damage no.
0: Bisan sa salakyan do ka minimal guro sang damage sa ni katropa Mario.
1: Yes. Kag talakason abi mo talaklaron, tulukaron, blaka to pa Josel, ti ko mga dulhugon siguro basi kon
0: nagragustros pedalom.
1: Yes. So ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, sa Vision X Plus Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM Radio Patrol Iloilo, Mario Hilongo, XFM News.
0: Live report. There you are, a report update upon sa kay katropang Mario Hilongo. Safe and sound naman ang pasahero ah. Na liwaliwa tanda kun tani didto sa Tubungan. Sa Igtubli, problema sila yung salakyan nila, napatay makina on its way up, hindi na malubag ang manibila, tapos matigana ang brake niya, tanan niya nga pedal, halos magkalatigana. So, muning rason kung ang nadulan control ang driver, and mayad lang nagtakilid lang gid sa pulupilason sa kilid bala shoulder sang karsada. Safe and sound ang pamilya. Why nagaling ta tiyempo sa ato sining pagparaga this Turbo Time Turbo Dietary Supplement for Men 30 minutes before ang loving mag Turbo Dietary Supplement for Men. Sa nagapangita naman niya Pansit Mulo, aradang kapising Pansit Mulo ah. Kung si Cap Boss Florentine pa Biyernes ka magkaon kuno Sabado ka gutumon ka tropang Alex. Matilawan nyo dang kapising Pansit Mulo. Available na da kay Baligya na da sa GT Mall Pavia, sa GT Mall Molo, sa Atria, and even sa SM City available na da. Sa mga nagapangita naman karwasan, labi na gid magamonig a bugit-bugit ang panahon, dugay-dugay kasi ni nagpa-carwas, ara da sa Quick and Clean Carwas, kilid sang Alta Chera Church. Inig kamo magtalang na ang only carwas sa kilid sang Alta Chera Church, Quick and Clean Carwas. Kung kinanglan nyo naman catering services, katulang ka muna sa The Crib Kitchen Cafe. Ara sa Don Francisco Village, MH Del Pilar, Haro. likod ina sang police station 9. And the crib kitchen cafe is owned and managed by ship captain Sael and Mrs. Divina Katibayan. Standby ka mo sa coverage ng XFM sa impeachment trial against the Vice President, ha? Ang bani ka trupa, vibes ka na yun. Nanay, good morning, leader sa may bukuhan. Ti kamusta, damo nagapabukada. Siya disgrasya, the answer, unay sa lawas. Shout out lang da sa mga pariente ko sa igtubli kag igpaho. Halin sa kay katrupa, vibes kanayunan. Ay magto, tanda da, to ya vibes sa lugar mo, ma. Sightseeing, tanda kon tani to, garing kiti. Na disgrasya, nasakyan ng da nga jeep, ah. Mayad lang kiti, whitey may malubha it na pilasan bala. Mula na, we must be thankful at least why sa may malubha nga napilasan. Why na to tiyempo sa ato sa ring pagparagal. Thank you for joining us. That is sa XFM 100.7 Iloilo. Sa technical side, upod ta si katrupang Alex Saspa. Para sa XFM 100.7 Iloilo, ako naman si katrupang Josel Banias, XFM News.
4: XFM. Mga katropa, excited!

0: G-13-OVP, P-I-24-G-24-DE, P-I-24-G-45-DE, and P-I-24-G-47-DE.
1: Noted.
0: Okay. Ms. Grande, bukod po sa mga nabanggit na ninyong request, ano pa po bang ibang request ang natanggap ng PSA mula sa House of Representatives?
2: Meron din pong letter addressed to our Undersecretary MAPA dated June 15, 2026, again from the House Committee on Justice through its lead prosecutor, public prosecutor, Honorable Kirby Luistro po.
0: Tungkol saan naman po ang request na ito?
2: Yung letter po na ito ay nagre-request para i-verify ng PSA yung mga single match. Actually, re-verify din po. Re-verify the single match entries na may mga kopya ng birth, marriage, and or death certificate po.
0: At paano din po ulit kayo naging pamilyar dito sa letter na ito?
2: Again po, as ANS po, Assistant National Statistician, dumaan po yun sa akin for review yung mga requests, including yung mga official reply and certifications as part of my duties po.
0: Okay. Now, Ms. Grande, pinapakita po namin ulit sa inyo ang isang letter dated June 15, 2026. Ano po bang kinalaman ng letter na ito dun sa letter request na nabanggit ninyo?
2: Ito po yung letter na sinabi ko, ma'am.
0: Your Honor, the witness, Ms. Grande, just identified prosecution's exhibit P-I-24-F-1. Ngayon, Ms. Grande, ano naman pong naging tugon ng PSA dito sa letter request na ito?
2: Kami po ay nag-re-verify ng aming sa database based po dun sa mga binigay na single match na listahan at ang aming pong Undersecretary MAPA ay nagpadala ng reply sulat dated June 19 kasama po yung listahan ng mga results ng aming verification and certified copies po ng mga documents.
0: Okay. Ano naman po naging resulta ng inyong re-verification?
2: Based po dito sa re-verification namin ng single match entry, nakita po namin na doon sa mga pangalan under the OBP ay meron pong mga talaan kung saan may records na po ng mga kamatayan or death certificates po. At 32 po ay nakita namin na mga official death certificates sa mga pangalan po na yun.
0: Okay. Ano pa po ba ang naging ibang resulta kung mayroon man? Nabanggit ninyo ang resulta relative to the OVP list.
2: Yung isang listahan po na pertaining po doon sa DepEd list naman, meron pong 5 na official na death certificate na nakita po namin sa CRS database.
0: Okay. Ms. Grande, nabanggit ninyo na based on your re-verification, 32 sa mga pangalan sa OVP list of recipients at 5 naman sa mga pangalan sa DepEd list of recipients ay may kaukulang certificate of death. Ano po ibig sabihin nito?
2: Ang ibig pong sabihin nito, ma'am, doon sa mga may single match entry na binerify po namin, 37 po ang nasa talaan na may official na pong record ng kamatayan or death certificate sa PSA database.
0: Okay. At nabanggit nyo rin kanina na bilang tugon dun sa request, letter request, nagpadala kayo ng letter sa House of Representatives na may kasamang table of verification results pati ng certified true copies.
2: Tama po, ma'am. So ang Undersecretary MAPA po nag-issue ng letter dated June 19, 2026 kasama po yung mga table of verification list na listahan at yung mga certified copies ng mga civil registry documents.
0: Okay. Punta muna po tayo sa letter. May pinapakita po kaming letter sa inyo na may petsang June 19, 2026. Ano po ba ang kinalaman ng letter na ito dun sa letter na binanggit ninyo naging tugon ng PSA sa request ng House of Representatives?
2: Ito po yung letter na binabanggit ko po, ma'am.
0: Your Honor, the witness, Ms. Grande, just identified prosecution's exhibit P-I-24-F.

0: May na-mention din po kayo na table of verification results. Pinapakita ko po sa inyo ang isang table of verification results. Ano po bang kinalaman nito? Dun sa table of verification results na sinabi ninyo, kalakip ng letter na pinadala ninyo sa House of Representatives.
1: Ito po yung results po ng aming verification na may single match entries both dun po sa OBP list at saka yung sa DepEd na payees po.
0: At may pinapakita din po kaming certified true copies ng mga documents. Ano rin po ba ang kinalaman or kaugnayan ng mga certified true copies na ito dun sa certified true copies na nabanggit ninyo kanina?
1: Ito po yung mga certified copies in security paper na inisyu po ng PSA based po sa results ng verification namin ng mga single match entry na ni-request po ng committee po.
0: Okay, Ms. Grande, paano po ba na-generate itong certified true copies na ito?
1: Gine-generate po ito based dun sa official records na naka-store po sa aming pong PSA database.
0: Okay. At ano naman pong kaugnayan nitong certified true copies na ito at nung table of verification results na ina-identify ninyo kanina?
1: Ito pong mga certified copies ng civil registry documents ay nagsusupport po doon sa result verification list na nasa table po.
0: Okay. Your Honor, for the record, for the certified true copies that the witness just identified, these are prosecution's exhibits P-I-24-F-1-OVT to P-I-24-F-63-OVP and P-I-24-F-1-DE to P-I-24-F-14-DE.
2: Your Honor, with indulgence of the Counsel for Prosecution.
3: Attorney Justine?
2: Yes, thank you, Your Honor. May we just be able to request for copies of these documents, Your Honor? The defense do not have copies of these documents.
3: Kindly furnish after this afternoon's trial, kindly furnish the defense with a copy. If you have similarly marked documents, kindly furnish the prosecution as well.
2: Your Honor, if I may be clarified, these are not the common exhibits, Your Honor.
3: These are not common exhibits.
2: Yes. And further, Your Honor, may we request copies of these documents and the letters, Your Honor, those identified, since, of course, we will need to inspect these for cross-examination, Your Honor.
3: Of course. Counsel, kindly furnish them with a copy if you haven't yet.
2: Thank you so much, Your Honor.
3: These are the letters written by PSA, right?
0: Yes, Your Honor.
3: Ms. Grande?
1: Yes, sir. Yes, sir.
2: Your Honor, to be specific, Your Honor, we're just referring to those issued by the lead prosecutor in 2026,
3: okay.
2: Your Honor.
3: The letter requests.
2: Yes, and the corresponding reply of the PSA, Your Honor. Okay. We already have copies of those in relation to 2024, Your Honor.
3: Okay. Kindly do so, Attorney May.
0: Yes, Your Honor. We shall.
2: Thank you, Your Honor.
3: Kindly proceed, Attorney May.
0: Okay. Again, Ms. Grande, may I invite your attention to the screen? May papakita po muli ako sa inyo mga pangalan. Simulan po natin sa pangalang Fortunato Salig. Ano po ba ang kinalaman nitong Fortunato Salig na ito doon sa mga ni-re-verify ng PSA?
1: Si Fortunato Salig po ay isa sa na-verify namin na may single match entry at nakita namin sa talaan sa civil registry na siya po ay may death certificate at patay na.
0: Pinapakita ko rin sa inyo ang certificate of death pertaining to one Fortunato Salig. Ano naman pong impormasyon hinggil sa araw ng pagkamatay ni Fortunato Salig ang lumalabas sa certificate na iyan?
1: Based po sa death certificate ni Fortunato Salig, siya ay namatay noong June 29, 2011 po.
0: At base rin po sa death certificate, ano po ba ang cause ng pagkamatay ni Fortunato Salig?
1: Ayon po sa kanyang death certificate, ang cause of death ay uncal herniation, antecedent cause, cerebrovascular disease, probably hemorrhagic. ang other causes po dito ay community-acquired pneumonia.
0: Okay. Punta naman po tayo sa pangalang Emilio Sagan. Ano naman pong naging resulta or ano pong kinalaman itong pangalan na ito sa mga pangalang ni-re-verify ng PSA?
1: Si Emilio Sagan ay isa rin po doon sa nakita namin na single match entry at based po sa CRS database, siya po ay patay na sa pamamagitan po ng death certificate po na ito.
0: Ngayon, pinapakita rin po namin sa inyo ang certificate of death ng isang Emilio Sagan. Dito po sa death certificate na ito, ano po bang impormasyon hinggil sa araw ng pagkamatay ng Emilio Sagan na yan ang lumalabas sa certificate of death?
1: Based po sa kanyang death certificate, si Emilio Sagan ay namatay po noong July 28, 2015.
0: At ano naman ang naging sanhi ng kanyang pagkamatay?
1: Sa medical certificate po niya, ang kamatayan ay dahil sa cardiopulmonary arrest, secondary to aspiration, secondary to massive hemoptysis, secondary to pneumonia po.
0: Okay. Ngayon, punta naman po tayo sa pangalang Rodolfo Traya. Rodolfo P. Traya. Ano rin po ba ang kinalaman o kaugnayan nitong Rodolfo P. Traya na ito sa mga pangalang ni-re-verify ng PSA?
1: Kasama din po siya sa binerify namin na may kopya ng death certificate.
0: Ngayon, pinapakita rin po namin sa inyo ang certificate of death ng isang Rodolfo Traya. Ano pong impormasyon hinggil sa araw ng kanyang pagkamatay ang makikita o lumalabas sa death certificate?
1: Based po sa death certificate, si Rodolfo Traya ay namatay po noong May 4, 2021.
0: Your Honor, for the record, the death certificates identified by the witness are prosecution's exhibits P-I-24-F-26-OVP, and P-I-24-F-58-OVP respectively.
3: Noted. With the indulgence of counsel, Ms. Grande, sabi mo si Rodolfo Traya ay namatay?
1: Yes.
3: Tama ba?
1: Yes po, Your Honor. Based dito sa death certificate.
3: Hindi ba dapat ang sinasabi mo, mayroong Rodolfo Traya na namatay?
1: Yes, sir. Sorry po.
3: Dahil hindi mo naman alam kung siya talaga yun eh.
1: Yes,
3: pero base sa talaan nyo, may ganong pangalan na namatay, pinanganak o kinasal, pero hindi nyo alam kung siya din yun o hindi na nakalagay dun sa acknowledgement receipt o dun sa pinagbasihan ng pangalan.
1: Your Honor, based po dun sa death certificate, may Rodolfo Traya na namatay.
3: Ipo, mayroong Rodolfo Traya pero hindi si Rodolfo Traya.
1: Apo.
3: Thank you. Counsel, you may proceed.
0: Okay. Kanina, just a clarification, Ms. Grande. Kanina, sinabi ninyo na yung verification ay maaring magresulta into either a single matched entry, multiple matched entry, and no record entry. Dito po sa kay Traya, Rodolfo Traya, ano po yung naging resulta ng verification ninyo doon sa tatlo?
1: Si Rodolfo Traya ay may single match na document po ng death certificate.
0: Base rin po doon sa mga certificates of death or sa certificate of death ni Emilio Sagan na inyong in-identify kanina, ilang taong patay na po ba si Emilio Sagan noong taong 2022?
1: Based po dun sa death certificate po siya, noong 2022, siya ay 7 years old.
0: Ilang taong po na po siyang patay?
1: 7 years.
0: Okay. Punta naman po tayo.
3: Ms. Grande, 7 years old siya nung namatay o 7 taon nang patay?
1: Sorry, 7 years nang namatay noong 2022.
3: Ayan. Proceed, Attorney May.
0: Anong edad ni Emilio Sagan nung namatay siya ng 2022?
1: Siya po ay 49 years old po. 49 years.
0: Punta naman tayo sa certificate of death ni Fortunato Salig. Batay po dyan sa certificate of death na yan, ilang taon ang patay si Fortunato Salig noong 2022?
1: 11 years po. Noong 2022.
0: Okay. Ms. Grande, maliban sa mga binanggit yung binanggit nating pangalan, ilan pa base sa certification or sa verification nyo ang nahanap na single matched entry na may death certificate?
1: Meron pa po bali 34 na may death certificate po.
0: Okay. Ngayon, Ms. Grande, sinabi mo na nag-request ng re-verification ng mga single matched entries ang House of Representatives noong June 25, 2026. Matapos makumpleto ang re-verification na ito, ano pa ang naging mga resulta kung mayroon man?
1: Based po dun sa June 26 na verification po namin, nakita rin namin that as per record, meron pong 20 na menor de edad doon po sa OBP list at doon naman po sa DepEd list, based on record po, meron pong 5 na menor de edad based sa kanilang mga birth certificates po.
0: Ano naman pong ginawa ng PSA matapos itong re-verification na ito?
1: Following po yung standard protocol po, kami ay nagpadala ng sulat at ng official ng mga certifications at certified copies ng mga documents sa Committee on Justice through the Public Prosecutor Team po.
0: By the way, Ms. Grande, let's just backtrack a bit. Medyo nakaagupan silang sa akin yung mga sinabi mo, mga taong namatay na. Sa pagkakawari mo, Ms. Grande, ano po kaya mga impormasyon ang maibibigay nitong mga patay ng tao na ito noong 2022?
2: Objection, Your Honor. Speculative, Your Honor.
3: Sustained. Move on, counsel.
0: Okay. Balik po ulit tayo dun sa request ng inyong verification. Okay. Ano po ang ginawa nitong PSA matapos i-conduct yung re-verification na nagresulta sa pagkakahanap ninyo ng mga minors base sa talaan na ibinigay ng House of Representatives?
1: So kagaya po nung binanggit ko, following yung standard verification, nag-issue po kami ng letter and yung listahan ng mga verified results ng aming verification at gayon din po yung mga certified copies ng mga civil registry documents based po doon sa resulta ng aming verification.
0: Okay. Your Honor, just for the record, this letter list of names and certified copies of civil registry documents were already identified by the witness earlier. These are prosecution's exhibits P-I-24-G, P-I-24-G-1, P-I-24-G-3, P-I-24-G-2, P-I-24-G-4, T-I-24-G-1-OVP to P-I-24-G-65-OVP and P-I-24-G-1-DE to P-I-24-G-61-GE. Ngayon, Ms. Grande.
3: Noted, Ms. Wayne.
0: Thank you, Your Honor. May I again invite your attention to the screen. May pinapakita po ulit ako sa inyo mga pangalan. Magsimula po tayo sa pangalang Miko Alcazar. Ano po bang kinalaman nitong mga Miko, kinalaman nitong pangalan na ito dun sa mga pangalang ni-verify ninyo pursuant to the June 25, 2026 letter request na nagmula sa House of Representatives?
1: Kasama din po siya sa binerify po namin na single match entry po. Si Miko Alcazar at meron po siyang kopya ng birth certificate.
0: At base po sa birth certificate nitong Miko Alcazar, ano po ang kanyang kalagayan nung ginawa ninyo ang verification? Let me rephrase the question, Your Honor. Base sa certificate or sa death certificate nitong si Miko Alcazar, birth certificate ni Miko Alcazar, ilang taon na siya?
1: Si Ms. Duarte Sar po ay pinanganak noong June 11, 2022.
0: So, ilang taon na po siya noong 2022?
1: Isang taon po.
0: Punta naman po tayo sa pangalang Beatrice Cuenca. Ano rin po ba ang kinalaman nitong pangalan na ito dun sa mga pangalang nire-verify ninyo in relation to the June 25, 2026 request?
1: Kasama rin po siya sa listahan na binerify namin under the OBP list at meron po siyang kopya ng birth certificate.
0: Base po sa kanyang birth certificate, ano ang kanyang araw ng kapanganakan?
1: Si Beatrice Cuenca po ay pinanganak noong January 7, 2022.
0: January 7, 2022. Kung gayon, Ms. Grande, ilang taon na itong Beatrice Cuenca noong 2023?
1: Mga 1 year old po siguro siya.
0: 1 year old. Sa pagkawari mo, Ms. Grande, ano kayang impormasyon ang maibibigay nitong 1 year old na si Beatrice Cuenca sa OVP or sa DepEd?
2: Your Honor, speculative.
3: If she knows, counsel, and the chair will follow up with a question in a bit.
0: Thank you, Your
3: Honor. Ms. Grande, would you know?
1: Well, 1 year old po, Your Honor, so not siguro natin.
3: Then, I have to ask then, you're basing your testimony, Ms. Grande, on your records, yung certificate of live birth, not on the acknowledgement receipt.
1: Yes, Your Honor.
3: So you're testifying na merong pangalan na... Sorry, ma'am, Ms. May, Attorney May, ano yung first name?
0: Beatrice Cuenca.
3: So, first name is Beatrice. To may testigo po kayo na base sa talaan ninyo, sa CRS ninyo, meron pong Beatrice Cuenca na pinanganak ng 2022 na 1 year old.
1: Your Honor, yes po. Based lang po ako sa record, Your Honor, so I cannot speculate.
3: Would you know if it's the same Beatrice Cuenca that signed that document? Would you be in a position to answer?
1: No. No, sir.
3: No, rightfully so, ma'am, because you're with the PSA. Please proceed, Attorney May.
0: Again, just a clarification, Ms. Grande. Ano po ang naging resulta? Sinabi niyo kanina, yung verification may result into either single match entry, multiple match entry, and no record entry. Dito po kay Beatrice Cuenca, ano pong naging resulta ng inyong verification?
1: Si Beatrice Cuenca po ay single match entry at meron po siyang kopya ng birth certificate. May record po ang Beatrice Cuenca na siya po ay minor pa.
0: Okay. Punta naman po tayo sa pangalang Nikay De Los Reyes. Ano rin po ba ang kinalaman itong Nikay De Los Reyes na ito doon sa mga pangalang nire-verify ninyo in relation to the June 25, 2026 request?
1: Kasama din po sa pangalan na Nikay De Los Reyes na verify namin under the OBP list na may kopya ng birth record as per the PSA po.
0: At base rin po dyan sa kanyang certificate of death, ilang taon na po ba si Nikay De Los Reyes? Or base sa kanyang birth certificate, ano po ba ang araw ng kapanganakan ni Nikay De Los Reyes?
1: January 13, 2020.
0: Kung gayon, dahil pinanganak siya ng January 13, 2020, ilang taon na po ba itong si Nikay De Los Reyes noong 2023?
1: 3 years old.
0: Ano naman po ang confidential information kaya na maibibigay ng isang 3-year-old na si Nikay De Los Reyes noong 2023?
2: Same objection, Your Honor.
3: I would have to sustain, counsel.
0: Thank you, Your Honor. Your Honor, the witness just identified prosecution's exhibits P-I-24-G-66-OVP, P-I-24-G-67-OVP, P-I-24-G 22-OVP respectively. Ms. Grande.
3: Noted. You'll wind up before lunch, right?
0: Yes, Your Honor.
3: Because you're about to finish, I presume, Attorney May.
0: Yes, Your Honor. Ms. Grande, base po dun sa inyong verification ng mga menor de edad, sino po ang pinakabata noong 2023?
1: Doon po sa records na benerify namin, ang pinakabata ay si Marlin Sunga.
0: At base po dun sa inyong verification, ilang taon po itong si Marlin Sunga in 2023?
1: Based po kasi sa death certificate po niya, 2 months pa lang ay namatay na po siya.
0: 2 months? Ano naman po kayang confidential information bibigyan itong Marlin Sunga?
2: Objection, Your Honor. The same ground, Your Honor.
3: You know it, counsel.
0: Yes, Your Honor. Just trying, Your Honor. Okay. At itong si Marlin Sunga, Ms. Grande, anong status niya ngayon?
1: As per the record po, ay merong kopya ng death certificate po na nakatala sa CRS database po.
0: We are showing you, we will be showing you the death certificate of a certain Marlin Sunga.

0: Buwan naman sa detalye ng mga balita, pinuri ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. ang solid waste management system ng Marikina City sa isinagawa niyang inspeksyon kanina umaga. Ayon kay PBBM, magandang halimbawa ang recycling program ng Marikina na maaaring gawing modelo o template na ng iba pang mga lungsod sa Metro Manila na patuloy na humaharap sa problema ng basura.
1: Sa Marikina, over the last more or less 10 years, 11 years, nagawa nila, nalagyan nila ng sistema. Ito, kaya tayo nandito, dahil ito ang pinakamagandang halimbawa ng circular na economy. Dahil nagagamit as much as possible lahat ng mga pamaari pang maulit na gamitin, na recycle, ay nagagawa nila ng paraan. At ito ay dapat ay maging template. At nagiging template na ngayon sa lahat ng iba't ibang lungsod sa Pilipinas.
0: Si Paulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
2: XFM News Nationwide.
3: Sinabi ni Vice President Sara Duterte na mula pa noong 2024 ay nakatanggap na siya ng impormasyon tungkol sa umaroy mga planong ipalabas ang ICC warrant laban sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte at mga pag-atake laban sa kanya. Ayon kay VP Duterte, ipinaalam niya noon kay dating Armed Forces of the Philippines General Romeo Browner Jr. ang kanyang mga pakiusap para sa seguridad ng kanyang ina at mga anak. Higit niya, hindi dapat idamay, takutin o gamitin ang anumang uri ng panggigipit ang kanyang mga anak, lalo na ang mga minor de edad. Tinukoy rin ng pangalawang pangulo ang pagpunta umano ng mga otoridad sa mga lugar kung saan naroroon ang kanyang ina at mga anak kahit alam na umano ng pulisya kung nasaan siya dahil sa surveillance activities. Tinawag niya itong seryosohang usapan at igrit na maaaring pumasok ito sa child abuse. Ayon pa kay VP Duterte, nagpapakita ng kawalan ng malasakit sa kinabukasan ng bansa ang isang pamahalaang hindi gumagalang at nagpoprotekta sa mga kabataan.
2: XFM News Nationwide.
0: Itinanggi naman ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang aligasyon po ni Vice President Sara Duterte na nakaranas siya ng harassment nang isilbi sa kanya ang warrant of arrest. Ayon kay CIDG Director Police Major General Robert Alexander Morico II at DILG Secretary John Vic Remulla, pawang mga babaeng pulis at walang armas ang kanilang team na nagtungo sa tahanan at opisina ng Vice Presidente.
4: Are all unarmed. They were duly accepted into the residence and into the office. So, any thoughts of harassment during the service is totally untrue. We dare them to present any CCTVs that they have in their office, in their residence, of harassment that went on in the service of the warrant. They have a counter to this. We ask them to present it.
0: Ipinaliwanag pa ni Remulla na hindi agad inaresto si VP Duterte dahil una nitong ninais na sumuko bago magbago ang desisyon na piliing direktang magpunta sa Quezon City RTC para sikasuhin ang kanyang kaso. Nilinaw din na hindi kailangan ang karaniwang mag-shot kapag kusang sumusuko ang isang akusado alinsunod sa kanilang booking procedure. Sa huli, mga katropa, ipinunto ni Remulla na walang naganap na special treatment kay VP Sara Duterte at sinunod lamang ang umiiral na mga patakaran ng PNP sa pagsisilbi ng warrant.
2: XFM News Nationwide.
3: Kinwestiyon ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya ang umano'y special treatment kay Vice President Sara Duterte kaugnay ng kanyang security concerns at proseso sa pagharap sa mga otoridad. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Sendanya na karapatan ng bawat isa ang safety, security at due process, ngunit dapat anyang pantay ang pagkapatupad ng batas at walang espesyal na pagtrato sa mga opisyal.
5: Sa kabila ng katotohanan na nai-enjoy niya ang due process, ang human rights, hindi sila tinotokhang, siya ay pinapayag ang mag-file ng piyansa. Pero ang dami pang drama. Mm-hmm. Hindi na lang magpiyansa at hayaang gumulo ang hustisya. Pero sa dulo ko, kapag pinapatanggot na sila, abay biglang sinasabing they're not feeling safe daw, na sila ay pa-victim. So nasaan na yung mga sinasabi niya dati? Ang daming drama. Ang tapang kapag magbabanta sa buhay ng iba, Pero pagdating sa pananagutan, abay na feeling safe. Ito yung tawag ko sa kanilang school of acting. Not feeling safe, school of acting. Puro drama.
3: Tinutulad din ni Sendanya ang umano'y hindi pagdaan ni Duterte sa karaniwang mugshot at booking process. Ayon pa kay Sendanya na naunawaan niya ang pangangailangan sa seguridad ni Duterte, ngunit dapat din umanong panagutan ng pangalawang pangulo ang anumang kasalanang iniuugnay laban sa kanya.
2: XFM News Nationwide.
0: Iginit naman ni House Prosecution Spokesperson at Lanao del Norte o Lanao del Sur, 1st District Representative Zia Alonto Adjong, na dapat panatilihin po ni Vice President Sara Duterte ang tiwala at paggalang sa mga institusyon ng gobyerno, kabilang korte at pulisya. Di matapos sabihin ni Duterte na wala siyang tiwala sa korte at mga pulis, kaugnay ng kanyang pagharap sa tatlong counts ng grave threats. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Adjong na hindi dapat maging dahilan ang pahayag ng isang opisyal, isang halal na opisyal, para mawalan din ang tiwala ang publiko sa mga institusyon.
6: Hindi indicative yun ng isang tao na bigyan ng lahat ng pagkakataon, depensahan ng kanyang sarili, tapos at the end of the day, sasabihin naman din niya na iwala siyang tiwala sa korte. At ayaw niya pumasok doon sa korte. Eh wala naman, sa palagay ko naman po, wala naman pong assassin doon na kinausap ng judge na nagaantay sa kanya doon. So, mukhang ang nakikita po nating rason dito ay talagang yung kanyang tahasang hindi po pag-recognize ng ating mga batas.
0: Sinabi rin ni Adjong, mga katropa, na dapat sumailalim sa parehong legal na procedure sa lahat ng akusado. Gayun din po ang anuman ang kanilang posisyon, kabilang dyan yung mga proseso ng korte at pulisya kaugnay ng warrant at booking. Tungkol naman sa pagsasubmit umano ni Duterte ng sariling larawan sa halip na dumaan sa karaniwang mugshot, sinabi ni Adjong na dapat yaking pantay ang pagpapatupad ng mga protocol sa bawat individual na humaharap sa batas.
2: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
3: Mary Grace Piatos, walang record sa PSA. Narito ang report.
2: Live report. Kinumpirma ni Philippine Statistics Authority o PSA Assistant National Statistician Mariza Grande na walang record sa kanilang database para sa pangalang Mary Grace Piatos. Sa pagpapatuloy ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte ngayong Lunes, Setyembre 7, humarap si Grande bilang testigo ng prosekusyon. Ayon sa testimonya ni Grande, matapos suriin ang kanilang database batay sa impormasyong ibinigay sa PSA, walang natukoy na record ng kapanganakan, kasal o kamatayan para sa isang taong nakatulong tala sa pangalang Mary Grace Piatos. Ang pangalang Mary Grace Piatos ay lumitaw sa mga acknowledgement receipt na iniugnay sa liquidation ng confidential funds. Bahagi ang pagharap ni Grande sa paglalahad ng prosekusyon ng mga ebidensya sa impeachment trial kung saan sinusuri ang mga dokumento at pangalang kaugnay ng umano'y irregularidad sa paggamit at liquidation ng confidential funds. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropa Brian De Paz para sa XFM FM 99.5 Mega Manila, XFM News. XFM News Nationwide.
0: Hindi naman makakadalo bilang testigo sa impeachment trial si Edward Paharda, dating Special Disbursing Officer ng Department of Education, matapos muna itong ma-stroke. Ayon po kay Representative Joel Chua ng prosecution team, kagabi lamang nila natanggap ang impormasyon tungkol sa kalagayan ni Paharda. Dahil dito, sinabi ng prosecution na hindi na makakadalo si Paharda sa mga pagdinig bilang kanilang testigo. Nauna na iminungkahi ng prosecution na magkaroon ng stipulation o pagkakasundo sa depensa tungkol sa ilang bagay na may kaugnayan sa testimonya ni Paharda.
2: XFM News Nationwide.
3: Inalis sa pwesto ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang dalawang district engineer sa Pampanga matapos ang pagkamatay ng isang lalaki na nahulog sa bukas na drainage canal sa Angeles City. Ayon sa memorandum ni Public Works Secretary Vince Dizon, nabigo umano sina Pampanga 3rd District OIC District Engineer Acer Malyari at OIC Assistant District Engineer Agustin Dagsaan na ipatupad ang mga kinakailangang safety measures sa Phil-Am Friendship Highway. Agad silang inalis sa kanilang pwesto dahil sa umano'y paglabag sa safety standards. Sinabi ng DPWH na pananagutin ng mga opisyal na mapatutunayang nagpabaya sa tungkulin alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyakin ang kaligtasan at kalidad ng mga pampublikong proyekto para sa kapakanan ng bawat Pilipino.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga railway projects, malaking ambag sa pagbawas ng polusyon at trapiko. Ayon po sa DOTR. Katropa natin sa Balita Earl Saludar, XFM Mega Manila.
2: Live Report.
7: Itinutulak ng Department of Transportation o DOTR ang pagpapalawak ng railway system sa bansa bilang bahagi ng hakbang upang mabawasan ang polusyon at matugunan ang lumalalang problema sa trapiko. Ayon sa ahensya, maari makapagbawas ng nibaba sa 50% ng carbon emissions ang paggamit ng rail transit kumpara sa pribadong sasakyan, kaya malaking gulong ito sa pagkagalaga sa kapaligiran at pagtugon sa epekto ng climate change. Sinabi ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na patuloy na palalakasin ang pamahalaan ng mga railway projects upang makapagatid ng mas mabilis, ligtas, efisyente at mga sustainable transportasyon para sa mga Pilipino, kabilang sa mga pangunahing proyektong isinusulong ang Metro Manila Subway Project, North-South Commuter Railway at iba pang rail expansion projects na layong mapag-aang ang daloy ng trapiko at makapagbigay ng mas maayos na alternatibong biyahe. Para sa Takay sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila.
2: XFM News Nationwide.
3: Pinagmulta ng Land Transportation Office ng kabuuang 14,000 si Metro Manila Development Authority General Manager Nicolas Torre III dahil sa kanyang traffic violation controversy. Kabilang sa mga paglabag ang paggamit ng EDSA busway, pagmanipula sa plaka, reckless driving at sa kanyang ng kanyang driver at paggamit ng blinkers. Ayon sa LTO, voluntaryong isinuko ni Torre ang sasakyan na nananatili pa rin sa kustudiya ng ahensya habang nagpapatuloy ang investigasyon. Matatandaan na nauna nang humingi ng paumanhin si Torre sa kanyang ginawang paglabag kung saan nakatanggap ito ng mga batiko sa publiko at sa sektor ng transportasyon.
2: XFM News Nationwide.
0: Pinag-aaralan naman ng Department of Health, mga katropa, ang paglipat sa PhilHealth ng bahagi ng budget nito para sa gamot at iba pang medical supplies para mabawasan ang stockpiling at pag-expire ng mga gamot. Inihegya ni Acting Health Secretary Edwin Mercado sa pagdinig po ng Senate Finance Committee sa panukalang 2027 budget ng DOH. Ayon kay Mercado, maaaring gawing dagdag na subsidy sa PhilHealth ang pondo para mas malaking bahagi ng pagbili at paghatid ng health benefits sa mapunta sa ahensya. Sa pagdinig kinwestiyon ni Senator Rapi Tulpo ang pag-expire ng milyon-milyong pisong halaga ng gamot, lalo na't may mga ulat ng kakulangan naman sa supply sa ilang health facilities. Sinabi rin po ng DOH na nire-review na nila ang sistema ng pagbili, pamamahagi at pag-monitor ng mga gamot para maiwasan na ang pag-aaksaya sa pondo.
2: XFM News Nationwide.
3: Nanawagan si Health Advocate Dr. Tony Liachon ang pananagutan sa mga opisyal na sangkot umano sa pag-expire at pagsasayang ng bilyon-bilyong pisong gamot ng Department of Health. Ayon kay Liachon, lumabas sa mga pagdinig sa Senado na umabot sa 217 million pesos ang halaga ng mga gamot na binili ng gobyerno ngunit nag-expire noong 2025. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Liachon na hindi lamang ito usapin ng maling pagpaplano kundi dapat ding siyasatin kung may kapabayaan o pagkukulang sa pamahala ng pondo at supply ng gamot.
8: Hindi naman kasalanan ito ni Secretary Mercado kasi ito'y panahon pa ni Secretary Herbosa, di ba?
0: Mm.
8: So, pangit yung planning nila gross negligence, tsaka betrayal of public trust. Ang sama ng leadership dito eh. Well, tayong mga Pilipino nag-i-struggle to afford yung itong mga maintenance medication, life-saving drugs. Nabubulak lang ito sa warehouse at iba, binabaon pa. Problema natin, hindi natin nakakasuhan itong mga taong to kaya hindi nadadala eh.
3: Kabilang sa kanyang mungkahi ang mas maayos na pamahala sa supply, mas malinaw na proseso sa pagbili ng gamot, real-time na pagsubaybay sa inventaryo at regular na paglalabas ng ulat sa publiko. Ngit ni Liachon, mahalaga ang mga hakbang na ito upang maiwasang maulit ang pag-expire ng mga gamot habang maraming Pilipino ang nahihirapang makabili ng kanilang mga kinakailangang medisina.
9: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:19 ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Mga katropa, pwede rin po kaming mapahinggan sa pang XFM stations nationwide. XFM 106.5 Rojas Capiz, XFM 93.3 Antique, at XFM 89.5 Pagadian.
9: Balitang regional.
0: May 13 taong gulang na lalaki ang nasawi matapos sumabit ang leeg sa tali ng baboy. Katropa natin sa Balita Almi Mata, XFM Cebu.
9: Live report.
10: Patay ang 13-anyos na lalaki na si alias Carlo matapos aksidenteng sumabit ang kanyang leeg sa tali ng kanilang baboy sa barangay Cugon, Danao City, Cebu noong Sabado ng umaga. Batay sa inisyal na investigasyon ng Danao City Police Station, inutusan ng ama si Carlo na bantayan ang kanilang inahin na bagong panganak na mga biika. Habang may tinatahi ang ama sa loob ng kanilang bahay na gagamitin sana bilang palangga sa araw sa kulungan ng baboy, narinig dito ang pag-iyak ng mga biika. Dahil dito, inutusan ng ama ang kanyang 11-anyos na anak na hanapin ang biktima. Nang hindi makita na nakababatang kapatid ang kanyang kuya, agad itong sinabi sa kanilang ama at nagsimula silang maghanap pa. Sa kanilang paghahanap, nakita na nakababatang kapatid ang biktima na walang malay sa tabi ng kulungan ng baboy habang nakasabit ang kanyang leeg sa tali ng hayop. Agad humingi ng tulong ang pamilya sa mga kapitbahay at isinugod ang biktima sa ospital. Gayunman, idiniklara itong patay na. Inirekomenda ngayon ng mga otoridad ang pagsasagawa ng otopsiya upang matukoy ang eksaktong sanhi ng pagkamatay ng biktima. Mga katropa, ugaliin ang paginom ng Sunthrone Vitamin C, ang alkaline base of vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropa ang Almi Mata, XFM News.
3: Senior citizen natagpo ang patay at ginilitan ang leeg sa loob ng kanyang bahay sa San Rafael, Iloilo. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
9: Live report.
11: May gilit sa lieg at wala lang buhay ng matagpuan ng senior citizen habang nakahiga sa loob ng kanyang bahay sa barangay Poblacion, San Rafael, Iloilo. Ang biktima ay si Lirio Barsanas, 72 years old. Ayon kay Police Lieutenant Francis Carona, officer in charge ng San Rafael Municipal Police Station, na pagnanakaw ang tinitingnang motibo sa krimen. Sa investigasyon, ilang beses nang pinasok ang bahay ng senior citizen upang pagnakawan at kapamilya rin ng biktima ang tinuturong responsable dito. Napagalamang mag-isa sa bahay ang biktima dahil wala itong asawa at mga anak. Ngayong araw, ipasa ilalim sa autopsy examination ng bangkay. Samantala, may persons of interest ng San Rafael Police sa pumatay sa biktima. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
0: Samantala, mahigit 6,000 pisong halaga ng hininalang shabu, mga katropa, na samsam dyan sa Cagayan. Mag-ama na tinuturing na HVI arestado. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag, XFM, Tugigaraw.
12: Live report. Arestado ang mag-ama na kapwa itinuring na high-value individuals o HVI matapos makumpiskahan na nakabuang 91.41 grams ng hininalang shabu na may tinatayang street value na 621,588 pesos sa isinagawang buy-bust operation sa bayan ng Lasam, Cagayan noong Setyembre 4 taong kasalukuyan. Kinilala ang mga na-aresto sa mga alias na Vina, 43 anyos, may asawa magsasaka, at ang kanyang anak na si alias JM, 20 anyos, binata magsasaka rin at kapwa residente ng nasabing bayan. Ayon sa pulisya, nakumpiska mula sa mag-ama ang tatlong heat seal transparent plastic sachet na naglalaman ng pinanghihinala ang shabu. Kabilang dito ang 0.20 grams na buy-bust item na nagkakahalaga ng tinatayang 1,360 pesos, habang ang dalawang sachet na nakumpiska bilang possession evidence ay tumitimbang ng 45.84 grams at 45 5.37 grams na may tinatayang halaga na 311,712 pesos at 308,516 pesos. Pinangunahan ang operasyon ng mga intelligence operatives ng Provincial Intelligence Unit Provincial Drug Enforcement Unit, katuwang ang Lasam Police Station at 3rd Maneuver Force Platoon ng 2nd Cagayan Mobile Force Company sa koordinasyon ng PIDEA Cagayan. Bukod sa hini na lang shabu, na-recover din ang isang tunay na 1,000 peso bill, 6 na pirasong 1,000 budol money, isang pouch identification card, 2 cellular phone at 1 motorsiklo. Dinala ang mga suspect at ang nakumpiskang ebidensya sa Lasam Police Station para sa dokumentasyon at investigasyon habang inihahanda ang kaukulang mga kaso sa ilal ng Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At yan ang ulat mula rito sa hottest city in the Philippines, Tuguegarao City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tuguegarao para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Tongyong lingkod, si Katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
3: Universidad sa Puerto Princesa na nakatanggap ng threat noong Biyernes, balik face-to-face classes na muli ngayong araw. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
13: Balik eskwela na uli ang mga estudyante ng Palawan State University matapos ang ilang araw na pag-iimbestiga ng PS2PNP tungkol sa natanggap na threat sa PSU noong araw ng Biyernes. Wala pang inilabas na resulta sa imbestigasyon ng PNP pero ang universidad nagpahayag na may pasok na ngayong Lunes pero may pag-iigpit na gagawin sa lahat na papasok kasama na dito ang mga estudyante at guro.

0: Pilipinas. Ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
1: May rider katropang patay matapos sumalpok sa sinusundang van sa Cagayan City, Isabela. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang, XFM Santiago.
2: Live report. Patay ang isang 22 anyos na binata matapos masangkot sa aksidente habang lulan ng motorsiklo sa Barangay San Fermin sa Cagayan City, Isabela. Ang biktima ay residente ng bayan ng San Manuel, Isabela, habang isang 44 anyos naman na residente ng Cagayan City ang driver ng van na sangkot sa insidente. Batay sa investigasyon ng pulisya, magkasunod na binabagtas ng motorsiklo at van ng kalsadang patungong bayan ng Kabatuan, Isabela nang mangyari ang aksidente. Habang papalapit sa lugar ng pinangyarihan, sinubukan umanong mag-overtake ng rider sa sinusundang van. Gayunman, habang isinasagawa umano ang pag-overtake, biglang kumaliwa ang van patungo sa isang beer house na naging sanhi ng banggaan. Naidala pa sa pagamutan ng rider, subalit idineklara rin itong dead on arrival. Sa ngayon, patuloy pa ang investigasyon ng pulisya kaugnay ng insidente habang nasa himpilan pa rin ng pulisya ang driver ng van. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
3: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network, Philippines. Weather update.
1: Tropang Brian, naglabas ng PAGASA heavy rainfall warning alas 11 kanina. Ito epekto ng habagat.
4: Katropang Buddy, kabilang sa orange warning ang Subic, Olongapo, Castillejo, San Marcelino, San Antonio, Palawig, Iba, San Felipe, San Narciso, Botolan at Kabangad sa Zambales at Hermosa, Dinalupihan at Morong sa Bataan.
1: Sa yellow warning level po, mga katropang, Cavite naman, ilang bahagi ng Pampanga at Bataan, Laguna, Rizal, Batangas, Muntinlupa, Las Piñas sa Metro Manila at Masinloc at Candelaria sa Zambales. Posible rin ang pagbaha, particular sa mga flood-prone areas.
4: Inaasahan naman ang light to moderate rains na may paminsan-minsang malalakas na pag-ulan sa Nueva Ecija sa susunod na 3 oras.
1: Patuloy pong mga pag-ulan din ang mararanasan sa ilang bahagi ng Zambales, Tarlac, Pampanga, Bulacan. Tayo dito sa Metro Manila, Rizal, Batangas, Laguna at Quezon, pwedeng magpatuloy sa loob ng 3 oras at makaapekto sa mga kalapit na lugar.
4: Pinapayuhan ng publiko at mga Disaster Risk Reduction and Management Office o DRRMO na patuloy na subaybayan ang lagay ng panahon at maging alerto sa susunod na rainfall warning na nakatakdang ilabas mamayang alas 2 ng hapon.
3: Balitang International.
1: Ang Balita International hatid sa atin, katropa ng Santon Gold, hindi bababa sa 5 katao ang namatay matapos lumagpas sa runway at bumagsak ang isang cargo plane na ginagamit ng Amazon Prime Air sa Miami International Airport nitong Sunday. Ayon po sa mga otoridad, lumagpas sa runway ang Boeing 767-300 habang lumalapag at tumama sa ilang sasakyan sa lupa. 5 rin ang nasugatan, kabilang ang 3 nasa kritikal na kondisyon.
3: Showbiz News.
5: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Pasok na sa top 4 ng Drag Race Down Under versus The World ang Filipina drag artist na si Miss Jade So. Nakamit ni Jade ang pwesto matapos ang semifinals kung saan nakasama niya sa top 4 ang UK Queen at Australian Queens. Sa makeover challenge, ginawang drag character ni Jade ang kanyang partner na si Matthew bilang Miss Yasmin Hard Suso na hango sa Filipino drama na Marimara. Sa naturang episode, na nawagan din si Jade sa mga mambabatas na ipasa ang SOGIE Equality Bill sa Pilipinas. Ito na ay kalawang pagkakataon na umabot si Jade sa top 4 matapos ang Drag Race Philippines Season 2. Para sa Balitang Showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
3: Balitang Sports.
1: Atin po sa atin to ng Premium D3, katropa, bigo ang Creamline na makapasok sa finals ng 2026 PBL Invitational matapos talunin ng PLDT sa 5 sets. Last Sunday sa Smart Araneta, dahil dyan nakalusot sa finals ang NX LED at nauna ng tinalo ang Farm Press sa 4-set match. Maaarap po ng NX LED ang Thailand-based Is Kola sa Winner Take All Championship sa Martes.
3: Ano ang bago? Ang latest? Ano ang dagdag? Balitang Extra!

0: sa XFM News Nationwide.
1: Mister na nagselos, sinunog ang sariling bahay. XFM nagbigay naman ng tulong sa mga bata. Katropa natin sa balita, Kenneth Bustamante ng XFM Pagadian.
2: Matinding silos ang sinasabing ugat ng isang maitang pagtatalo ng mag-asawa na nauwi sa pagsunog ng mister sa sarili nilang bahay sa Barangay Alindahaw, Tukuran, Zamboanga del Sur. Batay sa ulat ng pulisya, matapos ang matinding pagtatalo, sinindihan o ano ni Junard Calmada ang kanilang bahay gamit ang lighter at gasolina. Mabilis na kumalat ang apoy hanggang tuluyang maabo ang kanilang tahanan kasama ang halos lahat nilang mga kagamitan. Bago ang insidente, nakipagtalo umano si Junard sa kanyang misis na si Jeneline dahil sa hinalang may ibang karelasyon ang kanyang asawa na kausap sa cellphone. Sa kasamaang palad, wala nang anumang gamit ang kanilang naisalba matapos tuluyang lamunin ng apoy ang kanilang bahay. Sa kasalukuyan, nasa silda ng presinto si Junard habang ang kanyang pamilya naman ay humaharap sa mabigat na pagsubok matapos mawala ng tahanan at mga kagabitan. Samantala, mabilis namang kumilos ang tagapakinig ng XFM Pagadian upang tumulong sa pamilyang naapituhan. Ipinabot nila sa tropa ng XFM Pagadian ang school supplies, bigas, mga damit, itlog at kaunting pera upang makatulong sa pangaraw-araw na pangangailangan ng pamilya at higit sa lahat upang masuportahan ang mga bata na makapagpatuloy sa kanilang pag-aaral kahit nasunog ang kanilang mga gamit. Mula dito sa XFM 89.5 Pagadian para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Tropa mo sa balita, katropang Kenneth Bustamante, XFM News.
3: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, sumayon na XFM News Nationwide, Monday, September 7, 2026.
1: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at sundan niyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
3: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Ubera.
1: Ako po si Brian Tepaz.
3: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas!
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News.

0: FM.
1: Yes, to help!
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba, isa sa pangunahing dahilan ng kamatayan ng tao sa Pilipinas ay ang pagkakaroon ng vascular diseases o sakit sa mga ugat. Isa sa mga sakit ng vascular diseases ay ang arteriosclerosis at atherosclerosis. Ang arteriosclerosis ay nangyayari kapag ang daluyan ng dugo na nagdadala ng oxygen at mga sustansya mula sa iyong puso patungo sa iba pang bahagi ng iyong katawan ay nagiging makapal at naninigas, na kung minsan ay napipigilan nito ang normal na daloy ng dugo patungo sa iyong mga organ at tissue. Ang atherosclerosis naman ay isang particular na klase ng arteriosclerosis. Ang mga dahilan sa pagkakaroon ng atherosclerosis ay ang pagkaimbak ng mga taba, kolesterol at iba pang mga material sa loob at sa mga pader ng iyong ugat. Ang mga nakaimbak na taba at kolesterol ang maaaring maging sanhi ng pagkitid ng mga ugat at humahadlang din ito sa normal na daloy ng dugo. Ang mga matataba, minantikaan at mga pritong mga pagkain ang numero uno na mga nagpaparami ng taba sa dugo na siyang pinagmumulan ng sakit na atherosclerosis. Para maiwasan ang paglala at pagkakaroon ng sakit na ito, ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng powerful medicinal compound na allicin. Ito ay may anti-atherogenic at anti-atherosclerotic effect sa ating katawan. Tinutunaw nito ang mga nakaimbak na mga taba at kolesterol upang mapalatili ang maayos na daloy ng dugo sa ating katawan. Bukod pa dyan, ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay din ng phytonutrients na flavonoids, isang malakas na antioxidant para maiwasan ang paninigas at pagkitid ng mga ugat. Kaya uminom po ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw.
4: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mag-Santone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na allicin na nakakapigil sa pinsaling dulot ng virus at hina mga bakterya. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga sugimutika.
5: The Secret of Health.
3: Batay sa pag-aaral, isa sa dahilan ng paninigas ng mga ugat ay ang pag-inom ng mainumin na may sangkap na caffeine tulad ng kape at iba pa. Kaya palitan mo na ang mga nakasanayan mong kape. Uminom ng Santone Plus Coffee Mix. Huwag isapanganib ang iyong kalusugan sa pag-inom ng mga unhealthy coffee. Mag-switch ka na sa coffee na hindi lang basta masarap, masustansya pa. Yan po ang Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
6: Narito ang mga ilang beneficyo sa kalusugan. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manunggal, at antioxidants mula naman sa Santon. Kaya pag Santon Plus Coffee Mix at kape mo, panalo ka! Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
2: The secret of health.
3: Madalas bang magluha-luha ang iyong mga mata? Hindi ka na ba makakita ng maayos? Huwag nang hintayin na mas lalo pang lumala ang problema ng iyong mga mata. Uminom na kaagad ng Visionix Plus Soft Gel. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel ay nagbibigay ng sapat na nutrisyon na kinakailangan ng ating mga selula para sa pag-repair at pag-rebuild ng mga nasisira na parte nito, dulot ng oxidation na naidudulot ng iba't ibang bagay gaya ng free radicals, UV rays, blue lights at marami pang iba. Pangalagaan ang iyong mga mata. Uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
7: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
8: Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule. Vision X Plus Soft Gel Capsule.
7: Ang Soft Gel Capsule na may taglay na luthin, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
8: Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
0: The secret of health.
3: Ulitin ko po, para makaiwas sa mga karamdaman sa ating mga kaugatan, araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. Umiwas din sa mga highly caffeinated na mga kape na maari ding makadagdag ng pinsala sa mga ugat. Sa halip ay uminom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix. At huwag hayaan ang nag-uumpisang problema sa iyong mga mata, simulan mo na ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan. Dr. Remy Lito Oy, antabayan pong muli ang ating programang The Secret

0: kasi ng ating immune system araw-araw. Magsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsaling dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga sugi butika.
1: May nagdaog na sa Gold Eagle Beer. Premyo sa Taansan Promo. Si Benji Sararanya, 60 years old. Halin sa Haro Irino. Ang isa sa mga maswerte na nagdaog sang 5,000 kapesos. Isa katansan lang sa Gold Eagle Beer. May chance ka na magdaog. Padayon sa paghulog sa entries. Para sa chance ka magdaog sa cash prize. Grocery package. Kag mobile phone di. Base ikaw na ang masunod. Nga maswerte nga magdaog sa mga papremyo. Nga nagabalor. Tug-tug 2 million kapesos. I-like kag i-follow ang Gold Eagle Beer Facebook page. Para sa kompletong listahan sang mga nagdaog. Si post for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 for DOH BAC FRR permit number 02938 series of 2026. Drink responsibly.
2: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Santol Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: that?
1: For the debt, sir, as I mentioned a while ago, mayroong mga estimates kami na ginawa, which is around mga 84% yung debt registration. So yung mga programa nakafocus din sa IAC for the delayed registration po. Okay.
0: So mas but, malaki po yun ma'am, 16% yung di nyo po nakakapture na
1: yes,
0: debt.
1: Yes sir, but okay. Mostly po yung mga debt registration ay sa mga Muslim brothers po natin. Sa mga
0: okay. Yung
1: sa
0: marriages
1: population.
0: Po.
1: As to the marriages sir, ito yung wala pa tayong mga study kung ilan yung mga nagpapakasal na hindi pa nakapagparehistro.
0: Okay, so ulitin ko lang po. So, pag may mga pangalan na hindi nyo po nahahanap, probably nasa 3% lang po yung posibleng hindi nyo po nakakapture sa database. And sa marriages, up to 14%. Pero largely, yung majority ng mga Pilipino nasa database po ninyo.
1: Yes po, sir.
0: Hindi lang po majority. Almost all Filipinos yes. Nasa database po ninyo.
1: Yes, Your Honor. In fact, as of now, we have around 143 million birth records na nasa database na po ng PSA.
0: Okay. Mr. Presiding Officer, siguro po just sa manifestation, syempre po, itong pinag-uusapan natin will really only be relevant if these are real names. Diba? Kung totoong tao ito, kaya yung testigo po nagte-testify kung posible bang totoo ito o hindi. Na kung alias po ito, ibang usapan po yun. Kasi syempre, kung alias yan, wala talaga yan sa database ni Ms. Grande. But even the alias itself has not been established or has not been admitted to by the defense, if I'm not wrong. And there's only one person who said na ang tingin niya ay alias at yun po si Gina Acosta. Doon po sa, I'm not sure kung ako po yung nagtanong o may ibang senador na nagtanong, but sinabi ni Ms. Gina Acosta para sa kanya, alias po yung mga pangalan. So, Mr. Presiding Officer, in the interest of time, baka maganda rin po ma-explore kung alias ba yan o hindi, kung ang mga pangalan na yan ba ay may totoong pangalan na nasa likod nito, na matagal na rin pong napag-uusapan ng mga senator judges. Yun lang po, Mr. Presiding Officer. Maraming salamat.
2: Thank you. On that point, Senator Judge Aquino, witness Gina Acosta also said she has no personal knowledge as to who Colonel Latchika supposedly gave the monies to, but that just she thought it may be aliases. Yes, the next to avail would be Senator Erwin Tulfo. After Senator Judge Tulfo, Attorney May, will you be ready? Okay, Senator Judge Tulfo, you may proceed, sir. You have 2 minutes.
3: Thank you, Mr. Presiding Officer. Miss Witness, nabanggit po itong mga pangalan na sina Clarice Ontiveros, Diane Maple Lapid Jr., John A. Lapid Jr., or Diane Maple Lapid, John A. Lapid Jr., Jose Diocno Jr., Hart Santiago, and Ong Pauco. May recall po yung mga pangalan nila kasi mga yung apelyido po nila, yung isa, yung pangalan na nakatanggap. Na-check nyo rin ho ba ito na doon sa inyong records?
1: Yes po, Your Honor. But sa sobrang dami, hindi ko masyadong matandaan. But lahat po nung binanggit ninyo, like nandun po yung mga resulta sa aming certification.
3: All right. May pagkakataon ba na sa civil registry po records ay maaring hindi po conclusive bagamat existing po yung isang tao? May mga possibility po ba ganun?
1: For this particular case po, Your Honor, may mga, yung mga single match na sinasabi namin, yan yung exact match, ibig sabihin unique po na lumabas na merong record po sa CRS database. Pero kung tatanungin nyo po sa akin kung nag-exist sila po yan, I cannot speculate po, Your Honor.
3: Okay. Pwede po kaya na may instance po na yung mga pangalan na isinumiti sa inyo ay hindi pa po na-register sa inyo or dahil wala pa po silang late registration? Could it be possible? Kasi marami tayong naririnig kahit lalo na po ipanga nakatira po sa mga malalayong lugar, mga katutubo nating kababayan, ang

0: Nang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang spare tire. Sa ako nagpatira.
1: Oh no!
0: Sa imo, nagpauli.
2: Aray ko!
3: XFM.
4: Katropa mo!
5: Exciting!
6: Mga katropa, exciting!

0: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 coffee mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Wow! Gwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo! Gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina ha?
8: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagli mabayad sa tuition mo?
7: Oh, gali. Diriyo.
8: Ah, dali na.
9: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magkaan. Santon Plus Herbal Oil. Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
10: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit. Kaya umiinom ako sa Santon Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko. Ang Santon Vitamin C.
9: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
11: Bibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Sister Pain.
12: Sigari, sa kasel.

0: Pain, ang galang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpipili sa mga butika.
1: Madiet na ko bukas ah.
0: XFM.
2: Katropa mo!
3: Exciting!
4: Mga katropa, exciting!

0: digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Hindi mo na kailangang maghintay na magkasakit bago mag-alaga ng kalusugan. Sa bawat capsule ng Santon Gold Herbal Capsule, may kombinasyon ng malunggay, mangosteen, bawang, amparaya at spirulina para sa overall wellness support. Isang simpleng habit, malaking tulong. Santon Gold Herbal Capsule.
3: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix.
6: May kape ka na,
4: may gamot ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
8: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
10: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Yun is Galona, Senior Citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
11: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
13: Kung mamati ka sa XFM.
14: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
13: Kung mamati ka sa XFM.
14: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
15: XFM.
16: Katropa mo!
17: Exciting!
18: Mga katropa, exciting!

0: FM.
1: Yes to health!
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasama ang pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyonan ang ganitong ori ng karamdaman.
2: Santon Gold Live Testimony.
4: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Pilkumin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugatan ko, kinasolve lang nga ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Trinutunuri na, wala na. Subok sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Means gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ang sikreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyon na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at pagbabara nito sa malalaking daluyan ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong ori ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong suking mga butika.
2: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
5: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
2: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
3: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadepende ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta-carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga panirang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin o galiin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
2: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix. Uulitin ko po, para mas malusog, mas malakas, at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Visionix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes at ang paghigop ng healthy at delectable na Santon Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki nyong mga butika. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan po muli ang ating programang The Secret of Health.

0: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santhrone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhrone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
4: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit? Ang kasukasuhan. Ang Premium D3 Softgel ay may vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption. Habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Softgel.
5: Santhrone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhrone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santhrone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Santhrone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong buong katawan, siguradong sisiglang pakiramdam. Santhrone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santhrone Plus Herbal Oil.
9: Santhrone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
10: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santhrone Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
9: Santhrone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
11: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Sister Pain.
12: Ako Galis-Ilis and I'm proud Sister Pain user. The one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, call the doctor. Mabibili sa mga butika.
13: Katropa, yari na ang atin winners sa atin weekly draw. Sang Santhrone and XFM, libu-libong papremyo.
14: Ako si Rainiel Rendae, sang nawalan badyangan ni Liilo. Nagapasalamat sa XFM kagay Dr. Rimilito Uy. Sa akon nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santhrone kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
13: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santhrone and XFM, libu-libong papremyo. Hindi pagkalimutan. Hindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santhrone Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santhrone Gold Coffee Mix. Santhrone and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
15: Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: college na ko.
1: XFM.
2: Katropa mo.
0: Exciting.
3: Mga katropa, exciting dito. XFM. Katropa mo.

yung tropa naton nga nagapulo pa masahe lang. Kamusta ang buhay-buhay? Mayo ka mo yan, no? May tiyempo ka mo magpamasahe kag may kwarta, gidya syempre, ah. Kung ikaw man biwala sang kwarta, do you think makapamasahe ka? Imposible. Ayong hapon sa mga katropa natin dira nga mga taga Shopee, kamusta ang inyo nga pag-deliver sang parcel? Kung alang-alang ka lang sa pag-pamalay-balay, do makadtan kag isang ido, no? Feeling mo ang porsyento mo da sa imo nga gin-deliver daw kulang pa sa pagpa-inject mo sang anti-rabbit. Gani no, sa mga delivery riders naton dira, maghalong gid kamo mga sirs ha. Kaga ano gid mag andam gid kamo sa mga ido panawag gid nay antes magsulod sa balay. Kasi karon ang magbukas da sa imo sang pertahan sang gate bala. Kasi kun ido yang mabungad si imo. Okay lang na bala ko nang mataghol siya, anay. Hindi dahil yung mga gat. Mga gat, gani, bombot na lang ganyan. Okay lang na ko. Hindi madutlan. Bombot na lang kamahal. Padaan subong sa anti-rabies. Mayroon ako ng inyong nga banwa. May aras ang gina-offer nga libre nga anti-rabies. Ka-save ka. Pero at least, no, ang maskin na maglibre, payaguro. Ay, hindi ko gidiway ko gidiya gina-wish nga kadton. Kuya sang ido or koring. Good afternoon na da sa mga katropa naton nga nagapamati, nakatutok, nakatune in sa 100.7 XFM Iloilo. Kamusta da sa inyong mga lugar? Nagainulan-ulan naman da. Siyempre, ang ulan niya wala gid nagakalipat. No, mayo pang ulan, wala nagakalipat. Pero siya, siyempre, lipatan niya na ka. Haluoy man sa imo ba, no? Mayo pang ulan, nagapabatsyag. Pero ang imo jowa, wala na. Kung ako sa imo, total wala na may nag-aangga sa imo, wala nag-ahalong sa imo. Kami na lang ang bahala sa imo. Subong at mga katropa nga nagapabaylo-baylo, no, ang klima, nagaula, nagainit, tugay-dugay, malamig, mainit, no, mga katropa. Mas maayo gid nga protection na nato ng aton nga kaugalingon, pinaagi sa pag-inom sang Santhon Vitamin C. Kabalawala ka mo mga katropa nga ang Santhon Vitamin C, nagabulig ini sa pag-boost sang aton immune system para hindi kita madasig tapikan sang ubo, hilanat, sipon, mga trangkaso, kag kun ano pagidira nga sahi sang balatia. Ang tumar mga katropa sang Santhon Vitamin C. Magandang Santhon Vitamin C, no, mga katropa, available gid ini, no, sa pharmacies malapit sa inyo nga mga lugar. Maligid ka mo makakato sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, sa Generica, kag even, no, mga katropa, dira sa kung magpa-SM ka mo, kadto ka mo sa Watson's Pharmacy. Danay naman kita mga katropa, no, subong nga Lunes until 7 o'clock sa gabi. Ganun meron ka moderat sa mga music requests, mga patalamyawon nyo, mga inog pa shoutouts nyo. Paliwag lang isend sa amon nga text line 0950-975-6970. Pwede man ninyo ina mapadala sa amon nga Facebook pages, ang XFM Radio Patrol Iloilo. Hindi na maghuya-huya, optanay kita da. Basta gusto mo da mag-emo-emo ba lang? Kaysa hanon ka lang da. Gusto mo man nga magsaot-saot da. Sige, padala lang ang imo nga mga music request. 14 minutes after 4 o'clock, mga katropa. Gani padayon ka mo sa pagpamati. Diri lang sa 100.7 XFM Iloilo.

0: nagluto tayo.
1: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Santone Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once na sanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Santone Coffee Mix. Mission X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya. Kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Zepan Plus Herbal Soap.
7: Sinoma Oda, taga Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santone Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santone Plus Herbal Soap. Bili na! Santone Plus Herbal Soap.
8: Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang traidor. Inang ginatiray ka, oh no. Patalikod!
9: XFM.
10: Katropa mo!
11: Exciting!
12: Mga katropa, exciting!

0: tungkol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: kamo, kon may migraine man kamo, amo ni dapat kapinyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag vitamin D3 ka pa. Mabilis sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
2: Win

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
2: Claire Skin Herbal Soap?
3: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo ng Claire Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowtag Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo?
2: Oh, gali, diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
5: Edgar, Elban Boy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
4: Santon Plus Herbal Oil.
6: Talagang maaasahan.
4: Santon Plus Herbal Oil. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
7: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Santon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat.
4: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
8: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit gid akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
9: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook. Follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: Playtime Entertainment. Born for happiness.
12: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
13: O si Alex Nobilia, sang Tanagan Miagaw Iloilo. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa akon nga nadagan na 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libo papremyo. Salamat, Gid.
12: O, ikaw man, Katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM. Sa FM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
14: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
15: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
16: Diet na kubuwas ah.
17: XFM.
18: Patropa mo!
19: Exciting!
20: Mga katropa, exciting!

0: Secret of Health.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang isang taong nasa hustong gulang ay mayroong humigit kumulang na 20 to 30 trillion na red blood cells o pulang selula ng dugo? Ang mga pulang selula ng dugo ay responsable sa pagdadala ng oxygen mula sa iyong mga baga patungo sa mga tisyo ng iyong katawan. Ang iyong mga tisyo ay lumilikha ng enerhiya katuwang ang oxygen at nagpapalabas ng dumi na tinatawag na carbon dioxide. Dinadala ng iyong mga pulang selula ang dumi na carbon dioxide sa iyong mga baga para dito ihinga palabas sa katawan. Ang anemia ay isang sakit na kung saan nagkakaroon ng kakulangan ang ating katawan sa mga pulang selula ng dugo. Ito ay marahil ang iyong katawan ay hindi gumagawa ng sapat na pulang selula ng dugo. Pagdurugo na nagiging sanhi ng pagkawala ng mga pulang selula na dugo na mas mabilis kaysa mapalitan ang mga ito o sinisira ng iyong katawan ang mga pulang selula ng dugo. Isa sa pangunahing sanhi ng anemia ay ang kakulangan ng mineral na iron. Ang iron ay mahalaga sa ating bone marrow para sa paglikha ng hemoglobin. Ang palaging pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule ay nakakatulong para labanan at maiwasan ang sakit na anemia dahil ito ay isa sa pinakamayamang mapagkukunan ng minerals na iron. Bukod sa pagkain ng mga prutas at gulay, ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule ay mapupunuan ang kakulangan na iron.

0: Iron sa ating katawan. Alam nyo rin ba na mahirap maabsorb ang iron sa ating katawan pag kulang tayo sa vitamin C? Kaya para sa mas mabisang kombinasyon, o galing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule at sabayan ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C.
1: Laging matamlay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay at spirulina. Sa Santon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Santon Plus Gold.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: The secret of health.
0: Para sa mga taong coffee is life. Isang matinding hamon para sa kanila ang pag-iwas sa mga kape. Kahit nakakaraan

0: Kape, huwag mo nang pahirapan ang iyong sarili, kaibigan. Sa halip na ihinto ang pagkakape, bakit hindi mo subukan palitan ng Santon Plus Coffee Mix ang iyong mga nakaugaliang kape? Bukod sa ito ay masarap na, punong-puno pa ng sustansya na makakapagpalakas ng katawan. Santon Plus Coffee Mix, masarap na, mas healthy pa.
1: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: The secret of health.
0: Isa sa matinding hamon ng ating kapanahunan sa ngayon ay ang pagpapanatili ng malusog na paningin. Dahil sa dami ng mga bagay na maaring makapagbigay pinsala sa ating mga mata, ay higit na kinakailangan natin ang tulong ng mga antioxidant na siyang responsable upang maiwasan ang mabilis na pagkasira ng mga selula at iba pang parte ng ating mga mata. Kaya ugaliing uminom araw-araw ng Bisunix Plus Soft Gel. Ang Bisunix Plus Soft Gel ay nagtataglay ng mga powerful antioxidant tulad ng lutein at zeaxanthin at mayaman din itong mapagkukunan ng mga carotenoids. Pangangalagaan ang ating mga mata. Ugaliing uminom ng Bisunix Plus araw-araw.
3: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
4: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
2: The secret of health!
0: Para sa mas malakas, mas masigla at mas aktibo na pangangatawan, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.

Plus Coffee Mix. At para sa pangangalaga ng healthy eyesight, take Visionix Plus Soft Gel every day. Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Lito Uy. Samahan po muli tayo sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santol Plus Gold. Ang galaray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santol Plus Gold. Sunzone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
2: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Sunzone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Sunzone Plus Gold Coffee Mix.
3: Sunzone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Sunzone Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa Sunzone Plus Coffee Mix. May kape ka na. May gamot ka pa. Sunzone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Kung naka-eyeglasses ka, alam mo yung struggle. Hindi naman sa papalitan ng VisionX Plus Soft Gel yung salamin na ginagamit mo. Pero makatutulong siya sa pag-support ng eye health. Yung beta-carotene at vitamin E tumutulong protektahan ng eyes, habang yung lutein at zeaxanthin para sa daily support. VisionX Plus Soft Gel. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bakterya at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
7: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
8: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
9: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
13: XFM.
14: Katropa mo!
15: Exciting!
16: Mga katropa, exciting!

0: FM.
1: XFM.
2: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasanin ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin angkinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po namin mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangalaman.

0: na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo o aming Ama na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kaming inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasan nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon nyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake.
5: Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins tulad ng vitamin D3. Ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika. We'll be right back.

0: 6-8 Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Cellphone Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Complicado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Cellphone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Cellphone Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Cellphone Plus Herbal Oil.
4: Cellphone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
5: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Ang sinubukan ko ang Santon Vitamin C. Hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergies.
4: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Sister Pain.
7: Ako si Heide, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, call the doctor.
4: Mabibili sa mga butika.

May nagdaog na sa Gold Eagle Beer Premio sa Taansan Promo. Si Benji Sararanya, 60 years old. Hangin sa Haro Inoino, isa sa mga maswerte na nagdaog sang 5,000 pesos. Isa ka tansan lang sa Gold Eagle Beer. May chance ka nang magdaog padayon sa paghulog sa entries. Para sa chance ka magdaog sang cash prize, grocery package, kag mobile phone na di. Base ikaw na ang masunod nga maswerte nga magdaog sang mga papremyo nga nagabalor. Tug-tug 2 million ka pesos. I-like kag i-follow ang Gold Eagle Beer Facebook page para sa kompleto nga listahan sang mga nagdaog. See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 for DOH DACFRR permit number 02930 of 2026. Responsibly.

0: ready to see fresh talents take the stage? BT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Santon Gold. Live testimony.
3: May ninja ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
4: Santon Plus Gold.
2: Santon Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Malo.
6: Isa ka teacher.
5: Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix na may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang apon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung mangosteen sa Santon Coffee Mix. May Santones na tumutulong laban sa skin aging, plus moringa na may vitamins at soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santon Coffee Mix.
7: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
8: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Dibigdib.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take ka talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
2: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
12: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
2: Oh.
1: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

0: 6:59 ang oras sa XFM, mga katropa. Mayong gabi sa mga katropa naton nga nagapanyapon sa mga nagahungitay da. Uy, sana all. Ayad-ayad lang ang pagpanyapon sa tanan nga nag-celebrate sang ilang nga mga birthdays today. Wala kita da. Kasi kung may ara man, ari lang ko di sa istasyon. Sa mga nag-celebrate sang ilang birthdays today, mag-enjoy ka mo mga getropa. Nagay tinirik-tirik sa adlaw sang inyong kaadlawan. Kasi kung naamo na ang last nyo nga birthday, hindi man tani. Ang iba niya nagahandom sang malawig nga kabuhi kag madamo pagid nga birthday. Ikaw yan nagadali ka. So, i-enjoy ang kabuhi samtang buhi ka mga katropa. Sa mga katropa naman naton dira iya nga nagapalauli na subong gabi. Maghalong gid mga katropa people, no? Bisan nga ko kisa nga daan. Bisan ano mo kahalong, may iban gid yang wala nagahalong. Nagay hinoros-horos sa dalan. Huwag ka mong kabalong nga ginahulat pa na sila yas ang ilang pamilya. O, oh, diba? O, maghalong sa dalan kag hindi magpinalumba. Mga galuto pa lang sang ilang pala niya punon. Dasi, ganyo nanda kay nagahuni ng mga tiyanyo da. Tapos nagatigaan ka mo sa rice cooker. Tapos na anan ka mo na abutan ka mo sang brown out. Pero na lang ka mo panyapon mga ten. madamagin nga salamat sa mga kitropa nato na nga nag-upod sa Monday edition sang programa nga Extra Drive. 7:01 ang mga ketropang oras diri sa XFM. Kagini nga oras ang ginadulongit sa inyo sang Santhan Plus Gold, Premium D3, Vision X Plus, Santhan Vitamin C, Santhan Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Inita ng mga ketropa produkto sang Yes to Health Incorporated, kag available gida sa mga pharmacies malapit sa inyo nga mga lugar. Wala na kita sang time mga ketropa sa atin nga program. Magabulos na ang headshot with ketropang boards Tibor Morales. Kita-kita tomorrow, same time, same program, and same station. Kapod ko sa technical side, ketropang John Ray Bertiz. Sa ngala naman sa amon yung Chief Executive Officer, Doc Ramelito Uy. Sa ngala naman sa amon yung Station Manager, ketropang Josel Banias. Ako naman si ketropang Bea Joy Subado, XFM News.
1: Mga katropa,

0: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Santon at Vitamin D3, pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix,
1: pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo! Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Diyan tagli mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, galit. Diriyo.
7: Ay, dali na.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
8: Santon Plus Herbal Oil.
10: Isang pahid lang sa puson.
8: Desminoria.
10: No more.
8: Santon Plus Herbal Oil.
11: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
12: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
11: Santon Vitamin C, ang alkaline. No vitamin C.
13: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
14: Chronic pain.
15: Ang sakit.
14: Mag-assisto pain.
15: Muscle fever.
14: Acute pain.
15: Kahit ano pang pain.
14: Basta pain.
15: Mag-assisto pain.
14: Kangkarang pain.
15: Fast and safe.
14: Assisto pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Assisto pain.
11: Mabibili sa mga butika.

0: Padayat na kubuhas ha.
1: XFM.
2: Katropa mo.
3: Exciting!
4: Mga katropa, exciting dito! XFM. Katropa mo.

0: ahora sa XFM Radio Patroller Ilo a las 7:12 da mga kabiyanan mga katropa.
1: Punto por punto nga diskusyon sa mga top stories of the day. Upod ang mga top caliber reporters ang XFM Radio Patrol Iloilo. Komentaryo nga direkta sa punto. Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo, ang katropa mo.
0: Ahora sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:13 na makabinan mga katropa. May gabi na sa atong makautoran, sa atong makabinan, sa atong makatropa. Diriya sa palibot sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. May gabi gid sa inyong tanan-tanan mga kabayanan, mga katropa. Nagapamati kamo sa XFM Radio Patrol Iloilo. Nagabroadcast kami diri sa Villa Consolacion, Barangay Tabok Suba, Haro, Iloilo. Kining XFM Radio Patrol Iloilo. Batiyon kami sa inyo mga radio pag isa FM band. Kining XFM Radio Patrol Iloilo ang amon nga frequency 100.7. Amon isang una ang frequency sang Z100. Nakagiban makabanan sa pag number 1 sa survey diri sa Iloilo City. Subong makabanan ginapanagiyahan sang Yes to Health Broadcasting Network. Amon ang XFM Radio Patrol Iloilo nag-broadcast kami makabanan mga katropa. Sa duwan amon ka mga Facebook account ang XFM Radio Patrol Iloilo. Amon ang amon nga Facebook page. Samtang amon nga Facebook account ang XFM 100.7 Iloilo makabanan mga katropa. Basi gusto ka mga magpadala sa inyo nga mga mensahe sa inyo si mga pa-shoutout sa Tananga Celebrate sang birthday subong adlaw, happy happy birthday. Sa Tananga Celebrate sang ilang anniversary subong adlaw, happy happy anniversary. Papanamayawa rin diri sa XFM Radio Patrol Iloilo makaminan mga katropa. Ang amon nga hotline number 0950-975-6970. 0950-975-6970. Kung may mga ipalabot ka mo diri sa amon nga mga concern ninyo sa barangay, kaga ang concern ninyo sa inyo nga mga barangay officials, ipadala lang imang kamanan kung gusto nyo yung private message sa amon yung hotline number 0950-975-6970. Pero kung gusto nyo yung kamanan nga public, no? Ang mga pa-shoutout ninyo, birthday greetings ninyo, mga panamyaw ninyo sa inyo nga mga abyan, ang inyong nga mga pa-shoutout, pwede na makabinan sa amon nga comsec. Amon nga comment section, diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Ang oras diri makabinan mga tropa sa XFM Radio Patrol Iloilo. Alas 7:14 makabinan mga tropa. Yari kita makabinan sa ika-7 adlaw sa bulan sang Setyembre. Nasig lang sa panahon, ha? Kaga sa abwas nga adlaw, isa ka working holiday, special working holiday magkamanan na ini in honor sa aton niya pag kilala naton sa aton nga mahal nga Iloy si Virgin Mary magkamanan gideklarar ini basis sa presidential decree o kon isa ka layi magkamanan na ining adlaw buwas sa isa ka special working holiday September 8 magkamanan mga katropa. Ang oras diri sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:15 na mga kabinan mga katropa. Nagapamati ka mo sa XFM Radio Patrol Iloilo. Sa buong gabi mga kabinan, madamo kita sa talakayon ng mga balita at kag-informasyon na diri giyapon sa ato ng pangalagad. Sa headshot! Sa giyapon ninyo katropa ko si katropang Phoebe Borges Tibor Morales. Mag-off lang kita ni katropang John Revertes Tubtob alas 9 ang takna sa buong gabi mga kabinan mga katropa. Kadugadugay aton koneksyon mga kabanan sa News Center upon kay katropang Bia Joy Subaldo mga kabanan mga katropa. Ini matapos nga ginabantayan subong nga adlaw ang tanan-tanan karon mga kabanan nga mata nakatulok dito sa Metro Manila. May kang tanan sini mga kabanan sa pagwa o kung pagpanaog sa isa ka warrant of arrest sang Sandigan Bayan 3rd Division sa kaso nga plunder batok ya mga kabanan kay former House Speaker Ferdinand Martin Gomez Romualdez. Upon makabinan nga ginagdagdagan sang warrant of arrest sa kasong plunder, amoy ang makabinan si former Acubicol Representative Elizalde Zaldi Salcido Co. Kaga may dua sila ka mga upod makabinan. Nga mukanda ay Jocelyn Sireno kag Felicito Cristobal Guevara, mga tropa. Nobel Band ang ining nabitan ng plunder case kag subong adlaw mga kabanan, subong alas 40 ang miyembro sa Criminal Investigation and Detection Group nagabot na ya sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan, Metro Manila mga kabanan, sa posible na pag-aristo kay former House Speaker Martin Romualdez. Nebroan mga kabanan nga gina-isyo subong adlaw ang warrant of arrest sa Sandigan 3rd Division batok ya kay former House Speaker Martin Romualdez mga kabanan, mga katropa. Makita naton nga nagasubong no, nagalakat ang mga miyembro sang CIDG sa ground floor no sang Cardinal Santos Medical Center mga kabayanan, mga katropa. Kag kaangot sini sa pag-isyo sang warrant of arrest sa kaso nga plunder kay former House Speaker Martin Romualdez, nagpagwa man sang hold departure order ang Sandigan Bayan mga kabayanan, mga katropa. Ang ining hold departure order and resolution dated September 4, 2026, the Office of the Ombudsman indicted accused former House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, former Ako Bicol Partiles Representative Elizaldico Jocelyn Sereno and Felicito Cristobal Guevara for plunder defined and penalized under Section 2 of the Public Act number 780-7080 as amended. After a careful review of the aforesaid resolution and its supporting documents as well as the submitted records, the court finds the probable cause exists. In this case, accordingly, let warrant of arrest be issued against accused former House Speaker Martin Ferdinand Martin Gomez Romualdez, former Ako Bicol Partiles Representative Elizalde Salcido Co, Jocelyn Tragua Sereno, and Felicito Cristobal Guevara. Let a hold departure order be issued against all the accused so ordered. Kadungan mga kabanan sa ginpagwa sini nga warrant of arrest sa Sandigan Bayan, nagpagwa man sa isa ka hold departure order. Bota pa rin mga kabanan, kaya hindi na pwede naka-alarm na sa taran ng mga port of exit. Barko man, aeroplano man, ang sino man mga kabanan nga ari dire sa warrant of arrest. So bota pa rin nga naka-kwanisubong, naka- naka-connect na internet ng mga information sa airport, sa seaport. Nga may ara makabinan nga hold departure order batok ya kay former House Speaker Martin Romualdez makabinan makatropa kay former Ako Bicol Representative Elizalde Zaldi ko mga kabayanan, mga katropa. Ang oras din sa XFM Radio Patrol Ilo, alas 7.20 na. Ginamonitor natin magkabanan ang update dito sa Metro Manila kay wala niya sa orasan magkabanan kung nang iserbi ang warrant of arrest mo. Wala niya sa orasan kag hindi niya pwede sila makapiansa bagod kay non-billable offense niya magkabanan ang plunder. Sige mga kabanan, ang ginapatigayan sa buong conference dito ya sa opisina sang CIDG. Kaya ginabantayan mga kabanan, kaglilantaw kay base ko noong kon dito sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan, Metro Manila, si former House Speaker Ferdinand Marcos Romualdez. Si former House Speaker Martin Romualdez mga kabanan na base dito kuno siya ginabulong. Kabagtanan nga dito nagkadto subong ang grupo sang CIDG kay base dito kuno mga kabanan ini si former House Speaker Martin Romualdez mga katropa, mga kabyanan. Ang oras 36 FM Radio Patrol Ilo, alas 7:21 na. Trigyapon, mga kabayan sa XFM Radio Patrol Iloilo, mga kabayanan, mga tropa. Sa balita nga lokal nga atong tanakayon na subong nga gabi, Trigyapon sa headshot ining party ay ining tabo sining sa isa ka ginangda sa Mandurriao sa Oñate de Leon, mga kabayan, nga as of as of 12 kainas oldo. Wala pa kita makabanan sa ang ideya, wala pa ka ideya sining iya nga mga pamilya kundi in kanto ini. Ini matapos makabanan nga nagbiya kuno sa ila sining balay o kon sa iya sining ginaobrahan. Nag sa ilang balay makabanan ining ginang kada ka edad 50 anos, may dala kuno tong kwarta nga 137,000. Tindi makontak makabanan pati iya sining Facebook account. Naka-lock na. Tika-tingalahan, doon din kanto ato, no? Kay... Kay basi bala ko nung kon gin dakop sang nervyos kay na kon lamay na patay bata niya. Di basi bala ko isa sa mga rason ko nga ang hindi basi bala ko na wala na kabalo kundi ng kadto ato makabadan kay kabalo ka mong pareho sa ding masitwasyon. Masakit man abi no. Ining madulaan kabada sang isa ka pinilangga sa imo kabuhi. Ati 4 to 5 years hindi pa makuha na sa imo yang badatyago no. Kabalik-balik, inalim, badagin ko na may mga existing kabalang balatian. Di, amin karoon ang ginakabalakaan sa iyang abana, nga daw nagabatyag ng subong, nga daw halos na hindi makakaon makabanan sa panomdom, kundi nagkantong yasining asawa makabanan makatropa. Ay malunta, dirigyapon sa atong pamalagad sa Headshot, dirig sa XFM, Radio Patrol, Iloilo. Kaga kayo na sa aga, nagpadulong sa Iloilo Police Provincial Office, si Police Regional Office 6 Director, Police Brigadier General Randolph Tuanio. Ini may kaantanan magkabanan sa iya sining pag-assess sa performance ng personnel sa IPPO. Alin niya sa Chipo Police, pagkanto magkabanan sa mga key officials ng Iloilo Police Provincial Office, magkabanan mga katropa. E kung si General Tuanio papamangkoton siya, kung pamangkot sa ginas niya, pilaser ang imo'y kwalabi, grade abi, no? Sa performance ng IPPO, baka nabubo man kagamay man maghatag sa grade si General Tuanio, siya 7.5 ba? Kung tama ka nabubo, no? May tanik kung mga 9, okay lang. So, ay naman kami na may statement man si Police Lieutenant Colonel Arnel Sones, ang spokesperson sa Iloilo Police Provincial Office. May kaangtanan din mga kabadan sa assessment yan, no? Sa performance, initial assessment sa performance sa Campo Delgado sa mga personnel sa Iloilo Police Provincial Office, mga kabadan, mga katropa. Ang oras din sa XFM, Radio Patrol Iloilo, alas 7.24, mga kabadan, mga katropa. Atong ginapanumdum ka mga kabadan, kaya man nag-init naman. Pagkatapos mga tropa nga naging baha naman kita sa ligad nga adlaw, no? 14 ka mga barangay diri sa Iloilo ang nagpabilin nga nagadanaw kung nagabaha bangod sa ulan nga dala sa nga bagata. Di ang ipikto sa mga kabanan ang lamok na naman kagang dingge kagang leptospirosis. Kamanag taas mga kabanan ang kaso sa leptospirosis kagang dingge. Agad balikaw kita makabanan sining mga balatian kay man ini mabalatian mga katropa isa ini ka viral kag bacterial infection na para balikaw kita sining makabanan sa mga balatian nga ini maginom kita sang premium D3 kay man ang premium D3 gin epektibo sa subong nga panahon nga uso ang ubo sipon hilanan kag trangkaso amo ning mga simptoma makabanan pamiro kadumdum naton okay lang no gadid gadugay sudlo na kita ya sang pneumonia. Huwag kita kabalong, ot-ot gali sa aton vital organia ang virus sa dalasang leptospirosis. Iring pagkutot sa namok, nga kiriyar sa dinggi, kibot na kita nga nagadugo sa ang aton nga ilong bangod makabanan sa epekto sinisang dinggi makabanan ang katropa kag leptospirosis. Budlay siniya kang leptospirosis dasig kapag paglaptaya sa silod sa aton nga lawas. Agod protektahan ang aton nga lawas makabanan mga katropa, mag-inom kita sa ang premium D3. Kaya man ang premium D3, mayara siyang vitamin D3, mayara siyang virgin coconut oil, kang moringa oil extract. Inibalangin po ga nga dugo siya sa manunggay. Ang premium D3 may kapasidad sa pagguba, pagpatay sa mga bakterya kag viruses sa aton nga lawas kag may ara mana nga anti-fungal kag anti-inflammatory properties. Ang moringa oil sa premium D3 puno sang vitamina, minerals, protina kag may 110 ka klase nga antioxidant nga nagdelay sang skin aging kaya mag premium D3 da superior and powerful ultimate trio ang premium D3 mga kabiyanan mga katropa. Ang oras sa alas 7:26 na makabira mga katropa po. Ito lang karong katropang John Rea. Ang atong koneksyon sa pag-asa. Diri kita na sa mga balita mga kabinan na. Sa palibot sa pungsod Pilipinas, sinabinagin ang ining ginabantayan subong sang halos kalabanan diri sa Iloilo kagsumuman sa Metro Manila. Ang posibleng pag-serve mga kabinan sang warrant of arrest. Batok ya kay former House Speaker Martin Romualdez mga kabayanan mga katropa. Sa nambalta na ng mga personnel subong sang CIDT dito karon iya makabayanan sa may Cardinal Santos Medical Center sa posibleng pag-service ang warrant of arrest. May kang tanan sa kaso nga plunder kag no bail bond ini mga kabayanan. Bulta balon nga kon mag-surrender o kon madakop mga kabayanan si former House Speaker Martin Romualdez inisya ang idiretso sa prisuhan mga kabayanan mga katropa. Ato ni balon nabi mga kabayanan ang senaryo ang sitwasyon dito sa Metro Manila pagi sa aton nga news center upon kay katropang Bia Joy Subaldo mga kabayanan mga katropa. Kay sige pa to ang ginahimo mga kabayanan nga conference ang personnel sang CIDG nga muna sila mga kabayanan ang mag-serve sang warrant of arrest. Batok ya kay former House Speaker Martin Romualdez mga kabayanan mga katropa ang pakaisa ni President Ferdinand Marcos Jr. mga kabayanan mga katropa sa mother side. Ginaman ito na subong ang sitwasyon dito sa Metro Manila kay ginatotok kita subong sa mga dalagko sining mga events dalagko sitong mga update mga tropa dito ya sa Metro Manila mga kabinan mga tropa kay sige gyapon ang patigayon sang conference mga kabinan sang Criminal Investigation and Detection Group mga kabayanan mga katropa. Ibaron tabi mga katropa mga kabayanan ang aton sining news center. Apo di katropa ang Bia Joy Subaldo kon ano na ang sitwasyon dito mga kabayanan sa Metro Manila mga kabayanan mga katropa. All eyes nakatutok subong dito sa Metro Manila mga kabayanan. Kag diri man standby lang kamo diri sa aton niya sa XFM kay may dito man kita mga kabayanan nga mother station ang aton niya nga XFM 99.5 nga may gin-deploy naman subong mga personalidad mga reporter naton dito agad magdulong sa aton dito mga kabayanan sa blow by blow nga coverage in kaso gin man karon mga kabayanan nga i-

nakapag sa Pilipinas. Kung sa Pilipinas pa ang pakaisa ni President Marcos, pero wala sang kumpirmasyon kung yara inisubong sa Leyte. Samtang sa dugang pang balita national, wala nakatestigo si Anay Special Disbursing Officer sa Department of Education nga si Edward Fajarda sa ika-22 ng adlaw sa impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte. Ini matapos nga si Fajarda ang na-stroke katropang boards kagpadayon nga nagapabulong. Sunod kay House Prosecutor Joel Chua nga sila ang ginpahibalo sa sitwasyon ni Fajarda sang Domingo sang gabi September 6. Base sa medical bulletin ni Fajarda, kinanglan sini nga magpahuway sa nga isa ka bulan. Nauna nga ginpayag ni Chua nga bangod imposible nga isa lang si Fajarda bilang witness, ilalainon ang strategy. Si Fajarda ang magatestigo kunta ni sa Article 1 sang Articles of Impeachment o kun ang ginaligar nga misuse sa confidential funds ni Duterte. Samtang ginpresentar sang prosecution bilang ikapulo nga witness sa impeachment trial batok kay VP Sara si Assistant National Statistician Marisa Grande. Ginpresentar sang prosecution si Grande sa pagpamatuod sang pila ka mga angulo kaangay sa pag-verified sang PSA sang 2,669 ka mga ginaaligar payees sang Office of the Vice President kag Department of Education Confidential Funds sang 2022 kag 2023. 1,685 sa among nga numero katropang board sang wala sang birth, marriage kag death records kag iban pa. Kunay baluan nga si Anay Special Disbursing Officer sang Department of Education nga si Edward Fajarda Contani ang natalana nga magtestigo apang ini siya ang ginabulong matapos nga ginstroke. Samtang ginkumpirmar man ni Grande nga sa 677 ka mga pangalan sa listahan sang DepEd nga nakabaton sang confidential funds, 398 diri ang wala sang birth, marriage kag death records sa Philippine Statistics Authority database. Samtang 1,287 sa 1,992 ka mga ngalan nga nakalista sa confidential fund receipts sang OVP ang wala man sang kaangay nga record. Lakip sa mga pangalan nga iniamo si Mary Grace Piatos kag ini ang ginakabig nga non-existent. Dugang ni Grande nga mayara sang 20 ka mga minor de edad sa listahan sang OVP nga nakabaton sang confidential funds kag lima sa DepEd. Matapos nga negative ang nangin results ang verification ng issue sing letter ang PSA kag certification sa Committee on Good Government and Public Accountability sang Kamara. Samtang unusual kag unique para kaya Grande ang mga pangalan nga nakabutang sa mga acknowledgement receipts sang confidential funds. Ang mga pangalan nga unusual para kay Grande ang kaangay sang Arthur Baon, Beverly Calire Pampano, Matthew Queso, Charles Sampalo kag iban pa. Sa mga ginpresent tayong acknowledgement receipts ang pila sa mga ini ang nakabaton sa 50,000 tubtub 150,000 pesos. Ang PSA ang nag-verify sa mga ngalan nga nakabutang sa AR sa diin wala sang may nakita nga birth, marriage kag death certificate sang ahensya. Samtang sa kaangot man nga balita gin kumpirmar ni Grande nga wala nagpatigayon sa field investigation ang PSA agod i-verify kung bala nakarehistro ang tadan nga mga birth sa pungsod para sa civil registry system. Apang inklaro sang testigo nga sa census kung sa census nagatipon sang impormasyon sa birth registration. Payang ni Grande nga nagabasa sila sa submission sang local civil registry offices para sa registration, lakip na ang post kag Sharia bang in charge man ang PSA sa census, nagkuha man ang ahensya sa birth registration. Sa cross-examination katropang boards, ginpamangkot ni Defense Counsel Attorney Justin Gular ang witness kung bala nagakandak sa field investigation ng PSA sa tanan ng mga death registration. Sunog sa witness, nga nagahimo sila sa study as to the completeness base sa available censuses kag vital statistics. Kangay diri, wala man nagakandak ang PSA in relation sa CRS database agad physical nga i-check kung ang tanan nga marriages sa pungsod ang recorded dugang pa ni Grande. Pakigbahin pa sang witness nga nagpatigay ng ahensya sang registration programs kaangay sang birth registration assistance project nga ginlunsar sang February 2022. Samtang ginako mani Grande nga hindi tanan nga mga birth sa pungsod ang recorded sa database ng PSA. Sunod sa witness nga hindi universal ang registration rason nga may programa ang ahensya agud marehistro ang tanan para sa universal

0: Universal Civil Registration. Wala sang kaangi nga programa nga ginahimo para sa death registration bangod may mga lugar nga gina-identify ang PSA base sa census nga may manubo nga registration rates dugang ni grande. Pahayag sang testigo nga hindi makompirmar sang PSA nga naka-record sa database ang tanan nga mga napatay subong man ang tanan nga mga kasal. Aminado si Grande katropang boards nga mayara sa mga births nga wala nakarehistro sa database kag may nagakatabo man nga may mga napatay nga wala na register apang may proseso sa pag-file sang delayed registration. Samtang nagsubtanay si House Private Prosecutor Attorney May De Venagracia kag si Defense Counsel Attorney Justin Nicole Gular angot sa konsino ang dapat nga magpamatuod kun ang mga ngalan nga nadala sa listahan sa mga nakabaton sa confidential funds ni Sara Duterte ang mga alias lang. Suno kay Attorney De Venagracia wala gini-deny sa defense team nga matuod nga mga ngalan ang nakabutang sa nasambit nga listahan. Depensa ni Gular nga wala sang ginatumod nga problema ang Commission on Audit sa mga ngalan nga nakasulat sa listahan sa nga recipient angot sa mga angot sa paggamit sang alias rason nga wala sila nagsabattery dugang sa defense team ngayara sa prosecution ang burden of proof sa mga alegasyon nga ginahaboy sang kampo. Nag-agree si Attorney Amando Ligutan nga ulihin na para hambalon sang defense nga aliases ang mga ngalan nga nakabutang sa acknowledgement receipts. Matandaan nga unang ginpahayag ni Attorney Sheila Sison nga hindi pati on sa depensa agod ipresentar ang ila posisyon para diri. Samtang in question man ni Senator Judge Erwin Tulfo ang posibilidad nga hindi conclusive ang resulta sa civil registry records ng Philippine Statistics Authority sa pag-verify sa mga ngalan ngayara sa listahan sa resibo sa confidential funds ng OVP. Lakip sa mga ginpamangkot ni Tulfo ang muson ay Clarice Hontiveros, Diane Mapo Lapid, John Lapid Jr., Jose Jocno Jr., Heart Santiago kag Anong Pauco. Ging question man sang senador kung balagin paidalam sa verification ang mga ngalan sa PhilSys o kung National ID System. Sunod kay Assistant National Statistician Marisa Grande, wala pa nagpatigayan sang verification ang PSA. Samtang sa dugang pagid nga balita national, luyag ni Vice President Sara Duterte sa high drama suno kay Department of Interior and Local Government Secretary June Vic Rimulya. Pagbuyag-yag ni Rimulya nga naghimo ang kampo ni Duterte nga mapapreso ini sa camp crime sa kaso nga grave threats apang nagbago ang isip sa mga inisang nahibaluan nga handa nga ihatag ang PNP-CIDG ang insakto nga courtesy sa BC Presidente. Impayag ni Rimulya nga wala sang basihan ang allegation sang harassment sang Vice President. Sabado, sang nagpiansa si VP Sara para sa tatlo accounts sa grave threats kasunod sang pagdagdag sang arrest warrant sa iya sa Quezon City Regional Trial Court. Samtang sa dugang pagid nga balita national, ginfile sang Office of the Ombudsman ang kaso nga plunder batok kay Anay House Speaker Martin Romualdez katropang boards. Ini ang angot sa koneksyon o kun ini ang may kangtanan sa maanumalyang nga flood control projects. Domingo sang nag-apilar sa Office of the Ombudsman si Romualdez sa fairness samtang nagapangayo sang opportunity sa pagsabat sa kunanuman nga mga bagong aligasyon batok sa iya. Ang abogado ni Romualdez katropang boards nga si Attorney Adi Fajardo ang naghimo sang appeal kasunod sang reports nga posible pressure si former Public Works Secretary Manuel Bunuan sa paglink kay Romualdez sa flood control scandal. Nag-request man ang kampo ni Romualdez ang impormasyon sa reported nga 28 ka mga bagong witnesses sa ombudsman. Lakip na ang statement sa mga ini. Padayon nga ginapaginwala ni Romualdez ang mga allegation. So far katropang boards sa muning mga balita national nga natipo nagikan sa XFM News Center. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Iloilo, ako si Katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
1: Marabang salamat kay Katropang Bea Joy Subaldo, Makabinat, mga tropa.
2: XFM Flash Report.
1: Flash Report. Ginaserbi na Makabinat sa ang warrant of arrest batok kaya mga katropa kay former House Speaker Martin Romualdez base sa report sa ABS-CBN mga kabinang nga gin serbina sang ang wala to baresta batokya kay former House Speaker Martin Romualdez kag nakabing niya sa subong makabadang isa ka persons deprived of liberty sino ini makabadang ka Interior Secretary John Beck Remulia sino pa makabadang kay Remulia nga subong na ara subong sa ospital si Romualdez bangod sang unstable ang iya sining presyon o kon ang BP kag nakabantay man ang mga pulis dito makabanan kag ginabantayan man ang iya sining sitwasyon kun magnormal ang BP ni former House Speaker Martin Romualdez makabanan na inisya ang pagadalon sa prisuhan sino makabanan kay Remulia kahit gaano siya kayaman hindi niya kayang bayaran ang batas para payagan siya na sa magandang lugar makukulong sino makabanan kay DILG Secretary John B. Remulia ini makabanan si former House Speaker Martin Romualdez ang karon makabanan sa Cardinal Santos Medical Center kag upod ni DILG Secretary Remulia ang personnel sang CIDG nga mo ang nagserbi sang warrant of arrest makabanan na kay Romualdez sa ospital bangod kay nagsaka ang iya sining nga BP mga kabyanan mga katropa.
2: XFM Flash Report.
1: Samtang ang Sandigan Bayan 3rd Division Clerk of Court na nagpayag na nagkabaton sila sang isa ka manifestation halin for hospital confinement. Sino magkabanan kay sa hospital clerk of sa hospital magkabanan ang Sandigan Bayan 3rd Division Clerk of Court nakabaton sa manifestation for hospital confinement para ya kay former House Speaker Martin Romualdez ngayon kapangatubang karon magkabanan sang plunder over alleged 7.4 billion government infrastructure kickback scheme. Sino makabilan sa Sandigan 3rd Division Clerk of Court, si Romualdez ang nag-file sa urgent motion of continued hospital confinement sa Cardinal Santos Medical Center. Sino makabilan kay Attorney Dennis Palma ang sang Cardinal Santos Medical Center na nag-confirm sino makabilan. Sino sa report nga si Palma ang nag-refuse sa pagpahayag sa detalye kung ano ang medical condition makabanan ni former House Speaker Martin Romualdez pero ginapayag ni DILG Secretary John Vic Remulia nga nagataas kung ano subong ang presyon. Sino makabanan ka Secretary Remulia nasa ospital ngayon ayon sa kalihim kasulukuyang nasa ospital si Romualdez dahil sa pagiging unstable ng kaniyang presyon at kabantay sila hanggang sa mabuti ang kaniyang kondisyon kagdalon ni makabanan na kundiin ni siya prisuho no kahit wala din siya sang bail kahit gaano siya kayaman hindi niya kayang bayaran ang batas para payagan siya sa magandang lugar makukulong ayon kay Remulia makabayanan makatropa. So ang status kumong makabayanan ni former House Speaker Martin Romualdez ini siya ang arrested mga 39 minutes or 39 seconds ago naging flash ini makabayanan kag nag-abot sa Cardinal Santos Medical Center. Ini makabanan si DILG Secretary John B. Remulia upod ang mga personnel sang Criminal Investigation and Detection Group makabanan mga katropa.
2: XFM Flash Report. Flash Report.
1: Iban pagkid mga detalye karon ginabantayan nato dito makabanan base may mga video kada katropa nga John Rea nga makalap na karon sang pag-serbi sang warrant of arrest batok ya kay former House Speaker Martin Romualdez nga bisan ko lang no bisan courtesy sang aton iya nga mga kapdanay dito sa media sa Manila lakip man makabanan ang aton sining connection dito sa ang aton nga mother station sa XFM 99.5 dito makabanan sa Metro Manila. Pero ang status karon makabanan ni House Speaker former House Speaker Martin Romualdez inisya ang arrested pagkatapos nga gin serbi ang warrant of arrest sa iya sa Criminal Investigation and Detection Group sa kasong plunder suno kay DILG Secretary Rimulya, kahit gaano siya kayaman, bisan ano kakamangganon, hindi niya kayang bayaran ng batas para payagan siya sa magandang lugar makulong. Suno kay Secretary Rimulya, bisan ano kamaniya kamangganon, hindi niya masarangan ng bayaran ang layi para nga pasugtan siya kundiin siya prisohon sa maayo nga prisuhan mga kabiyanan makatropa. Ginulat natin ko natong karon kung ano ang sitwasyon dito sa hospital kay man nag manifest na padala makabanan sa isa ka urgent motion of continued hospital confinement sa Cardinal Santos Medical Center si former House Speaker Martin Valdez iniging confirm sang abogado sa hospital kasi attorney Dennis Polma. Si Polma nagpamalibad makabanan sa media na maghatag sang kondisyon ni Romualdez pero ang iya sining kondisyon sa makabanan nagataas kuno ang iya sining presyon, ang iya sining BP. Sino makabanan kay Secretary John Bicrimolia, kasalukuyang nasa hospital si Romualdez dahil sa pagiging unstable ng kaniyang presyon at nakabantay sila hanggang sa bumuti ang kaniyang kondisyon. Tila ba laban sila yung kabanan nga mag-amusin nga sitwasyon? Pareho ba natin sa ligad ng pag-arestar kay Senador Rodante Marcoleta? Nagtaas pa ng BP niya? So kung naigin pa assist makabanan, gin-pa-evaluate sa government doctor, kag dito ni Baluan nga pwede ni siya makagwa sa private hospital, kag subong preso makabanan sa isa ka facility dito sa Metro Manila, ini si Senador Rodante Marcoleta sa kaso man niya nga plunder mga kabayanan, mga tropa. Pero iniya, ang kaso ni Marcoleta, hindi niya parte iya sa flood control. Parte niya sa wala niya gin-declare ang mga minilyon nga gin-bulig sa iya during eleksyon. So, may kamtanan niya sa election offense ang iya-iyang kaso nga may minilyon nga mga nagbulig sa iya nga wala niya gin-declare sa iya sining sose. Amin ako nga ang gin-pasakaan siya sa kaso nga plunder. Pero yun iya mga bayan kay former House Speaker Martin Valdez, iniiya makabinan ang may kang tanan sa ginaligar mga katropa nga sa sa may flood control anomaly makabinan nga ang charges against kay Martin Valdez kay former Acobicol Party List Representative Zaldico may kang tanan ni makabinan sa current flood control plunder case 2026 ang charges the office of the ombudsman filed plunder charges against House Speaker Martin Romualdez kag kay Zaldico. The accused former House Speaker Martin Romualdez, former House Representative Zaldico and two other accused, the charges plunder, graft, direct and indirect bribery and money laundering, the amount of $7.4 billion is $118 million in alleged kickbacks and anomalous allocations. The core issue, irregularities and substandard construction and kickbacks. Amo ni makabinan ang ginpasaka batok ya kanday former House Speaker Martin Romualdez kag former Acobicol Party List Representative Zaldico and two other accused. The amount is 7.4 billion pesos, alleged kickbacks and anomalous allocations sa flood control project anomaly makabinan mga katropa. Dugang ang mga balita, dugang balita liya makabinan dito sa Metro Manila. Aton ni Baloon sa aton nga pagbalik ka. Pagkatapos makabinan sa aton sinihang commercial, standby ka mo kay aton balikan dito makabinan sa Cardinal Santos Medical Center dito karon nga ginabantayan ang kondisyon ni former House Speaker Martin Romualdez kay base makabinan sa ginabuyagyag ni DILG Secretary John Bicrimolia, nagataas kuno ang presyon ang BP ni Romualdez mga kabayanan mga katropa. Dugang nga mga balita, kag balita dito mga kabayanan sa Metro Manila at balikan, ilabadigid ang statement ni DILG Secretary Martin Romualdez. Ang oras sa alas 7:50 na mga kabayanan mga katropa.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Alagaan ang puso bago pa mahuli ang lahat. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may bawang na kilalang tumutulong sa cholesterol management at spirulina na may nutrients para sa cardiovascular support. Isang simpleng hakbang para sa mas malusog na puso. Santon Gold Herbal Capsule.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Aroma at lasa, benepisyo at presyo. Panalo ka dito, Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
3: Ang kape ko, Southern Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Southern, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Southern Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic. Sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
4: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Inapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
9: Santon Plus Herbal Soap.
11: Yan namigin!
9: Santon Plus Herbal Soap.
12: X.
13: X.
12: F. M.
13: X. F. M.

0: Secret of Health.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Plus Gold ay mayroong bioactive compound na saponins? Ang saponins ang tumutulong sa ating katawan para labanan ang mga fungi, bakterya at viruses at pinapalakas ang ating immune system sa pamamagitan ng pagtulong sa paggawa ng T-cells para masiguradong protektado ang ating katawan laban sa infection at iba pang mga sakit. Ang saponins ay makatutulong din para mapababa ang rest sa pagkakaroon ng heart problems dahil nakakatulong ito na linisin ang ating mga ugat para mapanatiling maayos ang daloy ng dugo at maiwasan ang pagkakaroon ng high blood pressure, stroke at heart attack. Ang saponins na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay makatutulong din para makontrol ang ating blood sugar dahil tinutulungan nito ang insulin para magamit ang asukal sa dugo o di kaya naman ay maipalabas ito sa ating katawan para maiwasan at masolusyonan ang karamdamang diabetes. Kaya ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Sabayan po ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C para mapanatiling malakas ang ating resistensya at para maiwasan ang heart problem, diabetes at iba pang mga karamdaman.
2: Sa panahon ngayon, high-tech ng lahat pati sakit mo to the highest level na din. Kaya dapat ang suplemento mo, TP-Bitsugin. Dapat, dekalibre. Yung kayang labanan, anumang uri ng sakit. Kaya't mag-Cellphone Plus Gold ka. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Kaya't dito na tayo sa subok na Cellphone Plus Gold.
3: Yahoo!
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: The Secret of Health.
1: Naghahanap ka ba ng kape na healthy at walang bad side effects? Subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape na may super antioxidant properties. Tumutulong sa pagpapalakas ng ating immune system at tumutulong din na mapangalagaan ang ating puso at ang ating kalusugan. Maliban sa mga super antioxidant na makukuha sa pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix, mapagkukunan din ito ng mga isoflavones gaya ng ginistin at daidzin at glycitin. Ang ginistin na makukuha sa bawat pakiti ng Santon Plus Coffee Mix ay may kakayanan na tulungan ang katawan na pigilan ang pagkakaroon ng cancer sa pamagitan ng pagsasaayos ng hormone level sa katawan. Nabibinipisyuhan din ito ang mga tao na may osteoporosis at pinapababa din ito ang panganib sa pagkakaroon ng mga cardiovascular diseases. Kaya kung kape na punong-puno ng health benefits ang hanap mo, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: The Secret of Health.
1: Ang karamdaman na glaucoma ay isang grupo ng mga sakit sa mata na maaring magdulot ng pagkawala ng paningin at pagkabulag sa pamagitan ng pagkasira ng nerve sa likod ng iyong mata na tinatawag na optic nerve. Para maiwasan ang mabilis na pagkasira at mga pinsala sa optic nerve, ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay nagtataglay ng mga nutrisyon na mahalaga sa pangangalaga ng mga nerve sa ating mga mata. Iwasan at solusyunan ang karamdaman ng glaucoma. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
7: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinapayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulat.
8: Mag-Vision X Plus Herbal Capsule.
9: Vision X Plus Herbal Capsule.
8: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata.
9: Vision X Plus Herbal Capsule.
8: Mabibili sa mga butika.
0: The Secret of Health.
1: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, nagsasabing, wealth is nothing without

0: secret of health.
1: Yes, to health.
2: Kung mamati ka sa XFM.
3: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila ko nga agi.
2: Kung mamati ka sa XFM.
3: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
0: Yeehaw! XFM.
4: Katropa mo!
5: Exciting!
1: Mga katropa, excited!

0: Oras 13 XFM Radio Patrol Ilo alas 8 in punto makabalan mga katropa.
1: XFM Flash Report. Flash Report.
0: Nagabot na makabalan sa Cardinal Santos Medical Center ang PNP doctor. Ang buti assess makabalan ang status ni former House Speaker Martin Romualdez makabalan. The Philippine Police doctor are here to determine status in conference with the doctor. Sunok makabalan kay Secretary John Vic Remulla makabalan mga katropa. Samtang kung nakaroon ang sitwasyon mga katropa ni Romualdez ang inisya ang prisohon sa Quezon City Jail. Sino kay Remulla nga his room in Payatas is just waiting if the court commits him. The fight is fair. Sino makabalan kay John Beck Remulla. He stressed referring to the new Quezon City Jail where other personalities alleged involved in the infrastructure corruption scandal have been jailed. So iban mga kabanan ng mga kwangali, no? Ng mga opisyal sa gobyerno. Ilabarigin mga kabanan ang pila ka mga opisyal sa DPWH dito man na priso sa bago new Quezon City Jail. In Payatas, mga katropa, mga kabinan. Anong status karon mga kabinan, ni House Speaker Martin Romualdez? Sino mga kabinan sa report? Sang doktor, sang Santos, sa Cardinal Santos Medical Center, former House Speaker Martin Romualdez ang nag-suffer karon mga kabinan, sang cardiovascular event. His blood pressure was unstable and he was having anxiety attack. Sino makabalan kay Remulla sa briefing abisang doktor sa Cardinal Santos Medical Center. According to the doctor, he suffered from cardiovascular event. His blood pressure was unstable and he was having an anxiety and having an anxiety attack. Sino makabalan kay Remulla.
1: XFM Flash Report. Flash Report.
0: Ang dugang ni Remulla, we assure you, we cannot hide behind his wealth. No matter how rich he is, he cannot pay the law to allow him stay in place of this caliber. This isn't a permanent situation. Lugabi ka ito pang genre, ang statement ni Secretary Remulla sang DILG. Kaya man, nakapiparar na kuno iya ang kwarto o kung ang prisuan dito sa new Payatas or new Quezon City Jail nga prisuhan kay former House Speaker Martin Romualdez. Sana na kanto pang yun. Ay, pinbakilang ko. Hindi ko wala dimonitor nga kung ano. Pinbakilang ko kung okay na. Anong kabinan ang lip-on siya ng statement ni DILG Secretary John Vic Remulla?
2: Para sa para inayan po ang warrant of arrest para kay former Speaker Martin Romualdez ayon sa warrant of arrest issued by the 3rd District ng Sandigan Bayan. Andito po siya ngayon naka-confine as according to the man to the doctors, he is suffering from a cardiovascular event, unstable ang kanyang blood pressure, and having an anxiety attack. However, we made it clear that like in Secretary Gulong's case na apat na araw siya ando doon, we will check every day hanggang he is well enough to be presented to court. In the meantime, meron kaming armed guards outside this door. Meron kaming armed police outside the hospital and in the lobby. At merong, he is now considered, after we read him his rights, he is now considered a person deprived of liberty.
3: Sir, since when pa po siya dinala dito?
2: This afternoon at 4 p.m. Okay, so for the appreciation of the press, this is the final statement we will give until tomorrow as we can determine. Okay.
3: Sir, ano po yung reason? Bakit po siya
2: dinala
3: dito biglaan?
2: Again, the cardiovascular event, stable blood pressure. Our doctors are here. Dito yung doktor ng PNP para i-determine in conference with these doctors para malaman natin lahat. But we assure you, he cannot hide behind his wealth. Kahit gano'ng kayaman siya, hindi niya kaya bayaran ng batas para payagan siya dito sa magandang lugar lang, mga magandang lugar na matutulog. Dadali namin siya sa Payatas sa tamang panahon na kung sabihin ng doktor na kaya na. hindi ito permanent situation. Ang kwarto niya sa Barata ay naghihintay na, kung sabihin man ang kwarto na gan siya, ay naghihintay na ang kwarto niya sa Barata. Batas ang laban dito.
3: Ay, yung cooking process.
0: Yes, yes. Okay, thank you very much. Nabatian makabenan ang tawag ga press conference. Ako na corner sang press sa Manila si DILG Secretary John Vic Remoria. Ngayon kapi para na ko naman kabenan ang presuhan dito sa New Quezon City Jail sa Payatas para nga dira isulod si former House Speaker Martin Romualdez in kaso karon kun ano ang mangin finding sabi no sa ang PNP doctor kati isa ini makabanan kapamaagi nga my government doctor nga maga check no kay kun para masigurado no kun ano gid man sitwasyon iya ni former House Speaker Martin Romualdez kay may aras kun makabanan nga pagtaas sa iya sini nga presyon kag may aras siya makabanan makatropa nga anxiety attack. Ano ba na ini ang anxiety attack no? Kaiban text ko nga ako nga kilala ng doktor mangkop tani ako kung ano yung anxiety attack na ginatawag. Pero wala pa siya ka-feedback na nagmakayo ko na isang meaning sini sa Google. An anxiety attack is an informal term used to describe a gradual escalation of overwhelming worry. Overwhelming worry, sobrang nga pagpanumdom. Distress and physical tension in response to perceived stressor or ongoing concern. Kasi siguro ti I don't know kung anong paano ini-maintain paano ini-maintain kasi ni former House Speaker Martin Romualdez ang aktuasyon niya nga may aras siyang anxiety attack. Kasi kung ba siya natin makabanan ang sabat ni Google sa aton, an anxiety attack is an informal term used to describe gradual escalation of overwhelming worry, distress, and physical tension in response to a perceived stressor or ongoing concern. Like, sample niya, sa itong timpo makabanan nga si former President Gloria Macapagal Arroyo, sa ini siya makabanan ang ginhospital arrest. Ini siya ang nagreklamo nga may masakit ang iya sining liog. Kapag nga nag-manifest siya makabanan, nagpadala ng abogado niya sa korte, na kung pwede, may pindalom siya makabanan sa hospital arrest. Bangod sa neck problem niya. Amin ko nga samtang ini siya makabanan ang nag-appear sa publiko, ginakarga siya sa wheelchair. Kag may arrest din nga neck support para nga ma-establishan magkabanan nga may problema gimman siya sa iyang liog. Tiniya magkabanan ang kay former House Speaker Martin Romualdez may aras, luwas ko no magkabanan sa pagtaas ng iya sining blood pressure, may aras siya ginabatyag nga anxiety attack. Is an informer term used to describe a gradual escalation of overwhelming worry mga kabinan, mga katropa. Talaga, may sobrang pagpanumdom sang overwhelming worry, distress and physical tension in response to perceived stressor or ongoing concern. Tilawas sa gataas ang IABP, may aras siya makabanan ginabatyag anxiety attack. Takeaways. While anxiety attack is not an formal diagnosis, people used to describe a collection of physical symptoms like increased heart rate and nausea that can arise from anxiety. So, buto pala makabanan, may palpitation siya. Kag nagasuka siya, amo galing niyong makabanan ang isa sa mga simptoma sang anxiety attack. Anxiety attack often have links to a specific trigger and develop gradually, whereas panic attack can occur suddenly and without an obvious case. Talaga may palpitation ang tao, kag gasuka siya, amo galing na makabanan ang simptoma sinisang gatawag nga anxiety attack. Di karon kon ma-establishar ina karon makabanan sang PNP doctor kay hambal makabanan ni DILG Secretary John B. Cremolia nga nag-abot dito ang PNP doctor agad gi check kon matuod makabanan ang gina-claim ni House Speaker Reformer House Speaker Martin Rivaldez nga gataas BP niya ti una base na makabanan i-establishar kon taas ginon BP niya. Di kon may palpitasyon sa gataas BP mo eh. Di ba? Lingin ulo mo sa nagasundo ka kao. Di kon may establishar ini yung makabanan nga wala ini sa gina-claim ni former House Speaker Martin Romualdez hambal makabanan ni DILG Secretary John B. Cremolia ang prisuhan dito makabanan sa New Quezon City jail sa Payatas ang nakahanda na kag didto man makabanan na priso ang iban sini nga mga ginakusar may kaangtanan makabanan sa flood control anumali ilabadagid makabanan makatropa ang mga taga DPWH mga katropa. Yo bantay nato na kay basi ko na basan pa ini ang pag check kay former House Speaker Martin Romualdez. Samtang si former Acobicol Partidist Representative tinodetach ni siya makabanan sa House of Representative. Dito sa subong sa I don't know kung diin siya nga lugar sa abroad. May duwa pagid ka mga akusado sa kaso, no? Ini si Jocelyn Tragua Sereno kag si Felicito Cristobal Guevara. Ang ila sining address dito man makabanan sa Makati City kag ini si Felicito Cristobal Guevara sa Olongapo City mang kabanan mga katropa. Ti subject isla mang kabanan sang pag serbe sang warrant of arrest sa kaso nga plunder mang kabanan mga katropa. So bantayan ni mang kabanan kay man ang alas subong ila mang hapon mga 7 kon subong ila mang gabi mga 7 o'clock gin admit o kon gin dala sa Cardinal Santos Medical Center si former House Speaker Martin Romualdez bagod mang kaminan sang iya sini nga nabatyag nagtaas iya sini nga BP kag may panic attack siya mga kabinan mga katropa. Ang oras diri mga kadramanan sa XFM Radio Patrol Ilo alas 8:13 na nagapamati ko mga kabinan diri gyapon sa headshot. Mayang gabi kay Arlene de Guzman dira sa Balasan. Evening watching live from Balasan. Dira gali kay Greg Aracena kay Dindin Lau Aracena dira sa Real Marketing. Mayang gabi dira sa Balasan kay Nyek Espinosa. Mayang gabi kay Nyek dira sa Barangay Boulevard Molo. Mayang gabi katupang Phoebe Board shout out sa asawa ko Bing Bing Pamati Subong sa programa mo. Salamat gid kay Arlene de Guzman dira sa Balasan mayang gabi kay Jerry Boy Adorno Climino mayong gabi mga kabyanan mga katropa. Pagbalik nato dugang sining mga balita diri gyapon sa XFM Radio Patrol Iloilo mga kabyanan mga katropa. Kay man ang ining warrant of arrest mga kabyanan nga ginserbe subong gabi kay former House Speaker Martin Romualdez, mga kabinan, mga katropa, wala inisang bail. Kadungan, mga kabinan, sang gin-issue sining warrant of arrest. Nga gin-pagwa sang 3rd Division, mga kabinan, sang Sandigan Bayan, nagpagwa man sang whole departure order. Ang korte, nga ang minutes sining mga kabinan, patanan ka mga associate justice o kon 3rd division justices ang present sa pagpagwa sa whole departure order. Honorable Carl Miranda, chairperson. Honorable Ronald Moreno, associate justice. Honorable Fritz Brian Anthony M. De Los Santos. So, kwan ni, no? Tatlo ka mga justices. Ang chairperson mo si Associate Justice Carl Miranda, Ronald Moreno, Honorable Fritz Brian Anthony M. De Los Santos. The following resolutions was adopted. People of the Philippines versus Ferdinand Martin Gomez Romaldes, Elizalde Zalde Salcido Co, Jocelyn Tragoa Serino, and Felicito Cristobal Guevara. And resolution dated September 4, 2026. The Office of the Ombudsman indicted, accused former House Speaker Martin Romaldes, former Acobicol Partilist Representative Elizalde Saldi Co, Jocelyn Serino, and Felicito Guevara for plunder defined and penalized under Section 2 of Republic Act number 7080 as amended. After careful review of the aforesaid resolution and its supporting document as well as the submitted records, the court finds the probable cause exists in this case. Pursuant to Section 5, Rule 112 of Revised Penal Code, Rules of Criminal Procedure, accordingly, let warrant of arrest be issued against accused. Former House Speaker Martin Ferdinand, Speaker Ferdinand Martin Gomez Romaldes, former Acobicol Partilist, Representative Elizalde Saldi Salcido Co, Jocelyn Tragua Serenio, and Cristobal Guevara. Let hold departure order, HDO, be issued against all accused. So ordered. Signed, Miranda, Chairperson, Moreno J. R. K. Miranda J., Chairperson, R. Moreno J., and FBA De Los Santos J., ang nagpirma sini mga katropa sang hold departure order, mga kabayanan, mga katropa. Ang oras din mga kabayanan, mga katropa sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 8:17 na. Dila ba naman sini mga kabayanan, base ko may mga survey naman ni kapagay mo on, kaya man gilalan to mga kabayanan na. Nga amo ini ang nagpa-slide down sang trust rating sang presidente bangod mga kabayanan sang kaso sang iyang pakaisa sa mother side, no, sa Romaldes nga side. Daman ko nung ginhalinan sang pag-slide down mga kabayanan sang trust rating sa presidente, kay di nagambal ang iban nga tiway gani sa maka way gani sa maka makapadakop kay former House Speaker Martin Romaldes. Di ilang taon ta, no? Kaya labad-laban sila kasi may mga survey naman ni makabadang mga pagkapatid kayo nun. Kaga ibaloon kung ano na ang kung ano abi ang epekto sila sa trust rating sa presidente mga kabinan mga katropa. Ang oras din sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 8:19 na. Nagapamati ka mga kabinan din sa headshot sa XFM Radio Patrol Iloilo mga kabinan mga katropa. Pagbalik natin, umpisa natin mga kabayan, mga balita diri sa Atoria sa Iloilo. Iba nang tabi ni, no, kung ano nang status ni isang asawa nga naglakat, may dalat ko ito mga 137,000 kakwarta. Kaya nga problema, ginaya siya ng bana kung di natunog ka ito, no, kay iba nang tabi. Basi ka trapang Nobel, mga kontak mong bana niya, mga tabi, kung kamusta na ko, mga arak niya po, ng, kung nakakontak kami kasawa niya, no, para may update kita kay pabati natong karon makabenan na ang interview sa ang bulsay kay tropang Joseph Banias sa bana makabenan nga naga problema gid kasta subong as of 12 noon wala gid nakakontak makabadan ang yasiring asawa kag wala may baduan kundi inag kadto ang yasiring Facebook account naka-lock makabadan pero wala gid nakuno kagilak ang profile bisang yasiring asawa makabadan mga tropa. Ang oras diri sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 8:20 na makabadan mga tropa.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santhrone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhrone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Para sa mga may hormonal imbalance, may tulong ang Premium D3 Soft Gel. Ang Vitamin D3 ay may role sa hormone regulation. Ang healthy fats ay mula sa VCO at Moringa seed oil na mahalaga sa hormone production. Mas balanced na katawan, mas maayos na pakiramdam. Premium D3 Softgel. Santhrone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhrone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santhrone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santhrone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhrone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhrone Plus Herbal Oil.
6: Santhrone Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
7: Ako po si Jemmyline, isa akong bankrate. Para maboost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Santhrone Vitamin C ang niinom ko. Dahil hindi ko ramdamang pagod sa araw-araw na trabaho.
6: Santhrone Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Sister Pain.
9: Si Michelle Legally, isa kasi

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga buki ka.
1: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
2: Ako si Gary Mirasol, sang Barangay Tabok Suba, Haro, Iloilo City. Nagpasalamat sa XFM kag kay Dr. Remineto Uy sa ako nga nadagaan na 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-inraman sa Santon kag XFM, libu-libo papremyo. Madamoy nga salamat.
1: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi pagkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 00980 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lamang uri ng sakit.
3: Ladies,
4: naku! XFM!
5: Katropa mo!
3: Exciting!
6: Mga katropa! Exciting!

0: Ahora Sykes FM Radio Patrol Ilo a las 8.25 na magkabila ng mga katropa. Panayang kamagap mati diri sa headshot sa Sykes FM Radio Patrol Ilo sa Gihapon yung katropa ko si katropa ang Phoebe Borges Tibor Morales. Himan on tamang kabila ini ang status karon sang asawa. Nga taga barangay unya ati Dilion makabila sa Mandurriao. Ini matapos nga as of 12 kay na sa auto. Wala pa higyapon sa ninamdahom kundi diinabi ng asawa nga si alias Juan. Naglakat ini nga may dala ko noong kwarta nga more or less mga 130,000. Ito kay gabantay sila isang ginapamantayan sila sang tubigan, may bugasan. Wala sang ideya makabanan ang yas ni Gabana kundi nagkanto kay si Nong Jerry. Nagka-problema man kay tima ko muna nga wala gid siya sang kontak kay asawa niya kay ang Facebook ka gina nakalock bang kuno kag wala gid nakagi kuno lock iya sang asawa niya kag gina lantaw nga basi kuno na depress ang asawa kay 2023 napatay ang ila bata no actually 2023 ako nga isbong nagabatya pa ko sang kadula man asawa ko kay makong muna nga gina labrig gid babala kon panangga mo gid sa katawo ti wala gid sang kuno wala gid balaan ko di nang kadto ding ang asawa niya no ni bilang tabi kay katrong ramel kon anong natawag niya nga bana kon kamusta na no kon kakontak ka bing asawa niya no akatro pang Romel mayang gabi
1: katropang board so wala gid sang hibalo pa ang wala gid wala ka kontak bana si Jerry
0: wala gid
1: gin try natin nga kontak kon subong si Jerry pero hindi naton ma reach ang iya sini nga number katropang boards pero kay
0: na basta ga pamati si Jerry subong basi kon maka feedback man kit siya diri sa aton para nga makahatag kita update sa nagakabalaka man sa iya katropang
1: pero last
0: si Dong Jerry do halos hindi sa makakaon.
1: Yes. Last kay na sang after sang interview naton sa iya kay na dito sa Barangay Oñate de Leon naglakat si Jerry para nga mag-coordinate sa pulis para nga magpa-blatter nga missing na, ang iya sining asawa matapos nga naglakat sa tong pizza 5 at pang board sang kagahon. So bali duwa na kadlaw nagligad.
0: Oo.
1: So gintawgan siya kay na sang pulis para nga mag participate para pangitaon niya sining asawa katropang boards. So ginatinguha to sang pulis nga i-backtrack ang tanan nga mga CCTV cameras sa palibot sang balay dito sa Oñate pakadto sa New Public Market sang Mandurriao. Sa ginaagyan niya perme dragid sa barangay Oñate gid katropang boards eh. Kag sa mga pamalay nga may ara CCTV nga pwede malantaw o kung matrack sa mga katapos ang pulis nga may basihan kundi ingid man nagkadto ang iya sining asawa. So naglakat ang asawa niya sang Sabado sang kagahon para magpamukas ang iya ila sining baligyaan dira sa gym kundi ang mga iba niya nagabaligya dira sa sulod sang gym sang Mandurriao katropang boards. Kay ginobra ang public market sang Mandurriao. So ang iya nga bana diri nakapwesto sa babuyan sa new nga public market sang Mandurriao katropang boards. So natingala ang iya sining bana nga ginkadtuan na lang siya sang iyang mga suki nga manugbakal bugas nga wala sirado ang ila pwesto sa sulod sang gym. So din ginkadtuan sang bana na tingala siya nga wala nakapamukas ang iyang sining asawa. So dito nagsugod pangita ang bana kundi nagkadto kag tingala siya nga way nakapamukas ang iyang sining bana katropang boards. So ginreport niya ini sa pulis kag si iban nga mga media outlet para pangitaon ang iya sining asawa. So kaina ginkadtuan naton si Nong Jerry Ibanez amuning bana kag ginpamangkot naton kun nalibot niya na bala ang pamilya kay base didto bala katropang boards.
0: Kag dinhi katropang rebel ang kwadaw
1: ang babae. Ang babae dungunsi.
0: Dungunsi.
1: Oo. Pero si Jerry ya is taga Kalinog dia. Pero mga 26 years na sila nga naga-star dira sa balay sang ila amo. Nga amo nang nagasalig sa tanan nga negosyo sang ila amo, sila ang ginasaligan katropang boards.
0: Ga baligya bugas.
1: Baligya bugas.
0: Ga baligya karne
1: baboy.
0: Oo.
1: May laundry shop, may refilling station, may gasolinahan. Amo nang mga negosyo sang ila amo nga gina-attender sining mag-asawa katropang boards.
0: Do sila ang caretaker.
1: Oh, sila ang caretaker. So doon sila gidyang salaligan, sila gamanis tanan, sila kapangita tawo. So sila gidyang saligan. So that's why nga kahangawa man, kaya nagkabalaka man ang amo dito sa guwasang pungsod, nga ang nadula abi ang iya sining asawa. So ang asawa niya may deal,

0: Para ba si kon makita nyo ba na ang ining babae? Yes. Padayag lang in front no sa diri sa XFM 0950 975 6970. Kundi ba ni samon nga messenger no? Mm-hmm. Inform lang palihog para nga ma-inform taman ang pinakalapit gyud nga police station kun din yun na nakita no. So among dingi katrapang dumay lang iya sining itsura. Amo ni latest nga itsura.
1: Hindi, nagliwang-liwang siya
0: gawa kamay. Pero amo gini siya ang itsura
1: niya. Amo na yung itsura niya.
0: Nagliwang-liwang siya kay batiko daw.
1: Duway siya kakaon.
0: Duway kakaon.
1: So isa na sa mga natingalahan sang bana niya after nga napatay ang ilang bata at rupang
0: 2023. Oo.
1: Nga do, uway na siya gana magkaon. Ito
0: na kinakita pang Romel, no? Kay na-experience siya ang tama na.
1: Oo.
0: Sa daw, ilabi na ginkong planga mong tao.
1: Yes. Mm-hmm. Oo. So, ang mga nakakilala sa iya, kag mga close niya gidira sa Manduriao Public Market, nagapating basi depression ang nabatyag sang ni Juan, ang muling asawa katropang boards. Bangod sa natabo sang asawa niya sa iyang bata, kahit isa malang bata niya, tapos tinadula pa. So, dito naghalin ang iabing gawi nga do laka na siya kakaon. Wala siya gana magkaon. Gakapi siya pirmi. Tapos palainom sa soft drinks. Amo nang panaysayon sang bana. Kag sa mga nakakita man dito sa Manduriao Public Market Katropang Boards. So, padayon pang ginapangita, ginakontak ang pamilya niya dira sa Dungunsi kung nakakadto. Kiti hambal gani kay inasang bana niya, aging kadtuan niya ang pamilya sang asawa niya, kagin prangka. Nga basi, bala may problema lang ang asawa, kagin natago lang sa pamilya niya, katropang boards. Pero hambal sa pamilya sang ni Juan nga, hindi man guro pwede nga taguo namon kay subong nagaparik-parik man sila pangita para makita ni si Juan katropang boards.
0: Luwas sa Dungunsi ng katropang Romel nga mga pamilya, lasa di ginang pamilya ni sa probinsya man?
1: Ang babae do Manduriao gidya ka
0: Manduriao sa Manduriao siyudad gidya no.
1: Pero ang lalaki taga Kalinog.
0: Kalinog.
1: Oo.
0: Okay. So kon maglakat ni ang asawa niya da nagadtos dungon si.
1: Oh, dos dungon si.
0: Oh, okay.
1: Kaga dito abi sa pamilya nila sa Kalinog eh.
0: Pero pag suppose sa iya ka pa Romel nga wala na sa balay nila, ano man ang pertahan gin persa nga buksan gin ano persa daw
1: based sa pagbalik sang bana niya sa Ilabalay. Kundi gauna gin man niya lakat ang bana katropang boards mo halin sa Ilabalay tapos makadto sa pwesto sa Babuyan kiti mapili ba sa sang baboy nga no display dira sa iyang pwesto. Tapos mga 5 o'clock, 4:30 to 5 o'clock, nagalakat man ng asawa. Sa Sabado. Malakat man ng asawa niya, tapos mamukas man dito sa ilang pwesto nga bugasan sa sulod sang Manduriao Gym. Sa daan niya gym nila. So, natingala lang siya nga mga alas 8 na, ginkantuan siya sang ilang mga suki, nga sirado ang ilang pwesto sa gym. So, dito na nag-worry ang bana. So, ginpulian niyang balay nila, tingala siya, nga ang liyabi sang kwarto nila nga usually ginadalagit perme ni Juan sang asawa niya nadala niya ginapirme niya ginabilin ara dito sa lamisa kagbukas ang pertahan katropang boards.
0: Okay.
1: So dito nagduda ang bana kahit iway ginadala sang asawa kag ginpamangkot ni Jerry ang tricycle nga ginsakyan sang asawa nga mulang suki gid nga nagadulong sa iya pakadto sa dira sa gym sa Tubang sang Plaza Manduriao abi. So gin pamangkot hambal sang tricycle driver nga diri sila nag-agi sa pihak pakadto sa Soundstar drugstore sa may bag-o nga new site ang anyo building sang public market kag dito niya kuno ginbilin ini si Juan
0: dito sa kwan
1: dito sa pihak sa
0: De Leon nga side
1: De Leon nga side
0: oo.
1: Kahit usually hambal ni Manong Jerry diri siya nag-aagi sa Mihorada Street Permemo. Lapos niya dito sa may simbahan.
0: Oo.
1: Tapos liko siya sa too amo na din ang gym health center tapos gym
0: galibot.
1: So natingala siya nga dito nag-aagi ang tricycle sa pihak may libot sa pihak
0: diri sa pihak sa likod.
1: Oo, sa pihak sa likod. So dito natingala ang bana abi kay siling niya kun dito sinanaog sa bag-ong building o kun bag-ong public market imposible nga magsulod siya sa public market hindi makita ang bana niya nga wala niya abingin bugno o amo nang hambal ni Jerry Katropang Boards.

0: So, pamatian natin lang ang portion sa interview ni Katropang Jocel Banyas kay Ina sa Bullseye. Katropang
1: Bullseye, Bans. Okay. Oh, nakapauli na si Mrs. Mo.
2: Okay pa, sir.
1: Mm-hmm. Ano gidang plastada sang singkoto sang kagahon sa paghalin niya sa balay niyo, Hao?
2: Ni sir, wajay ko ka bayo sir mo, wajay ko sa balay niya. Kay, aga po galing ni balay sir mo mga alas tres.
1: Mm-hmm.
2: Pakinda ko ka, hili ko ka baboy ko nga po taroon lang.
1: Oo.
2: Kag-kiloon, kag nasaon, nag-dispis ako niya lang isa. Kikaroon, may naman ko kinapon niya, una si Joan, pero ay pa, kung kung buta, kung ba siya nag-dili lang, nasan siyang uriwin, kapangagkabala naman niya naman ko kinapon, mga alisiti ni Jaguruay.
1: Oo.
2: Di ko muda eh, ang nanganay lang eh, bati kung nag-dili lang siya pala. Ito so, pagka uli, mga alfekte media or quarter tonight, ang tinawo ni Palinti Dodoy, na ganun sa ako sa bugas, na makuha. Tingin ko, all, kuha ito si Joanna. Una, may patugir. May tayo balik mga sa ako nga bugas kay si Palinti Dodoy na kumabayan ng balik. Tiyambal kay Raul, kung kul karon lang uli, basi kong tawaan na kapigyan ko ni Joan, uli ang utaris ni Balay, baikan ko. Kaya na muna sir nga, pag uli ko si Balay di, natingala ko nga, sirado ang kwarto, pag luba ko ka doorknob, bukas. Daso na nga, ang labi, aras ni gamay nga lamisa. Eh, na din sila kong kwarto kung nanagluwat eh, kag namangkot kung tayo hindi nila mandi nga upo namin gubar kaya balay ni Manong ka.
1: Oo. Oh.
2: Una kag inawat na yung lakat din, mga kwarter to 5. Kaya kung na ganun, nag push tinda to ako. Kaya mo kayo na yung nagbalik ko sa tinda, kaya iabi ko ba si Tuyan na bla?
1: Oo.
2: Kaya pagbalik ko, ano ang Japon? Kaya amot kayo kintagwan ko yung utag sa doon. Kung nakakanto ito si Juan. Kung nawala, yung nilakontak nila eh. Hindi man nila makontak ang number ni Juan, ni Suawon. Kaya wala lang kung mag-ano akong ko. Basit ko may insugo si Manong si Yabla. Kaya ang bali ganyan lang kapag mga babuyan. Kung nandiyan, wala sabog ko kasi na. Ano nga nasabog ko manong siya. Kaya matituya ko ng panty na nag-lalay niyo. Kaya gabladya ko kababoy. Ga, ano kinsal ko, yung galito-lito bla.
1: Oo.
2: Mababladya ko, hindi mo ako mga grupo nga, hindi ko nilang tanda kababoy kay matabo ko sa bukasan ng kapiyat, basit yung natin si Manang Mujuan. Ipagabot ko ay mong Japon.
1: Pila ka bilog pwesto nyo sa Mandoriao Public Market, Manong?
2: Ang konsep ka bilog, yung babuyan lang kagabukasan.
1: Oo. Oh. So bali, ikaw gabantay sa babuyan?
2: Oo.
1: Din dampidra sa, tingob ka mo, no? Babuyan, no? Sa sulod sa bagong public market?
2: Ang babuyan, isdaan, kagmanukan, mga wit, tingob. Pero ang bugasan, kag mga utanan, kag mga panakot, araw sa may gym.
1: Siya gidman niya nagabantay sang bugasan ninyo?
2: Oo, sir. Ginabuksan ko lang ng bugasan. Pag-abot niya, ginabuksan ng bugas ka, ginadistribe ba?
1: Oo.
2: Ginaplastarya.
1: Pero at the time, anong oras ti mo naghalin sa balay nyo sang September 5 ba?
2: Alas, kasi siya kagaw, namunit ito niya panaw ko mo.
1: Oo. Pero kistoryahan na ipaka mo paghalin niya? Paghalin ni mo, Abi, sa balay nyo?
2: Wala na siya, kabatang siya, hanggalipin siya mo ko nga, kung ka mapanaw na ko, dahil siya, gagkis mo ko pa siya na.
1: So kung na mo, gihigda pa siya paghalin mo?
2: Oo.
1: Tapos, anong hambalya sa imo?
2: Wala masyang bala, basta ga gam, ga do ga ga ugahin sila na kusato na, okay ma.
1: So, pag sino upod nyo pila ka mo kay Stars Balayhaw?
2: Bali, pito kami. Pito.
1: Oo. So bali, anom sila nabilin sa balay at the time?
2: Oo.
1: So, paghalin niya, nakalisensya man siya sa mga upod nyo na sa balay?
2: Wala sa kalisensya. Siyempre, yung tamanggit ko sila namin, kung nakita ni si Diwang na nagawa, wala. Pero ang sudlan ko, kwarta nga ng pangsipilyo sa lundiyan, nga kami tubigan, naaral sa kami sa guwas ng kwarto. Kaya muna ginakuha nila na lang na.
1: Bali pa ang sinsilyo sa Tiangge?
2: Oo, sa nijiri kami ni balay ni Manong ba sa tubigan, nga sa lundiyan.
1: Oo. So bali ang negosyo nyo ginabantayan na imo babuyan, karne, ang iya bugasan, ang tubigan ninyo sa balay ninyo lang?
2: Oo, dili lang sa may balay.
1: Oo. Tapos, paghalin niya, may nagdulong pa sa iya? May nagpasakay pa sa iya? Anong sakyan niya?
2: Tricycle.
1: So nagsakay sa tricycle, kilala nyo ang tricycle nga ginsakyan niya?
2: Oo, do, sir, ari mo sa guwas ang gitimanong, sa may babaw lang.
1: Mm-hmm. Tapos, anong hambal sang tricycle driver? Di niya gindulong si misis mo?
2: La, ang hambal ni Pangpangyong na sa may kwan, sa may South Dog na kwan ka ng parmasi, tigaring sarado pa. Yung dito sa may babaw sa tubang sang entrance na market na bag-ubla.
1: Oo.
2: Si Kalmin niya din naman sa TV, doon ay makalaban ang tricycle sa may tubang na South Drug.
1: Mm-hmm. As a South Star Drug Store, dira sa nagpanaog.
2: O sa tubang na Dakbay, dira.
1: Mm-hmm. Pero ano dala ni Mrs. mo at the time paghalin niya sa balay niyo?
2: Ang pilmi naman nga ginadala nga bagay, kagang nauriba na ng mga pangkinsilyo, kagang mga kwarta.
1: Dako kwarta ito nga dala?
2: Mga 150 euro.
1: 150,000?
2: Oo.
1: Ano to, binta nyo pa? Inog-remit? Inog-deposito?
2: Binta pa naman, sir.
1: Mm-hmm. Ginadala-dala yagin man ini?
2: Oo, sir. Oo.
1: So bali amo nang routine ya no. Dalay ang binta ninyo kon maghalin sa balay nyo da magkadto sa bugasan.
2: Oh.
1: Okay. So na review ninyo ang mga CCTV sa lapit na sa South Star Drug Store.
2: Na lantaw namo sa iya ka barangay. Hindi makita nang kasikil na naglabay.
1: Mhm. Din sa nanaog bay.
2: Sige, ito bang kamo kadang market ni bagubla.
1: Hambal ka tricycle driver nga ginsakyan niya.
2: Oo.
1: Pero ano suki yan yung tricycle driver nga ginasakyan niya, hao?
2: Oo, sir. Kaya nang gadurong ka pamahaw namun, panyaga. Basong tagad diri man, sir.
1: Mm-hmm. Tikon why sa dara makaagi, why sa dara makakadto, butang balon nga why gasugi din sakto ang tricycle driver nga ginsakyan niya.
2: Eh, amo na gani, sir. Kani, ano naman ang CTV, this may... Kaya gawad ka, do, gawin ang iyang apitas ninyo, hindi ma-open.
1: Mm.
2: Diba kaya mo nang kamira ng ano, gataya, sa may partunan mo.
1: Mm-hmm. So, pero ang tanan nga ang gulo, sa CCTV na review ninyo, why gid nakalabay? Why ti may nakakita man sa iya?
2: May nakakita man siya kasi sa may tehikol, si nung gandan.
1: Mm-hmm.
2: Kaya nga, kung lang ang ginauwi, nga kung nakasakay sa sarato si Tulang, ang kita niyong dandan, tani, hindi sa maagil kami nirada mo. Eh, ang mga pusto, arakadjin mo.
1: Oo.
2: Kaya sa tuba nga sa kasimpahan, maagil.
1: Mm-hmm. Nag-star ka mo, diin dampi ka mo, ga-star how?
2: Diligid sa may balan ni Manong, eh, diligid sa buong kinaanan mo.
1: Oo. sa Oñate de Leon. At ikon magamuna, diri sa simbahan, gida supposed to be maagi, kay ara na nagahilira kamo sa kilid langgid sang plaza, no? Tabok sang plaza, sang Mandurriao?
2: Hindi, sa gym kami na to. Hindi, sir, ang iba na, lain man na yung kanila.
1: So sa gym, gidya nakaplastar sa kilid?
0: Board sang interview kay nani Katropang Jose Albanyas sa Bullseye sa kay Manong Jerry ang bana Katropang Boards. So mo nang iya pa na isayon. So ti subong
3: ti subong nakontak
0: na kontak naton si Manong Jerry kun anong update. So ambal niya nagpa-blatter siya kag sige gyapon ang kontak niya sa mga pamilya niya nga posible kadtuan sang iya sining asawa Katropang Boards pero ti wala gid. Wala gid sa so, hasta subong way gid. So ti nagalaom siya nga makita pa ang iyang sining asawa. So
3: kasi ko nag may nakasapo po lang to katropa Robela.
0: Sa mga nagapamati sa aton kasi may nakasapo po kag sinakakita sa
3: ato. Itsura na subong ginapost namon di sa kwan sa wall namon.
0: Contact lang sa aton kay i-facilitate naton kung pwede naton kadtuan naton para nga makapuli lang si Manang Juan sa iya sining bana Katropang Boards. Portion bala sang interview naton kag pangabay o kun panawagan ni Jerry sa iya sining asawa Katropang Boards.
2: Ga kung di ka man galing ga ulit ka dismay bala ni Manong Gabla para kung ano gid man niya problema mo ginuptan maestriyan ta mabuligan ta ka maluwag magkapit ga wag ko ka kakaan bla. Ikaw lang pinimina ko minsan ko. Uli na bagay, para kung ni problema kanya gatago, o ano pa na, mismo yan, tinga doa, may pangitahan ta solusyon, hindi nga taguon mo. Uli lang ga, hindi ka magkabalata, hindi ko digulat di mo. Amo na sila.
0: Muna Katropang Boards ang emosyonal nga panawagan sa ni Jerry sa iya sining asawa nga si Joan Katropang Boards. Kaya ang bal niya kaina.
3: Wala ka idea Katropang Robel kung diin eh.
0: Why?
3: Oh, may tanik kung makontak mo siya kagambal siya kanilang kundi. Wala daw.
0: Kasi daw medyo ano nga ating
3: makahambal
0: ang ating hindi ka lang makabalaka, dari lang ko anay, hindi lang ko anay magpuli. Ngayon hindi siya bala mag-worry Katropang Boards. Kaya ang bal kaina ni Jerry, sinya nadula nga daan ng amon nga bata. Madula pagid siya ang munang hambal niya kay Ina Katropang Boards. So muna ang update Katropang Boards sa
3: update sa lagi apon. Basi makita nyo na yung amin nga sa wall na makita nyo na. Parang lang inform din no? Parang nga mga kwanaton.
0: Or contact din sa amon ka Katropang Boards. So ini nga balita, kinalulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C, Visionix Plus, Premium D3, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Romel Paklibar, XFM News.
3: Maraming salamat kay Katropang Robel Paklibar, makabay ng mga katropa. Basta makita nyo lang nang nga post namon sa buong sa wall namon, no? Panig lang inform, no? Sa diri sa XFM, 0950-975-6970. Kung di mga isa mo niyang messenger, no? XFM Radio Patrol Ilo, inform lang, no? Kay para makabulig kita, hay. Gaya, kabudlay abi nga magpangita ka sa wala. Kabudlay abi nga magkontak ka nga hindi mo nga ma, wala ka sa may malabot, bala? Yo palig lang no basi kun manakita yo da nga naglabay sa inyong lugar. Palig lang inform diri sa amon sa XFM ng gani sa police station kun din kamo da kay nakablater naman to sa Mandurriao police station mga kabayan mga katropa. Oras ni sa XFM Radio Patrol Ilo alas 8:49 naka ginrelease na makabayan sang PNP ang picture ni former House Speaker Martin Valdez nga higda siya sa hospital bed kagin pasuksukan siya sang orange nga bayo nga may pangalan makabayan sang CIDG ginabasahan ni siya sang iya nga warrant of arrest makabayan on hospital arrest si former House Speaker Martin Romualdez. Tawa nga lang kita makabayan sa ato sining ibang nga balita may balita kita tani makabayan may kangtaran sini sa pagkadtubala ni Police Regional Office 6 Director, Police Brigadier General Randolph Suanio sa IPPO kag iyang grade sa performance makabayan sa IPPO is 7.5 kagamay ka daw ka gamay nga kwa no ang nga grades nga ginhatag makabanan ni General Tuanio para sa performance sa IPPO how 7.5 kuno mo. Pero sa bahay niya sa IPPO, siya kapati kami yung Mayo ang performance namon sa mga kabadang kay Police Lieutenant Colonel Arnel Soles, ang spokesperson sa Iloilo Police Provincial Office, mga kabadan, mga katropa. Kag, duga, iba't pagiging balita, no? Parti niya sa, yung, partida sa Inestorihan Subong sa City Council, nga hindi ko na makapwede maka pasar sang ordinansa or resolution ang vice mayor kay may ara ko na makabanan nga legal opinion ang DILG makabanan makatropa nga ang vice mayor kuno ya ang iya obligasyon na mo nang iya makabanan ang pag preside kag ang pag break santay kun di kaso magkabakan mga mag-ara lang pagbirituhaya bida ko may tunga abin desisyon te ang mag-break santay amo lang yako na makabanan ang obligasyon sina sang vice mayor mangkabanan mga katropa sa ato makatoran sa ato mangkabanan kung nagabatyag ka po sa high blood mag-inom sang Santon Plus Gold Devil Capsule kag Santon Vitamin C kag gabatyag ka po lang makabanan sa mga baratian pareho sa mabagubag bukol at arthritis rheumatism kag high blood pressure. Simple lang na, no? Imnan nyo lang sa Santon Plus Gold Herbal Capsule kag Santon Vitamin C. Kung may mga nagabatyag kang makabanan ang yesting nga partners sa Hormonal Imbalance, paim na bala sa Santon Plus Coffee Mix kag para sa aton mga lalaki. Kung nagabatyag kita makabanan sa mabudlay nga pagpangihi, bagod man makabanan mga katropa sa balatian aton sa prostate, amaneng prostatitis, imne bala sang Santon Plus Coffee Mix. Ang oras din mga katropa, mga kabinan sa XFM Radio Patrol Ilo, alas 8.52. It's Turbo Time! Turbo Dietary Supplement for Men. Gamitan ni 30 minutos antes mag. Labing-labing kay Mrs. Ha? Magtumara sa isa kapsula sigurado na mas manami mabako din yung relasyon kay Mrs. Kaya man sulit ka kung nakaturbo ka, makabulig pa sa sex life ninyo nga mag-asawa. Turbo Dietary Supplement for Men. Standby na makabinan sa masunod programa ang Phone Pal o Podcast Turkey Soy kay Dolphy Langka. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo. Ako si Katropang Phoebe Borst, Tibor Morales, XFM News.
4: XFM. Mga katropa,

0: Ako si Rose. Ang tatay ko diabetic. Mabilis mapagod at nagsimula na rin lumabo ang mata. Kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar, exercise at nagsasanton Plus Gold araw-araw.
1: Santon Plus Gold. Mabibilis sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibilis sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Nanlabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
5: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalaga paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga Parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
7: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap!
8: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
7: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
9: Mga katropa, inatalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang atong matahong nga drama na gratiguluhan. Endless Love. Lunes, tubtob Biyernes. Las 10, tubtob Las 10 y media sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. X-FM.
10: Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang spare tire. Sa ako nagpatira.
11: Oh no.
10: Sa imo nagpauli.
11: Aray ko.
12: XFM.
13: Katropa mo.
14: Exciting.
15: Mga katropa, exciting.

0: Mr. Pain.
1: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong serbikardya o pagkalanagis ang akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang epekto?
0: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sa doctor. Sa mga butika.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may sangson kag vitamin D3.
3: Ako si Joy Javier. Nabuti yan, yung kusang una. Kay Dofermi lang maluya ako lawas. Dofermi, wala sang energy. Apsang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix. Nagbakal man ko. Kanami, kibala. Kay Batyag, tugid ang pagsik sang akong lawas. Ganado, gig ko sa akong ubra. Tiluin nyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may sangson kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Woo!

24 minutes after 9 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo, exciting! Ako si Katropang Troy Tisoy. Makaupo nyo hasta alas 12 itong gabi. Subong Lunes, September 7, 2026. Sa mga nag-birthday, happy birthday! Nag-aisaanon kita subong, kaya nga ako nupod, nagpa-pop smear. Para ano kuno mo nang dalalayon ang pagmuad kinanglan magpa-pop smear. Mga katropa, opdi nyo ako sa phone pal nga programa. Live kita mabatian sa tanan nga XFM radio station sa NIR Kagpanay Island. Mayong gabi sa mga taga Iloilo, mabatian kita subong sa XFM Radio Patrol Iloilo 100.7 o punta ang aton nga broadcast tech. Si Katropang John Ray. Sa Bacolod, XFM 103.9 with Katropang Chris sa Roas Capiz. 106.5, XFM with Katropang Neil. Sa Calibo, XFM 96.5 with Katropang Noel. Sa Antique, XFM 93.3 with Katropang Kuya Jay. Mabatian man kita sa Kabankalan, XFM 106.1. Upod na si Katropa. Si Katropa ng ano gani man. Winston lang ano, ako na dumduman. Sa Kanlaon, XFM 101.7 with Katropang Ron Vibes. Sa San Carlos, madunggan man kita San Carlos, XFM 98.9, kag sa Sagay, 87.5, XFM Sagay. Makitaan man kita live via satellite sa telebisyon. Analog Channel 13 and IPTV Digital Channel 29 via Star Cable sa Silay, Ibi Magalona, Victorias, Manapla, Kadi, Sagay, kag Iskalante. Sa mga gusto mag-intra sa ato nga programa, solo lawas ko subong. I-save nyo na nga daan ang XFM call and text line sa Smart 0912-007-6793 kag sa Globe 0915-8311-431. Ma-Christmas countdown kita mga katropa. It's 108 days, 2 hours and 33 minutes before Christmas Eve. Ang Paskwa sa inyo mga ihado kag ihada, ipaiway kay kamahal sa balayran sa kuryente. Mahal pang gasolina, mahal pang kuryente. Ano pa gid ang wala nagmahal? Ang paghigugmaya sa imo, iyo di syota. Ayong gabi kay Dan Kalamba ang mga tumalanaw naton sa XFM or sa aton tumalanaw sa FB Live. Ngitaan nyo lang, Troy Tisoy, XFM, Renier Ibanghilista, mayong gabi, hello sa mga taga-Kabankalan, Uringaw, halin kay Dan, kaga Marivic Swan Sanchez, good evening. Daniel Laurencio Ismero, good evening. Elena Hirona Tumbukon, hi! Like and follow lang, Troy Tisoy, XFM sa Blue Apps. 27 minutes after 9 o'clock. Again, it's 108 days, 2 hours and 32 minutes before Christmas Eve.

לבד. את כל העניין מופן כבר, הנה הוא המפה קום תנגל.

0: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na! Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda, ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
1: Sentin Plus Herbal Soap.
2: Yan si Kelona, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma... Kuha. Try Sentin Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
1: Sentin Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Sentin Plus Herbal Soap.
3: Turbo Supplement for Men.
4: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before wakbakan. Pets da suna. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pa pinulang sa trabaho. Wala man siyang negative effects. Mabigid. Kamutol. Testingin ba lang? Kampiyon ni Jandor.
3: Turbo Supplement for Men.
5: Oh, yes.
3: Turbo. May maca at klabu waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
5: Mas lalakas ka pa.
6: Vision Next. Marami na ang natulungan.
7: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision X Plus kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision X Plus. Ako si Donald from Cebu City.
6: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili

0: It's 43 minutes after 9 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo, exciting! Balik na sa phone, pal. Ginadulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix. May glutathione at collagen. Sa mga gusto, magwapa ka gwapo, mga kape ka na healthy ka pa. Sarang mabakal sa inyo ang mga suki ng Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Pwede nakadial ang mga katropa naton nga nagapangita sing uyab, miga kagmigo, yudi. Ma 2027 na single pa sa Gyapon. Sa bagay, wala man na ginadalian. Ang importante dira, matuon ikaw sa manggaranon nga kargada. And sa subong nga panyempo, gamiton nyo gid ang inyong utok, ha? Hindi kay magsika-ka lang dayon sa kay kung kay sino-sino. Kag si nanay, kag si tatay naman ang mamroblema sa panggatas sang bunga sang inyo ka bighalan. Line number 2, good evening! Hello? May gabi. Dahil lang gina. Line number 1, good evening!
1: Hello? Kakalam-kalam ngayon mayong gabi sa tanahan.
0: Kalam-kalam. Puros mga lalaki akong caller. Unaon ko na yung line number 2 ha, dahil ang gimigo, mati danay ha. Line number 2, may ang gabi.
1: Ang gabi, Troy.
0: Sino ni?
1: Guerrero, Troy.
0: Guerrero, Juan? Juan Guerrero, taga DN.
1: Taga Kapis, Troy.
0: Taga Kapis. Oh, line number 1, sino naman ngalan mo ya?
1: Hello, Troy, kakalam-kalam ng gabi sa tanan.
0: Ngalan, ngalan.
1: Si Rams, guwapo ha.
0: Rams, guwapo.
1: Numero 5.
0: Numero 5. Klaw, ay man, sang imo pangalan. Sa din na dapit ang guwapo. Ay, sus, nano man. Oh, masailo ko sa Kapis, anay ha. Si Rams, sagadiin ka, ne?
1: Olsagay.
0: Olsagay. Dahil lang mapakapis ko, anay. Kapis, sir, Guerrero.
1: Troy.
0: Ilan na edad mo?
1: 35, Troy.
0: 35. Nagatrabaho?
1: 35 na buwas.
0: Nagatrabaho?
1: Halawod, Troy.
0: Ah, mangingisda.
1: Una katawag na ko sa imutang muna, Troy.
0: Ano katawag na? Okay. Bali, ma-birthday ka buwas?
1: O, Troy.
0: Ang pamangkot, mabuwasan ka pa, Ayhan?
1: Bantayan pa ako na kaugalingon niya.
0: Bantayan mo kitang kaugalingon mo, ha? Para mabuwasan ka pa, ha?
1: Troy.
0: Sa balibwas, ma 35 ka na gid nga buo.
1: Oh, Troy.
0: Wala pa Japon nobya.
1: Wala pa.
0: Hindi ka balo magdiskarte?
1: Di balo man ko may arat, Troy.
0: Torpe hindi.
1: Troy?
0: Torpe ka hindi.
1: May pagkatorpe man, Troy.
0: Pero nakanobya ka sang una.
1: May arat, may nakalibin ko sang una, Troy.
0: Ba, paano mo gininto?
1: Ako lang ganing ininto niya, Troy.
0: Ba? Pero sa nag-into anay ka mo, nagtilawa anay man ka mo?
1: Oo.
0: Ba? Dugay man ang inyo live-in?
1: Dugay man, Troy. Apat ka, Troy.
0: Ah, ginas-as mo gali anay antes kinbuyan? Ginas-as mo gin anay antes buyan?
1: Hindi man, po, Troy.
0: Daw tsaktuhan lang? Daw tsaktuan, lang daw nagdako-dako ang ano?
1: Oo.
0: Ang iyang
1: alagyan.
0: Ang alagyan ang iyang alawas ang pagsagod mo bala. Na mga alagyan dayon imo yaman. Na nalabot mo gid ang alagyan niya haw.
1: Hindi gitoy.
0: Basi
1: ano kun ano kadalom sa nalulok ko mas madalom pa gid niya toy.
0: Hindi mo gid matungkad no? No, abi kay may ginasangit-sangita na mo nang hindi matungkad. Ano nang gasangit? Amo na ko nung tawag nga sapay-sapay?
1: Pambot lang, bro.
0: Wala mo ginhikap, ha? Para mabalaan mo kung anong gapanangit?
1: Hindi man maabot, Roy.
0: Ah, pero ang sirait, nagapanghawid man sa samtang gasangit.
1: Oh,
0: gumis. Ang hawid mo, Ba, nagbalbal sa gritoon. Nga nagbulagay ka mo?
1: na ang kabilang bahay sa Troya.
0: Agoy, ginbaylo kapag ali sa iban.
1: Okay.
0: After sang tanan-tanan nga ginhatag mo pagpalangga, tapos ibaylo ka man Japon sa iban. Di kaguro kabalo magtungkad mo. Kabalo ka tuod maglangoy pero hindi mo ganyan matungkad.
1: Manok mo ko maglurot ko
0: eh. Kaya kung matungkad mo na laban-laban guro, wagi ka mo nagbulagay nga duwa. Sakto man. Makotoon ta bala si Rams kung ano ma-advise siya. Rams, ano ma-advise mo sa amin ni Soriana, ni Guerrero?
1: I-advise ko ta ni boss.
0: Oo.
1: Kaso, dumakad lang matutuwa mo.
0: Gagi. No, normal na yan si Raet. Nga wala kaya si Raet, ha?
1: Ano? Taga? Isa pa, boss. Wala pa yung ka-birthday yung tawag. Yan pala mo na kumaabdang.
0: Hindi ka panigurado malantaya, di ba? Hindi man na iamalain, Guerrero, tama? Hindi na ya, hindi gani law ay gani sa birthday celebrator para buwas sambal pa sa gani nga halungan niya kuno iya ka galingon para malabutan pa sa buwas. So chakto man na. Di ba, Guerrero, chakto man na iya?
1: Oto ibantay ang wita niyan da ko galingon.
0: Ti chakto man na ako nga pamangkot nga ano nga makalabot ka paihan buwas, Guerrero.
1: Ayun, chakto na to, pero ato sa right ya.
0: Advice na bala ko ano mahambal mo sa aton Migo, buligan taman ni siya para hindi man siya madalman.
1: Hindi mo niyo.
0: Hmm.
1: Dapat, no, ikapin na kayo sa kababae, biskan kung wala ka obra, mahalin mo na ako kahit na konti, ako na bahala kung paano palaki.
0: Hindi ah, linya. Linya na yan sa babae na ako na bahala kung paano magpalaki, hindi kayo lalaki.
1: Kaya di ba wala sa obra? Kasi, di ba wala sa obra sa bong?
0: Hindi ah, may ubra siya. Ano ay, siya? Mangingisda.
1: Ah, mangingisda. Gayet ko na isda eh.
0: Mangayot lang. Isda, way pulos nga manong advice ni. Sige ah, amo na lang niya. Mama, bulig ko sa akon, Migo, nga si Guerrero. 35 ko nung hambal ni Vic Isturco, alaban, Migo, Guerrero. Manuglao na ginaiya kay lapaw ka na gidya sa kalendaryo kay, di ba? Asalang tantay uno, Guerrero. Ti, san o ka pa masettle down man? Nga rang makita mo nagidang imong palanggaon kag unungan sa imong kabuhi?
1: Basi kung pila kaadlaw, may araman ko ya.
0: Basi kung pila kaadlaw. Sa bagay, sa, as long nga nagaginhawa pa kita sa sining kalibutan, may maabot ginaya. Pero maninguha kagid nga mga kita ka man para sa imo, correct? Hindi mo pag-isalig tanan nga mahambal ka lang nga mo giniguro akong kapalaran. Wala pa Japon makaabot. Ang iban gani, da nga nagadinubli na gani, ikaw imo, wala ka pa yan nakakita, bisan isa.
1: Ito'y para enjoy-enjoy man ko ah.
0: Dapat ang imo, amuning mahambal ko sa imo, mabuli ko sa imo, iti birthday mo naman balabuas, di ba? Ang akon nga iplastar sa imo, i-enjoy mo gid maayong imo nga pagkasultiro. May araman iban nga 35 kabuas, no? Basi mga 36 siguro, gai pag isa katuig nga ma-enjoy mo maayo. Kaso galing kay ang isa sa mga malain dira, single katuod, pero hindi mo man ma-enjoy imo nga pagka-sultiro kay tungod nga wala man na palapit si imo ganing uyab. Di, mapasugot ka, mabaylo ta sitwasyon. Ikaw diri sa ako na ginaubrahan pagkatapos ako ikaw. Ha?
1: Hindi
0: na lang ano, bisan ako hindi man ko gani. Ano kasi ni swerte? O tarunga da ang pagpangita sang ano, sang nobya mo, klaruha pag plug sa number mo. Kag pilang edad sang babae na pangita mo, plastar.
1: Hindi ko na lang pa-plug ko.
0: Akay wala kag liga plug sang number mo. Di paano ta nakaroon ka kita?
1: Sige lang, maano lang ko, Roy.
0: Kung may babae ka ron, matawag ka lang liwat, ha?
1: Oo.
0: O, sige. Masailon ako kay ano, masailon naman ako sa sagay after Roa. Tawagan mo ko liwat kung may babae, masulod, ha?
1: Roy.
0: Hmm.
1: Ma-request lang ko karong kanta.
0: Anong title?
1: Thank you for loving me, Toy.
0: Wow, Jan Bon Jovi ang imo ba? Thank you for la sa ex mo pa ni? Para pa ni sa ex mo?
1: Oo, Toy.
0: Sana all. Wala pa galing naka-move on. Basi naga-text-text sa pagka-chat sa imo, ano? Ex-live-in partner? Sige, play ko karon. Sorry, ahon ko anay si Ramsa. Lamat, ha? Okay, Rams, mano kay Muya? Nga nga sa agad. Do, ikaw bala, Rams, chismuso ka gid, no?
1: Boss,
0: sino si Dolpe? Wala, nagpa-popsmer pa to. Nagpaano siya, nagpa-hawas sa sang-iyang ano, sang-iyang kasudlan kay ipreparari ako no sa imo, di ba gachat na ka mga dua?
1: Nabo.
0: Ikaw ha? Basi imo na maintu-intuon si Dolpe kag gumanda ka kung mag-CA si Dolpe sa akon. Pagitaon, tagi ka sa old Chagay.
1: Shout out lang ko dala kay Dinrin ha.
0: Sino na si Dinrin? Ay, huon doon, basahan ko na iyong pangalan sa comment section sa akong FB Live.
1: Shout out ako
0: na,
1: I love you.
0: Wow, kamo na?
1: Hindi makita magbigyan ng magandang buhay, pero bigyan na magkita ng magandang lahi.
0: Wow! paano masiguro nga, ano, nga, magaan mo siya sing maayo nga lahi? Ano lahi mo, ako?
1: Boss, oh. Para na sa mga dugo sa mga Gonzaga, boss.
0: Ang mga mayo nga lahi, dugo sa mga Gonzaga?
1: Mili ka lang, mga Koreano.
0: Pabus nga anay kag papagwaa kay kami na iya ang mahambal kung guwapo kun guwapa lahi mo kasi subong ay wala pa ti mahulog lang na sa Gyapon nga ano ah mahulog lang na sa Gyapon nga pasalig
1: bo sigurado na na taga mga lahi namon oh mga quality ang lahi namon
0: quality sa diin makuha sing quality. Hindi factory, hindi factory defects.
1: Ang pumatil, ang i-prepare ako na sa turbo ha.
0: Ano, no?
1: I-prepare ako na sa turbo kay tiga-tigan ha. Sinog-sinog pa.
0: Dapat i-try mo gid ya eh. Wala ka pa gani ka try sang turbo.
1: Amo na gani kay i-try ko kay makita na kami din rin no.
0: Taga din si din rin.
1: Taga kwal ko taga ano tigari, tiga. Unahan sa Bacolod.
0: Unahan sa Bacolod, Himamaylan. Kabankalan? Kabankalan.
1: Himamaylan, kuro to?
0: Taga Himamaylan. Naka-video call, naka mo?
1: Oh, wala pa, tawag lang.
0: Ah. Halong-halong, halong-halong ka.
1: Pero ari ko sumusunod sa mga silingan.
0: Kay, basi, kung magkit-anay ka mo, tapos ang imo imagination, namit-namit, gwapag-wapa, puti-puti. Pagkita mo amo na basi hindi ba lang magtindog o bisa nakaturbo?
1: Grabe ka naman mo.
0: Tun! Nagkakatabo na bala? Nagkakatabo na sa imo imagination while bisan kay Suryanay pa ka mo sa cellphone bala? Kay ti, siyempre, audio pa malang na mabatian mo. Tapos, maliwat ang imo nga manamitan kung magkitanay ka mo kay base bala kung hindi mo man lang ya bala type. Ginpamangkot mo na sa akin kung naagyan ko. Oo, naagyan ko gina iya. Dumduman. Pila na edad mo gani?
1: 27?
0: Siguro sa amon nga time nga cellphone pa lang sang una kag eyeball pa lang gid ya nga rang text sang gid bala textmate. Ang style ko na sang una, kung may ka-textmate ko, magkitanay kami sa plaza, ginalain ko na yung color sa akon nga bayo.
1: Pero, boss, nung tumakas kasi mo, boss.
0: Oo. Oh.
1: Di ba, tikmin ka naman ito nga, ano paano mag-discarte sa kababaya, be?
0: Ha?
1: Mga pitik mong nauna mga discarte.
0: Paano mag-discarte?
1: Oo, umate ko.
0: Librihon mo gidaya ang babae.
1: Ano ka natin libre?
0: Librihon mo kung magkitanay ka mo, mamahaw gid ka muna dahil una mo i-offer nga kung nakapamahaw na. Tapos kung mahambal nga, hindi lang ko, piliton mo gid, makadtuta sa kalanan kay librihon ta ka, kay para dito na lang ta maistorya. Oh, de, pagpungko nyo sa lamisa, di ba, nag-order na ka muna. pagpungko nyo sa lamisa, at siyempre, ang sa dalom sa lamisa, hindi naman kitaon, di ba? Na, dito mo dahil ni amat-amat, imutiil nga ko ito. Di ba? Tsakto man!
1: Sabili ba?
0: Oh, na. Dito mo dahil amat-amato ni Mutiil nga amiga. Mamati, bala. Nagkaroon lang bala pamangkot. Kaya ginapamangkot mo ko kung paano mag-discarte. Tapos ina-interrupt mo ko. Oh. Tapos si Mutiil, dito mo na i-kuit-kuit sa yung Mutiil to. Balong, pagkuhit mo muna o, tapos sulukay ka mo. Ambal ka dahil nga. Guwapagli si Mumiga, no? Ah, di pa? At least ya, kung may magalabay-labay nga tao may nagapamahaw sa tupad nyo, hindi nila makita nga ano nga nagakinuutay ka mo gali sa dalom niya.
1: Hey, ano mo ako na ikuhit? Ang wala or to?
0: Ang wala o kung to? Ang pinakanami, Gideya, biskan sa diin lang da kung diin ka komportable. Diba?
1: Oo eh.
0: Biskan diin ka da komportable mo nang imong hulagon. Ti kung... Kung may pulyo ka, siyempre hindi mo ginamastrate mo, Tiel.
1: Ano? Ano naman,
0: no? Sundon mo ginahakon nga style, ha? Kay magamit mo ginayabala. Kay abi mo, ang mga babae, biskan ano pa na sila kagwapa, kag kung ang lalaki, kabalugid yung magpakadlaw, ilabinagid kung dua lang ka mo. Ma, noon asa, mahamutan niya ka na, kag hindi na na magpalayo sa imo.
1: Hindi ka, pakabali mo pakalam, no?
0: Ang pakalam niya, ulihin na lang na.
1: Ulihin na lang na?
0: Okay, hindi mo na pirmi-pirmi nga magpakalamay ka mo pirmi, di ba?
1: Hey, pero, boss.
0: Oh.
1: Di ba, ang turbo, effective na kayo?
0: Ang turbo?
1: Oo, oh, di ba, effective na kayo, turbo. Tay, pag-wash mo nga, makainan ko turbo, tapos baka meet up ko ang tsura. The first schedule pay.
0: Ay, hindi gina siya mag-ipiktugin. Hindi gani, hindi gina siya mag-ipikto. Amo na gani, hambal ko sa imo. Yung pamanggota ka kung nakakita na, naka-video call, base bala subong, ara ka pa sa time nga may nurusgan kay Gijabala, kay ti babae, gani mo kay istorya, namitingog. Ti, amo na gani, hambal ko, bisya nakainom kasing turbo, kag kung makita mo nga daw, hindi mo man nang ya-type, biskan duwa pa ka kapsul sang turbo imnon mga dululungan, hindi ginasaya magtig-a. Oo, maluyuloy lang ginasaya.
1: Pero na-try mo na, boss.
0: Ha?
1: Na-try mo na.
0: Kung mabakal ka de, pwede mo na nga ako anay una inom, pagkatapos pag mag-epekto na, ipahika po sa imo.
1: Hindi.
0: Teka, sagot ka?
1: Dulpe. Si bus nga absin sa bus dulpe yaw.
0: Ha?
1: Pick-up dulpe garay.
0: Nagpa-papsmer gani. Nag-renew sa iya nga pink card kay iprepara riya si imo kay ang iya to ginambal sa akon. Hindi man kamo kuno magkitanay Japon sa tong taga-Kabankalan. Ti kundi siya na lang kuno mabira sa imo.
1: Ah, ido.
0: Siya yang mainom turbo, hindi kay ikaw yung paimnon niya. Tapos, ikaw ang iya pata, ikaw ang iya nga patuwaron.
1: Ba, mabi.
0: Abi mo mo amo na si Dolpo, pero yawan ka na siya, abi mo.
1: Ugat-ugat. Kita bro. Ugat-ugat sa nara. Wala na kayo ba?
0: Ano?
1: Kita na ugat-ugat sa nara, ano ba, tigulan na kayo.
0: Hindi na, hindi na ta magpalayo-layo sa nara. Dira na lang ta sa ugat, sang bayabas na lang.
1: Gabaylit na lang.
0: O, ti good luck ha. At least nakakita ka naging sang imo nga kapares sa ako na program ha.
1: Request na rin eh.
0: O, title?
1: Ikaw ra by GR Shabok.
0: Ano? Ikaw ra?
1: Oo. By GR Shabok.
0: Agay. Remix mo na guro? Hindi.
1: Hindi. Labsong na.
0: Labsong na eh, bebe. Ikiyo ko kuno, be?
1: Oo.
0: Ah, amuni?
1: Oo. Para na kayo, dinner na.
0: Para kay sino ne?
1: Dinner na, kay dinner na.
0: Sige, play ko subong ah. Naunahan mo pang thank you for loving me ba?
1: Uy, iba't iba lang ko.
0: Sige ah, lamat. Mingabi. Bye-bye.

0: Zanfon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
1: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Zanfon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
0: Zanfon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C. Bibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Zanfon Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Complicado, Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Zanfon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang akit ng katawan ko.
0: Zanfon Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
3: Zanfon Plus Herbal Oil.
0: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Zanfon Plus Gold.
4: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Zanfon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Zanfon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Zanfon Plus Gold araw-araw.
0: Zanfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Zanfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Zanfon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.

0: 22 minutes after 10 o'clock and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo, exciting! On air na ang XFM Kabankalan. Si Katropang Rodel is in the house. Balik ka sa phone, pal. Ginadulong na sa inyo sang Santon Plus Herbal Capsule. Sa may mga bukol-bukol, sisig tumor, magtumar sang Santon Plus Herbal Capsule. Parisa nyo sang Santon Vitamin C, ang non-acidic nga ascorbic acid Santon Vitamin C. Mabakal sa inyo mga suking abutika, Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Pwede na kadayal ang mga katropa nato na gusto magpasakop sa aton nga programa. XFM call and text line 0912-007-6793 kag 0915-831-1431. Mayong gabi kay Darrell Piliado sang Arevalo, Iloilo. Kay Cyril Atilano, good evening. Line number 2, good evening. Welcome sa phone, pal.
1: Hello.
0: Hi. Who's this?
1: I miss you.
0: I miss you. I miss you like crazy. I miss you like crazy. Sino ni?
1: Joy ng Hamtik.
0: Ah, si Joy ng Hamtik. Buhay ka pa pala. Buhay ka pa pala. Hi, Joy. How's life?
1: Hello.
0: How's life?
1: Hello po. Ayos naman po.
0: After death? Bakit nga pala nakatawag si Joy ngayong gabi?
1: Alam niyo na po.
0: Ay, hindi ko pa alam. Magtatanong ba ako kung alam ko?
1: Always po. Request.
0: Ha? Magre-request lang pala. Akala ko naghahanap ng ano eh. Ng kapare sa buhay. Title ng kantang re-request?
1: Sinrano po yung Pasko na sinta ko.
0: Ay, na-play ko na yon. Na-play ko na.
1: Ay.
0: Ano ba yan?
1: Ano na lang po.
0: Ano ba yan?
1: Somewhere down the road na lang.
0: Ayun na lang siguro. Pwede ko pa yan ma-play. Wala ka nang babatiin?
1: May ma-play mo po kagad.
0: Ay, demanding. Pwede maghintay? Makahintay ka pa ba?
1: Opo, oh, maghintay po.
0: Oh, maghintay ka, huwag kang mag-demand, ha?
1: Opo.
0: Bye-bye.
1: Thank you.
0: Line number 1, good evening. Hello? Hello? Binaba. Binaba ang tawag. Hi, good evening. Oh, sandali. Sabi ko na nga ba... Si ano ba? Si Dale Rain. Troy, shout out kay numero 5. Wow! So bakit ka nagpapatawag sa akin? Eto na, may caller. Line number 1. Good evening.
2: Hello, guys.
0: Yes, ino na.
2: Jawon yung jawon na. Si Kwapon.
0: Si?
2: Kwapon na.
0: Ngalan, imit lang tarong ang ngalan. Isampot. Oink, oink. Dali lang. Hindi pag i-loudspeaker mo cellphone, ha? Hindi ka na gani maintindihan yung loudspeaker mo pa. I-ano lang, ibalik lang sa normal nga operation ang imo nga cellphone. Wala na naka-loudspeaker?
2: No.
0: O sige, ngalan mo liwat sino?
2: RR.
0: Ah, si RR. Hi, RR.
2: Hello.
0: Taka din ka gani, R?
2: Dali lang.
0: Ang imo radyo. I-mute. I-mute ano yung radyo sa cellphone ng pamati. Para hindi mauli sa bat mo.
2: 36.5. Lapit sa Santa Baybay.
0: Dali lang. Ah, sa fishing port, sa Iloilo. Tansa Baybay, City yeah. Proper.
2: Yeah.
0: Oh, damo pa na Japon nagaluto. Sing ano, sing mga sinigang, sinabawan nga isda, inasal.
2: Oh.
0: Ara pa?
2: Oo. Oh. Oo, oh, gani.
0: Ikaw yas ano, ka pa ipaluto. R?
2: What?
0: Active ka nga ba ng kay Tanod sa Tansa, no?
2: Wala. Nag-resign na
0: pa. Dali lang. Nga nga nag-resign ka, ha? Kabudlay-budlay sang... Abulay-budlay sang imong ano ba bugat ang imo tinaga ang ginbuyan nga nga nag-resign ka bilang isa ka barangay tanod.
2: Kuton nila kuton tangkap na mo ako ang ita nila kay mapapili barangay kagawa sa mo na hindi ko.
0: Wow. Bali barangay tanod ka, active ka barangay tanod, tapos ginoferan ka ni Kap nga mapadlagan sing barangay kagawad, wala mo ginbaton?
2: Wala kay dapat kay dapat kan gamu.
0: Oo man, magamugin man kung masulod ka sa pamulitika, gamu ka nagadaan magistorya, makagawad ka pa. Totoo lang bala RR, dako-dako pa ya income mo da iya bala sa Tansa sa fishing port. Hindi mo na kinanglan niya nga magkagawad ka pa kung ano lang gid, mapisan lang gid ikaw. Hindi mo na kinanglan nga magbarangay kagawad pa kag magkuha sing honorarium pagkatapos makagawad ka tuod. Tapos ang imo bululigan kulang pang imo honorarium nga ihatag sa nagapangayo bulig. Tapos kung tapos isa lang ka sala. Ay, ambot ang patapusa ko bala anay bala. Tapos isa lang ka sala mo mabuhat. Ang imon 100 kamayo nga performance kasala kay kaisa ubos ginatanan kag lain-lain kag gidayon sa panulukan sang tawo. Baar?
2: Oo.
0: Oh, tiyo mapadlagan ka pa kagawad?
2: Amo na nagabali ko ba? Pray, pamuyong ka na lang siya.
0: Oo. Oh, mayo na ang desisyon nga mapahimunong ka na lang. Kay gaan mo lang gaan mo lang sing ano. Gaan mo lang sing stress imo ko. Ay, ambot ay hindi ko yakin chindi. Overlap yun sa yaya. Ang pamangkot kung mapadlagan si RR kagawad sa Tansa, may mabuto man ayan si mo, R?
2: Ayaw, matyagan
0: mo mga pila kabilog ang mabuto si imo?
2: Mga butang kape. 10 minus 5.
0: Dali lang, pila to? 10 minus 5?
2: Oo.
0: Pilima na lang ang mabuto?
2: Mga 15 katao eh.
0: Ang mabuto sa imo?
2: Yeah.
0: Ay, kulang. Pang imo, gali yagin file nga si Uzi kung 15 malang gali mabuto. Daw hindi gin makabawi sa... Daw hindi gin makabawi sa gastos mo yaya mag ano, mag file sa si Uzi. 15 lang mabuto sa imo?
2: Kamuna,
0: kaya
2: mo na lang
0: napamuyong
2: ka na lang.
0: Mayo balat mo. do hindi ka man makabawi sa documentary stamp ang di ba kung mag-file ka si OC makuha gin sing documentary stamp do hindi man makabayad ng 15 ka butante mo man.
2: Kumuna ka ni kay na
0: Makita ko nila
2: may wheelchair o logan ko nila mga lima, mga bayi.
0: Ah,

0: na na motor nga hindi na kinahanglan itulod-tulod?
1: Tulod-tulod, pay.
0: Ah, kung ako matulod sa imo, laban-laban, itiklod agad ka. Mayo lang kay wala ta kakita na yung duha arar. Te, ano plano mo subong kay nakatawag ka sa akon? Anong imong pangayoon nga mga word of wisdom malin kay Troy?
1: Not ang bangyon ko sa ima.
0: Oo.
1: Before Christmas, makauyab na ko.
0: Before mag-Christmas, makauyab ka na. Gusto mo pag-ijaya galiya nga makauyab, ha?
1: Hindi na po mo lo, ito na no.
0: Hindi na lang magnubya-nubya, bala. Gadugang lang nasa galastuhan mo. Te, kung makanubya ka, amo niyo, kung makanubya ka, makapanukod ka pa, ayhan?
1: Ayoy,
0: bulagan eh. Bulagan eh, mapasulod. Ikaw pa, di ba?
1: Kay, sige ka mangkot, ay.
0: Do ka ina, pamanta kay Suryana, subong ko lang yung mamangkot.
1: Joy, kiba yan, kung ni mama, patoy mo kita, mo nang kamukon ni Botoy, kung wala ko nang kamukon eh. Matapangita ko mayo o ba katong kaya mo diyan po ni.
0: Ano ka gani? PWD kao?
1: Yeah.
0: Pero ano man ha? Para ginaya sa imo, hindi mo man na pwede nga mabawi o kung hinulsulan. Kaya ti amo na yung ginhatag sa imo. Ang imo na lang dira ya, nga makakita kita sing uyab nga may matoy-toy man sa imo eh.
1: May toy ako gani. Ang basa mga tao, wapo tani, may tumaman kaling hindi kalakat.
0: Oo, oh, te. Pangitaan, takabulag ah, kay para hindi yan na kaya ma-judge. Kay para mapati sila sa imo ginambal, kay ti, bulag na mo hindi makakita, bay? Na, bulag na lang aton, pangitaon. Na, maayo na yan ang bulag, kaya ang bulag makalakat, tapos maano lang kamo, mabuligay lang kamo, ti ikaw hindi ka makalakat, ang bulag makalakat, tapos ang bulag hindi makita, ikaw makakita. While ginatulod ka sa bulag, ikaw mahambal nga diretsyo, diretsyo, diretsyo, liko sa wala, liko sa tuo, hindi ko pag-ibunggo, na, amo na. Para timbangan, ay kamo sa pangabuhi, bala, give and take na ginatawag.
1: Ah?
0: Ah, oo. Hindi ka nalang mga sawa, bala, enjoy mo nalang kabuhi mo. Kapangita ka palibog sa imo ulo.
1: Ah, ang giyat, ang mototoy, hindi ito matindihan.
0: Ikaw yang hindi maintindihan, hindi kaya ang taga-ruas na ginatago sa imo. Kaya ako gani, iawan ako di kadot-dot sa akong dulunggan para maklaruan ko lang ambal mo, ho?
1: Kay namin, batay mo doy, patuyawan di tolpe.
0: Oh, gani. Oo, kay parihos ka mo panimuot ni Dulpi mo. Munang sindianay ka mo. Ha? Ako ang gwapa kay Dulpi?
1: Oo.
0: Wow, ginubra mo pa kuagi, ha? Makalakat. Makalakat ka lang guro, lupugon tagid ka. O sige na, greet na da. Kaya may color pa ko din sa piya kalinya naman o ha. Greet na.
1: Ikaw ko dati.

0: Jamaica, Jamaica, Kulayat. Amo lang na.
1: Salamat, RR. Mayong gabi.
0: Ayong gabi lang.
1: Okay, line number 2. Good evening. Hello?
0: Boss.
1: Ah.
0: Si Budoy. Si Budoy. Boss, sa radyo, grabe ka daw
1: ako. Otro ka. Ikaw, otro ka man nga bully ka, ha?
0: Boss.
1: Ha?
0: Nakaambal mo sa nun. Maluoy ka ba? Hindi ko dito. Nakaambal ka. Hindi lang ako. Maluoy ka ba?
1: Dosa, ano ba lang ako makalakat lang sa lupugon ko sa mo?
0: Bagay. Boss. Bagay. Hindi ipatutustoy si Dulcite niya. Hindi kong araw na.
1: Ano?
0: Bagay kita ipang-istoryo si Dulcite kong araw na.
1: Oo, kay pareho sila panimuot nga duha. Mga wala buot.
0: Adagit mga buyan mo ba siya na ligawan ako kaya titindi
1: siya. Kaladlawan ko gali, pre, mag-ano, pre? Kaladlawan ko gali kung ako mag-program, pre?
0: Grabe ka.
1: Mayon, no?
0: Nakambal sa kuy mo nga. Hindi ko yung makachindi ko ng mga kwanji, mga tagano rin, tigaruhat.
1: Uy. Te, padayo.
0: Pero nakambal mo nga. Ikaw hindi yung hindi.
1: Dungol-dungol sa ako, no?
0: Bakod daw.
1: Uy, siyempre Troy Tisoy na iya.
0: Uy.
1: Oo, big time na iya.
0: Quality kayo.
1: Quality. Attendance check? Attendance check? Check na check. Grabe mga birano, di ba?
0: Kumakatintol ka lang.
1: Lupugon na kita.
0: Grabe, nakahambal mo na yun.
1: Arar.
0: Arar niya.
1: Maluoy.
0: Sige,
1: salamat. Sige, salamat. Bye-bye. Ako pa inyo yung mga kaistorya nga. Kung lain-lain ang inyong topic kaya sa bayan tama ka mo yan. Tipatayog tayo lang tayo sugid. Forty minutes after 10, we've got more music coming up. So stay tuned sa phone pal nga programa. Upo nyo si Katropang Troy Tisoy kang nagapamati ka mo sa XFM Katropa mo. Exciting!

0: Sabat na utrini, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating ng kumulan sa Sister Pain para diretso-diretso ang utrini.
1: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sa kape. Huwag binabat job ko sa akong heart. Ipaligaw ako caffeine, pero nagpangitati ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, nasawaan ko gid. Patsyag ko gid niya relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Samsung Plus Gold.
3: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi nalang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ang Samsung Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Samsung Plus Gold.
1: Samsung Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: a minute before we hit the hour of 11 o'clock and you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo, exciting! Sa Giapon, Troy Tisoy, kaupod nyo as alas 12. Ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold, your food supplement for healthy body and stronger immunity. Kag syempre, hindi makamang magkalipat nga mag-tumarman ka mo sang Vision X Plus para sa masanag kag healthy nga pananawan. Vision X Plus! Mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Pwede na ka mga tawag, XFM call and text line sa Smart 0912-007-6793. Kag sa Globe 0915-8311-431. 0915-8311-431. Mayong gabi kay Cyril Atilano, mayong gabi lang da kay Untoy Kagmayak nga nabuka gid ang iyang ice water. Nabuka, kakabuka pa ng ice water basi kun na nagano guro nawasak nabuka paano naman? Nawasak lang kay ti ice water, may water pa mo. Pero kung ice, pwede na nga nabuka ang ice. Mayroon gabi gali sa tanong mga katropa, no, nga naga-buryo-buryo sa tagsa ka mga kalye sa bilog nga K-Cities sa Western Visayas sa NIR. Mga taga-Bacolo, damo-damo pa tada listeners, most especially ang mga taxi drivers, ang mga nagapasada sa jeep, at the same time sa mga taga-Rojas, Iloilo, sa mga taga-Kalibo, Aklan, sa mga taga-San Jose, Antique, may mga motor sila dira o kung tricycle, nga may mga stereo, no? May mga radyo na sila subong. Kaga panaminami, panabox, di ba? Dumduman ko na sa una nga manami magsakaya sa may Sonata kung naka-XFM gid mo. Labi na gid kong gabi nga may upod nga babae. Sino pa ginigani ang nag-message diri man na wala ko pa mabasahan? Nabasahan ko naman ni Guru Tanan, no? Wala na kong minalipatan. Si Larry Boy Garingo or Garingo, mayong gabi man, salamat gid sa pag-like at follow sa akon nga FB page nga Troy Tisoy XFM. Wala ko gid ma-recover ang akon nga isa ka page nga may 200,000 plus ka ano ba followers. Nagalibog ulo ko kung paano ko pa to ma-retrieve man. May aram ako to email. Tapos tingala ka pa nga mahak, no? Sige lang ah. Kay do sa September 16 I think makakash out ako sa akong YouTube channel. Manami gali kong sa YouTube kao. Kay may ara lang gid ikaw ano, may pang-upload ka lang gid. Ma-accumulate lang gid tanan nga mga views mo ba? At the same time pati ang imo nga income sa imo nga YouTube biskan ano pa tong atuig na upload mong imo nga video, as long nga may ads nga may nagagwa, ma-accumulate dyan po ng imo nga income. So that is why gali nga kinanglan mo man uploadan, biskan gamay lang ang nagalantaw, as long nga wala violation ang imo nga YouTube channel. Amo na gali nga nag-big time ang iban nga mga ano, ang iban nga mga vlogger sa YouTube, gali hindi sa Facebook. Kayang sa Facebook na iya, ano lang na iya, daw garbo-garbo lang ba? Tapos, okay man na. Sang una, okay pa to kay tidlag ko anay ang atagay. Subong gamay-gamay na gid, dapat maka-millions view ka para makagulugin siya katag 20 mil, 15. Okay na sa mga single mom nga vlogger. Makabulig-bulig na siya at the same time. Ang ginapaboran sang Facebook subong mo lang na ang mga artista kag kilala na gid jay. Ngarablang makiaiki island da sila bisan naka-reels lang damo-damo ga view kay tungod nga artista. Di paano kita na iya ang mga feeling artista? Ma-reels sa tuod may pila lang ka views, mga 10 views lang. Pagkatapos, kung ara ka na sa guwa, daw feeling sikat ka pa ngayon mga followers, ara man lang sa mga 1K. No. Tapos, amo pa na mga vloggers yung mga waslik po there. O, di ba, makita nyo man ako kayo sa ang sa amon nga platform, abi, broadcaster, journalist, broadcaster, no, di ba? Siyempre, may ara na nagkakaigo ng mga licenses ang tagsa ka mga broadcaster, no? May ara iban niya nga nagkakriar na lang sila sang ilang nga Facebook page, tapos nag-jurno-jurno man sila. Pero kung imugid subayon, ang ila platform, Facebook lang gid ya. Lain sa mun nga may ara gid kami yasing platform nga free to air ba, nga mabatian nyo gid ya sa radyo, at the same time may Facebook man. May caller kita sa line number 1. Good evening. Hello? Hello? Hello? Wala man yung mag-sabat man. Ing gabi. Ah, oh, lang ko mute sa imong radyo. Sino niliwat?
1: Tawag no man tong nakambata kon Budoy.
0: Ah. Sino to hao?
1: Pudi ang tumpal mo blang mo na ang ona, ang ona ko gadua nang nawag si mo gadua.
0: Oo, yung bala niya ka Budoy.
1: Oo, hindi kaya hindi Budoy.
0: Hindi ako, hindi kasi Budoy ako.
1: Ay, nangyalan ko yan.
0: Ah, si RR gali, sorry. RR gali nga, oo man no. RR nga, alam mo tapos si Budoy at tawag niya si Imuya.
1: Kaya, Noy.
0: Palaway bala kay RR. Intindihan lang bala na, no? Paano ka nakaroon magdaog kagawad kung patulan mo ang mga amuna ng mga hambalanon? Bayan mo lang na, ya?
1: Mamuyong na lang ako.
0: Oo, gani. Munong ka na lang. Hindi ka na magbuya. Pasang istorya nga abnoy. R?
1: Ay?
0: Hindi ka na magbuya istorya nga abnoy.
1: Yan nga.
0: Oo.
1: Okay, so like that.
0: Oo. Kay... Kay ano bala?
1: Basi...
0: Abnoy... Mayo na lang, amo na lang ni Obrahon. Obrahon ta na lang, Luy-Luy. Luy-Luy na lang. Anong title? Anong title?
1: Pagko na, tinta ko.
0: Hanap. Ano? Ano gidya bala? Ti, amo na lang ni aton kantahon, no? Amo na lang ni, oh, Pasko na, sinta ko, hanap-hanap kita, minsan lang kita, iibigin, minsan lang, Pasko na, sinta ko. Ang taton na niya, maulan ni karon. Te, ano kinag-request mo ang Pasko na sinta ko o kung ang minsan lang kitang iibigin?
1: Minsan lang kita iibigin.
0: Para kay sino ni ang minsan lang kitang iibigin?
1: Kay Dolphin.
0: Wow! Para kay Dolphin eh.
1: Yeah.
0: Tapos sigid, batian ni Dolphin gani. Tapos sigid. Te, i-play ko ni para si Imo, ah. Makanta, kanta biliwat, bet. Kanta biliwat ang minsan lang kitang iibigin kung tsaktog mo ni ako na, ano, na-encode sa akong computer.
1: Minsan na, minsan, pangako sa'yo, hindi mababago.
0: Lain man na nga minsan lang kitang iibigin.
1: Ano na, gusto ko, Toy?
0: Te, ang tuno, sinaya, minsan lang kitang iibigin, minsan lang kitang mamahalin. Amo na iya? Ano yung version liwat mo? Mabati ako be?
1: Why ka dapat pagkilala dapat now?
0: Ano man?
1: Ang pagkilala.
0: Ang tunos ang minsan lang kitang iibigin. Ang una-una, ano gani? Mahal. Pangako sa iyo. Hindi magbabago. Ikaw lang ang iibigin ko. Iyo diplota. Kabasa sang sungad mo. Utdana ang tawag mo. Para hindi ka malintian. Ang pag-ibig ko'y sadyang ganyan lamang. Kung kaya't giliw, ikaw lang ang

0: I-play ko na ni Kandaya. 10 minutes after 11 o'clock, balik pang phone, balo po dyan si Katropa and Troy Tisoy.
1: Nagpamati ka mo sa XFM, Katropa mo, exciting. Yeah!

0: Urban Plus, Herbal Soap.
1: Yun yung kilon na, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma, kuha. Try Santan Plus, Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
0: Santan Plus, Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santan Plus, Herbal Soap.
2: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin. Yung hindi agad-agad sumusuko. Yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok. Yung bang turbo kong bumira.
3: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suking butika.
4: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at iwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
5: Vision X Plus! Softgel Capsule!
4: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus! Softgel Capsule! Vision X Plus! Softgel Capsule! Mabibili sa mga butika.
6: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center agent.
7: Xanthan Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.

27 minutes after 11 o'clock and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo, exciting! Sa giyapon po nyo si Katropan Troy Tisoy sa mga gabi sa Lunes, September 7, 2026. Ginadulong sa inyo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na, tindog-tindog pa. May gabi kay Mark Joseph Alahada and kay Jay Denreta sang San Jose Antique. Request Boss Rebound by Silent Sanctuary. Na-play ko na! Bago lang, abi mo, wala ko na gabasa sa akon nga FB Live, ha? Gabasa ko na, Troy Tisoy XFM mo na nga akon nga Blue Apps. Kag, syempre, kung ano na request nyo, basta available lang sa akon nga library, ma-play ko rin ang inyong mga favorite songs. Kaya ang inyong favorite songs, favorite ko man na. Spell favorite. Good evening. Hello. Hello. Ay, daw wala gini siguro kay inom bulong ya ba, no? Dial lang ka mo XFM call and text line sa Smart 0912-007-6793 kag 0915-8311-431. Hindi ko magkalipat na ang Santon and XFM libu-libong pa premyo until ano na lang, September 18. Oh, bali, may duwan na lang kasi mana ang nabilin. Then, mag-grand draw na kita. So, may changes lang gamaya. Ang, bali, last 2 weeks na kita sa aton nga Santon ng XFM libu-libong pa-premyo. Sa Friday, September 11, may draw pa kita. As kag sa September 18. Then, ang aton na grand draw, it's gonna be on September 27. Tsakto? O, September 27, it's Sunday. Sa ang aton nga venue dito sa Roa City, Capiz. So, ang tanan nga nagililintra from Canlaon, Bacolod, Cabancalan, Sagay, kag Iloilo, Antique, Calibo, dalon dito tanan sa Roa sa inyong mga entries sa aton nga Santo ni Next FM libu-libong pa-premyo. Kag sa September 27, mahibaluan na naton kung sino ang makaangkon sang 50,000 pesos nga cash, may 30,000 nga cash, kag 20,000 pesos nga cash, kag pulo katag 5,000 pesos nga cash bilang consolation prizes naton. So, sa September 27 na ang grand draw, mga katropa, sa mga wala pa nakadaog, hingagaw ka mo. Basi, next Friday, kamo ang maswerte nga makaangon sang 3,000 pesos nga cash. Kag hindi magkabalaka. Kaya nga, pagkatapos ang aton Santo ni Next FM libu-libong pa-premyo, may mapaluap pa man, may tag 5,000 pesos pa kamo nga madaugan sa tanan nga XFM radio station. Kaya nagapadayon pa man sa Gyapon ang aton na Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kung sa diin, every Friday man, 5,000 pesos ang inyong madaugan nga cash. All you have to do, baka lang kamo sa Gold Eagle Beer nga King o kung 320 ml sa Gold Eagle Beer. Tapos ang tansan, hindi yung pag-iaboy, isulod nyo sa sobre nga puti. Isulat nyo ang inyong kompleto nga pangalan, ang inyong edad, address, contact number, kag ang suki nyo nga tindahan na ginabaklan sa Gold Eagle Beer. Kag ihulog sa tanan nga drop boxes nga namtang sa tanan man nga XFM radio station sa NIR kay sa Panay Island. Kag syempre bantayan nyo every Friday 5,000 pesos nga cash ang inyo nga madaugan. Kag may mga gadgets kag grocery package sa grand draw. Ara pa kita sa week 6 next week. So until week 12 ini nga aton nga pa-promo man sa Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kung wala na kamo kwarta, pasimpalad ka mong itatansan sa Gold Eagle, basi sa Bernes, maka 5K ka na. So, muna ang inyo dapat bantayan diri sa XFM kay damo pa ka mga papromo kung sa diin kita nagapanghatag sing cash prizes kag may mga souvenir kami na panghatag sa inyo para sa Gold Eagle, may cellphone, tapos grocery package. Sa tansan nyo lang na. So, was-was na ka mo intra sang mga papromo sang XFM para madaog ka na mga kwarta ka pa!
So madamo nga salamat. Hindi na ako magdugay. 32 minutes after 11 o'clock. Thank you so much sa mga tech on duty sa buong gabi. Kag sa tanang

0: Alam ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
2: Ako si Joy Javier. Nabudayan gid ko sang una kay do permi lang maluya ako lawas. Do permi wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix, nagbakalman ko kanami gid bala kay batyag ug gid ang pagsik sang akon lawas. Ganado gid ko sa akon obra. Tiluin nyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo, guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
4: Oh, gali, diriyo.
5: Ah, dali na.
6: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
7: Ako nga pala si Herwina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan nyo rin. Ang Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: System.

0: Walang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika.
1: Madiet na kubuhas ah.
0: XFM.
2: Patropa mo. Exciting.
3: Mga katropa. Exciting.

0: Relaxin ang ating immune system araw-araw. Mangtan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. San Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. San Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suki-butika.
1: San Tone Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Meribesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang San Tone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na world.
1: San Tone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nalakas. At gaganda ka pa. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang San Tone Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa San Tone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. San Tone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
4: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.

0: narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Santan Plus Herbal Soap.
3: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
2: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain.
5: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagatip ng akong lalisan. Sister Pain para diri-diritso ang training.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
2: X.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Rodel Santangkuli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Santone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients sini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Santone Gold Coffee Mix na.
1: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
3: Kasi sila na siya sa una, gainom ko sang ordinary lang kape. Pero sige, aslum sa nga konsyon, isa ka pala nukap ako. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.

0: ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Tila ba may hangin sa tiyan?
2: At masakit sa pakiramdam?
1: Kabag yan!
2: Mag Santhan Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang,
2: tanggal agad ang kabag.
1: Santhan Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
1: Santhan Plus Herbal Oil.
3: Santhan Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
4: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santhan Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking
3: mga. Santhan Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Bibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Sister Pain.
6: Sigari. Sa kasi.

0: Canto Gold Live Testimony.
1: Daniel Francisco, dumanggin niya na Palawan. Dumalaki yung mga humpari ko sa bench. Tapos pag doon napagod, yung problema ko sa kasuhan ko, mga kaugutan ko, pinasolve nga ng Canto Gold condition ng karawan ko. Subok na subok sa akin yung Canto Gold.
2: Mabibili sa inyong mga suging butika.
3: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Canto Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
4: Canto Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Senten Plus Herbal Soap.
5: Yan is ko lang na, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Senten Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
4: Senten Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Senten Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
6: Ako nga Lisa. And I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: Symptoms persist.
0: Sister
7: Doctor.
0: Sa mga butika.
8: Exit.

0: Come from Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ronald, bago ko nadiskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.

0: Wow, guapa ni Guru Ay. Nami kutis, ha miss? miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, oh, guapa sa akun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowtag Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mang kusina ha?
1: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagli mabayad sa tuition mo.
0: Oh, gali, diriyo.
1: Ah, dali na.
2: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil.
3: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
2: Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil.
3: Ang galang kati-kati.
2: Sanfon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo
3: magaan.
4: Sanfon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
5: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sanfon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
4: Sanfon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
6: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Sister Pain.
7: Ako Galicia Arjo, isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sakit-sakit gidya akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
4: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Magbibili sa mga butika.
8: X.

0: importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
1: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella, ang bago kong paborito ng kape amuang Santone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor kag ang nagustuhan ko gidya sa Santone Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobra gito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glutathione.
2: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Uy! Boy! Gising!
5: Ano ka ba? Kaya aga-aga?
4: Natutulog ka?
5: Lalamya-lamya ka sa trabaho?
4: Magkape ka?
5: Mag-Santone Plus Coffee Mix ka nga? Tarahin mo na para maging alerto ka.
2: Santone Plus Coffee Mix. Kape na? Gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Visionex Plus? Check! Ang Visionex Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Visionex Plus. Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.
1: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na? May Santone at Vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss...
6: Ha?
5: Oh? Ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
5: Claire Skin Herbal Soap?
6: Oo. Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ng Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo?
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ah, dali na.

0: sakit ng katawan?
1: Mag Sanson Plus Herbal Oil.
2: Agad, Elvan Boy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanson Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Sanson Plus Herbal Oil.
0: Talagang maaasahan.
1: Sanson Plus Herbal Oil. Sanson Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Sanson Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
1: Sanson Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sister Pain.
5: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tripe. Sight sakit gid akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
1: Mabibili sa mga butika.
6: Exit.

0: FM.
1: Yes, to health!
2: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide! Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
3: So, magandang araw sa ating lahat, mga kaibigan. Magpalang hapon po sa ating lahat. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po ay atin sa atin ng Yes Health Incorporated at ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Sa mga kababayan po natin na gusto po makasubok ng mga ito, ay puntahan ang pinakamalapit na mga butika, parmasya dyan sa inyo pong mga lugar para maka-avail kayo ng mga products po natin. At syempre, lagi pong hanapin ang Tatak Yes to Health para po makasigurado ng inyo pong iinumin. Ayan po yung napapakinggan nyo dito sa ating pong programa. Sir Michelle Hinas po ulit, mga kasama po mga kaibigan. At syempre, makakapanayan po rin natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang hapon po.
4: Magandang hapon, partner Misael. Sa lahat na ating mga katropa na nakikinig, welcome muli po sa ating talakayan ngayong hapon pong ito.
3: Yan, so mga kababayan po natin na gusto mong makahilubilo dito sa ating pong programa, just send your inquiries or your messages sa ating pong numero para mabigyan po natin ng mahaba-habang panahon. And ating pong text line 0969-609-6545. At huwag niyo pong kalimutan ha, i-like and i-follow ang ating pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Ano? At puntahan din po nila, ano? Puntahan niyo po mga kaibigan ang ating pong Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyong pong lugar para makapagpakonsulta, Doc. Ano? Mahalaga na titingnan po natin, na mamonitor po natin yung ating pong health, kung ano ba yung present condition ng ating pong kalusugan. Baka po meron na nag-uumpisa dyan ng mga karamdaman na minsan hindi po natin nakikita. Ano? Minsan hindi nga natin nararamdaman, Doc, na nagtatago lang sa katawan po natin.
4: Oh, kasi hindi naman pare-pareho yung tinatawag nating vitality ng isang tao. Yung iba, kahit marami ng sakit, walang symptoms, saka hindi nila agad nararamdaman, kaya eventually lumalala na.
3: Yeah,
4: kaya mahalaga din kapag medyo maedad na tayo, babantayin na natin kahit na kunting symptom lang. Lagi halimbawa kayong inuubo, sinisipon, lagi kayong nananakitang katawan, kailangan din na agapan na kagad. Yun yung principle kasi ng tinatawag na naturopathy or preventive approach to health. Holistic healing ang tinatawag yan. Kaya doon naka-align yung Yes to Health, paano natin matutulungan yung mga kababayan natin na hindi lalaki yung gastos. Kasi pag may sakit ka na talaga, ang hirap na marami ng gastos sa ospital sa pagpapagamot.
3: Tama. So ang mission po natin is more on prevention, mga kaibigan. Ano? Okay, mas maganda yun. At mas ano sa katawan po natin, mga kaibigan. Ano? Mas magaan sa katawan po natin. Pati sa bulsa, Doc, mas magaan-gaan.
4: Oo naman.
3: Pag ipiprevent na yung sakit bago pa dumapo ito sa'yo.
4: Oo, parang sasakyan lang yan eh. Sa una, di ba, pag manipis na yung gulong mo, kailangan mo talagang palitan. Eh, pag hindi mo ginawa yung basic na anong yun, eh, pag pumutok yan, nabangga ka, di lalong malaki yung gastos. Ganun lang galingin yung tinatawag nating principle sa kalusugan. Habang maaga, agapan, mas, less at ang panganib sa maagang kamatayan at gastos.
3: Tama, Doc. Since our body is a living machinery, buhay ito na makinarya, mga kaibigan. Na kung i-compare mo sa literal na makinarya na nandyan, na ginagamit natin sa araw-araw, eh, meron silang pagkakapareho, Doc, ano? Sa mga sasakyan natin, di ba? pinapaganda natin. Meron tayong tinatag ng PMS, ano? Preventive maintenance, na meron mga pinapalitan, may mga chini-change oil, pinapalitan kung ano-ano mga parte ng atin po mga sasakyan para po mapanatili natin, no? Na functional yung sasakyan po natin. How much our body, ano? Kaya minsan, Doc, mas mabilis pa nagre-retiro yung may-ari kesa doon sa gamit niya.
4: Tama, kasi mas marami pang time na ginugol sa pag-maintain ng sasakyan. Maraming ganyan. Pagdating sa sarili, hindi nga makabili ng brief eh.
3: Ngayon na nga.
4: Lutas na yung brief eh. Pero kung gulong at gulong, di ba yung mapapaganda talagang napaka ano nila, sipag nila mag-maintain. So, tandaan natin, mas mahalaga yung kalusugan, mga kaibigan, sa lahat.
3: Walang kapalit yan, mga kasama. Walang presyo na pwedeng papantay sa atin pong kalusugan at saka sa atin pong buhay. Ano? Kaya napakahalaga na atin pong ingatan at huwag tipidin. Ano? Minsan, tipid na tipid tayo pagdating sa kalusugan po natin. Ano? At sa ibang bagay naman, ang bilis natin makapagpalabas ng budget. Ayan. Pero pagdating sa kalusugan, ako, tipid na tipid na tipid. Ano? Kaya nga, pagka meron ng mga malalang sakit na hindi mo talaga kaya matipid, dyan ka na tatagain naman sa gastusan, mga kasama. Ano? Kaya habang mas maaga, habang hindi pa lumalala ang mga karamdaman po na yan sa pangangatawan po natin, kumbaga yung first onset ng mga sakit na yan, ano? Yung unang pagpapakita pa lang, pagpaparamdam ng mga karamdaman, dapat bigyan nyo na po kaagad ng aksyon, mga kaibigan. Huwag pong tiisin, huwag pong baliwalain, ano? O ipagpaliban yung pagbigay ng pansin sa mga problema na yan. Kasi kahit na gano'ng kasimpleng sakit, lalala at lalala yon. At magdudulot pa ng komplikasyon sa iba pang parte ng ating pong pangangatawan. Ano? So mas maganda po makabisita sa ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre. Gagabayan po kayo ng ating pong mga trained alternative consultant. Ano po yung mga program na gagawin po ninyo, especially sa inyo pong diet. So also yung ating pong laging pinopromote, yung detox, ano? Paglilinis ng iba't ibang organs sa ating pong pangangatawan, especially yung yung mga eliminative organs natin, ano? Like colon, yung liver natin, yung kidneys po natin, ano? And other organs sa atin pong pangangatawan, kinakailangan mapanatili po yan na toxin free, ano? Malinis.
4: Kaya ngayon yung partner, kaya yun yung principle bakit kailangan natin ng piliin kung ano kinakain natin.
3: Yan.
4: Kasi nga yun lang naman ang mission natin, yung mga parts ng katawan natin i-maintain na in its optimum condition, ano. Kaya yung ating company, Yes to Health, pinili din natin kung ano yung i-offer natin sa ating mga kababayan. Kasi ang hirap kapag ang iniinom natin, hindi naman talaga nakakasapat sa pangangailangan natin. So, for example, yung ating Santon Plus Gold, isang uri na supplement that is FDA approved, of course, ano. Ina-address dito yung hindi siya gamot, ha? Kasi yung gamot, iba yun.
3: We don't claim it as medicine.
4: Kasi yung gamot, partner, it's a targeted therapy. Ibig sabihin, kung para sa pain lang. Hindi mo pwede magamit sa ibang bagay. No? Medyo limited yung scope per medicine. Ang Santon Plus Gold is a food supplement. Because we believe that food is everything. Okay? We can live without medicine, but we cannot live without food. Kasi kailangan mo lang naman ng medicine pag pinabayaan mo yung pagkain . Di ba? Pag sablay yung nutritional support sa katawan mo, magkakasakit ka, so you need medicine. Mm-hmm. So, maliwanag ha, ang Santon Plus Gold, hindi siya gamot, pero mas malawak yung kanyang purpose because of its nutritional nature. Ano? Mm-hmm. So, anong ginawa ng company doon? Yung basic na mga condition that are commonly nagiging reason bakit maraming kababayan tayo ang maagang namamaalam sa daigdig. Yun talagang ina-address kasi unang-una sa lahat, di ba? Hypertension.
3: Yan.
4: That causes yung problema sa heart attack. Yan ang unang-una, no? Ano mga dahilan yan? Tumataas yung BP mo, tumataas yung fat sa katawan mo, at hindi nakokontrol hanggang sa maging panganib sa kalusugan, babara sa mga ugat natin. And yung diabetes, humahabol yan sa dami ng naidadalang komplikasyon sa mga taong tinatamaan ito. Yung pananakit ng mga kasukasuan, ganun din yung pagkakaroon ng maraming acid sa katawan, ano? Pagkakaroon ng mga bukol-bukol. So itong Santon Plus Gold ay ginawa na mayroon siya mga sangkap na nakakatulong in general para maiwasan yan. So yung mga mangustin natin, di ba? Which is the pinakamataas na kumbaga sa formulation pinakamataas, each capsule meron siyang 350 milligram of pure extract of mangosteen, yung mga santones, ano? At meron siyang ampalaya, 50 milligram. May malunggay, may garlic, spirulina. Meron siyang tigpi 50 milligram. So ito, anong purpose nito? Meron siyang malawak na benepisyo sa katawan. For example, meron kang diabetes. O yung mangosteen, meron siya, di ba mapakla siya? Meron siyang anti-diabetic properties. Meron din itong ampalaya na pwede sa diabetes. And of course, malunggay and garlic. Itong mga to, magkakatuwang para ma-prevent natin ang diabetes. Pagdating naman doon sa problema sa daloy ng dugo, yung mga mabagal ng daloy ng dugo, yung mga laging may fat excess sa katawan, o meron tayong garlic, di ba? Which is good for patient with mataas ang cholesterol. Maganda rin siya sa mga mahinang immune system. O meron siyang moringa. Moringa, laging bida kasi very high ang kanyang nutritional value. Ano? Tinatawag nga siyang superfood. So, ibig sabihin, itong mga to, sangkap na pinagsama-sama in high extracted form. Ibig sabihin, hindi mo na kailang pahirapan yung digestion at assimilation mo. Ay nasa isang kapsula. So, ang purpose nito, hindi para gamutin ng isang bagay sa katawan. Although, nangyayari nga yung mga kababayan natin, pag umiinom nito, sasabihin nila, ako, gumaling yung high blood ko. Kasi ang hypertension is another nutritional problem. Ibig sabihin, lifestyle. So talagang pag ang problema ninyo sa katawan, basically nutrition, ang tinarget because of its supplement, yung mga Santon Plus Gold, talagang gagaling kayo. Di ba? So yun yung nature ng nutrition and supplementation. Kaya nga, sa mga nakikinig ngayon na nagtatanong, pwede ba sa akin yung Santon Plus Gold? Pwede. Kasi sa lahat ng tao, pwede ito. Basta kumakain kayo ng solid foods, you can take this capsule for prevention and rejuvenation.
3: So yun ha, sa mga kababayan po natin, napakalawak ano, ng saklaw, sinasaklaw ng mga supplementation, especially yung atin pong nutraceutical grade ano, na Santong Plus Gold at iba pa natin mga produkto, mga kaibigan. Kumbaga hindi mo siya malilimitahan sa ganitong problema lang o sa ganitong organs lang ng pangangatawan mo, kundi malawak yung ano niya, yung ginagawa niya sa atin pong pangangatawan and every deficiency na mapupunuan po natin ng nutrition ng mga ito ay makakapagbigay benefits ano sa iba't ibang parte ng atin pong pangangatawan. Ha? Maraming salamat Dok sa explanation ano about the sa atin pong mga FDA approved na mga products po na ito na kung ano yung nagagawa nito sa atin pong pangangatawan. Kaya po sa mga kababayan po natin na gusto pong masubukan ito at gusto nyo pong ma-experience kung ano po yung mga mararamdaman at maigagaan ng inyo pong pangangatawan pagka nakainom po kayo na ito, puntahan ang pinakamalapit po ng mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar, mga kaibigan. At pwede rin po pala ito ma-avail sa atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
0: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suging butika. Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Santon Vitamin C, mabibili sa inyong mga suging butika. Premium D3, ang bago.
1: Ako si Carla, hirap akong pumika. Feeling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
0: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
3: Balik po tayo mga kaibigan sa ating pong programang The Secret of Health. Kung meron po yung mga tanungan ha, huwag po mayhang magtanong. Just text lang sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. Meron nagtanong dito Doc, good PM Doc. Ask ko lang po kung pwede ang Santone Plus Gold sa prostate enlargement. Thank you po, Lolito David po ito, 70 years old.
4: Pwedeng pwede po kasi meron siyang mga sangkap katulad ng Santone mula sa mangustino na merong natural phytochemical na nakatutulong sa balanse ng hormone, hindi lang sa lalaki pati sa babae, no?
3: Mm-hmm.
4: Kasi ang prostate kasi nagkakaroon ng paglaki kapag dumarating na tayo doon sa process na tumatanda na tayo. So at the age of 40, bantayan nyo na yan kasi nagde-develop na, kasi normal naman yan sa tao kapag ang prostate ay, kapag tumatanda tayo, talagang medyo kumakapal yung prostate dahan-dahan. Mm-hmm. Ang problema lang dun sa iba, may mga nagtitrigger kasi na bumibilis yung pagkapal nito to the point na naapektuhan na yung normal na pag-ihi, nakakakaroon ng mga discomfort. So para makontrol yun, kailang balansin din natin yung hormones and also yung pamamaga ay ma-prevent. So pwede kayo mag-take na Santone Plus Gold dahil meron itong mga phytochemicals na nakatutulong na kontrahin yung pamamaga sa anumang bahagi ng katawan, hindi lang sa prostate natin. So ang pag-take po ng Santone Plus Gold, 1 capsule 3 times a day before meals, at sabayan po ito ng vitamin C, yung nanasilic vitamin C natin. Ganon din, maganda rin na samahan mo siya noong essential fatty acids mula sa Moringa, no?
3: Mm-hmm.
4: Na nandun sa ating Premium D3. And also, kailangan talaga iwas bisyo. Kung may bisyo kayo, iwasan nyo yung mga bisyo. Magbawas po kayo ng mga pagkain highly refined kasi yun po ang nagtitrigger ng abnormal cell growth sa ating katawan.
3: Mm-hmm. At isama nyo na rin ano, yung mga poultry products. Huwag po munang magkakain ano, ng mga manok galing sa poultryhan, itlog, oh, ng mga ano, pati isda dok, ng mga tilapia, bangus.
4: Basta ginamitan ng muna, artificial na pagpapalaki.
3: Yun.
4: Yung tinatawag na synthetic hormones ang ginagamit. Kasi alam mo, yung mga ano ngayon, hindi naman sa ano-ano, nung unang panahon, hindi pa uso yung mga 45 days, di ba? Eh ngayon, halos lahat ng manok ngayon, mas ano pa sa 45 days, mas maikli pa yung time na papalakiin sila.
3: Na-harvest na.
4: Compare mo doon sa mga organic, traditional, yung mga chicken ng panahon, yung mga native, ano, na it takes ilang months bago maging mature enough para katayin. Eh ngayon, talagang sa yung tinatawag na new technology sa ginagamit, gumagamit sila ng synthetic hormone. Ako, eh kung paano nito pinalalaki ng mabilis din yung mga manok, di ba? Eh maaring ito'y maka-apekto rin sa ating hormone, so nagkakaroon ng mga abnormal growth sa katawan natin. May mga pag-aaral na pong ginawa na ito ay sabi iwasan ito lalo na meron tayong mga bukol or yan, mga pamamaga na hindi normal sa ating katawan.
3: Yun, ha? At in terms sa hormonal balance ng ating pangangatawan, ugaliin po, uminom ng Santone Plus Coffee Mix. Mga katulong ito kahit pa paano sa mga kababayan po natin, hindi lang po pang sapat ano, sa pangangailangan natin na pagkakape, nakakatulong din po siya in terms of benefits ano, sa pagbabalansin ng hormones sa ating pangangatawan.
4: Oh. So, kasi meron nga niyan partner. Meron niyang soybean. Mm-hmm. Na yung soybean ay may isoflavone.
3: Yeah.
4: Isoflavone, very important siyang phytochemicals, lalo sa mga kalalakihan, para mm-hmm. balansehin yung ating hormone.
3: Mm-hmm.
4: Okay? So, may isoflavone yan, may genistin yan. So, itong mga ito ay galing sa soybean na nandun sa ating Santon Plus Coffee Mix. Napakagandang araw-arawin, lalo na kung ikaw ay lalaki at gusto mo ma-prevent yung mga bukol-bukol o paglaki ng prostata, maganda po yung sangkap na nando sa ating Santon Plus Coffee Mix.
3: Yun. May nagtanong po dito, Doc. Tanong ko lang po, paano po inumin ang Santon Vitamin C? Di po nawawala yung sipon ko. 65 years old po ako.
4: Pag na kayo ay manasa punto na may sipon, ang suggestion ko, kasi ang one capsule is equivalent to 500 milligram. Mm. Okay? So, sa amin, kaya pwede mong i-take up to 5,000 milligram per day.
3: Mm-hmm.
4: Sa panahon na meron kang sipon. Ibig sabihin, pwede ka mag-take ng tatlong kapsula sa umaga after kumain, sa tanghali after kumain, at sa gabi after kumain. So, since ito'y non-acidic vitamin C, hindi ito magkukost ng any trouble sa inyong tiyan. Hindi rin naman ito makaka-overdose sa inyo. Ano? Kasi nga, yung mga injectable vitamin C, aabot pa nga ng 10 grams yan eh. Diba? So, ibig sabihin, the body can handle that properly. Ang issue lang naman sa vitamin C partner, pag marami na, lalo na kung acidic vitamin C, hindi kinakaya ng tiyan, nangangasiman tiyan. So, you can take Santon Vitamin C up to a maximum of 10 capsules per day with your meal, with your food. Ano? Hindi yan malaking issue. Ano? And after magaling na kayo, then go to normal dosage na 1 capsule 2 to 3 times a day. Kasi pag may sakit tayo, lalo na kung sipon o buhok o compromise yung immune system, kailangan natin talaga na medyo mataas-taas na dosage ng vitamin C. At sabayan nyo na rin yan yung mga organic or food grade or food-based vitamins katulad ng mga citrus o katulad ng mga... Ang sili, mataas ang vitamin C niya, di ba? Moringa leaves o dahon ng malunggay, ang taas ng vitamin C. So, sabayin nyo na rin yon sa pag-inom nyo ng mga vitamins like Santon Vitamin C.
3: Sa mga nagkukulang ano, ng vitamin C, na isa sa napakahalaga po, mga kaibigan, na vitamina sa atin pong pangangatawan. Halos lahat ng ano natin, parte ng pangangatawan po natin, nangangailangan po ano, ng vitamin C. Mata natin, yung immune system po natin, kahit yung balat natin, Dok, ano? Kailangan yan ng
4: sapat na amount ng vitamin C. Kailangan mo din kasi yung collagen, hindi naman makikreate ng na maayos kung walang vitamin C.
3: Yun. Even our ano blood vessels, mga kaibigan, kinakailangan po niya ng vitamin C para mapanatili yung elasticity, yung tibay ng wall ng atin pong arteries para hindi siya maging ano malutong at mabilis mag-rupture. Ano? Ito, kadalasan sa mga kababayan po natin na merong hypertension, yan yung mga komplikasyon nila. Mabilis pong pumutok yung mga ugat. Na pag ang ugat na pumutok yung papunta sa brain area, nako, delikado. Mga cerebral brain, cerebral blood vessels, mga kaibigan, no? Pag sa puso naman, nako, napakadelikado din po, mga kaibigan. Pag dito naman sa mga peripheral, ano, blood vessels, dyan na nagkakapuno ng problema, Doc, ano? Sa pagkilos, paggalaw ng ating po mga extremities, hindi na nagiging maganda, mga kaibigan, ano? So, para pangalagaan, yung healthy blood vessels, vitamin C ay isa sa pinaka-importante na sapat lagi sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan, ha? And also, pag yung pag-absorb ng mga, ano, mga minerals sa katawan po natin, especially the iron, ano? Ay nangangailangan po ng sapat na vitamin C, ha?
4: Oo. Oh, ngayon, tatanong iba, bakit nagkukulang yung vitamin C? Mostly kasi, ang kinakain ng tao, luto.
3: Yun na nga.
4: Diba? Ang vitamin C is very, very sensitive yan, Especially sa heating process. So, kaya nga, diba, ang vitamin C naturally nasa mga prutas.
3: Mm-hmm.
4: Pero once na iluluto mo na ng todo, yung vitamin C, yung absorbability rate niya, medyo bumababa. Kailangan talaga natin kumain ng source na kung saan bioavailable yung vitamin C, which is mostly kulang na sustansya ayon sa pag-aaral sa isang individual.
3: Mm-hmm.
4: Yeah, every day we need to take vitamin C, no exemption, kasi yan ang laging kulang sa ating katawan.
3: Mm-hmm. So yun na, sa mga kababayan po natin, pag vitamin C ang pag-uusapan, Santon Plus Vitamin C, isabay po sa mga atin pong ibang mga produkto, ano? At para makita po ninyo at maging mabisa, doble, triple yung bisa po yan sa atin pong pangangatawan because meron tinatawag na synergistic effect ano, sa pangangatawan po natin, mga kaibigan. Ha? Doc, may another question na good PM, maraming po akong sakit, may barab po ako sa ugat at ako po ay naglalabada 2 times a week, pwede po, hindi po ba yung nakakasama sa akin pong karamdaman? Josie Torres po ito.
4: Hindi naman, kung hindi naman sobrang overload yung trabaho mo, kailangan mo nga medyo gumalaw-galaw kapag meron kang mga parado.
3: Physically active at, dapat.
4: Dapat physically active ka. Kung hindi naman po nagkukos ng exhaustion o sobrang tasking sa iyong energy, eh wala naman po masamang maglaba. Ang maganda lang, i-focus mo po yung attention mo sa paano mo ma-prevent yung paglala ng pagbabara. Mm-hmm. O kumain ka ng mga pagkain mayaman sa mga circulatory enhancers, di ba? O marami tayong pagkain, sibuyas, bawang, luya, lahat yan, circulatory enhancer yan, luyang dilaw. O, at mag-take din kayo ng supplement katulad po ng mga essential fatty acid mula sa premium D3. Meron yung mga essential fatty acids na nakatutulong para matulungan ang daloy ng dugo na makaiwas sa mga bara-bara.
3: Mm-hmm.
4: Kasi ang isang tao, hindi natin alam ilang porsyento ba ng mga ugat natin na may bara.
3: Mm-hmm.
4: Diba? So minsan, nararamdaman natin, parang minsan, mangalay na yung ating mga kamay. Nag-drive lang tayo ng motorsiklo, ilang minuto lang, sakit na ng kamay natin. Or yung nararamdaman natin sa mga binti natin. I don't know kung... Kasi wala naman yatang machine na pwedeng i-scan lahat ng ugat natin eh. So, hindi natin alam. Kaya kinakailangan talaga every now and then, meron kayong kinakain na nakatutulong para prevent ang pagbabara. So, kung hindi nyo alam na may pagbabara o saan ba yung pagbabara o ikaw nga, alam mo meron kasi na-check up ka na, eh mahalaga lalo na uminom tayo ng mga produkto na makatutulong. Ito, Santon Plus Gold, maganda po yan. Then yung mga home remedies katulad ng mga salabat, onion o sibuyas, bawang, yung mga lemon, yan, mga malaking bagay po yan sa daloy ng dugo na makaprevent ng paglala ng mga barabara sa ating pong daluyan ng dugo.
3: Yun, ha. At kung gusto nyo po, mga kaibigan, ang ating pong premium D3, available na rin po yan sa mga pharmacies dyan sa inyong pong lugar. Ipagtanong-tanong nyo po, ang ating pong premium D3. Kung wala po kayong ma-avail sa mga pharmacies, pwede po kayong sumadya sa ating pong mga Yes to Health Clinic or pwede po kayong umorder sa ating pong Lazada and Shopee page. I-search lang yung ating pong official page, Yes to Health 2011, mga kaibigan. Ha? At ang iba pa natin mga produkto ay available po dyan, mga kasama. Lalo na yung ating pong Clear Skin. Sa mga kababayan po natin na gusto pong magpakinis, magpahamis, ayan, ng kanila pong kutis, magpa-healthy ng inyo pong skin, mga kaibigan, nandiyan ang ating pong Clear Skin Glutacogic Soap. Ang gandahan niya, meron yung VCO. Karamihan sa mga ano ngayon, Doc, mga beauty products, mapapansin niyo yung ano nila content, yung ingredients nila, meron VCO.
4: Mm-mm. Kasi VCO is magandang emollient, magandang conditioner ng skin. At ang VCO ay natural antibacterial.
3: Mm-hmm.
4: Kaya maraming purpose yan eh, kung bakit nilalagyan ng organic VCO yung mga soap, yung mga lotion.
3: Mm-hmm.
4: Oo, kaya yan rin yung isa sa nilagay natin doon sa ating Clear Skin Beauty Soap.
3: Mm-hmm. Kaya sa mga kabayan po natin, ha? Gusto magpa-healthy ng balat, hindi yung pampaputi lang, mga kaibigan, ha? Yung magiging healthy yung skin tone po ninyo, Clear Skin, mga kasama.
4: Kasi yung pagpapaputi ng balat, for example, Pilipina ka, eh normal naman sa Pilipina, sa Pilipino, ang balat natin, tropically, kumbaga, iminat sa kung saan lugar tayo sa mundo. Pag tropical, makikita mo yung mga balat, medyo kayo manggi, Yung iba, dahil mahiling manood ng mga telenovela koreana, di ba? Gusto nila maging Korean skin. Gumagamit sila mga peeling. Which, yung mga dermatologists nga, hindi nila recommend yun na mag-peel tayo na mag-peel. Because yung natural protection ng ating skin, yung melanin, is yun yung nagsiserve as protection para hindi tayo magkaroon ng harmful effect mula sa araw kung saan nandun tayo sa lugar na mainit. Naturally. So, pwede kang pumusyaw, kasi minsan naman, sobrang nagbibilad sa araw. Ang gagamitin mong produkto, yung natural na nakapagpapabalik ng normal talaga na tone ng skin. Hindi ko nire-recommend yung lagi na lang tayo nagpipil para pumuti tayo, which is not healthy actually sa isang individual kung pag-uusapan yung benepisyo ng normal na structure na ating skin. Okay? Kaya kung gagamit kayo ng sabon, wag yung matapang. Mas maganda organic, mas maganda herbal extract, kasi doon naman talaga nagsimula yung teknolohiya ng paggawa ng sabon. Mga natural na mga extract na nilalagay para makatulong sa ating skin, para sa natural beauty.
3: Yun, ha? So, mga kababayan po natin, Clear Skin Glutacogic Soap, isa sa ating pong mga bagong produkto at pwede po ma-avail yan sa ating pong mga Yes to Health Clinic ka na din sa atin pong Lazada and Shopee. Panadok, nako, napakabilis ng oras po natin. Baka may pahabol ka pa na mensahe sa atin pong mga tagapakinig.
4: O syempre, pasalamatan natin yung mga avid listeners sa mga himpilan, ha? Mga katropa natin dyan, ha? Luzon, Visayas at Mindanao na nakatutok ko ngayon. Salamat po sa inyong pakikinig at salamat sa suporta na ginagawa po natin sa pagtangkilik sa ating mga produkto. At asahan po ninyo, lalo natin paigtingin ating mga impormasyong pangkalusugan dahil naniniwala ako, ano, personally, na tama si Ernie Baron, ano, knowledge is power. Yes. Sabihin ko, meron kayong kaalaman, paano nyo pananatilihing healthy ang inyong sarili at ang inyong buong pamilya, marami po kayong matitipid sa pagpapagamot. At hiligtas tayo sa magang kamatayan. So maraming salamat. Siyempre, ako inyong bantay kalusugan, si Dr. Algie Bakla po ito.
3: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa lahat ng mga nakantabay at sumusubaybay sa atin pong programa. Ganda rin sa lahat po ng mga tumatangkilik sa atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade, and of course, FDA approved na mga produkto. Siguraduhin lang mga kaibigan na inyong pong iinumin ay meron pong tatak Yes to Health para po makasigurado na yan yung inyo pong napapakinggan dito sa atin pong mga programa. Hanggang sa muli po sa mga nagkapaalam, yung pong lingkod, Jeremy Shalhinas. Sa susunod po muli, nakakabanata ng atin pong programa. Magkarinigan po tayo at magkasama-sama sa ganitong oras dito rin sa atin pong mga himpilan. Ang amin pong dalangin, ang Panginoon nawa ang mapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman. Magandang araw sa atin pong lahat.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.

0: and regular exercise. Proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Jason po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape, kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Ko si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
7: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Walang gana kay misis, laging matamlay, pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: 7 Plus Herbal Soap.
11: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Santon Plus Herbal Soap. Bili na! Santon Plus Herbal Soap.
12: Kung mamati ka sa XFM.
13: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
12: Kung mamati ka sa XFM.
13: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
14: XFM.
15: Patroba mo!
16: Exciting!
17: Sister Pain!
18: Ay, ako si Dan, isa ka-professional boxer. Sa dad na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Ganit, bago pa maglala ang palaki na dating kong kumulan sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
17: Sister Pain! Tanggal ang pain! Fast and safe! Sister Pain!
1: If symptoms persist, call your doctor. Pabili sa
17: mga butika.
19: Mga katropa! Exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Ang oras sa Pilipinas, 40 minutos na ang nakaligad sa takna alas 4 sa aga, mga katropa, kagini ang
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Maying aga, Pilipinas. Maying aga, Western Visayas. Nagapalayag sa kahanginan na palatuntunan. Exciting Pilipinas. September 8 na kita subong. Adlaw kita nga Martes, mga katrupa. The second working day of the week. Kabay paan, nakabugtaw na kamo. Bangon na kag magpreparar sa aton nga adlaw-adlaw ng helikoton. Samtang nagabugtaw, kag nagabangon, nagapreparar sa aton adlaw-adlaw ng helikoton. Kay subong mayong panahon. Hindi magkalipat nga magtimpla na isang Santon Plus Coffee Mix. Subong ha, kanami, gidihigop subong. Sang Santon Plus.

0: mangustin kag soya powder. Pagbugtaw sa aga, bangon ka mo dayon. The first thing, himuon ninyo, syempre, mo panghilamos, pagpangalimog, then mag-init sang tubig. Para mainit-inita na nga itong sulok-sulok. Sa sining mga tinoon, kampiyon ang Santon.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Dami pa naong tasubong, no? Wala ulan kagabi, wala ulan subong nga kagahon, mala ang mga dalanon. September 8, mga abyan, sa atong nga pagpangalagad, mga balita lokal kag nasyonal nga inyo mabasahan sa mga pamantalaan karong adlaw, mabatian na ninyo sa palatuntunan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Upod ko si katrupang John Reverty sa technical side, ang inyo alagad, katrupang Alvin Dennis Arabang. Tugtog kita mga katrupa sa takna alas 6.
1: Exciting Pilipinas!
0: Dala mga nagkapanguna ang mga balita lokal, nasyonal, mga inspiring stories, mga inspiring experience, exciting nga mga informasyon kag balita. Diri sa Exciting Pilipinas, 100.7 kami. Megahertz on your FM band sa inyo nga mga monitor sa mga radyo. Kag sa mga monitor ninyo bala sa mga salakyan. Pero kung luyag ninyo nga makita kag mabatian man ninyo kami at the same time, yara kami sa XFM Iloilo 100.7. Kag XFM 100.7 Iloilo. Ang Radyo Patrol Iloilo sa duha namo ka mga Facebook pages, mahimo ka mo makapadala sa inyo nga mga comments, mga opinion sa mga issues nga talakayo naton. Mahimo man ka mo makapa-shoutout sa inyo nga mga kapuso, kapamilya, katrupa, kag kabarkada sa ano man nga okasyon.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Pasiplat kita sa aton mga kasaysayan, mga katrupa, kay kita diri sa palatuntunan Exciting Pilipinas, tagapati, una niniwala ng taong hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi makakarating sa kanyang paruroonan. Because history repeats itself. Makakuha kita sa mayong pagtulunan.

kasaysayan. Nakaibulo bala kamo nga ang September 8 sa tung 1954? Opisyal nga gin-establish mga abyan sa Manila. Pinagi sa paglagda sang Manila Pact. Nga may ara ini ka walo ka mga membro nga mga nasyon diri sa Southeast Asia. Ang ginatawag mga abyan nga SEATO, Southeast Asia Treaty Organization. Ang paghugpong sa mga Southeast Asian countries, ang pagkontra sa komunismo, kag ang pagga ang kunsang economic ties. Pero subong man nga adlaw mabiyan ang Kristiyano nga katilingban, ang aton nga Romanong Katoliko nga katilingban mabiyan nga selebrar subong adlaw September 8, the Feast of the Nativity of the Blessed Virgin Mary. Ang bilog nga Catholic Church mabiyan sa bilog nga Pilipinas, kagunsa din man nga bahin sa Pilipinas, kagsa din mga bahin sa kalibutan, ang mga devotees, mga faithful mabiyan, nag-aobserbar sa kadlawan subong ni Virgin Mary, ni Mama Mary mabiyan sa karon nga adlaw. Hindi man pula ang kalendaryo ta. Kaya ginatagaan sang tinion ng aton nga mga devotees, mga faithful sa pagtambong sa mga misa, sa paghandura mabiyan sa kadlawan ni Mama Mary. Bilang tributa mga katrupa-katrupang dyan, Ray, preparar ta. Isa kahamban ano, halad na ito sa kay Mama Mary. We are proud of you, Mama Mary. We love you, Mama Mary. September 8, kadlawan ni Mama Mary, mga bian, suno sa Kristiyano kag Romanong Katoliko.

0: Ayun ang mga bian, Proud Mary is the title of the song. Pampapagsika, pampapukaw sa aton sining mga Catholic devotees, mga maka-preparar pa kamo sa pagbisita sa mga simbahan karon nga adlaw, pinapagdumdum naton sa ang kadlawan ni Mama Mary. Inalauman ang pagdagsa sa mga simbahan karon nga adlaw. On the other hand, bow, nasako naman sa mga kabanuhanan, katulupang dyan rin, malapit to sa inyo, apat ng mga kabanuhanan. A day before Bispiras, duha kadlaw antes ang kapistahan sa madalagko ng mga banwa diri sa probinsya sang Iloilo. Nga amo ang mga masunod. Bawa sa 3rd District, duhagid ka mga banwa, magahiwat sa ilang kapistahan sa September 10, banwa sang Kabatuan, banwa sang Lambunaw, sa Norte, dito sa 5th District. May ara man banwa dito nga maghiwat sa ilang kapistahan sa September 10, nga amo ang banwa sang Ahuy. Sa 2nd District, ukon sa 1st District, may banwa man nga maghiwat sa ilang kapistahan September 10, banwa sang Gimbal. Ang ilang mahal nga patron, siyempre, San Nicolas di Tolentino.
1: Exciting Pilipinas! Exciting!
0: Prepara na ni sila subong. Kompleto na mga listahan. Sabi nyo sa Fiesta, daw hindi man usong imbitasyon na. Kahit Thanksgiving na eh, no? Pasalamat. Pero ang iba niya, daw hindi man magkato kung wala imbitasyon. Pero exciting, may banwada bala sa Kapis, katrupang dyan, Ray. Lipat ko. Kwartiro, blamo sa kwartiro. Why imbitasyon uso, ah?
1: King Pilipinas!
0: Isang sino lang maglabay sa balay nila, ginapaypay. Oo, parang makakaon, makapanyaga.
1: Exciting Pilipinas!
0: Para sa ila, purely Thanksgiving, kagpapasalamat. Grasya nga na ang kunila. Ipambit si Iban. Share your blessings. Sa muna matutuod nga essence sang kapistahan. Pero as time goes by, mga katrupa, ang iban doon hindi na magkadto kung wala imbitasyon. Nagapa-importansya. May delikade sana. Oh, right? Miss Tata, doon namin tirahon, guru.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Galing kilala, tatus kabatuan, daw ay gapabati-bati, kaya daw Pasko na anay siya. Sige lang. Kung di ta makatira sa kabatuan, katrupang dyan, Ray. Badalas-das, tatus lang buna, ah. Isa naman ang kabanwang ulot, di ba? Kung medyo akig kapag yan, kagdaw medyo bitin ka. Mang laktod tato sa may ano ho, ah. Sa may balikta. Balikta sa may kabatuan, sa may tiring, liko, tas tool, diritsos tigbawan, diritsos tas gimbal. Amoning binipisyo, bintaha. sang ano blas, ang mga circumferential road kay nag-connect sa mga kabanuhanan. Nagahatag sang alternative route, mga bian, alternative connection road, connecting road sa mga kabanuhanan. So sa mga taga banwa sang Lambunaw, Kabatuan, Ahuy, Gimbal, kabay pang pireparado lang tanan kag maging successful ang tanan nga kiwatan sa inyo kapistahan on September 10. That is going to be a Thursday. Sa ato na nay na kay balo pala kamo porsyon. Antes kita magtalakay, maghatag sa inyo sa mga balita, mga inspiring stories blah. Total iban sini nagano pa man nagaligid-ligid pa. Iban ay pagkabangon. Okay, dugay hatag ta sa inyo man nagapanguna nga mga balita lokal, national kag international. Kay balo bala kamo mga katrupa, bilang kabayan sa ato na kay balo bala kamo nga ang utak gali sa mga kababaihan, mga abyan, mga katrupa, nagagamay kung nagabusong. Amo nagaliiban daw nagamudi man bla, no? Daw nagaarabuton ining hindi mo mapaktan lang dalagan sang ilang utak. Kay suno gali sa pagtuon, basta nagabusong ang babayi, daw nagagamay ang utak niya, daw malipot siguro ang ilang sining mga pasyensya, no? Kag wala nagapanumdom sang mga konsekwensa sa mga actuation, sa mga aksyon, kag sa mga tinaga ng ginapangbuyaan nila sa tiyon sang early pregnancy o sa during the first 5 months ang ilang pagbusong. Pero nagabalik man gali, ah. Amo na akong kisa, matingala kita ang babae nga ang nagapanam ko, no? Ano naman, hungod, pagusto-gusto lang o tripping-tripping lang. Kaya mo gali na. Pero sa ika-anom nga bulan sang pagbusong, mga katrupa, nagabalik man, nagamat-amat man balik ang ilang masangkad nga paminsaron. Pero ang kalabanan gid sana during sang siyam ka bulan nga pagbusok. Ati ma-experiencean mo gid ang lain nga pagbinatasan sang babaye. Pero pagkatapos nga makapanganak na, makabata na, sugod nga magbata na, balik amat-amat ang ilang sakto nga paminsaron. Ina, santo sa pagtuon ha. Nagagamay ang utak sa mga kababinhan kung nagabusong mga biyan. Pero nagabalik man sa pagkatapos ang panganak niya. Pero during the first 6 to 9 months, ati dira maka-experience sa mga unusual nga mga actuations, mga unusual nga pagbinatasan sa inyong misis. Okay? Hindi ka mo matingala na. Nga ang iban nagapanamkon, ang iban wala man. 54 minutes after 4 o'clock. Kay balo ka mo bala, mga katrupa, bilang... pagpambit natin sa inyo sang mga interesting stories. Mga inspiring stories ba? Mga exciting stories. As the title of the program suggests, Exciting Pilipinas. Eh, balo ka mo, dito sa Amerika, suno sa ilang Census Bureau, ha? Sa ila pinakauli nga Census Bureau, may ara sinto sa is ka mga tao nga may pangalan nga Harry Potter. 1,007 naman ang may pangalan nga James Bond. Kagwalo ka mga tao naman ang may pangalan nga Justin Bieber. Ginahimo nila nga first name ang full name sang mga bantog nga mga celebrities. Kita nyo si NBA player natin nga Phil Am. O, ngalan niya si Jordan Clarkson, no? Damo eh. Pero ang iba niya, ginakumpleto nila ang pangalan sang mga celebrities bilang first name nila. No? Siguro, si Harry Potter nga nila, and many apelido ba? Si Harry Potter Johnson. Tapos yun si James Van Goro, apelido siya si James Van Smith, okay? Kag si Justin Bieber, goro, iya siya apelido, Justin Bieber Justin Bieber ano eh? Justin Bieber Harper mga katulad siya na nag-idolize man sila sa mga celebrities nila ginapasunod ang ilang pangalan no? Sa piyakabahin may mga pagtuon pagid mga katrupa nga kun palakaon ka sang carbohydrates palakaon ka kanon. Amo inigali nga mga tao nga dali tuyon. Katuyo kag katulogon ang madamo nga resulta sang mga tao nga palakaon kanon. Bugas. Iban gani may ano pa eh. May pamahaw pa, may pamahaw, panyaga, panyapon, may in between pa nga meal. Halimbawa, nakakaon ka alas 12 panyaga mo. Iba nagapamahaw pa alas 3, alas 4, no? Gatira pa kanon bla kapin pa tawag sa mga kapog. Kapin pa kung mga pinamalhan ka mga luto sa odtong. Kung gani mga adubo bla. O mga alas 3, alas 4, alas 5 nami kaon kapog. Kung sa hiligay nun bala ilunggo bahaw. Sa amon to sa mga kapog tawag naman kara. So, ang mga tao nga palakaon kanon o carbohydrates, mga abyan, nag-resulta sang madasig nga katulogon. Kagtuyo ang ginadala. Siniya mo na, mag-drive ka mo, digit ka mo, magkaon, damo kanon. Kaya dali-kali ka mo tuyon, kapin pa kung mga alas 12 hasta alas 2, di nga daw ga-drive ka, daw gina-swing ka bla, no? Pero kaya balo ka mo ang nagapa-alerto nga mga pagkaon. Nagapa-alerto. Kag daw aktibo ka, alert ka, amo ang protina. Kaon ka protina damo, parang daw alert ka. Kita mo ang mga athletes, no? Bastante na sa protein. So sa mga nagamaniwas ang salakyan, di kita mo magkaon damo, kanon kay patuyon niya ka mo siya na. 58 minutes after 4 o'clock ng aton nga oras, mga katrupa, sa pagpangalaga naton sa palatuntunan setting Pilipinas, pasiplat kita na sa mga nagapauna nga mga balita lokal. Sa ibalo ka mo, mga katrupa, ang bulan sang bear, o kung ang mga bulan gani nga may mga bear na, na paldo na ang iban sini sa aton, no? May mga nasupta na bla. Iban sini nag-amat-amat na tipon sang mga regalo para sa ilang mga ihado, ihada, mga maninay, maninoy, no? Ito talag sa kalanggawa, gahatag maninay, maninoy, no? Kalabanan, maninoy, maninay, gahatag sa ihado, kagihada. Pero kay balo ka mo, basta ang bulan may bear na, ilabi na ang September, the first month nga may bear. Kagiban si Nipaldo na, gagutok na, amat-amat ang mga shopping malls, kag mga grocery stores, mga abyan. Imat-amat na tipo, nagud malikawan, mga abyan nga tawag nga panic buying. Inaya, kung paldo ka, may ara ka. Pero kung wala ka, panic lang nga panic, wala na buying. Ginapaandam subong mga abyan sang aton nga otoridad nga maghalong sa mga cyber criminals nga ginalauman nga mag-intensify ang ila sini nga mga operation. Ang pagpang-atake sang ila sini nga mga biktimahon, ilabi na yadtong mga mahilig mag-online shopping sa mga online shoppers, ha? Sa mga holiday travelers sa bilog nga pungsod o kung diri man sa Western Visayas. Samtang nagapalapit ang Christmas season, ang peak sa Christmas season, nagataas man mga katrupa ang operasyon sa mga cyber criminals. So suno sa Regional Anti-Cyber Crime Unit o kung RACO mga byan sang atong na Police Regional Office number 6 nga nagapaandam sa publiko batok sa sining mga fake na mga online stores. Ang mga bogus mga katrupa na mga hotel reservations, kag mga pangdaya nga mga airline bookings, madamo sila sa mga estilo o mga modus nga ma-attract ka nga magbakal magbayad online. Ti igo mo mamarasmasan mga katrupa, mga byan nakabayad ka na. Antes mo ma-realize nga bogus o fake o scammer gali online ang nagbiktima sa imo. Now, ang panawagan sumong sa aton nga mga katapos ng RACO, ilabi na sa kay RACO Chief Police Colonel Richard Habawil, nagsiling nga basta gani ang bulan may bear na traditional mga abyan nga nag-increase ang online transaction sa ibang sini scammers. Sako na ibang pagpamakal sang mga Christmas gifts kay ti attractive katama ang presyo nga gina-offer. Ang paghimo sa mga travel arrangement, no? Ang pagprepara sang mga accommodations sa mga hotel accommodations, no? Kag ang pagtanyag sa ibang mga scammers mga byan sang mga flights for holiday trips. Nagahatag sa mga scammers ngayon isang malapad nga oportunidad. Agunto nga makapangbiktima sila. So kung nakabayad ka na, hindi mo na makita ang nag-a-offer sa imo sang very attractive, very enticing offers. Tandaan ninyo, basta gani nga damo ang nag-shopping, damo ang kwarta during the month of bear, nagataas man mga katrupa ang petty crimes, ining mga pagpangswitik, ang pagkinawatay, ang pag-submitanay sang mga bag, ang mga salisigang nagagulua, no? So sa sining akang tanan mangin, alerto ang aton sining mga pumuluyo. Kaya ilabi na gitsubong, mag-shopping ka ba daw, kahapos na lang mo, no? May cellphone ka lang, may GCash ka lang. Dira na halos ang tanan ng mga transactions mo. Iti ginagamit ini sa mga scammers bilang venue. Agud nga maka ano sa inyo, makapang biktima, no? Wala ka man reklamuhan eh. Wala ka reklamuhan, wala ka sang itudlo nga suspect, no? So that is why ang batasan sa mga ginapang scam subong mga biktima sang online scammers o kung online o kung mga cyber criminal. Amo ning mga nag-click dayon bla, think later, regret forever. Tebalo ka mo mga scammers nga ini mga byan, no? Suno sa RACO. Marut ni sila, mga maalaman ni sila, matanda man ni sila sa computers, mga IT graduates man ang iban sini sa ila nga magpahapos lang bala nga magpangita sang kwarta. Makaangkon sila sang palangitan anila, pulupungko lang sila, ha? May computers lang sila, ha? Pero sa God ni sila, kabalo na sila mga byan mag-into sa inyo pinagi sa online. So ginawarningan ang publiko batok sa mga online shopping scams, ang mga fake hotel reservations, kag mga bugos, mga katrupa, ng mga airline bookings na tuman ka-attractive. Ti kita, kahibalo naman kita, bisan ano mo ka dawa-dawa upaldo o manggaran, nag-entertain kita sa mga dalagkong discounts. Yadi pa blang siling nila, no? Ang impresyon tabla nga, ekspresyon tabla kung batasan ta, ay yadi pa! Kapin pa kung damo, kamu yadi pa, no? Kun mo na nga mga may baligya nga mga cellphone online, 70% off, may mga sapatos nga tag 70% ang discount. Hingagaw na, hingagaw. Ilang units na lang, ilang items na lang, ilang pares na lang at mauubos na. Pero ang dako gid nga mas ka mga bihan maning mga hotels, hotel booking o hotel arrangement, no? Manami ang lugar, nami ang accommodations, mga amenities, ang mga hotels nga ginapresentar nila, and very attractive prices. Ang iba naman niya, ang medyo ara-ara, nga luwag nila magbakasyon sa ibang nga pungso, dukun magbakasyon sa ibang nga bahin sang Pilipinas, nagapabooking sang mga flights. Diyan muna, ang iba na actually, bangod sa kahuya, katrupang John Ray, wala na nagareklamo. Kay abi nila, smart na gid sila, pero mas smart pagid, mas wise kag mas matanda pagid ang mga scammers online. So muna mga katrupa, subong, bilang paandami na sa aton nga Police Regional Office 6 ang RACO, yung pag-alerto sa aton nga mga pumuluyo, ang RACO bala, no? Amang naginatawag na aton nga Regional Anti-Cybercrime Unit. Kaya sila sining makamonitor eh, no? Sang mga online scammers. Antes mag-click, antes magbayad, pulo paminsaran nyo, anay nga ang kadakos ang discount nga kanami isang offer. Check and counter-check sang mga gina-post nila nga mga promotions, no? Kay ulihin na ang paghinulsol. Click first, think later, regret forever. Ang malain sini mga abyan, kalabanan sini sa mga nabiktima bla na wala na nagapanugid, bangod nga nahuya. Maigo blang ego nila bla. Amo na ni katanda sa akon. Maiguan pa ko sa mga online scammers. You will never know. Ang kaysa bla masalisihan ka bla, no? 6 minutes after 5 o'clock ang aton nga oras, mga katrupa, ang ining bahin nga nadulong sa inyo sang Premium D3. Ang Premium D3 may Moringa oil extract, may virgin coconut oil, pero may ara pa din siya nga vitamin D3. Ang vitamin D3 ang muning vitamina nga makuha nato nagikan sa silak sang adlaw. So wala kita sang panahon nga magpasilak sa adlaw, ilabi na kung employed ka. Kaya yung pinakamanami nga silak sa adlaw nga makuha naton nga almost perfect nga vitamin D3, amo ang halin last days to last doses sa aga. Ti medyo gabiti ng init sina, no? Kung magwantahan ninyo, okay man lang na. Agutong nga makaangkon ka mo sang madamo nga benepisyo kung makaangkon ka sang vitamin D3, nagapahina mo, nagapugong sang skin aging blah, no? Pero kung wala ka mo panahon na magpainit between 10 o'clock and 12 o'clock sa aga, kaya nga ban sa aton, daw hindi man luyag mag-itom, bakal na lang kamo. Tumar na lang kamo sang Premium D3. Ginpabago, ginpa-epektibo, kag dapat mahatagan sang proteksyon ng atong alawas. Sila binigid sa buong nga usong pagbago-bago sang panahon. Ang Premium D3 o kung Ultimate Trio, may vitamin D3 ini mga katrupa, may virgin coconut oil, kag may moringa oil extra. May ara man ini nga monolaurin, monocaprilin. Kag ang monocaprilin bala sa Premium D3, may kapasidad gid ini, baskog kapasiti niya sinis nga gubon kag patyon ang mga bakterya kag subuman mga viruses sa aton nga lawas. May ara man ini nga antifungal kag anti-inflammatory properties. Halimbawa, banog-banog ang tutunlan nyo da, mangod sang haze subong, no? Nagkatol abi ang inyo sini nga tutunlan, sige mo nga igham magbanog, tumaran mo sang Premium D3. May anti-inflammatory properties ang Premium D3. Ang Moringa Oil Extract sa Premium D3, mga abyan, mga katrupa, puno ini sang vitamina, may minerals, may protein naman. Kag may ara ini nga 110 kasahi sang antioxidant nga amogid ini. Ang pinakamanami nga ingredient sa Premium D3 kay punggan niya ang madasig nga pagkuris-kuris, pagyukot-yukot, pagkulurinot sang aton nga mga panit. Available ini sa mga butika malapit sa inyong lugar, sa Mercury Drugstore, sa Rose Pharmacy, sa TGP, sa South Star Drugstore, Olden Pharmacy, kag sa Generica.

0: kwarta. Nagtaga rin kita kwarta mga biyan 3,000 kada semana ang pinagi sa pag-upod sa aton nga promo nga Santo na Next FM libu-libong pa-premyo promo. No? Kaya man mga biyan, inyo lang himuon sini amo ang pagbakal sa mga masunod nga produkto sang Yes to Health Incorporated. Ano ba lang ang mga produkto nga mahimo naton magamit nga entry agutong nga makaangkon kita sang tsansa nga makadaog sang tag 3,000 pesos kada semana. Ari mga katrupa, pinakapos na paghatag naton sa inyo sa instruksyon, magbaka lamang kamo sang isa ka blister, isa ka banig na bla. Sang Santon Gold Capsule. Hindi ginalukit po ng kapsul sa isa na blaka daw aluminum foil. Ang kadako niya daw shampoo. Daw sachet isang shampoo blak. Dako-dako lang da. Isa ina ka-entry. Magbakal ka mo sang isa ka blister sang premium D3 soft gel capsule. Isa man ina ka-entry. Magbakal ka mo sang blister, isa ka blister sang turbo food supplement for men. Ang turbo blak. Ining nagapabalik sang nagakayaban ninyo performance sa kama, nga nagapabakod sang panindugan ni John John, kag nagapalawig sang standing ovation ni John John, ining nagapabalik bala sang inyo nagakayaban nga performance sa kama, nga daw iya bala sang ormentado nga kabayo, nga daw iya sang rabbit nga desperado, kag daw iya sang sadista nga pato. Amo ina ang turbo food supplement for men. May maka, klabuas ka, nga mo ning duha ka mga main ingredients sang turbo, nga nagapapukaw sang nagakatulog nga si Junjun. O, isama nina ka-entry. Kaglima kasashay mga katrupa sang Santon Gold Coffee. Ini nga mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Amo ini maghatag sa inyo sang tsansa nga makadaog sang 3,000 ka pesos kada semana. Kada semana ha. Isulod ang ining mga entries mabiyan sa puti nga sobre. Butangan sang kumpleto nga pangalan, address, lakip na ang inyong contact number. Lakip na ang paglagda, pirmahan ninyo ang entry nyo. Ihulog sa tanan nga mga XFM stations nationwide sa Negros Island, kagdiri sa Panay Island. Pwede man ninyo idagundagon diri sa among istasyon sa lot number 13 kag lot number 20 sa Villa Consolacion, Barangay Tabok Suba, distrito sang Haro, siyudad sang Iloilo. Ang mahatag ta sa inyong landmark sa tubang lang sa ang Iloilo Supermart, Tabok Suba Haro nga branch. Magtabok ka mo, makita nyo ang Solomon Integrated School. Sulod lang kamuda, dagundagon ka mo sa kalye. Ang unang abangga pawala, dira ang Amon Estasyon, makita nyo. Pagtulutang lang ninyo, makita ninyo ang antena. Palapit ka mo ah. Atubang ka muda sa gray nga gate o kung gate nga may dua gray. Kaya makita naman ka mo sa kamera. Hindi ka mo basta-basta kasulod ay kay remote control. Di kung pagkaway-kaway nyo lang na makita ka mo naman sa control tower, sulod lang ka mo. Dalaan ninyo ang inyong mga entries, ihulog ninyo diri sa amon nga dropbox. Kagbantayin ninyo. Sa XFM Radio Patrol, Iloilo, on air, kag sa amon duha ka mga Facebook pages, XFM Iloilo 100.7, kag XFM Radio Patrol Iloilo, ang inyo mga pangalan nga nagabutan sa kada semana nga raffle draw. Kag 3,000 ka pesos mga biyan wala ni absent. Kung madamo ang inyo nga mga entries because may kasabihan, the more entries you send, the more chances of winning. Makahingagaw kung tani ka mo sa grand draw, nagahulat ang 50,000 pesos bilang first prize o grand draw winner. Ang second prize, mga katrupa, 30,000 pesos. Kagang third prize, 20,000 pesos. Magatag kita sang napulo ka mga consolation prizes itag 3,000 pesos. Alright? Kasi ano pang ginalot ninyo, may 3,000 pesos kamo kada semana. Kung hindi pagid kamo kontento, agunto nga makapreparar kamo sa inyo sining Christmas season shopping spree. Ari, ari, ari. Maayo pagid ni. Ah, bakas lang kamo mga katrupa. Yadi pa. May 3,000 pesos na kamo sa Santo na Next FM libu-libong pa-premyo. May tag 5,000 ka pesos pagid kamo kada semana. Sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Kamati, magbaka lang sa Gold Eagle Beer nga 320 ml o kung Gold Eagle King. Duha ang pilian ninyo pero puro Gold Eagle na. Bakal ka mo sa mga soki ninyo at tindahan. Isulod lang ang tansan sa puti nga envelope o kung sobre. Sulatan sang pangalan, edad, address, kag inyo nga contact number. Lakip na ang pangalan sa inyong suki ng tindahan o kung sa di inyo magin bakal ang Gold Eagle Beer nga 320 ml o kung Gold Eagle King. Iulog ang mga subringe na sa mga drop boxes malapit sa inyong lugar. May ginhulog kita, may ginpamtang kita nga isa ka drop box dira sa Barangay Tabuk Suba Haro, ang Vilma Store. May ara pa gid dira sa Barangay San Isidro Haro, ang BC Store. Pero para sa inyo kahaposan, pwede man ninyo diretso na lang di sa XFM 100.7 Iloilo Station sa Villa Consolacion, Barangay Tabuk Suba, distrito sang Haro, siyudad sang Iloilo. Dapat Miyerkules ang hapon na panghulog na ninyo ang inyong nga mga entries, kay kada Huwebes ginatipon ang ini nga mga entries ang aton nga mga kolektor, kay pagka Biyernes ginaraffle na. Kapalaro nga 5,000 pesos kada semana, ha, wala limit ang pagpadala sang entry. Magpamati sa XFM 100.7 Iloilo, kon i-follow lang ang XFM Radio Patrol Iloilo, XFM Iloilo 100.7, mga Facebook pages namon para sa pag-anunsyo sang mga nagdalaog. Yadi pa, 5,000 pesos kada semana. Sa grand draw, nagahulat ang grocery packages, may mga cellphones man, kag may mga cash prizes sa grand draw. Ang ini nga promo, nagsugod na halin sa tung Marso 9, sang karong nga tuig, pagmagatakop ini Pebrero 20, sa masunod nga tuig 2027. So magdalikat, maghingalit mapyan, kag magtipo na sang tansan sang Gold Eagle Beer, either Gold Eagle Beer 320 ml, o kung Gold Eagle King sa inyo nga mga lugar. 15 minutes after 5 o'clock ang atong oras, mga katropa. Mga balita nga mabasa ninyo sa mga pamantalaan lokal kag nasyonal subong, ipatpat naton sa dili gilang mga mudugay, mga inspiring stories, lakip na ang mga exciting nga mga istorya kag balita. Pagkaligad lamang sa mga importante naton nga mga pahanumdum.
1: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
3: Ako si Joy Javier. Nabudayan yung kusang una. Kay Dr. Mi lang maluya ako lawas. Dr. Mi wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix. Nagbakalman ko. Kanami, kitbala. Kay batyag ko gidang pagsik sang akong lawas. Ganado, gid ko sa akong ubra. Tiluhin nyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo, guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo din yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, abaklan ka ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
5: Oh, galit, diriyo.
6: Ah, dali na. Masak
7: sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
3: Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puson,
3: menstrual cramps o dysmenorrhea.
7: No more!
3: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid na all-in-one.
3: Sa presyong magaan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
8: Ako nga pala si Herwina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking pagihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.

0: katropa? Yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ako si Marilu Daanoy, Sangtan sa Bonifacio, Iloilo Cities. Nagpasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Oy sa akong nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani pa mo, mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Madamagid nga salamat.
0: O, ikaw man katropa, may chance ka pakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi pagkalinti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! DOH CFRR permit number 00980 of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Pa-diet na kubuwas ah.
3: XFM. Katropa mo!
4: Exciting!
5: Mga katropa, exciting!

Ito nga pagpangalagad, 24 minutos nang nakaligad sa takna nga alas 5 sa aga. Exciting Pilipinas! Ang ini nga bahay nga nadulong sa inyo, sa Clear Skin Herbal Beauty Soap. Ang Clear Skin Herbal Beauty Soap, nagapaputi isang panit, nagapahamis ang kutis, pwede sa mga kababainhan, pwede sa mga kalalakinan. Sa mga kabataan, dalaga, kag sa mga medyo laon-laon na, pwede gid ang Clear Skin Herbal Beauty Soap. Sa mga medyo laon-laon na, para luyag ninyo ang alantaon ka mga daw bata pa, magamit sa Clear Skin Herbal Beauty Soap, ha? Sa mga separada, sa mga byuda, kag sa mga annulled na ang kasal nila, kung luyag pa ninyo ka, ang konsang partner sa ikaduhang atinion, ah, magamit lang sang Clear Skin Herbal Beauty Soap. Nagapahamis kutis, ah, nagapaputi sang panit. It will make you 10 years younger looking. Basta gamiton lang adlaw-adlaw, ibagno sa guya, ibagno sa kalawasan, nagahamis kutis nyo. Isa kasi mana makita ang ebidensya, ang mihura. Hindi na magrisgo pa, magpalupa-inject, mag-inom sang tableta o kung kapsula, agud lamang nga magputi ang panit kag maghamis ang kutis. Kay budlay, possible may mga chemical reactions. Sa ulihi, blah. Pero ang Clear Skin Herbal Beauty Soap kay external use lamang ini, wala gid ini sang side effects. Ang epekto ya sinimabian, kung hindi magputi panit nyo, nagahamis ang inyong kutis. Magbakal sa mga suki ninyo ng mga farmasya ang Clear Skin Herbal Beauty Soap. Sa piyak kabahin, may mga inspiring story pa kita, may mga exciting pa kita ang informasyon nga hatag sa inyo, mabian. Na kayo balubal ka mo, mga taga-Iloilo. Taga-Iloilo, mabian, ang number 2 sa Pasinawan sa pagka-librarian. Amo ni manami din sa Western Visayas, kini kita mahulihi diri sa Iloilo City ang aton nga mga universidad kag ang aton nga mga state colleges, no? Kay balubla kamo nga nagapangadua subong ang graduado sa West Visayas State University sa ginhiwat nga September 2026 librarian licensure examination. Bugal sang mga taga West Visayas State University ang nagapangduha mabyan sa 2026 Librarian Licensure Examination. Ini amo ang ginkilala sa kay Luis Angelica Pinit Pahilanga nga nakakuha sang tumataginting 92.40% nga rating. Ayos na ning rating. Jutayan lang nag number 1, no? Kayman ang nag-number 1 o kung nagapanguna sa sininga Pasinawan, nagikan sa University of Santo Tomas. Naging kilala sa kay Natalie Erica Malubag from UST. Ah, bisan ano pa ka-prestigyoso ang universidad sa Manila. Kag mga pioneer ng mga universities, hindi man kita magpaulihidi sa siyudad sang Iloilo. Nagapangaduha, hindi na ni... hindi na ni basta-basta nga... nga rating 92.40%, ha. So ang atong pagpanginbulahan sa kay Luis Angelica Penit Pahilanga, we are proud of you. Taga Iloilo, mabit, graduado sang West Visayas State University. Our congratulations, palakpakan ta.

0: Study hard. Ma-achieve nyo gid ang inyo sini ginahandom nga mga kurso kag profesyon. Kun ara na kamo sa inyo nga profesyon, work hard. Kag kun may chance ha, mag-chill-chill, enjoy harder. Mugin ang pangabuhi, study hard, work hard, and enjoy harder. Para nga ma-break bala ang pagka-monotonous ang pangabuhi. If there is a time, if there is a chance, mag-chill-chill-chill ah. Tagaan nyo compensation, kagtagaan nyo reward ang inyo kaugalingon. Ano man lang aton di sa kalibutan man. Sa mga retired na but not tired. Baton ka pension mo, mga 60 years old yun ha. Baton ka na pension mo, pa-chill-chill ka na lang. Pula pang-api ka sa mga Central Market, Terminal Market, may mga buskers da nga nagkakanta-kanta. Ah, kung mahilig ka mag-road trip, ti. Sakay ka sa motor mo kag mag-road trip, kagto ka sa mga tourist destination. Kag magpaliwaliwa. Kanami kung retired ka na, nga may mga ginabaton ka bla, no? Simple living lang, ah. Tagaan mo, reward ka, gulingon mo. Pero kami dire sa radyo, ya, daw wala kami retiring age dire nga gina-require, eh. For as long nga mag-humble ka, hindi ka pa uli, ano, hindi ka pa pitla. Kag makatalakay ka pa sa mga issues, kag mga informasyon. Ah, bisan na ka-edad, Shin, ang imo nga. Bisan na kalabot ka pa-edad nga, Shin. Makahambal ka mag-iapon sa radyo. Kaya balo ka mo, kung mag-untat ka kuno sa mga broadcaster, bla, mag-untat ka talaka isyo, mag-untat ka discuss sa mga balita, kag mga informasyon, nag-tuk-tukon utok mo, nag-uli anon ka. So that is why, damo nga mga broadcaster, bisan may edad-edad na gahambal pa sa radyo ah. So amo na, congratulations ah. Study hard, ah. Work hard and enjoy harder. Mga katrupa, 30 minutos na nakaligad sa takna nga alas 5 sa aga. Ang Iloilo Police Provincial Office maabyan maayo ang performance ano sa spokesperson sang IPPO. Ano ay hanbalas yan nga nagkasiling sila maayong performance sang aton nga mga kapulisan assigned sa Iloilo Provincial Police Office. May detalye si katrupang Febi Borges Morales. Katrupang Febi, sa report, please come in.
1: Police Regional Office 6 Director, Police Brigadier General Randolph Tuanio nagbisita sa Iloilo Police Provincial Office. Ginpangunahan ni Police Regional Office 6 Director, Police Brigadier General Randolph Tuanio ang unveiling kag blessing sa Baganihan Hall sa Iloilo Police Provincial Office sa kahapon September 7. Ang Baganihan Hall nahamtang ang opisina sa Provincial Women and Children's Protection Desk, opisina ni Police Lieutenant Colonel Remy Elabarin, Deputy Director for Administration kag Supply. Nagatagman sang award si Tuanio Candaya, Police Major Dadje de Lima, kag Corporal Ralph Lawrence Licor sa Provincial Drugs Enforcement Unit sa Baybast Operation sa Illegal Drugs, Police Lieutenant Adrian Baligod kag Corporal Juni Maguliman, medalyan kadakilaan na sang Estancia Municipal Police Station sa kampanya kontra illegal droga, Police Lieutenant Patrick Jan Albado kag Patrolman Angel Gayoma sang Balasan Municipal Police Station, medalyan ng kadakilaan sa kampanya kontra illegal droga, Police Major Carl Jerome Tingala kag Corporal Ruel Larieta sang Carles Municipal Police Station kampanya kontra illegal ng droga, medalyan ng pagkakilala, Lieutenant Rick Adrian Navarro kag PSSD Sandimar Disamiro. Ginpayag ni Police Major Lailin Sincel, Public Information Officer o kon spokesperson sang Police Regional Office 6 nga kabahin sang pagbisita ni Police Brigadier General Tuanio sa Iloilo Police Provincial Office agod i-assess ang overall performance. Sunong kay Sincel, gusto ni Police Brigadier General Tuanio nga maayo ang performance sang Police Regional Office 6 ini matapos nga nag-rank number 1 nationwide sa arrested wanted person ang Campo Delgado.
2: Part in isang padayon nga pagkatak sang command visit no sa aton regional director. So abot ay assessment diri ang operational readiness ng IPPO, ang ilang mga administrative deficiency kag ang overall nga performance no sang IPPO. So just like other nga mga provinces nga mga BPOs, in-visit man sang aton nga regional director ang IPPO.
3: Okay. Anong gusto sang aton nga director mo? Sa aton nga mga unit commanders, kag aton nga mga PNP police stations. Anong gusto niya nga goal samtang nagapungko sa nga director sang PNP diri sa Western Visayas?
2: sang pagpumpo no pag assume sang office sa atong regional director clear ang iyang guidance so ang enhance natin ang atong police visibility makita gid ang atong mga kapolis especially sa mga areas strategic areas ang ikaduwa ang iyang instructions sa atong ano nga hindi na pala kit ang imminent kuligan natin nga mapanuko pagit ang ato nga mga focus crimes no and then mangin
3: Iloilo Police Provincial Office mayo ang performance sa sunog kay Police Lieutenant Colonel Arnel Choles. Ginpasalig ni Police Lieutenant Colonel Arnel Choles ang spokesperson na sang Iloilo Police Provincial Office nga mayo ang performance sang Iloilo Police Provincial Office. Ang payag ni Choles ang iaginimo kasunod sa pagbisita ni Police Regional Office 6 Director Police Brigadier General Randolph Tuanio sa Iloilo Police Provincial Office agud i-assess ang overall ng performance sang personnel.
4: So far, doing good ang Iloilo Police Provincial Office, no? It's because ang aton yung mga unit commanders are very active man sa the respective areas sa pag-execute sa aton yung mga programa sa PNP.
3: Ang ining balita ng Dudong Chenius ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Visionix Plus, Premium D3, Kag Turbo Dietary Supplement for Men para sa XFM 100.7, Radio Patrol, Iloilo. Ako si Katropa, ang Phoebe Boys, Tibor Morales sa XFM News.
0: Nagdala sa aton oras, 34 minutos na nakaligad sa takna ng alas 5 sa aga sa Exciting Pilipinas. Dire sa XFM, ang Radyo Patrol, Iloilo, mga abyan, mga katrupa. Pasiplatan ta ang mga nagapauna ng mga balita nasyonal karun nga adlaw nga mabasaan pa ninyo sa mga pamantalaan nasyonal karun nga adlaw. Sa pagsunod naton mga abyan sa impeachment trial, batok sa kay Vice President Sara Duterte, ang informasyon nga nabato nato nagapahayag nga ginapahibalos ang testigo sang mga taga-PSA nga ginpatubang kahapon sa witness stand ang taga-PSA mabyan ang Philippine Statistics Authority nga Assistant National Statistician nga si Marisa Grande agud patuaron kung bala nagatuhaw gid man ining mga pangalan nga nagbaton sang mga confidential funds alin sa Office of the Vice President so 32 ka mga pangalan ang nagawa mabyan sa PSA kung Philippine Statistics Authority 32 ka mga pangalan ngayara sa Office of the Vice President kalistahan ang nakabaton sang confidential fund

Samtang lima naman gikan sa Department of Education nga mga nagbaton sang confidential funds ang nalista sang PSA nga may mga official death certificate. Bisan patay na, gabaton pa mo. Abi namon gani, ang mga patay lang ang pwede pa makabutar kada eleksyon. Gali, bisan patay ka na, makabaton ka manggali gapon sang confidential funds. Iniya, nagika ni sa PSA nga statement. Assistant na National Statistician Mariza Grande. Okay. Nakita nila mga biyan dito sa mga pangalan nga gin-submit sa Office of the Vice President. May mga records nga napatay na iban bangod suportado sa death certificate. Pero nagabaton pa sa confidential funds. Iniya santo sa ginpayag sa statistician na gikan sa Philippine Statistics Office o administration. Sa pihak nga bahin mga kabyanan, tiang Sandigan Bayan 3rd Division nag-issue sang warrant of arrest para sa kay late 1st District Congressman kag anay House Speaker Martin Romualdez bangod sa iyang involvement sa 7.44 billion pesos nga plunder case. Pero sa kinaandan ang alibay sang mga opisyal nga ginaserbihan sang warrant of arrest among magpo-hospital dayon kag dito lang sila magatiner. Among inatawag nil blanga hospital arrest. Amo ni pinaka the best nila nga scapegoat mo para hindi bla mapriso dayon. Hindi makatulog dito sa prisuhan. Kay nagalain ang image nila the moment makatulog ka to sa prisuhan, mapicturean ka to nga nagakit-kit ikaw sang rihas. Di damo lang ni silang alibay. Nga kung maisuhan ka nisang warrant of arrest, mapasakaan ka nisang kaso, iban mga biyan nagamasakit, nagapospital, iban may mga operasyon na, iban nagapakonsulta mga biyan dito sa iban nga pungsod. Si Loren Legarda, ikalima na niya extension sang medical leave niya, pero hindi may baloan, tub-tub sa sining matinilon kung ano ginang balatian niya. Suno sa iya nga kampo, nga may lung illness kuno siya, sakit sa baga. Abi gani isang iban to, sang nagligad pa nga mga binulan, nga naglakat sa pa-France, abi gani isang iban kun ginusog lang o kung gindayariya. Di subong balatian sa baga ko noong ginaklaim ni Senador Loren Legarda. Rason nga pagpatigayo naman sa iya sining extension sang iyang medical leave. Pero ginsundan ini ni DILG Secretary Mulya si Anay Speaker Martin Romualdez. Nagpadulong dito sa Cardinal Santos Medical Center mabiyan si Secretary Rimulya. Ang ining Cardinal Santos Medical Center namtang ni sa San Juan City. So na-confine na dito si Martin Romualdez, ha? Ang anay speaker bla pakaisa sang presidente nga pangatubang sang kaso nga plunder non-bailable ini. Bisan pang ara ini sa ospital si Romualdez mga katrupa iserbi gihapon ang warrant of arrest. Ang budlay dis Pilipinas, public official ka, damo ka kwarta, damo ka mga lagting abogado, iban daw hadlok naman lang mag-file kaso. Pero nag-apilar mga abyan si Romualdez, ang anay speaker sa ombudsman nga mangin patas kag tagaan sang tsansa ang kongresista sang late nga makaresponde, makakomment sang panibagong aligasyon mga bin batok sa iya. Nagakastres sila. Pinaagi sa isin nga spokesperson si Attorney Adi Fajardo ang legal counsel kag spokesperson ni Romualdez ang ila sining nga panawagan mga bin sa ombudsman bangon sa sining aligasyon mga bin nga tagaan sila sang patas kag bastante nga tinion nga magka-comment sang ila sini nga ginatubang nga kaso. Diamo ni mga biyan ang mga mabudlay sa mga public officials ta hindi man tanan nga basta gani nagapanimaw na ang kaso kontra sa ila

0: Iban diri pa lang sa Pilipinas, masikop na pero nagapa-ospital. Si Lorin kay matanda mo. Kapan ni mao pa lang tong kaso sa NBI kag sa ombudsman, lupad sila dayon. De, karon kay nakalupad na, no pa na. Kung matuod-tuod, gid ba rin nga na-approve ang ilang political asylum application dito sa France, maano ka pa? Kaya damo, dala nilang kwarta. Amo tong mali-mali-mali-mali tang kwarta? I-deposito nila to karon sa Switzerland, maano ka pa? Mabawi mo man siguro na, but it will take some time. Siguro mga labutan ka pa na pulo katuig. O masubra pa bago mo mabawi ang kwarta nga gin-aligar nga gin-pangkawat nila. Amo na kung sa poder ka eh. Kung nara ka bla sa pisto, siling mo daw may passport ka na bla. Daw may lisensya ka na. Daw siling mo daw excuse ka na sa paghimo sang pagpangawat sa kaban sang gobyerno. Ginagamit nila, hindi man tanan ang ila posisyon sa gobyerno bilang palagyan kung paano sila mangin manggaran. Sa pihak na bahin, mga abyan, mga katrupa, ano ay hanang epekto sang isyuan sa buwan at umarest sa kay Vice President Sara Duterte sa kaso nga grave threat, pero bilabul ini mo. So pinagi sa pagpiansa, wala mapriso. Wala gani makasulod sa prisuhan si Vice President Sara Duterte bangod ginahatag sang DILG ang tanan nga due process, tanan nga respeto, tanan nga protocol para sa isa ka Vice President antes prisuhon, antes ilupot sa bilangguan. Tanan-tanan ang ginapasundan para maabyan nga makabinipisyo si Vice President Sara Duterte bilang Vice Presidente sang tanan nga pribilehyo antes dakpon. Tanan-tanan itong mga protocol, mga security measures, himo tanan sang DILG ito. Agod iserbi ang warrant of arrest. Pero wala man siya magpa-arrestar. Voluntaryo mga nagpadulong dito sa Quezon City Court, Quezon City Hall, sa isa sa mga korte dito. Agod itong mag-submit sang kaugalingon niya para iwas pusas, iwas mag-shot, kag iwas lupot sa prisuhan. Kailain na ng image mo. Doon mapicturan ka ba lang, ara ka sulod prisuan, mapagkit sa paminsanong sang tao, nga nangin kriminal ka. Although available mga binisininga offense, ang yasininga kaso. So, kung pamatihan nato ng mga senador, ano ay ang efekto sang pag-issue sang warrant of arrest sa kasong grave threat sa kay Vice President Sara Duterte sa nagapadayon ng impeachment proceedings ko rumo. Kung impeachment trial, batok sa iya. So, mga abyan, sunod sa kay Senate President Sherwin Gatchalian nga wala man kuno sang epekto sa nagapadayon ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang kaso nga grave threats nga ginpasaka sa iya dito, mga abyan, sa Quezon City Regional Trial Court. Bisan pa nga nagwa na ang warrant of arrest, kag bisan pa na serbi na sa iya, wala kuno ini isang epekto sa nagapadayon ng impeachment trial para sa kay Vice President Sara Duterte. Inpayag ni Senate President Gatchalian na lain mabiyan ang regular court sa impeachment court. Gani, hindi mahimo nga iangot ang proseso kag mahimo nga maka-efekto sa nagapadayong impeachment trial for Vice President Sara Duterte ang pagka-arrestar sa iya. Nagkilain-lain man opinion sa mga senador mo. Pero para sa kay Gatchalian, wala inisang dako ng efekto sa impeachment trial bangod lain man ang ginatawag ng impeachment court sa mga ginatawag ng regular court. Kaya ginapayag ni Senate President Gatchalian nga ang Senate President naton subong na ang probable cause nga makita sang korte, wala nagakulugan nga guilty na ang desisyon sa kay Duterte. Probable cause. So kasunod siya ni, nagpanawagan man si Senate President Sherwin Gatchalian sa mga otoridad nga seryosohon ang mga pahayag ni Duterte bangod may kang tanan sa mga pagpangharas kag pag death threat kuno sa Vice Presidente. Tagaan nila ini sang nagakaygo ang investigasyon kay gina-claim sang Vice President nga may mga death threat man siya, no? May ara gid man nga mga death threat mapian dapat nga seryosohon ini Kasunod sa pampanawagan sa mga kapulisan ang imbestigaran kung sa diin naghahalin ang ining mga pagpamahog sa Vice Presidente. Importante diri mabyan nga safe o kun hilway ang tanan sa kamatayon para nga masanagan, para makasabat, matagaan sang due process ang ginakusar sa mga dalago nga mga kaso subong ina pangatubang sa atong nga Vice Presidente. Kagiban pa nga mga matagas nga opisyal sa gobyerno. Pinakauli ang muna nga hilway subong ang Vice Presidente pagkatapos nga nagbayad sang bail bond mga katrupa na ikang tanan sa mga kaso. Tatlo ka mga kaso to grave threats. Tag 120 mil man lang katrupang dyan, Ray. 360,000 man lang. Sus Maria. Chicken ah. Hindi niya kapatay og. Sang pundos ang Vice Presidente. Medyo madulo mga aton nga palibot subong, medyo madulo mang kalangitan naton, pero hindi man ini nagakulugan nga tuman kadamol nga ulan na nagahana nga magtupa sa aton. Kahapon nabatyagan ang madamol nga pagtupa sa ulan sa Visayas kag Luzon area bangod gihapon sang hangin habagat. Kung kay sa bisan wala maabyan sang ulan diri sa aton palibot sa Western Visayas, pero kung magtangla ka sa kalangitan madulom, resulta gihapon ini sang hazelin sa Indonesia. Dugay makuha no? Abi ninyo, galom ng nagatipon sa aton kalangitan, hindi. Mga aso ina, kag mga yabok, abo sa mga nagkalaupos ng mga kahoy dito sa Indonesia. Ha, thousands of hectares sa mga kagulangan dito sa Indonesia nagkalasunog. El Nino man sa ila dito eh. So, epekto sa aton mga abyan, amo ang pagpalanulom sa atong palibot, dala ang yabok, aso. Kagiban pa ng mga dry particles nga nagaupod sa kahanginan nga mahimo makahalit sa aton ikayong lawas, labi na sa mga may ginabatyag ng mga respiratory illness kag may mga cardiovascular issues sa mga kabataan kag sa mga elderly na may mga heart condition. Kagiban pa nga sa isang respiratory nga sakit, hindi gid kamo magpasayang-sayang subong. Kung magwa kamo sa inyo puluyan, be prepared. Preparado kag magsuksok kamo sa inyong face mask, ano? Para balang malikawan ang paglala sa mga balatian ninyo nga ginaangkon bangon sang haze nga ini. Aguto hindi maglala, no? Abudlay na eh. Diri sa Pilipinas mabawal ang bawal magkasakit. Kaya kamahal sa mga bulong naton, mahal ang hospital, kag mahal mga abyan ang mga bulong. Pasalamat kita bangod may mga kumpanya, may mga pharmaceutical company nga local diri sa Pilipinas nga nagaproduce mga abyan sa mga alternative medicines, mga herbal products katulad sang Yes to Health Incorporated nga epektibo man pero barato. Amo ini ang bintaha sa mga alternative medicines at mga food supplements nga ang nagapanag-iya kag ang producers mga Pinoy katulad sang Yes to Health Incorporated nga kadamo sang produkto mabyan nga pwede gid naton mabakal kag makabulig sa aton ikayong lawas. Amo na tandaan naton gid pirmi, bawal ang magkasakit diri sa Pilipinas. Prevention is better than cure. Gastos abi kun magmasakit kanay. So samtang may panahon pa kita nga mapabakod ang aton sini nga immune system, babakuron ta para hindi kita basta-basta matapikan sang balatian. May Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold mga katrupa, morning food supplement para sa mabakod nga immune system. Kaya balo ka mo ang mga ingredients sang Santon Plus Gold. Nakadamo sang iyang ang mga ingredients, almost perfect ang proportionate sang mga ingredients. Ano bala ini? Ang mga ingredients nga mapuslanon na ngara sa Santon Plus Gold, mga abyan, mga katrupa, amo ang mga masunod. May mangustin nga 350 milligrams, may ampalaya nga 50 milligrams, may malunggay nga 50 milligrams, kagarlic nga 50 milligrams, may spirulina pa nga 50 milligrams, na putos kagindasok inimabyan sa kapsula, kagintawag nga Santon Plus Gold. Ini mabyan, testingin ninyo kay almost perfect ang pagproportionate sang mga mapuslanon ng mga ingredients sa Santon Plus Gold, no? Ini mabyan, himo kag produkto sang Yes to Health Incorporated. Amo mo nang ginapasalamatan naton nga may mga local nga mga manufacturer kag producers ng mga alternative medicines kag mga food supplement nga makahatag sa aton mabyan sang ikaayong lawas. Sano pa kita magpreparar kung nagalala ng balatian ta? Likawan ng pamalatian. Hindi na pagpalalaon. Dapat kung may bakterya kag magbayro sa aton lawas, dapat naton patyon o tap na una para hindi na maglala ang aton nga ikaayong lawas. Ilabi na sa mga bakterya kag virus subong. Ginpalawig ni Senator Laurel Legarda ang iyang medical leave. Iniya ang ginkonfirmar ni Senate Secretary Ray Bantog. Suno sa kay Bantog, mga abiyan nga nagahingyo pagid si Senator Legarda sang medical leave halin sa September 7, tub-tub September 9. Ang katapusan niya nga extension sang leave pero subong nag-apply naman siya sang dugang pang medical leave from September 14 to September 16. Way pa matapos ang isa niya ka-extension nga medical leave, nag-file naman sa another nga medical leave, mga abyan, si Senator Laurel Legarda. September 14 to September 16. Pero wala pa matapos ang ikapat siya itong extension sang leave niya, nga September 7 to 9. Di banta ko, pag September 14 to 16, antes matapos ang September 16. Agod itong mapalawig pagin. Apply pagin sa extension daw. Ginapangita na si Senator Laurel Legarda sang mga kasimanway ito sa Antique. Niya, bukataga Antique na tayo, Laurel. Hambal ka iban, hambal ka iban. Ang mga taga-UP, ito lang nga nag-eskwila sa UP, kag nag-graduar sa UP. Ginamit lang tanong Laurel ng mga Antique ninyo nga nga magbutar sa iya sa pagka-congresswoman sa una niya gid nga pag-intras politika, bala. Ano yung balatian niya? Doon wala man gina-divulge ang iyang balatian eh. Pero pag halin niya dere sa Pilipinas, Hong Kong pa Europe, daw pa mayad man ang kaway-kaway niya sa mga supporters niya. Doon nami, man, mapagsik pa man to? Basta gani pa sa kaanakaso sa mga involvement nila sa mga anomalia, nag-lain pamatsag nila. Ahay, amo gina kung may kwarta ka, may posisyon ka, no? Sa Pilipinas. Pero kung mga ordinaryo lang ni lupot ng espresuhan, wala inugpiansa. Pahalin ganito sa serbisyo ang isa ka school teacher sa Luzon to nga. Ang involvement lang niya, mga abyan, among overpricing kag pag-kickback niya sang 5,000 pesos nga pakayo nila tong pader sa eskulahan nila, bla. Ginpahalin gito sa serbisyo, ahay. 5,000 lang kung tani to. May substandard gamay ati ay ang nakikback niya 5,000 man lang. Bangon niya, di man tani isa to. Galing kiti. Bangon nga wala sa pwesto. Ginkaka sa serbisyo. Sa Pilipinas, kung may pwesto ka sa gobyerno, isa ka kapolitiko, mapos ang pagpangawat sang kwarta nagikan sa kaban sang tabo. Life is really not fair. Paigit? Hindi git patas ang pangabuhi sa Pilipinas. Kita lang gid nga maordinaryo nga pumuloyo ang wait padaog. Bulanan ga bayad kita buwis pang sweldo ta sa mga public officials ta. Abi ninyo, tricycle driver, jeepney driver, hindi makaluwas sa buwis. Adlaw-adlaw nyo kinanglanon, nagkabakal ka mo. May 12% ka VAT na, value added tax. Kanto sa gobyerno, natipon sa gobyerno, panildo natin sa mga public officials ta, nga mga kawatan ng iban. Maamon ang balang nas, tawag nila nga masakit nga kamaturan. 56 minutes after 5 o'clock ang aton nga oras, mga abyan, iningabahin nga nadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Amo ning oras, ang wala pa makabangon, may tsansa pa ka mo nga magderbi. Ina ko nakatumar ka mo kay ina sang Turbo Dietary Supplement mga 4:30. Pero kung luyag ninyo nga 5:30 ka mo mag-inkwentro, mag-championship o kung mag-derby, may timpo pa magtumar subong sang Turbo Dietary Supplement for Men nga may makakaklabuas ka kung luyag ninyo nga mag-derby sa 5:30 kay pinakamanami nga oras 30 minutos Antes mabi na inkwentro sa inyong partner, magtumar na kamo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Kaya dira ninyo mabatyagan ang efekto gid ni Turbo nga may makakaklabuas ka. Sa bagay, medyo matulutog na pa, kag-aga pa man. May chance pa, may oras pa na maka-attend sa flag raising ceremony si Jun Jun. Agot nga magbalik ang iyang mabakod nga panindugan. Maglawig-lawig ang standing ovation. No? Pwede pa, subong. Tumar ka mo, Turbo, subong. Kag mag-tira sa 5:30. Tulat-tulatan nyo 30 minutos. Ah. Kaya dira ang 2-man nga kabaskog sa epekto ni Turbo Dietary Supplement for Men. Kaysa Turbo Dietary Supplement for Men, may halayan ka na, may salabitan ka pa. Bisan basa nga toalya, kayang-kaya. Amal ganin ni katrupang Mark Arevalo Alayon, nga bisan kaldiro pa nga may pinamalhan, sarangan man gihapon. Pero si Mark Arevalo Alayon eh, nga taga-antiki, kung isa taga-negros man, ang iya sining ginamintin, gid ang ano eh, ang Santon Plus Coffee Mix. Daw na anda niya na blang. Kumusta ang income tada sa meat store? Dami gili, no? Sailo-sailo ka lang sang pisto mo. May santike, may sane kadis. Cashier sang ilang meat store. Amo na nga aga pa ini sa gabugtaw kag magtira sang Santon Plus Coffee Mix. Alang-alang ng oras tao, 58 minutes na after 5 o'clock mga abyan, magabalik kami ni Katrupang R. Espinosa sa Express Balita sa Aga. Thank you so much, Katrupang Feby Burs Morales, sa report, nagikan sa IPPO. Upod ko diri sa technical side si Katrupang John Ribertis. Ako naman si Katrupang Alvin Dennis Sarabang para sa XFM Radio Patrol, Iloilo, XFM News.
1: Mga katropa, EXA

0: FM.
1: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, "Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupuso kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap." Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesukristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paa nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik, di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
2: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Sundown Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
3: Sundown Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Uy! Boy! Gising!
5: Ano ka ba?
4: Kaya aga-aga. Natutulog ka. Lalamya-alamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag Sundown Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka.
3: Sundown Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
7: Pag naasiman ka, akin ka.
6: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Yung parang laking tuyo, yung mata mo, parang may buhangin. Yung vitamin E sa Visionex Plus Soft Gel, tumutulong protektahan yung eye cells. Habang yung lutein at zeaxanthin, tumutulong sa overall eye health. Hindi man instant, pero ramdam mong mas komportable ang mata mo.
11: Visionex Plus Soft Gel.
12: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan.
13: Premium D3, your premium partner in health.
14: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
15: Santon Plus Herbal Soap.
16: Ako, si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
15: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Kung mamati ka sa XFM.
2: Sang-una, wala kumayo may nabalaan.
1: Kung mamati ka sa XFM.
2: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
3: XFM.
4: Katropa mo!
5: Exciting!
6: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Oras sa XFM Philippines, XFM 100.7. Ang Ketropa mo station, Lesa East, Onse.
1: Adlaw-adlaw may nagkalatabo sa aton palibot. Mga balita na dapat sa aton makalambot. Kaganuman kadasig ang lakat sang panyempo sa karon. Hindi ka dapat maulihi. Dapat una mo gid nga masagap ang mga balita. Sumoong diri sa XFM. Express Balita. Express Balita sa Aga.
2: Express Balita sa Aga.

0: Mayong aga Pilipinas, mayong aga syudad, kag probinsya sang Iloilo. Kining Express balita sa aga Martes. Setyembre 8, 2026. Kami ang inyong mga tagbalita, katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis Arabang. Headlines.
0: Sa headlines, sa mga nagpangunang balita o nakita sa balita lokal, 14 ka mga barangay sa Iloilo City ginbaha tungod sa pagtupa sang ulan ka sang kuwa nagkahapon, Setyembre 7.
1: Sa isang news nga bata patay samtang lima ka miyembro sang pamilya pilason sa nakabunggo ang ilang ginasakyan ng motorsiklo sa nakapark ng salakyan sa Sara, Iloilo.
0: Tagiya sa nipasahero nga jeep nga naaksidente sa tubungan, nagpasalig nga sabton ang tanan nga kagastuhan sa mga biktima sa ospital. Mga biktima sa aksidente, establi na ang kondisyon sunod sa tubungan polis.
1: 50 anyos nga babae nga may dala nga 150,000 pesos nga cash gindeklarar nga missing sa Mandurayaw. Bana nagahilibion samtang nagapanawagan sa asawa.
0: 50 anyos nga ukon na bana sa 50 anyos nga babae nga namising sa Mandurayaw, ginakonsiderar ang posibilidad nga gindakop sang depresyon ang iya asawa.
1: Duha ang pilason sa nadisgrasyang motorsiklo kag tricycle sa siyudad sang Pasi.
0: Durong-an, bagong bayan hanging bridge sa Tigbawan nga naguba sang Bagyong Inday na nakayuna kag mahimo nang maagyan sa mga pumuluyo.
1: Truck nga kargado sang mais nahulog sa suba sa Barutak Viejo, Iloilo.
0: Police Brigadier General Randolph Tuanio nagbisita sa Iloilo Police Provincial Office. Headlines sa Balita National, former House Speaker Martin Romualdez naaresto na.
1: Manifestation of hospital confinement kag urgent motion ad kutilam for continued hospital confinement under custody ginfile sang kampo ni Anay Speaker Martin Romualdez.
0: DLG Secretary Jun Vicri Mulia nagpasalig nga wala sang may ginadampigan kaduwa sang pag-aresto kay House Speaker Martin Romualdez.
1: Special Disbursement Officer Edward Fajarda wala nakatistigo sa impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte.
0: Mariza Grande, Assistant National Statistician, ikapulong witness ang ginpresentar sa prosecution sa Article 1 sa Articles of Impeachment o kung ginaligar misuse sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte.
1: 398 sa 677 ng mga pangalan sa listahan sang DepEd nga nakabaton sang confidential funds sa walks, wala sang birth certificate, wala man sang marriage kag death records sa PSA sunod sa testigo.
0: Mga pangalan sa acknowledgement receipts unusual kag unique para kay Assistant National Statistician Mariza Grande.
1: Philippine Statistics Authority wala nagakandak sang field investigation agud nga i-verify kung ang tanan nga mga birth sa pungsod ang nakarehistro.
0: May mga birth, death, kag marriage nga hindi recorded sa database sunod sa PSA.
1: Prosecution kag depensa nagsabtanay kung sino ang dapat magpamatuod sa mga gingamit nga pangalan sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte.
0: Senator Josh Erwin Tulfo gin-question ang posibilidad nga hindi conclusive ang resulta sa civil register record sa PSA.
1: Vice President Duterte luyag sang high drama sunod sa kay DILG Secretary Junvic Rimulya.
0: DILG Secretary Rimulya nagakabalaka nga manumbag si Vice President Duterte sa nagaserve sang warrant.
1: Vice President Sara Duterte naghingyo naman sa hukbong sandatahan ng Pilipinas nga hindi pagpadalahigon ang yasining nga mga kabataan kag Iloy kun ano man ang posibleng himuon batok sa iya.
0: 650 pesos nga daily hazard pay para sa media workers ginaduso sa Senado.
1: Kaso nga plunder ginfile na bato kay Martin Romualdez.
0: Balita international, 5 patay sa pag-crash sang Amazon Prime cargo plane sa Miami.
1: 25 patay sang naaksidente ang bus sa Cape Verde.
0: Entertainment news, Lea Salonga nakabaton sang star sa Hollywood Walk of Fame.
1: Sports naman, exhibition game tickets na nanday Alex Ayala kag Janice Jen sa Philippine Arena naglabot sa 63,000 pesos.
0: Kag Saturn Extra, wow balita, high-tech nga underwear, mahimo nga maisip kung makapila ka beses magutot ang nagisuksok.

0: 6:18 mga kitropang oras sa XFM. Ang oras ginadalong sa inyo ang Southern Plus Coffee Mix. Ang Southern Plus Coffee Mix, himo si Mangosteen, Moringa, Kagsoya, Powdered Drink Mix. Ang kape nga manamit na healthy pa. Ang kape nga magkabulig sa atin ikayong lawas. Ilabi na sa pagprotekta sa atin immune system, batok sa mga masakit. Epektibo, safe, immune, FDA approved and health certified. Available in all leading drugstores nationwide. Mahimo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shop i-search ang Southern Plus Coffee Mix. May taon ang may tatak na Yes to Health. I-add a card kag i-check out.
1: Local news.
0: Sa karon sa detalye sa mga nagapanguna nga balita lokal. Ginbaha tungod sa pagtupa sa mamunog nga ulan kahapon sa Tiemir 7 ang 14 ka mga kabarangayan sa Iliil City. Ang mga na-record nga ginbaha sa Molo District ang may 6 ka barangay, sa Lapas District ang may 1 ka barangay kag 4 ka mga sona sa Manduriao, may yara sa na-record nga 1 ka barangay nga ginbaha sa City Proper 3 kag sa Lapuz 3 ka mga kabarangayan.
2: Sa iban pang mga balita lokal, dead on arrival sa ospital ang 6 ka tuig nga bata nga babae sang nakabunggo ang ilang ginasakyan nga motorsiklo sa nakaparking nga Toyota Innova sa Barangay Salcedo Sara Domingo sang hapon Setyembre 6. Ginkilalang napatay kay alias Charil samtang ang mga pilaso naman ang ginkilala kan Daytri Jean 28 anyos ng edad, ilo isang mga biktima. Shanda o kun si Shanay nga 8 anyos, Zeth 3 anyos, Zeb isa ka tuig gagila nga may nga si alias Rolando 32 anyos nga driver sang motorsiklo. Lunsay residente sa Barangay Kapinang San Dionisio ang mga biktima. Sunod sa kay Police Major John Salvador Bello, ang hepe sang Sara Municipal Police Station, halin sa Concepcion ng pamilya kag magapauli na kuntani sa Ilapulian sa San Dionisio sang natabo ang aksidente. Nagagwa sa investigasyon sang pulis, yara sa influensya sang makahulubong ilimnon ang driver sang motorsiklo. Wala man ang mga biktima nakasuksok sang helmet. Padayon nga ginabulong sa ospital, kag yara na sa estable nga kondisyon ang iban nga pilason.
0: Na 6:20, sabton sa tagiyas ang jeep ang tanan na kasugtanan sa ospital sa ang siyam ka mga biktima nga napilasan sa aksidente sa Sitio Bayog, Barangay Igtuble, Dubungan sa Domingo sang hapon. Sunod kay Police Captain Lonlina Talamilio, ang hepe sa Dubungan Municipal Police Station, na kay sarihanay na ang tagiyas ang jeep kag ang mga biktima sa aksidente. Nag-execute na sa affidavit of non-interest ng mga biktima kag ginahulat na lang nga ma-expire ang reglementary period of detention sa driver agud nga makagwa. Samtang nakaagom sa minor injuries sa mga biktima kag gyara na sa estable nga kondisyon. Nagagawa sa investigasyon sa Tubungan Municipal Police Station nga halin sa Banuas ng San Joaquin ang jeep sa kayang 20 ka mga pasahero nga magapadulong kuntani sa viewing deck sa Barangay Igpaho. Nagmalfunction ang brakes ng jeep samtang nagapasaka sa mataas nga porsyon sa dalan, rason nga wala makontrol sa driver ang manibela kag nagdalusdos o kag nagdalusos sa banglid.
1: Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga.
2: Nagahilibion ang 48 anyos nga si Jerry Ibanez samtang nagapanawagan sa isang asawa nga si Joanne nga kun mahimo magpauli na sa ilang ilistaran sa Barangay Unyati de Leon, Manduriao, Iloilo City. Pasado las 3 ang kagahon Setyembre 5 sang uli nga nakaupo ni Jerry ang 50 anyos nga asawa antes sini nagkadto sa Manduriao Public Market agud nga magbaligya sang baboy. Nabaloan nga may pwesto ang mag-asawa sa merkado kun sa diin nagabaligya man sang bugas si Joanne. Pasado las 8 sang aga sang gincheck ni Jerry ang pwesto sang iya asawa nga nahamtang sa sulod sang gymnasium. Ginkatingala sang bana sang nikitaan nga sirado man ang ilang bulugasan. Nagpauli si Jerry sa ilang ilistaran kag nahibaloan nga pasado las 4 pa sang kagahon naglakat si Joanne. Base sa driver sang tricycle nga ginsakyan ni Joanne, nagpadulong ini sa South Star Drugstore apang bangod sa sirado pa ang among balaligyaan. Gindiritso siya sang driver sa main entrance sang merkado. Sunod nga ginkatingalahan ni Jerry, bangod wala siya ginahapitan sang iya asawa kun sa main entrance sang merkado siya nanaog. Ginako ni Jerry nga may dala nga bag ang isining asawa nga may unod nga 150,000 pesos. Ginklaro sang bana nga masami nga nagadala ang iyang asawa sang among kantidad nga kwarta apang ginagamit ini niya kag ginabantayan man ang ilang bulugasan. Sa karon hindi pa matulid ni Jerry kung ano ang posible nga natabo sa iya sining asawa.
3: Ka kung di ka man kaming ka, ulit ka disney, bala ni Manong Gabla, bala kung ano gitman niya problema mo ginuptan, maestriyan ta, mabuligyan ta ka, maluwag, magkapig ka.
2: Ang panawagan ni Jerry Ibanez, siya sining asawa nga may bitbit nga 150,000 pesos nga wala pa makapauli sa ilang apuloyan.
0: Sa kaangot ng balita lokal, ginakonsiderar sa 48 anyos nga si Jerry Ibanez ang posibilidad ni gindakop sa depresyon ng iya asawa nga si Joan Rason nga wala na ini nakapauli alin sa Sabado, Setyembre 5. Sino kay Jerry nga natalupang dan niya ang iya asawa nga gulpinagniwang kagkon kay isa wala sang gana magkaon. Natalupang dan man sang mga kaupod sini nga mga nagabaliga sa merkado ang masaming nga paghilibion ni Joan samtang nagaisahanon sa ida bugasan. Ginarason lang ni Joan nga nagakadumduman niya ang iya nga anak nga nagtaliwan sa 2023. Ginpamutyag man ni Jerry nga may beses nga nakita niya ang iya asawang ginabukad ang mga bayo sa nataliwan nilang anak kaginahikap-hikap. Ginako ni Jerry nga hiposon nga tawang ang iya asawa kagkun ka isa na lang sila makaisoryahanay bangod man nga busy sa negosyo. Nagapati man ang banang wala gin-hold up ang iya asawa bangod na ginasakyan sa nga tricycle driver ang residente man sa ila barangay kag adlaw-adlaw ang ginasakyan ni Joan. Dako man ang pagpati kag pagsali ni Jerry nga wala sa third party ang iya asawa. Sa subong, nagilaom si Jerry nga sa maayong kondisyon ng iya asawa kag nagapangabay nga magpauli na sa ila puloy-an. Naibaloan nga may dala nga 150,000 pesos nga cash si Joan sa nadula sang Sabado. Padayon ang ginahimong investigasyon sa mga kapulisan sa Natabo.
4: Why ka ga duda abing ang sawa mo? Basikon, ato na ni Manong, aunahan ta ka ha, churiya lang ni ha. Basikon na hold up ansa, no?
3: Wag ito si Tatang, malam nga mga, dating premium man ka para hindi, ito'y kumisala na siya, kami malagyo na siya eh. Ito kong kilala mo si Bimu.
4: Ano ang imo pagtanaw? Nga wag ka puli si Mrs. mo?
3: Ang bot lang siya, walang ka, kwan, basta kung may problema lang sa gulo nga, di ang pago, na akong gulo ba nga, ano? Hindi ang pogged siya mo.
4: May utang siya, wag man?
3: Ambot lang siya, walang lukbalo siya. Kay simple, wala na kami gusto ba, libre ng pagkao namin, may pildo man kami.
4: Ang kabataan ninyo, may kabataan ka mo?
3: Wapata na siya, isang 20-23 ha.
4: Ah, why na, why ka mo bata?
3: Wala.
4: Oh, bugtong bata nyo na patay sa 2023.
3: Oo.
4: Hindi to siya ay hana depressed?
3: Amo pagigyan niya sa mga kanto sa kay guilty na sa nagliwang sir mo. Dasyong prenum ka tapi kag soup drinks. Dasyong do agawag taon.
4: Oh, do mga pila na ka, do ano nakalawig ini nga daw ay sa gana pero may magkaon kag daw hindi nami ang iya sa ning paningkay singkay.
3: Do parang daya man kasi balang mo ang ako hindi na kamit dahil gawa mo at ako may pisto kanit tiyak mo so kapamagot man ko sa mga kapadya mga ligaya bla kung sa gabata yung kanibang ko nag-aibig siya tig sa kaya pamangkot ang dada ko nun ano mga natin bla eh ang balya ano dumdumay yung bata namin napatay kasi no sa di po siya magpatimba ang mga bayo ko bata uli ginapang kanya bla ginapang ikap lang at magbibigyan ko no.
0: Nabatian ang kabahin sa pagpahayag ni Jerry Ibanez ang bana sang ukon ang 48 anyos nga bana nga ginakita ang iya asawa.
2: La 6:26 na ang aton nga oras, nakaagom naman sang gasgas sa tuhod kag siko ang duha ka mga minor tila sang nadisgrasyang motorsiklo kag tricycle sa barangay Sarapan, Pasig City. Basis informasyon, madasig ang pagpadalagan sang driver sa motorsiklo kag tricycle samtang nagasundan ay padulong sa direksyon sang Dumarao rason nga nadisgrasya. Wala sang pasahero ang tricycle sang matabo ang amo nga aksidente. Ginrespondiran sa mga personnel sang Pasig City Responders and Disasters and Emergencies sa gudmahatagan sang first aid kag indala sa ospital ang mga biktima.
0: Samtang mahimo na nga maagyan sa mga pumuluyo sa barangay Durongan, Tigmawan ang Durongan, Bagumpayan Hanging Bridge matapos ang duha ka semana kapag kayo sa Department of Public Works and Highways, ID1st District Engineering Office. Sa kay District Engineer Ethel Morales, ilagilayon din kayo ang Hanging Bridge agad nga masiguro nga may hilway nga alagyan ng mga residente ilabi na mga estudyante nga nagaeskwela sa piyak nga barangay. Kinigatikang ang ginhimo sa ehensya bilang pagsunod sa direktiba ni President Ferdinand Marcos Jr. nga siguraduhon ang lokal nga connectivity. Bida siyad, Hulyo 12, naguba ang hanging bridge tungod sa mabaskog nga baha dalas ang pagpanalasa sa bagyong Inday.
2: Wala sa may napilasan. Kung wala gid napilasan ang driver sa truck na nahulog sa suba sa Sitio Pundok, Barangay Rizal, Barutak, Biho, Iloilo kahapon sang aga. Kargado sang mais ang truck kagtuyo ang makuntani nga magdugang pasangkarga sa piyak nga sitio sang matabo ang aksidente. Nakuha ang truck matapos nga ginhakwat o kung ginguyod sang backhoe.
1: Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga.
0: Alas 6:28, samtang ginpangunahan ni Police Regional Office 6 Director Police Brigadier General Randolph Tuanio ang unveiling kag-blessing sang Baganihan Hall sa Iloilo Police Provincial Office. Sa nakunahamtang sa Baganihan Hall ang opisina ni Police Lieutenant Colonel Remy Alavaren, ang Deputy Director for Administration kag Provincial Women, Children and Protection Desk o kag Women and Children Protection Desk. Naghatag sa award si Tuanio sa mga police personnel. Ipanugyan ni Police Major Lailene Sansil ang Public Information Officer sa Police Regional Office 6 nga kabahin sa pagbisita sa direktor ang pag-assess sa overall nga performances sa mga kapulisan. Sunod kay Sansil nga liyad ni Tuanio ang maayong performance sa mga Police Regional Police Regional Office 6 po sa ila pag-rank number 1 nationwide sa arrested most ukon sa most arrested wanted person.
1: Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga.
0: Las 6:29, mga katropang oras sa XFM, nabatian ang detalye sa mga nagapanguna nga balita lokal. Sailo kita sa detalye sa aton mga nagapanguna nga balita nasyonal.
1: National News.
0: Arestado si Anay House Speaker Martin Romualdez sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan City kagabi. Inagin kumpirmar ni Interior Secretary Jenvic Rimulya sa diin na serbi na sunodri ang warrant of arrest. Sunod kay Rimulya, gindala si Romualdez sa ospital bangon sa cardiovascular event kag iniestable ang blood pressure tugas ng anxiety attack. May gwardya nga nagabantay sa guwa sang kwarto sa anay speaker kag armado man ang guwa sa ukon ang sagwa sa ang ospital. Ipasalig ni Rimulya nga ini makaluwas si Romualdez sa pagpanabat. Ang warrant of arrest na nag-ugat sa ginpasaka nga kaso nga plunder sa Office of the Ombudsman.
5: Ang kaliwanan ng Tates para inayan po ang warrant of arrest para kay former speaker Martin Romualdez ayon sa warrant of arrest issued by the 3rd District ng Sandigan Maya. At dito po siya ngayon naka-confine as according to the man to the doctors, he is suffering from a cardiovascular event, unstable ang kanyang blood pressure, and having an anxiety attack. However, we made it clear that like in Secretary Gunon's case na apat na araw siya ando doon, we will check every day hanggang he is well enough to be presented to court. In the meantime, meron kaming armed guards outside this door.
0: Nabatian ang kabahin sang pagpahayag ni DILG Secretary Jenvic Rimulya.
2: Lasa 6:31 na ang ating oras, ining bahin nga nadulong sa inyo sang Santon Vitamin C, ang alkaline-based nga Vitamin C. Nag-file ang company former House Speaker Martin Romualdez ang manifestation of hospital confinement kag urgent motion ad cutilam for continued hospital confinement under custody sa Sandigan Bayan 3rd Division. Iniagod nga ipabilin si Romualdez sa Cardinal Santos Medical Center sa siyudad sa San Juan. Nakasulat sa motion ang mga health conditions katulad sang hypertensive atherosclerotic cardiovascular disease, unstable nga pag angkon sang blood pressure, cerebrovascular ischemic disease kag ang type 2 nga diabetes, hypertension kag iman pa ang mga respiratory ailments. Wala sang piyansa nga ginrekomendar ang korte para sa kaso nga plunder bato kay Romualdez.
1: Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga.
0: Sa kaangot nga balita national, nagpasalig si Department of Interior and Local Government Secretary Jean Vic Rimulya nga wala sa may ginadampig, nga wala ini sa may ginadampigan kadungan sa pagkaresto kay House Speaker Martin Romualdez. Pagimay ni Rimulya nga abyan niya si Romualdez kag mabugat kuntani sa iya buot ang warrant of arrest ang angot sa kaso nga plunder nga ginpasaka sa Office of the Ombudsman kahapon. Ang plunder case ang nagugat sa multi-billion peso flood control controversy. Si Romualdez ang ni speaker sa Kamara haling 2022-2024 sariin dalag ko ang allocated funds para sa flood control projects. Malapit 2 ka trilyon ang ginpain sa flood control projects sa among tinuig na bulabog ang tanan matapos gindala sa State of the Nation address ni President Ferdinand Marcos Jr. ang kontrobersiya sa flood control.
2: Express, wala nakatestigo si Anay Special Disbursing Officer sa Department of Education nga si Edward Farda ika-22 kaadlaw sa impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte. Inimatapos nga si Farda ang na-stroke kagpalain pa nga ginabulong sunod sa kay House Prosecutor Joel Chua nga sila ang ginpahibalo sa sitwasyon ni Farda sa nagligad ng Linggo sang gabi, September 6. Base sa medical bulletin ni Farda, kinahanglan sini nga magpahuway sang 30 kaadlaw. Nauna na nga ginpahayag ni Chua nga bangod imposible nga isalang si Farda bilang witness, ila pagalainon ang strategy. Si Farda ang magatistigyo kuntani sa Article 1 sang Articles of Impeachment o kung ang ginaligar nga misuse nga paggamit sang confidential funds ni Vice President Sara Duterte.
6: Ready to call your witness, Honorable Chua?
7: Your Honor, we received last night about the we were informed last night about the medical condition of STO Edward Farda, and I understand, Your Honor, that during the last hearing we offered to make a stipulation with the defense, Your Honor. With that, Your Honor, may we request Attorney Ray Robles be recognized.
2: Kabahin sa pagpapaag ni House Prosecutor Joel Chua.
0: Samtang ginpresentar sa prosecution bilang ikapulo nga witness ang Article 1 sa Articles of Impeachment o kung gusto ginaligar ng misuse ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte sa Assistant National Statistician Mariza Grande. Ginpresentar sa prosecution si Grande sa pagmatuod sa pila ka mga angulo kangay sa pag-verified sa PSA sa 2,669 sa mga ginaligar ng payees sa Office of the Vice President sa Department of Education Confidential Funds sa 2022 kag 2023. 1,685 sa among numero ang wala sa birth, marriage, kag death records, kag iban pa. Naevaluan nga siya ng Special Disbursing Officer sa Department of Education nga si Edward Farda kung tanay na talanang ang magtistigo apang padayon ini nga ginabulong matapos nga na stroke.
8: We are offering the testimony of Ms. Marisa B. Grande to prove the following. Number one, the PSA verified all 2,669 alleged payees of the OVP and DepEd confidential funds for 2022 and 2023, one name at a time. Sa kahilingan ng House Committee on Good Government and Public Accountability, dumaan sa apat na phase ang bawat pangalan. 1,992 mula sa OVP at 677 sa DepEd. Hindi ito pagsulyap sa listahan. Isa-isang paghahanap ito sa buong CRS. Number two.
0: Nabatian ang kabahin sa direct examination o kung ang pagpresentar ni Attorney May Divinagracia sa prosecution at sa direct examination sa testigo.
2: Angot sa nasamit nga balita, gin-confirmar ni Assistant National Statistician Marisa Grande nga sa 677 ka mga pangalan sa listahan sa Department of Education nga nakabaton sa confidential funds, 398 diri

0: ang letter ang PSA kag certification sa Committee on Good Government and Public Accountability sa Kamara.
1: Database, wala pong record ng kapanganakan, walang record ng kasal at wala rin pong record ng kamatayan ang isang Mary Grace Piatos po.
2: Ano naman po ang ginawa ng PSA pagkatapos magresulta ng negative ang inyong verification?
1: Ang aming pong opisina through Undersecretary Claire Dennis Mapa ay nag-submit po, nag-issue ng letter plus certification dated November 5, 2024 sa Committee on Good Government and Public Accountability through Honorable Chua po.
0: Ang kabahin sa pagpayag ni Assistant National Statistician Mariza Grande.
3: Express Balita sa Aga. Sa kaangot nga balita national, unusual kaginik para kay Assistant National Statistician Mariza Grande ang mga pangalan nga nakabutang sa mga acknowledgement receipts sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Ang mga pangalan nga unusual para kay Grande ang kaangay sang Arthur Baon, Beverly Claire Pampano, Matthew N. Queso, Charles Sampalok Jr. kag iban pa. Sa mga ginpresentar nga acknowledgement receipt, ang pila ka mga ini ang nakabaton sang 50,000 pesos, 150,000 pesos kag 250,000 pesos. Ang PSA ang nag-verify sa mga pangalan nga nakabutang sa mga acknowledgement receipts. Sa diin, wala isang may nakita ng birth, marriage, kag death certificate ang ahensya.
2: Okay, kanina may nabanggit kang certification or certifications, dalawang certification na nag-reflect o nagpapakita ng mga resulta ng inyong verification sa mga supposed DepEd and OVP payees. Ngayon, in the process of your verification, ikaw po personally, ano pang hakbang ang inyong ginawa kung mayroon man?
1: As I mentioned po, ako po ay nag-re-verify some of the names listed which I find na unusual doon po sa mga certifications po.
2: Bakit niyo po nasabi na unusual yung mga pangalan na inyong re-verify?
1: Nag-run through lang po ako doon sa mga listahan and I find it unusual because unique po yung mga names po na ito and conducted a re-verification using the database po.
2: Ano po ba itong mga pangalan na nabanggit nyo you found unusual?
1: Yung naalala ko po dito, yung pangalan nila Arthur Baon, Beverly Claire Pampano, so yung mga pangalan po na yon, Matthew N. Queso, si Charles Sampalok Jr., ilan lang po sa mga pangalan na tinignan po. Kasama din po dito yung kay Maxine Talius.
2: Okay.
3: Nabatian si Assistant National Statistician Mariza Grande sa direct examination ni Attorney May De Fenagracia sa prosecution.
0: Gin-confirmar ni Assistant National Statistician Mariza Grande nga wala nagpatigayon sang field investigation ng Philippine Statistics Authority agud nga verify kung bala nakarehistro ang tanan nga mga birth sa pungsod para sa civil registry system. Apang ang ginklaro sang testigo nga sa census nagatipon sang impormasyon sa birth registration. Pahayag ni Grande nga nagabase sila sa submission sang local civil registry offices para sa registrasyon. Lakip na ang post kag ang Sharia. Bangod in charge man ang PSA sa census, nagkuha man ang ahensya sa birth registration. Sa cross-examination, ginpamangkot ni Defense Counsel Attorney Justin Golar ang witness kun bala wala nagakandak sang field investigation ng PSA sa tanan nga death cert registration. Suno sa witness nga nagahimo sila sang study as to the completeness based naman sa available census kag vital statistics. Sa pihak nga bahin, katulad diri, wala man nagkandak ang PSA in relation sa CRS database agud nga physical nga i-check kun ang tanan nga mga marriage sa pungsod o kun mga kasal nga record ang recorded. Pakigbahin pa sang witness nga nagpatigayon man ang ahensya sang registration programs katulad sang Birth Registration Assistance Project nga ginunsa sang Pebrero 2022.
1: Okay, yes sir, we rely on the submission of the local civil registry offices on the registration, including the post and the Sharia. But as the PSA is also in charge in the censuses

0: we get information also on the birth registration.
1: Yes. And tama din po, with respect to the CRS database, hindi po nagko-conduct yung PSA natin ng field investigation to investigate whether all deaths, I'm referring to deaths, Attorney May, in the country is registered.
0: Yes, sir. We do study as to the completeness based on the available censuses and the vital statistics.
1: Yes, and similarly...
0: So we estimate kami, sir.
1: Sorry, Ms. Grande, for interrupting you. But my next question is, and similarly, the PSA also does not conduct any field investigations in relation to the CRS database to physically check whether all marriages in the Philippines are recorded, correct?
0: For that, sir, yes.
1: Yes. But you do confirm, Ms. Grande.
2: Kamahin sang papayag sang Assistant National Statistician Marisa Grande sa pagpamangkot sang Defense Council.
3: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
4: Alas 6:44, ginako ni Assistant National Statistician Marisa Grande nga hindi tanahan yung mga births sa pungsod ang recorded sa database sang kung ang recorded sa database ng Philippine Statistics Authority sa witness ng Universal Language Registration. Rason nga may mga programa ang ahensya agun nga marehestro ang tanan para sa Universal Civil Registration. Wala sang kaangay nga programa nga ginhimo para sa death registration. Mga ng mga lugar nga gina-identify ang PSA base sa census nga may manubo nga registration rates dugang ni Grande. Payag sa testigo nga hindi makumpirmar sa PSA nga naka-record sa data base ang tanan nga mga ukuna sa data bases ang tanan nga mga napatay subong man ang mga tanan nga mga nagpakasal. Aminado si Grande nga mayara sa mga births nga wala nakarehistro sa database kag may nagakatabo man nga mga napatay nga wala na register apang may proseso sa pag-file sa delayed registration.
3: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
2: Lasa 6:44 na ang aton nga oras, nagsabtanay si House Private Prosecutor Attorney May de Binagracia kag Defense Counsel Attorney Justin Nicole Gular angot naman sa kung sino ang dapat nga magpamatuod kung ang mga pangalan nga nadala sa listahan sa mga nakabaton sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte ang mga aliases lang. Sunod sa kay Attorney de Binagracia, wala ginadenay sa defense team nga matuod nga mga pangalan ang nakabutang sa nasambit nga listahan. Depensa naman ni Gular nga wala sang ginatubod nga problema ang Commission on Audit sa mga pangalan nga nakasulat sa listahan sang recipients angot sa paggamit sang alias rason nga wala sila nagsabat diri. Dugang pa sang defense team nga yara sa prosecution ang burden of proof sa mga allegasyon nga ginahaboy sang kampo nila. Nag-agreeman si Attorney Amando Ligutan nga ulihin na para hambalon sang defense nga aliases ang mga pangalan nga nakabutang sa acknowledgement receipts. Matandaan nga una na nga ginpahayag ni Attorney Sheila Sison nga hindi pation sang depensa agud nga presentar ang ila sining nga posisyon sa nasambit nga issue.
5: And should have at the earliest opportunity already indicated that in their answer, but they never did, Your Honor. So we worked on the theory that these are the real names of the supposed payees. That's why, Your Honor, we went through this whole exercise of verifying with the PSA because they never claimed that, Your Honor. They were again given the opportunity to raise that defense in their pre-trial order, but again, Your Honor, they never did.
1: Your Honor, if the defense may be able to briefly respond.
6: With the permission of Senator Judge Tulfo, I'm obligated to allow Attorney Justine to respond. Yes. Please, your
1: Thank
6: comment,
1: you, your
6: Attorney
1: Honor.
6: Justine.
1: It has to be remembered, Your Honor, that in relation to Article 1, the basis of the prosecution is based on the findings of the Commission on Audit, Your Honor. And given that, the findings of the Commission on Audit never pointed any problems in relation to the names in the acknowledgement receipts, much less the use of aliases, Your Honor. There was nothing to respond to, with all due respect.
5: With all due respect, Your Honor, if I can again just quickly respond to that, Your Honor. Quite the contrary,
6: yes,
5: Your Honor.
6: Yes,
5: we explicitly stated in the Articles of Incorporation...
6: Impeachment.
5: Sorry, not Articles of Incorporation. First of habit, Your Honor. In the Articles of Impeachment, Your Honor, particularly... Particularly, Your Honor, in page 5 of the Articles of Impeachment, paragraph D, and I quote, the Philippine Statistics Authority, PSA, certified that a significant number of individuals listed in acknowledgement receipts do not exist in official civil registry records. Of 677 names in DepEd receipts, at least 398 had no corresponding birth, death, or marriage records. Of 1,992 names in OVP receipts, at least 1,287 individuals could not be verified, notably names such as Mary Grace Piatos, Milky Sequoia, and Tokoy Villamito.
2: Ang kabahin sa pag-subtanay sa Prosecution Counsel Attorney Bedi Villagracia kag Defense Counsel nga si Attorney Justine Nicole Gular.
4: Na 6:48, samtang ginquestyon ni Senator Judge Erwin Tulfo ang posibilidad nga hindi conclusive ang resulta sa civil registry record sa Philippine Statistics Authority sa pag-verify sa mga pangalan ngayon sa listahan sa resibo sa confidential funds sa Office of the Vice President. Nakip sa mga ginpamangkot ni Tulfo ang Musanday Clarice, Honteveros, Dayan, Mapol Lapid, John A. Lapid Jr., Jose Diocnur Jr., Harth Santiago, Kag-An, Ong Pauco. Ginquestyon man sa Senador kung balagin pa idalom sa verification ang mga pangalan sa PhilSys o kung National ID System. Sunog Assistant National Statistician Mariza Grande, wala pa natigayon, nagapatigayon ng PSA o kung wala pa napatigayon sa PSA ang verification.
2: Las 6:48 na atong oras. Iban pa ang mga balita nasyonal ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Loyag ni Vice President Sara Duterte sang high drama sa nusa kay Department of Interior and Local Government Secretary John Vicri Mulya. Ginboyagyag ni Mulya nga naghingyo ang kampo ni Duterte nga magpapriso ini sa kampo krame sa kaso nga grave threats apang nagbago ang isip sini sang nahibaloan nga handa nga ihatag sang PNP-CIDG ang eksakto nga courtesy para sa BC Presidente. Ginpayag ni Rimulya nga wala sang basihan ang allegasyon sang harassment sang Vice Presidente. Sabado sang nagpiansa si Vice President Duterte para sa tatlo ka counts sang grave threats kasunod sang pagdagdag sang warrant of arrest sa iya sang Quezon City Regional Trial Court.
7: Ang drama nila, gusto nila makulong siya. Hindi kami pumayag. We wanted to go according to the rules of law and to the rules of court. Sanay kasi sila shortcut eh. Gusto niya may picture siya na naka-handcuff, gusto niya may picture siya na nakakulong. Hindi namin binigay yon. We accorded her the respect that her position deserves.
2: Kabahin lamang sa pagpayag ni Department of Interior and Local Government Secretary John Vicri Mulya.
4: Sa kaangkot ng balita lokal, nagpabutyag si Department of Interior and Local Government Secretary John Vicri Mulya na nagkakabalaka sila nga masumbaga ni Vice President Sara Duterte ang pulis nga magaserbe sang warrant of arrest kumpara sa mga protesta nga matabo sa oras nga maaresto ang Vice Presidente. Sunog kay Mulya nga mas ilag na isip ang predilection to violence ni Duterte. Ginpaig sa opisyal nga inilaluyag nga matabo sa liwat ang kaangay sa insidente sa Davao City sa diin gintapungol ni Duterte ang Sheriff Rason nga ginatagan sa PNP sang respeto kag courtesy ang Vice Presidente. Dugan ni Rimulya nga si Duterte ang may predilection to extreme efforts kag hindi nilaluyag nga may masubagan ini sa CIDG.
8: Sabi mo hindi nyo pinayagan na magkaroon ng drama ang Vice President.
7: Oo.
8: Dahil kung hindi maganda na tingin na nakaposa.
7: Oo, tsaka Vice President siya, second highest elected officer in the country. Hindi naman dapat na ina-accost siya, di ba? And it was a bailable crime. So we accorded her all the respect and courtesy.
8: Is that the only reason, sir? Baka pag gano'n ang nangyari, may nangyari na before na yung mga nakulong, may magra-rally, just to trigger
7: no, support? We weren't worried about that. We were more worried baka manuntok siya ng nagsaserve ng warrant. Kasi nangyari na dati yun sa Davao na may nagsaserve ng warrant sa isang community. Bumaba siya, sinuntok niya yung sheriff na nagsaserve ng warrant. So we didn't want that to happen. She has a predilection to violence. She has a predilection to extreme efforts to get her way.
4: Nabatian ang kabayan sa pagpahayag ni Department of Interior and Local Government Secretary John Vicri Mulya. Express, balita sa aga. Express.
2: Naghingyo si Vice President Sara Duterte sa hukbong sandatahan ng Pilipinas kay hindi pagdalhigo niya nga mga kabataan kag Iloy sa kunananuman nga posibleng himuon batok sa iya. Sa pahayag nga gin-release ni Duterte, iya ginakapakigbahin nga 2024 pa lang sang nakalabot na sa iyang informasyon sang plano nga himuon ni President Bongbong Marcos Jr. Lakip sa mga plano, amo ang ICC warrant batok kay ani President Rodrigo Duterte kay giban pa nga mga pagpangatake sa Vice Presidente. Iya man ginpahibalo kay ani Chief of Staff General Romeo Browner ang pila sa iya sininga manghingyo ilabi na diri ang pagprotekta sa iya Iloy kag mga kabataan. Dugang pa sang presidente nga ang pagpalapit o kun pagkadto sa lugar kun sa diin ang iya Iloy kag mga kabataan sa piyak sang pag-ako ni DILG Secretary Jean Vic Revilla kag ang pulis nga ila na ibaloan ang yara sa iya lokasyon ang seryoso nga butang ilabi na kun naulamid o kun mapiktuhan ang mga menor de edad para kay Duterte nga ang mga bata ang hindi dapat paggamiton, pagpahugon o kun ilakip sa pagpapigos bangod ini ang makabig nga child abuse.
4: Sa dugang abalita national, ginadason ni Senator Mark Villar ang hagdang ang nag-require sa mga employers nga maghatag sa media workers sa 650 pesos kada adlaw nga hazard pay kung ma-assign sa embattled, isolated, kag disease-infected areas lakip na mga lugar ang inipaidalam sa state of emergency o kung calamity. Sa Senate Bill No. 2440, kung sa proposed media workers sa hazard pay o kung Media Workers Hazard Pay Act, ginadason ni Villar ang dugang abayad para sa mga media personnel nga nag-overtime sa trabaho ko nagasugod ang shift last chest sa gabi as tala sa is sa aga. Magluwas din nakasulat man sa ilalim sa nasamit nga hagna ang 200,000 pesos nga death benefit in kaso mampatay ang media workers at iyon sa iya trabaho, 200,000 pesos kung may mag-suffer sa total kung partial disability kag 100,000 pesos nga medical insurance benefit. Express, balita sa aga. Express,
9: balita sa aga. International News.
4: Sa 6:54, mga kitropa ay nabatian ang detalya sa balita national sa Ilokita sa detalya sa balita international. Patay ang lima matapos nga nag-overrun sa runway kag nag-crash ang Amazon Prime Air cargo flight sa naglanding sa Miami International Airport. Samtang kritikal ang kondisyon sa duha kag sa lima ka mga na-injured sa insidente. Duha ang na-trap sa naigo kusang naigo ang mga sarakyan kag na-trap man ang piloto kag co-pilot sa sulod sa eroplano. Kasobra sa 60 ka mga rescue units kag 200 ka mga personnel ang nag-responde sa insidente. Nagpasalig ang Deferral Aviation Administration sa pag-imbestiga arasang natabo. Express, balita sa aga.
2: Express, balita sa aga. Dugang pa ang mga balita sa luwas ang pungsod. Patay naman ang 25, lakip na din ang mga kabataan kag mga teenagers sang nag-aksidente ang bus sa Cape Verde. Suno sa head sang Civil Protection Force sa Philippi City, tumalagsaon ini nga insidente sa West African Archipelago. Sakay sa bus ang 32 ka mga pasahero sang nahulog sa pila samtang pabalik na sa South Philippi matapos ang excursion sa Chadas Chalderias Village sa sulod sang Pico de Fogo Volcanic Crater. Lakip sa mga napatay ang drivers ang among bus. Nagbuligay pa ang mga rescuers kung nyo makuha ang mga natrap sa sulod sa among salakyan. Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
9: Entertainment News.
4: Sa detalye, sa ating balita entertainment, nabata ni Tony Award-winning Filipino singer actress Lea Salonga ang star sa Hollywood Walk of Fame sa Hollywood Boulevard, Los Angeles, California. Kabahin ng singer sa live performance category. Ika-2,855 ang star ni Lea sa Hollywood Walk of Fame. Ginihiwat ang ceremony sa tubang sang Pantages Theater. Sa diinangin MC, ang award-winning, ukan ang Emmy Award-winning journalist nga si Sebli Scholes. Gin-congratulate sa Lea sa madalagkuan nga pangalan sa international entertainment industry nga Sanday Meng Nawen, Brandy, Darren Criss, kag HER. Sa acceptance speech, gin-balikan sa singer ang panahon nga nagalakat sa Hollywood Boulevard sa diin iya nakita ang mga pangalan sa nagkalain-lain nga Hollywood stars sa sidewalk. Gin-pasalamatan ni Lea ang mga tao nga naghatag sa oportunidad kag nagpati sa iya kapasidad.
9: Express, balita sa aga.
2: Sports News. Balita sa sports, ginadulong sa inyo sang Premium D3 Exhibition Game Tickets na Alex Yala kag Janice Jen sa Philippine Arena naglabot na sa 63,000 pesos. May detalye si katrupang Johnson Crisostomo.
10: Natala na ang atubangon ni Pinay tennis star Alex Yala si Indonesian tennis player Janice Chen sa Exhibition Games sa Philippine Arena sa Disyembre 8. Ginakabing nga pinakadako nga tennis game sa pungsod ang hampang na Yala kag Chen. Kunsariin ginalauman nga maglabot sa 55,000 ang tumalanaw. Base sa ticketing guideline nga ginpaguas ang Ticket World, 618 pesos ang pinakabarato nga ticket nga mahimo mabakal sa mga Pinoy fans. Samtang 824 pesos ang sunod nga pinakabarato nga nahamtang sa Bronze B o kon Middle Section. 11 ka mga sections ang mahimo pagpilian sa mga tennis enthusiast kung sa diin ang pinakamahal sini ang halin 25,000 pesos tubtob 63,000 pesos. Base sa report, ang ticket price ang VVIP ang 25,750 pesos samtang ang platinum ticket ang 63,705 pesos and 50 centavos. Nalakip sa platinum ticket ang guaranteed seats kag gala dinner nga hiwaton sa Disyembre 7. Nagsugod ang pre-sale ticketing kahapon Setyembre 7 tubtob Setyembre 13 samtang ang general sale ang magasugod sa Setyembre 14. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si Katropang Janzin Crisostomo, XFM News.
3: Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga.
4: Balita sa hinampang, inyo nabatian mga katropa, ginadulog sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Turbo Dietary Supplement for Men, himo sa makaagag, klavawaska. Baskog ka kung nakaturbo ka, 100% natural, safe, and effective. Available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Available sa Shopee, kag sa TikTok Shop, mabakal sa Yes 12 Wellness Center, sa Ayang Building, Ilo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at Tubong, sang Midtown Hotel.
11: Extra! Wow! Wow! Balita!

0: 7 sa aga, mga ketropa sa Italia, sa ating extra wow balita. Naghimos ng smart underwear ang grupo sa mga researchers sa University of Maryland sa Amerika nga mahimo makaisip kung makapila ka beses nga magutot ang sakat o nang nagasuksok sini sa isa kaadlaw. Tinutuyo sang kwantinutuyo sini nga tun-an ang gut bacteria kag mahibaluan ang digestive health sang subject. Suno kay Brantley Hall, associate professor sa Universidad kag lead researcher sang teknolohiya mahimo man matakos sang underwear kung paano makaapekto ang pagkaon, fiber intake kag gas production sa tiyan. May gamay nga bilog nga device nga ginakabit sa likod sa underwear kag ginabutangan man ini ang electrochemical sensors nga makadetect sang hydrogen. Isang hydrogen sa mga gases nga ginaproduce sa pagproseso sa mga gut bacteria sa pagkaon. Ginapagwainis ang lawas pinaagi sa pagutot. Una nga ginagamit ang smart underwear sa Human Flatus Atlas Research Project kung sariin ginalista sa mga volunteer ang ilang ginakaon samtang ginatakos sang underwear ang ilang ginaproduce ng intestinal gas. Base sa pagtuon, ginabanta sa 32 kabeses ang pagutot sang average nga tawo sa sulod sang 12 ka oras. Samtang, hindi pa makabig nga medical advice ang smart underwear apang mahimo ini nga makabulig sa mga pasyente nga nagaka-experience sang kabag, pagsakit sang tiyan, kung masami nga nagautot. Apa nagapanugyan ang pila ka mga experts nga inibos silingon nga kung masami nga nagautot ang pasyente, may balatian na ini. Kinahanglan nga bantayan man ang mga sintomas kaangay sang bloating, paglain sang dugo sa higo sang pasyente kag paglubo sang body weight. Kinahanglan pasuno sa mga experts sa dugo nga pagtuon agud nga magamit ang teknolohiya sa pagtumod sang specific illness o kung balatian.
1: Ini yan, di ka gindi ka butig kung nagutot ka, wala. Kaya maaraman ni ba nagutot nga butig mo. No? Ay, salaga panugid bla. Kung sa mga motorsiklo ni, katulopang dyan, Dre, improvised muffler ni. Galing ang pudlestri ba, si open pipe la. Ibang may silencer, pero iba ni nagatunog. Pero sa noong sa balita, nagauntat lamang ini sa pag-isip sa ngutot katulopang era kung mag-utot ang isa ka nagasuksus ni nga dala inang.
0: Grabe.
1: Untat. Untat pag-isip. Maguba sensor niya.
0: Nan, tapos gini.
1: Kana namin ini. Ini for health reason. Kaga for medical reason ini no. Para nga ma-detect bala. Kung daw ano ka, ano kung daw ano ka kontaminado ang hangin bala. Gagawa.
0: Yes.
1: For health reason. Medical lang, purpose niya. Namin ini.
0: Extra wow balita mga kitropa, ginadulong sa inyo sang Sunthan Herbal Oil.
2: Express

0: Metropoint, dapat iyan ang kabugusan ng pagbalita sa Express Balita sa Aga, Martes, Setyembre 8, 2026. Good morning sa ating mga Katropo listeners and solid supporters, mga members sa ating fans club, din man nga parte sa kalibutan, mayong aga sa inyo tanan mga Katropa. Good morning guys sa mga Katropa nato nga nakatune in sa 100.7 nga frequency sa ila FM bands. Sa mga Katropa nato nga nagapamati gamit ang XFM Radio Network nga application sa ilang mga cellphones. Good morning, mayong aga sa inyo tanan mga Katropa. Good morning man sa mga Katropa nato nga nagapamati sa aton samtang nagabiyahe pagkado sa ilang mga trabaho. Good morning gid. Mga eskwelahan kag ilang mga transaksyon. Keep safe mga Katropa and happy Tuesday sa inyo tanan. Good morning sa mga nagapamahaw na subong, mga nagapulupangapi, mga Katropa nato nga nagadigamo, mayong aga gid sa inyo tanan. And mga Katropa nato nga busy na subong amo ni oras. Good morning gid sa inyo tanan. Mayong aga man sa mga Katropa nato sa nunong si Itiri, sa Acacia Eatery, sa Dikamay Eatery, sa Trias Eatery. Good morning sa inyo mga Katropa. Bantayan ang masunod nga pagbalita sa Bullseye para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo. Kami ang inyong mga tagbalita, Katropang Era Espinosa,
1: Katropang Alvin Dennis, Arabang XFM News.
2: XFM. Mga Katropa,

0: FM.
1: Yes, to help.
2: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alami kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Gold Herbal Capsule ay may potent phytonutrients na terpenoids? Ang terpenoids ay napatunayang nagtataglay ng malakas na anti-allergenic properties na makatutulong na isaayos ang ating immune system para hindi nito atakihin ang mga non-harmful substances na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang palaging pag-atake ng asthma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema at iba pang allergic reaction ng ating katawan. Uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ayon pa sa pag-aaral ng mga scientist, ang terpenoids na nasa Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng chemo-preventive effects laban sa colon cancer, breast cancer, skin cancer, at prostate cancer. Ang terpenoids ay may taglay ding antimicrobial, antifungal, antiparasitic, antiviral, at anti-inflammatory properties. Kaya ugaliin ang pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule sabayan ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na Vitamin C para makasiguradong protektado ang ating katawan laban sa cancer, lung problem, dulot ng viruses at mga bakterya. At para maisaayos ang ating immune system para maiwasan ang pag-atake ng mga allergies.
4: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold! Sigurado ka dito! Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay!
2: The secret of health.
3: Alam mo ba na ang Santon Plus Coffee Mix ay may phytonutrients na flavonoids na makatutulong para maisaayos ang tungkulin ng ating immune system para hindi tayo mabilis tamaan ng mga sakit. Ito rin ay isang super antioxidant na makatutulong para maiwasan ang prostate cancer at breast cancer. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mapagkukunan din ng mayaman na mga isoflavones gaya ng daidzin. Ang daidzin ay isang kilalang phytoestrogen na tumutulong sa ating katawan upang maiwasan at malabanan ang iba't ibang klase ng cancer na maaring umusbong sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, may gamot ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Sheila, isang nurse. Ang panglaban ko sa pagod at puyat sa work ay ang Santon Plus Coffee Mix. Bukod sa masarap na, nakakadagdag pa ng energy.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: The Secret of Health.
3: Nanlalabo na ba ang iyong paningin? Nahihirap.

0: sa mga matatanda. Ngunit, maaari rin itong makaapikto sa mga bata. Kahit sino ay maaaring makaranas ng karamdaman na ito. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel upang maprotektahan ang ating mga mata mula sa mga mapanirang bagay na maaaring makapinsala dito. Ang Visionix Plus ay may lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nagbibigay ng sapat na nutrisyon at sustansya na ginagamit ng ating katawan upang panatiliing healthy ang ating eyesight. Huwag nang hintayin na lubusang masira ang mga mata. Uminom na araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po ay mabibili sa mga butika.
1: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka. Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health.
0: Dahil wala na tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remilito Hoy, antabayan muli ang ating programang The

0: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Samton and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ako si Giselle Shoson, sang Reyes La Paz, nagapasalamat sa XFM kay Dr. Rimlito Uy sa ako nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Kani kamo mag-intraman sa Samton kag XFM, libu-libong papremyo. Madamong kasalamat.
0: O, ikaw man, Katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Samton and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga yes to health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Per DOH CFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: Kids, home of Filipino feels and playtime entertainment born for happiness, proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
1: Pag naasiman ka, akin ka.
0: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake.
5: Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Alagaan ang puso sa natural na paraan. Ang oleic acid mula sa moringa seed oil ay tumutulong sa healthy cholesterol levels. Ang VCO ay may medium chain triglycerides o MCTs na sumusuporta sa energy at metabolism. Ang vitamin D3 ay may role sa cardiovascular health. Pusong malusog, buhay na mas panatag. Premium D3 Softgel.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Xanthan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Xanthan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Xanthan Plus Herbal Oil.
3: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na

0: paglikod sa pagbiyahe. Yan, kita ka mga driver, mag-inom isang Sistapain.
1: Sistapain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
2: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Pari hanggang Hulo, mula Siyudad hanggang Lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Makalage na ko.
2: XFM.
3: Patroka mo.
1: Exciting.
2: Santon Gold Live Testimony.
4: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan. Dumalaki yung mga kumpari ko sa Vince. Tapos pag doon napagod, yung problema ko sa kasukasuan ko, mga kaugutan ko, kinasolve nga ng Santon Plus Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin yung Santon Plus Gold.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako sa Rodel sa ang takuli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione sugod subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na.
2: Santon Gold Coffee Mix gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Dati, konting puyat lang, nagkakasakit agad ako, kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated, kape lang pala ang sagot. Pero, yung tama, Santon Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw. Santon

0: 6-8 Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
3: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
7: Synthen Plus Herbal Soap.
8: Yan is Galona, Senior Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma... Kuha-kuha. Try Synthen Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
7: Synthen Plus Herbal Soap.
9: Para sa maputi nga panit.
7: Mahamis nga kutis.
9: Synthen Plus Herbal Soap.

0: Nang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang traidor. Inang ginatiraya ka, patalikod!
1: XFM.
2: Patroba mo!
3: Exciting!
4: Santong Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng prutas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santong Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo! Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina ha?
9: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Diin tagli mabayad sang tusyon mo.
8: Oh, galit. Diriyo.
9: Ay, dali na.
10: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
11: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
10: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
12: Bibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Sister Pain.
13: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, call the doctor.
10: Bibili sa mga butika.

0: Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 7:36.
1: Bullseye!
0: Mayong aga sa inyo tanan, mga suki naton nga mga tagpanamati diri sa XFM 100.7 Iloilo, nagapalayag na ang palatuntunan, Bullseye!
1: Bullseye!
0: It's a Tuesday, Martes, sato sa ringa pagparagad, September 8, 2026.
1: Bullseye!
0: Ari kita nagaparagad sa ikaduha sa ringa Martes, ang Setyembre, nauna sa ringa bulan niya nagatapos sa Ber.
1: Bullseye!
0: Walang nakadlaw nga kanta ni Jo Marichan ba?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Well, sato sa ringa pagparagad,

activated sa mga tributaries, kanal halin sa barangay. Ti instead nga ang tubig, magwa sa dako nga kanal, pagkadto sa outfall, sa gluwaan niya, sa suba man o kung hindi gani sa dagat, nagabalik ta ng tubig sa barangay. That's why, ladies and gentlemen, isa ni ka kamaturan nga daway na tamay mahimo sini, nagamat-amat nubo ang ato sini nga level sa duta. May pagusmod ah, labi na sa super area. May harap na ang isa pagid, nagataas ang level sa tubig sa kadagatan. Kaya nga, nagakatunaw ang iceberg glacier tawag ta. Dito ya mga abyan sa North Pole. Rason sini nga ang supposed to be ang yelo, ang ice, gabilog ina, nagaulbo. Ang problema sini nagakatunaw, thousands of hectares na nagakatunaw sina because of climate change. Rason, ladies and gentlemen, nga nagakadtunas dagat, nagataas ang level sa tubig sa dagat. Amo na nga mahambal kita, tinga ang asang una, way man ginasulob, nga asubong ginasulob, na hauti duha ang faktor. Number one, naganubo ang ato sini nga duta, nagausmod, bangod sang bugat na sini nga mga structures. Number two, nagataas ang level sa tubig, kaya nagakatunaw ang yellow. Alas 7.39 sa ato sa ringa pagparagad sa palatuntunan Bullseye, something must be done right now. Dapat sinay may comprehensive planning na kita based on scientific findings and scientific studies kung ano ang mga nagkakadapat sa ringa himuon to answer the call of the times sa mga pagpanghangkat para hindi na kita pagbahaon. Kay kaluluoy gid sa aton nya kon bahaon kita. Could you imagine that early 2000 hindi pagid man amo ni kalala ang mga pagbaha sa aton, di ba? Subong naglala na gid dugangan pabi sa mga projects nga ay ambot na lang. Iban wala nagkalahuman, ang iban palhit-palhit ti paano abi na mag fully functional ang kanal karon kon sang utod lang ginubrang, sang utod wara. Do parihos lang na sang balay nga butangan mo sang dingding, butangan mo sang bintana, pagkatapos way ato pag-abot sang tig-ilinit, igo kagapon sang init sa sulod. Pag-abot tig-ululan, basa ka man gihapon sang ulan, kay way atop mo. Kay tinga, way ginhuman bay. It's already 7:40 in the morning sa ato sa ringa pagparagad. We have a guest sa ato sa ringa pagparagad. We'll be discussing about the case of former Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Nano na lang ning mga nagakaladakpan niya sa mga may kaso man. Si Senator Jinggoy Estrada nakasaklay. Kaya may ara sa problema sa tuhod. Diba? Nagligad to lumagtok kunong tuhod niya. Pagkatapos si former Speaker Ferdinand Martin Romualdez, ara karon sa ospital, durduro gali balatian ni former Speaker. He was arrested by members of CIDG-NCR. Kita nyo na may ara sang orange nga bayo. Pero ginsampaw lanas dughan niya samtang higda sa sulod sang ospital. Waya na nasuksok ginsampaw lanas. Sa matter of proof, nga ini siya arestado and detainee sa Criminal Investigation and Detection Group, National Capital Region. With that, ladies and gentlemen, kay may ara sa sang kaso nga plunder which is non-bailable, violation sa Republic Act No. 7080 as amended by Republic Act No. 7659. Amoning ginatawag na to sinay nga case of plunder. Angot ini sa mga masubra 7 billion ka pesos believed to be kickback ni former speaker and ni former congressman Saldico sa maanomalia nga flood control projects. Tigin pasakan kaso sang ombudsman. The ombudsman forwarded the case to the Sandigan Bayan 3rd Division and the Sandigan Bayan 3rd Division ang nag-issue sang warrant of arrest sa kay former speaker. Why pa ma-serve yung warrant of arrest? Tuya, doon na sa ospital si former speaker. Ara, dayon ang iya sining manifestation of hospital confinement and urgent motion ad cotelam for continued hospital confinement under custody. Anong botang balon si Dido Kalawigaw? Manifestation of hospital confinement and urgent motion ad cotelam for continued hospital confinement under custody. So ato ni nga pagadiskusyonan, ladies and gentlemen, and its effect sa ongoing nga imbis

0: investigasyon sa flood control corruption issue. Naguntat ng Senate Blue Ribbon Committee din na itong mga manginaon gito nga daw manulon it buhi. Ha? Kung may investigasyon, pero ti daw inuntata naman nilang investigasyon sa flood control corruptions. Ha? Labi na gin sa Senado. Ay nano maninga hindi kaubos kasi namo nila haw. Sa ginyo kasamo, hindi lang kamugli kaubos kasi namo nyo. Why? Bangod, ladies and gentlemen, kay may iban sa ila possibly involved sa corruption. Now, pertaining to this case of plunder of former Speaker Ferdinand Martin Romualdez, may ara sa sang manifestation of hospital confinement and urgent motion ad cotelam for continued hospital confinement and custody. Oh, durduro ang iya balatian. Sana yung makon mo na nga may hypertension, may primary hypothyroidism, may type 2 diabetes mellitus, may cerebrovascular ischemic disease, may hypertensive atherosclerotic cardiovascular disease. Pagkatapos, ano pag ining iba niya nga mga balatian, eh? Unstable angina, coronary artery disease. Damo, pero sa way pa sa blama priso, way pa sa waranto barest, way man sa balatian. But speaking about this, anong butang balon sinisang urgent motion niya? An urgent motion ad cotelam for continued hospital confinement under custody. Uporta sa sema tinaon, isaman sa makinilala sininga litigation lawyer diriya sa siyudad sa Iloilo. We have attorney Dan Cartagena to discuss about this sa ato sininga linya. Attorney Cartagena, si Katropang Josel Banyas. Good morning, attorney.
1: Good morning si Mo Josel, kag good morning man sa tanani mo nga natagpalamatik.
0: Salamat gyud sa tiempo ni Attorney Cartagena. Ang aton sini gusto naton maintindihan ang mga legality surrounding sa sining latest move karon ni Speaker, former Speaker Ferdinand Martin Romualdez after he was arrested for the crime of plunder which is non-bailable. Attorney Cartagena, sa iya pa lang sining gin-submit sa Third Division nga manifestation of hospital confinement and urgent motion ad cotelam for continued hospital confinement under custody. Anong butang balon sinedo ka budlayin tiyendihon ining urgent motion ad cotelam? Anong butang balon Senator ni Cartagena?
1: Ang buti na silingon na Josel nga yagapangayo siya sa korte na i-act immediately ang iyang motion. Kaya usually, may ara kita subong sa rules, whatever you file sa civil procedure, the court shall resolve it within a period of 5 days. So ang korte kung bisa, pwede man siya ka-resolve within a period of 5 days kung mga ordinary motions. Now, pwede man pasabton ang sa pihak before the court will resolve whatever motion or relief you are asking sa imo, inapangayo mo sa imong motion. So regular procedure. That is why nga ginbutangan niya ina urgent para nga nagapangayo siya sa korte nga kung pwede, dayon i-resolve or with dispatch ang pag-resolve sang iyang motion. Kay base kung magulat pa ang lima ka adlaw o pabaslon pa ang sa pihak, mambalabi ko na ng korte for purposes of observance of due process, pasabdon tanay ang prosecution, no, ang nag-file kontra sa iya. So magwa karon nga hindi pa ma-resolve sa korte, why man siya sing order, kakasunto siya sa ospital kag isulod siya sa regular confinement sa detention center o kon any confinement nga i-determine sang government. That is why ang iya nga motion may urgent. Now, number two, ang ad cautelam but silingon ni with caution. Ginabutang na muna sa mga abogado nga ad cautelam, especially in instances when we do not agree na ang korte may jurisdiction over the case or may gina-question kami sa ila information, sa ila akusasyon nga hindi magsulod sa isa ka criminal case. So in that case, ga-ad cautelam ang mga nag-move-an, ang mga nag-move sa iya nga question. Kay but silingon nga bisan nag-motion kami, it does not necessarily mean na gina-recognize namon ang jurisdiction. eleksyon sa sina nga korte. Kay bala naton Josel, kung gina-question mong jurisdiction sa korte o kung ang akusunto kontra sa imo, kung mag-file ka motion, ordinarily it will be deemed waived. Kay te kung gina-question mo ang jurisdiction sa korte, nga nag-motion ka pada, nga nangayo ka sa relief. Kay kung mangayo ka relief, but silingon, you already seek relief from the court, gin-acknowledge mo or recognize mo o gin-admit mo ang jurisdiction sa korte sa imo. Pero kilanlan, kung gusto mo, nga without necessarily admitting jurisdiction of the court, butangan mo siya ad cautelam. Kag while you are asking for a relief from the court, it does not necessarily mean na gina-accept mo na ang jurisdiction sa korte to try and decide the case nga gin-akusar sa imo.
0: Oh, in this very particular nga petition niya or motion, Attorney Cartagena, if you speak about dapat nga talupang doon iniwid caution sa korte sa Third Division sa Sandigan Bayan, sa aspeto kay Dawaiya Mandiri ma-discuss sa motion niya, Attorney Cartagena, nga gina-question niyang jurisdiction sa Sandigan Bayan, ano ang gina-question niya dari sa Sandigan Bayan pertaining to the jurisdiction of the Sandigan Bayan to hear sa kaso niya, Attorney?
1: That will come later on, Josel. That's why nag-a-add cautelam siya nadaan because we expect basi may mga motion to quash siya nga i-file. Oo, so kung basi bala nga may motion for to quash siya nga ang information in the sufficient inform and substance o kung ang allegation sa information does not constitute a crime. So kung ano pa ang sa pinsarya, that's why nga nag-add cautelam lang siya nai. Pero kung ano man ang ground niya, that will come later on. That's why ginuna, yan lang anay, na ang iyang gina-relief na ginapangayo is ang confinement niya, i-continue lang anay dira sa hospital before everything shall be resolved.
0: Oh. Kung ang imo sining motion is urgent, Attorney Cartagena, sa inyo sining pag-practice, may time frame ini nga dapat i-resolve sang korte kung do ano kalawig ini, Attorney Cartagena?
1: Actually, hindi mo man gin mapilit ang korte kung hindi siya mag-resolve. No? It's the discretion of the court. Although may mga may rules kita, Josel, nga nagahambal sa korte nga you have to resolve it within 15 days or within 5 days or within 180 days, 90 days, as the case may be. Pero these are all directory na resolve na ina sing Korte Suprema nga ang ini nga mga time frame or periods nga nabuta nga dapat obserbahan sang korte, these are just directory. Pwede na nila yan nga kung lumapaw, mambala sila nga naglapaw sila sa ila pag-resolve. All lower courts, MTC, RTC, Court of Appeals, kung magsubra sila sa period of days within granted sa ila, allowable sa ila to resolve whatever issues, ilan na ni-explain nila na sa Korte Suprema nga nagsubra sila sa period. Pero ang Korte Suprema ya, bisan san o yan na i-resolve, wala man na siya dapat explicar. siya na ang pinakahari na. Mm-hmm. Now, like for example, sa case ni Duterte, nakalupad na si Duterte itong iya nga injunction hasta subong wala pang na-resolve.
0: Natuiga na.
1: So, sobra na isa natuwing. At kung ganiya kung lang tawon mo, very, very urgent ito yan. Kasi dalaw na siya pagwa. Di wala lang ang Korte Suprema, wala man kito resolve. Di ilan na yan diritso sa Korte Suprema, Josel.
0: Mm. So sa katulad si Nikki, arestado ang status niya ang CIDG, naka-custody sa subong, hospital arrest sa CIDG. Kumukay may mga medical certificates ang agin presentar, supposed to be ano sa detainee. For the meantime nga hindi ini ma-resolve sang korte ang iya sining urgent motion, but tambalusin magapabilin sa hospital o kon pwede sang i-transfer sang unit sang CIDG NCR sa regular sining prisuhan or detention cell, Attorney Cartagena?
1: Kung isa question nga kung pwede or pwede, pwede gid. Pero may mga gina-observe man na nga ton nga prosecution o kung na nga ton kapulisan. So, dipindi ina bali judgment call ina sa nga ton kapusilan, kapusida, kapulisan, especially sa aton nga nag-in-charge sira. Kung bala matuod din man sa paglantaw ya upon consultation with the private doctors hired or engaged by the accused. Kung bala matuod din man nga makapadelikado sa iya kung sa iluhon siya sa regular confinement. At or o kung bala nga dapat dira lang siya na sa ospital. So out of prudence, kag observance ang mayo man nga leadership sa kapulisan, pwede man nila mahambal nga ti may ara man kami i-hire. May ara man kami nga mga doktor sa among PNP na mag-check up man sa ila and to discuss with the private doctors. Kung bala, ilan lang gid nga i-confine siya dira sa ospital or basi pwede man nga ang treatment niya will just be done dito sa regular confinement, either sa detention cell. So, inaya judgment call ina sang mga kapulisan because as of now, wala may nag-order ang court nga magapabilin siya dira. So, ang regular function will still be, can still be observed, no? Nga dalon siya, kag-prisohon siya. That is why, I think, Josel, nga may mga government doctors na I think discussing already with the private doctors. And of course, these doctors, although nga hired ni sila Josel sang akusado, nagapati kita nga regular function nila, masugid man sila sing matuod, no? Ang amunang pag good faith, no? We will always consider good faith, no? Unless nga makita nga may bad faith sila. So, in the meantime nga wala sang order ang korte sa pamangkot nga kung pwede siya idiretso sa karsel, pwede gid. But again, may i-observe anay, no? Especially so, kung ikaw ang kulis, ang in-charge dira, the fact nga may motion na sa korte, sa Sandigan Bayan, maybe out of respect sa Sandigan Bayan, out of due consideration, kaya ara na out of respect, kulat-lataan na yung Sandigan Bayan.
0: Mm-hmm.
1: Basi pa malang, maybe a period of 3 days, ano gidabing 3 days or 5 days dira, give Sandigan Bayan kay base karon mag-order ng Sandigan Bayan, okay, approve dira ka. So mambal Sandigan Bayan nga ti wala pa ko gani, gimutang mo na to siya, give us time also.
0: Mm-hmm.
1: Anyway, after 5 days, kung wala pa gid ng Sandigan Bayan, mag-design niya daw, hindi man gid dapat i-detain siya da ang mga pulis upon consultation with medical doctors, pwede na sing pulis na ma-deliver sa regular confinement.
0: Okay. Buta malon, judgment call gyapon sang pulis ini, no? Sang nakadakop sa iya, attorney, in this case, CIDG.
1: Yes, ang may custody sa iya, Josel, no? Judgment call nila na.
0: Mm.
1: Pero kung ako sa pulis, ako ng opinion, out of respect sa korte, anyway, ma-deliver ko man siya anytime mo. Kulatun ko na lang, anay, Sandigan Bayan, mga 5 days, ah. Parang respect sa Sandigan Bayan.
0: Mm. Pero kung desidihan nila nga i-transfer sa regular nga detention cell, whatever happens to that detainee despite sang iya sining pagpahibalong may medical condition sa may balatian sa damo sa sang ginabatyag sa lawas, whatever happens iya sa sulod sa detention cell, may salabton sina ang unit ang nag-custody sa iya, Attorney Cartagena?
1: Wala man, Josel, unless there is bad faith, unless there is the negligence. Assuming a later on, na nedisgrasya to siya, napatay siya tungod siyang ginabatyag niya gabalitian, kay wala siya ginpatiner sa ospital, kagindala to siya yan sa prisuhan, investigahan man ina, Josel, ano bala, bad faith bala, may negligence bala ang mga kapulisan nga nagdala to sa ila, nga despite the fact na amuna ning mga findings, gindalagin nila to. So again, balik kita sa presumption nga ang aton ng mga kapulisan acted in good faith kag regular performance of duty, official duties. Unless nga mapakita mo nga may bad faith sila o kung may negligence sila. So manabat sila. Kahit Joseph, bisan din mo ibutang tawo kung mapatay siya, patay gina siya.
0: Tuod, no? Mm-hmm. Gakapatay gani, kasapuan ng patay ning huwag kuno balatian at Arne Cartagena.
1: Bulpilan niya, huwag nakabugtaw, bangungo.
0: Oh. Pero to make an analogy, Senator Arne Cartagena, at the time sa si Duterte, may ara sang doktor nga nagasiling, he is not fit to travel. Pinadala sa gid dito sa The Hague. May pending petition sa before the Supreme Court, unresolved, ginpadala gid siya sa The Hague. Gindesisyonan gid mismo sa mga decision makers at the time, believed to be, up to the Malacanang. In this case, pwede na ito ma-apply in India. Diretso ka ito sa, ano, sa karsel. Himo ganit na muna sa anay presidente, Attorney Cartagena.
1: Sa pwede, Jocel, as I have said, pwede gid. Pero kung nakuya pa mang kuton mo, prudence dictates na you wait, give time to the court. Kasi government ka mo, respect, government institution ka, may government institution man mo pag-decide, respect it. No? That's why ako gani, hindi ako kumpurmig sa to, sa ginmention mo sa kay Duterte, na ginusaran gidya pwersa, ginusaran sa, I mean, sobra, it was a disrespect really to the Supreme Court. Mambal sila, tiba lamang yapon yung result sa Supreme Court even if we waited for 3 days or 5 days, no? Pero, yatag na sa Supreme Court, yatag na sa korte nga respeto before maka-decide. Who knows, base kung nara pa lang na yan, nag-decide ang korte nga i-grant. Galing ang Korte Suprema, kaya ito na to, na butang karos tunga-tunga, ma-resolve la kita na rin, mutin academic na, kaya ito na to. So, it was really a disrespect sa akin lang. It was really a disrespect on the part of the police or the executive branch sa Korte Suprema. Na, so, tinipindi ni sa ila kung pwede nila dalon. But that is a very good question, no? Nga ginimo nila sa kay Duterte, dahil gabi na, nga subong nga may motion man, na hindi nila pag-aktuhan when we are under the same administration, the same institution, di ba? Mm. So, I agree with you, Diosel, no? Nami ni nga observation ng imo.
0: Oh. Ang isa pag i-director ni kay, daw normal na ini nga nagkakainabo bala sa may mga kwarta, may kaya, may impluensya, may poder, nga kon may ara gani sa mga kaso and warrant of arrest, nagamasakit dayon. Kay prior to this, daway man kita sa kabati nga may record of confinement, abi nga gin bulgars publiko, naway lang takabalo basi. May ara tuod na may unay siya nga doktor kag nurse sa balay nila. Pero why kita ka bati sining he is suffering from amunika lala nga kaimtangan medical, Attorney Cartagena, si speaker, former speaker.
1: Oh, nabasa ko ang in passing, no, ang iyang motion sa na-post sa Facebook. May mga balatian to siya nga ginambalya, he went angioplasty procedure sa 2024. Tapos may ginabatyag siya, may mga medication siya sa 2024, kagasta ko no sa present. Tamo nang aligasyon niya na to. Proti ang angioplasty, subong operation, the ordinary yun naman na kani. But at any rate, kung masakit siya, depende na sa iya doktor kung anong diagnosis ang iya doktor. Ang medyo makaduluda lang da Jocel, kasi nag-issue sa warrant of arrest, ang pag-file sa kahapon, 6:37, amuman pag-beside niya, I think, sa balita, nga nagkanto siya sa hospital. Amuman to, no, balita, amuman, kahapon man lang siya nagpa-confine.
0: Oo.
1: So, mapauna-una sila service ng warrant of arrest ng hospital niya.
0: Mm-hmm.
1: So, nung isa ini nga mga actions, makaduluda. Pero just the same, mati, antang mga hambal sa doktor. Yaway makita ka ba? Lumo base, pagbalaan niyang may warrant of arrest siya o kung naging pailan siya, base nagbatyag siya, na-stress siya, naglukmat ang tanan niya ng mga balatian. So, amuna nga dapat mapospital din siya, high blood siya, na muna, di ba, kung isa na ni, umatudasan lang, masupo lang di karay mo, dahil patyag mo, ayan, pag-i-juicel con, may ara ka parang tabares, kaya Nobel recommended, patyag ka gini.
0: Oh.
1: So, basta amuna ang rason, Jocel, nga naglukmat ang tanan niya ng balatian.
0: Tod, no? Bisan sa madyong tod, manog joker ay ka na, napuintingan ka pa, disgarsa ka na.